0: Cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
4: Colab
2: Magazine, Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan,
6: pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab, Radyo Pilipinas, news nationwide,
7: trending issues na pinag-uusapan,
8: world news in 5,
9: ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
10: Di papahuli
11: sa mahalagang kaganapan,
12: 66 impormasyon,
5: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
2: Sports Radio 918,
5: Radyo Magazine 1278,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3,
14: Radyo Pilipinas World Service,
2: Sports Radio,
9: Radyo Magazine,
2: Servicio Publiko, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
16: Araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange, at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
10: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
11: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
12: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy, kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon, dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
11: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
19: Oras sa buong kapuluan, 15 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
20: Bangon, bayang mahal.
21: Bangon,
20: bangon, bayang mahal.
21: Pag-uusapan,
20: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
21: Tatalakayin,
20: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
21: At sasagutin,
20: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
21: 738 AM.

0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kayo po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Hoy, magandang umaga sa ating mga kababayan. Pero yung mga dumadaan along Visayas Avenue, hindi po magandang umaga po namin. Hindi magandang Lunes. Diyos ko po, ay katakot-takot na traffic ang nararanasan po natin dito po sa may bahagi ng Visayas Avenue. Oy, nananawagan naman kami oh, dyan sa mga taga-TTMD, mga taga-Traffic and Transport Management Division ng Quezon City Local Government Unit. Pakiayos naman po yung traffic dyan. Para naman tayo naglolokohan dyan eh, kukuya-kuya-kuy lang yung mga tauhan natin. Nako, imbis na makatulong doon sa daloy ng traffic, eh lalo pa pong nagta-traffic. At tuloy, lahat po nung pumapasok dito po sa may bahagi ng Visayas Avenue ng mga kawani ng pamahalaan, eh lahat po kami late. Diyos ko po! Magandang salubong naman natin to sa linggong to. Anyway, kami naman po ay nagmamagandang loob lang, mga kababayan. Eh, dahil pare-parehas naman po tayong kawani ng pamahalaan, eh magtulungan na lang po tayo. Ano, hindi lang po kasi kami yung naaabala, eh ganda-ganda ng daloy ng traffic, kung magugulat ka doon sa may bandang dulo, eh ba't kakaunti lang yung mga sasakyan dumadaan. Pero pagdating mo dito po sa may bahagi ng Central Avenue, mula magsimula ka doon sa Congressional Avenue, ano, hanggang papalapit ka no sa bukana ng Quezon City Circle, eh Diyos ko po, katakot-takot yung traffic. Imagine mga kababayan, para makarating po dito sa ating pong himpilan, only takes me 7 minutes. Ano, pagsasakay ako ng tricycle para makarating dito. Alam niyo, ilang minuto akong late. Halos isang oras akong late dahil lang dyan sa traffic na yan. Minsan ang hirap talaga kapag hindi ko maintindihan. Marunong ba nagta-traffic o ano? Pakiayos naman ho! Ay nako!
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Bing 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito muna ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Department of Public Works and Highways susolusyonan ang pagbaha sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Ang ulat na yan mula kay Jong Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Maring ipinayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na kinakailangan ng agarang solusyon upang mawakasan ng pagbaha sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Sa kanyang inspeksyon, sinabi nito na kailangan na ma-dredge ang Balili River at Bolo Creek upang matanggal ang mga bumara rito na dahilan sa pagtaas ng tubig na nakakapekto sa mga malawak na taniman at sakahan. Ito ay maliban pa sa ipapadalang kagamitan ng DPWH katulad ng mga mobile pump at pagtatatag ng mga floodgates sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Maraming salamat, Jong Munar. At sa punto pong ito, mga kababayan, 19 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Kalipas po mga kababayan ang mga naranasan po natin, mga pagbagyo ano po, at ang iba't ibang mga weather conditions na nararanasan po natin ng ating bansa. Maya-maya po makakapanayam natin mula po sa Department of Agriculture. Bago yan, tanggapin muna natin ang isang flash report. Nationwide active threat drill na nakatakda bukas, kansilado muna ayon sa DepEd. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Al kinumpirma ngayon ng Media Relations Chief ni Secretary Sonny Angara ng Department of Education, si Dan Legaspi, na hindi muna itutuloy ng kagawaran ng pagsasagawa ng nationwide active threat drill na nakatakda sana bukas Agosto 25. Ginawa ito sa kasunod na rin ng marami pa mga paaralan na wala pang face-to-face classes. Ngayong linggo, dulot ng ginagamit pa rin ang mga ito bilang mga evacuation centers na nakalipas ng mga sama ng panahon dulot ng habagat. At bukod din ito ay tinugunan o pinakinggan din ng kagawaran ang agam-agam ng ilang mga grupo hinggil sa posibleng tromang idulot ng naturang drill sa mga kabataan. Una rito ay pinuna ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry ang posibleng epekto ng mga naturang pagsasanay sa mga kabataan. Bagamat kinikilala ng mga ito ang layunin ng kagawaran na masa maihasa ang mga kabataan sa mga posibleng karahasan na umusbong sa hinaharap pa. Nabatid na layunin sana na naturang drill na patatagin ang localized school contingency plan na sa tuwing may pag-atake na sa paaralan kasunod na rin ng mga naitalang insidente sa Tacloban at Zamboanga City. Para sa Bagong Pilipinas, yung Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Tanggapin na po natin ang atin pong panayam ngayong umagang ito sa atin pong butihing Assistant Secretary ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. ASEC Arnel, sir, magandang umaga po.
4: Hi Al, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
0: Opo, ASEC Arnel, makikibalita po kami matapos ang dalawang nakalipas na bagyo sa ating bansa. Dala na rin ang epekto ng habagat. May nakaamba pa tayong mga susunod pang bagyo. Naku po. Napakalaki po ng mga naging damages sa sektor ng ating agrikultura. At this point in time, meron po ba tayong mga natanggap na na mga final reports coming in from our different municipalities, different provinces dito po sa ating bansa? Kaugnay po ng damages na tinamo nila sa agricultural sector. Si Carnel.
4: Nilabas. Ayal.
0: Yes po, yes po. Si Carnel, medyo napuputo lang. Come again po.
4: Yeah, base dun sa huling bulletin na nilabas ng DA, ayon na rin dito sa mga nakalap na impormasyon, base dun sa mga tawag dito details, may yung Luis, Maymay at saka yung Habagat, meron na tayong 1.7 billion na damage na na-report sa sektor ng agrikultura. Karamihan dito ay sa Palayan at 975 million. Susunod dito sa ating mga gulay at iba pang high value crops at 540 million. At yung sa maisa natin, Al, nasa 85 million. At yung sa mga nasira na mga irrigation facilities ay 61 million. In terms sa area, pinakamalaking damage na na-receive natin ay dito sa Central Luzon at 933 million. Particularly dito sa probinsya ng Pampanga at 424 million. And then sa Tarlac, 197 at sa Nueva Ecija, 150 million. Hindi lang Central Luzon yung naapektuhan, kasama na rin dito yung Cordillera, Ilocos Region, dito sa Cagayan Valley, sa Southern Tagalog, at Mimaropa, ganoon na rin sa Western Visayas.
0: Mm-hmm. Opo, Ase Carnel, sir, kayo po ang kumbaga nagbibigay at nag-aabot ng tulong sa ating mga kababayan. Meron po kayong anong ang tawag dito, binibili po natin yung mga crops ng ating mga kababayan para hindi po masayang. Sa ito ay paraan na rin po para makatulong ang Department of Agriculture sa atin po mga magsasakat, sa atin po mga agri-producers.
4: Tama yun, Al. Actually, bago pa yung nagbagyuhan, sa utos na rin ng ating Pangulo, marami ng market matching at saka pagbili at pagtulong na mga trucks natin, lalo na rito sa mga gulay galing Cordillera, about 36,000 tons na yung na-deliver galing dito sa Cordillera pababa. Nakarating yan hanggang dito sa Pampanga, sa Silang, sa Cavite, at kahit yung regional field office natin ay tumulong sa pagbaba ng mga gulay. At nung actually, may mga nag-report, kagit na nakipag ugnayan yung ating regional field office para matulungan yung mga allegedly nagtapon ng Chinese cabbage at carrots. At ganun din, yung atin namang mga regional field offices dito sa mga affected areas, meron sila mga naka-preposition binhi at pataba para yung mga affected farmers natin na pwede na uli magtanim, naka-ready na, magkaroon na sila ng sariling inputs. Ang importante kasi dito, makabalik sila sa kanilang productive stage. At to support yun, yung ating indemnification sa Philippine Crop Insurance Corporation, 36 million yung paunang ipapamahagi ng PCIC, at yung atin namang quick response fund, about 1 billion, ay ano rin yan, gagamitin para sa recovery and rehabilitation ng mga affected areas, lalong-lalo na yung mga nasira na mga irrigation facilities. And of course, yung ating survival and recovery loan, pandagdag puhunan sa ating mga gustong magsasaka na mag-avail ng ganitong pautang, up to 25,000 pesos, walang interest at walang collateral.
0: Opo. Asa Carnel, sir, gusto ko lang pong malaman, ano, out of all the farmers and agri-producers dito po sa ating bansa, may datos po ba tayo gaano po karami sa kanila ang apektado? At kanina, may binabanggit po tayo, no, na ipaabot na tulong, quick response fund, at saka yung mga indemnification na ibinibigay ng PCIC. How does this translate, ano po, dito sa ating mga kababayan? Magkano po matatanggap ng kada isang magsasaka? At gaano po karami ang mabibigyan ng mga magsasaka ng QRF, yung tinatawag po natin quick response fund?
4: Dito sa datos natin sa ngayon, yung farmers na naapektuhan na ay nasa 50,000 na mga magsasaka na, at lahat sila ay pwedeng mabaginan o mabigyan ng ating interventions, lalo na yung mga libreng binhi at pataba galing sa ating regional field offices. Doon naman sa mga indemnification, so long as they are registered sa RSBSA natin, sila ay automatiko nakabilang dito, lalo na yung 3 hectares and below na kabilang na mabibigyan itong indemnification. Sa quick response fund, again, they are eligible at na mabigyan ng mga alternative livelihood at saka interventions ayon na rin sa pagsusuri ng ating excuse me, regional field office.
0: Apo, as a Colonel sir, kanina, balikan lang natin yung sinabi nyo. So out of 1.7, if I'm not mistaken, na billion pesos na damages sa ating agricultural sector, pinakamarami dito yung sa palayan. Are we expecting that this will affect yung supply po ng ating bigas dito po sa ating bansa?
4: Bagamat malaki yung value of loss, 974 million sa palay natin, in terms of volume, maliit lang naman ito na bahagi ng kabuang harvest natin. We are harvesting 20 million metric tons every year. Itong volume of loss natin nasa 26,000 metric tons. At karamihan ito ay partially damaged at may chance ng recovery. So we are not seeing na maka-apekto ito doon sa overall market natin ng bigas. Plus, maganda yung inventaryo natin plus yung ating imports. So we are not seeing any price tick sa presyo ng ating bigasan.
0: Opo, Asek, that's very reassuring. Ano po, para sa ating mga kababayan, may inaasahan po ba tayong pagtaas naman ng presyo ng agricultural products natin? Kanina nabanggit nyo rin po, no, may mga nasisira tayo, mga cash crops. Are we expecting na this will contribute naman dito sa bahaging ito ng pagtaas po ng presyo ng mga gulay dito po sa merkado?
4: Yes, actually, nagkakaroon na ng mga pagtaas sa pamilihan ng mga gulay dahil naapektuhan talaga yung Central Luzon at Southern Tagalog na nagdadala ng tawag natin na pinakbet na gulay, yung lowland vegetables dito sa Metro Manila. And then, meron din tayong nakuha ng mga damage reports sa Cordillera, lalo na rito sa Benguet. So, may mga pagtaas. Ito naman ay pansamantala lang, dahil mabilis din naman makarecover yung gulay. At wala naman tayong nakikita na malakihan na pagtaas sa mga gulay. Pero we can expect na talagang merong maliit na pagtaas dahil dito sa disruption at doon sa mga nangyari na nasira na gulayan dito sa mga nabanggit na lugar.
0: Mm-hmm. And lastly, as Asik Arnel, sir, sa pagtataya po ng pag-asa, may mga mararanasan po tayong mga weather conditions, mga bagyo na papasok dito po sa ating bansa. Ano po mga paghahandang ginagawa naman ng Department of Agriculture para masiguro
4: po... Patuloy yung pag-ahanda.
0: Yes po, go ahead, sir.
4: Yes, Ala. Patuloy naman yung paghahanda ng DA, lalong-lalo na dun sa mga natin ng mga items para sa ating mga magsasaka. Kung merong konting magandang balita dito, Al, ay ayon na rin sa report ng PAGASA na kinig ako at nabasa ko yung report nila. Maganda yung major recovery ng level ng ating mga water, ng ating mga dams, lalong-lalo na dito sa Angat, Pantabangan at saka sa Magat. Alam naman natin, ayon na rin sa mga report, na magkakaroon ng severe El Nino towards the end of the year. So, malaki itong pag-recover ng mga major dams. Dati nasa 150 meters halimbawa yung Angat, ngayon 190 plus meters level na. So malaking tulong lalo na sa ating mga magsasaka pagdating ng El Nino ngayon towards the end of the year.
0: Opo, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Asik Arnel de Mesa, tagapagsalita po ng Department of Agriculture.
4: Maraming salamat din, Alma. Buhay ka. Good morning.
0: Buhay po kayo, sir, at isang magandang umaga po sa inyo.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: So, ko'y tanong si Asik kanina, pero out of topic. Asik, na traffic ka ba kanina? Kasi ang alam ko, kapitbahay lang natin to si Asik eh. Diba? Along Visayas Avenue rin ang daan ng Department of Agriculture. Tanong sana natin si Asik. Asik, na-traffic ka rin ba? Ay, nako, buhay! Well, anyway, ayun nga po, ayon sa panayam natin kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang kababayan, patuloy pong ginagawa ng Department of Agriculture ang mandato nito upang tulungan ang ating mga kababayang magsasaka, ang ating po mga kababayang agri-producers. Makapagsimula po ulit, mga kababayan, yung ating pong mga magsasaka, ano po, mag-register po tayo sa RSBSA. Yung last time sa ating pong panayam kay Vice President Melba Manalo mula po sa PCIC, sinasabi nila hindi pa naaabot yung threshold. Sana po, mga kababayan, mag-register na po tayo. Po natin nalalaman kung ano po mangyayari, especially ngayon yung mga insidente, yung ating pong panahon medyo malala na. Hopefully makatulong po sa atin, tangkilikin po natin ang mga proyekto ng pamahalaan para po sa ating kapakinabangan. Ang oras po natin 33 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
5: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pagkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tapos sa ating panayam sa Department of Agriculture, makakapanayam naman po natin ang hepe ng Research and Planning ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, Ginoong Christian John Evangelista. Sir, sir, magandang umaga po.
10: Hello po sir, magandang umaga po sa ating pong programa at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
0: Opo sir, it's a pleasure to have you here with us this morning. Opo, una sa lahat, sir. Makikibalita po muna kami. 27 barangay sa Manila ang nasa ilalim po ng state of calamity. Ano po ang implikasyon nito para po sa ating mga kababayan sa 27 barangay na nasa Maynila?
10: Opo, ito po ay nangangahulugan ng mga barangay po na nagdeklara ng state of calamity ay pwede po nilang gamitin ng kanilang pondo upang mabilisan pong makabangon ng kanila pong mga residente at lahat po ng nasasakupan na naging epekto rin po ng pagbaha po sa lungsod.
0: Mm-hmm. May datos po ba tayo, Sir Christian, ng mga kababayan po natin dito sa 27 barangay? Ano, gaano karaming mga individual po ito? Gaano karaming po mga pamilya ang mga naapektuhan po netong mga nakalipas na bagyo dito po sa ating bansa at ng epekto ng habagat?
10: Technically, sir, ang mga datos po na hawak namin ay yung mga lugar po na siya pong nagkaroon po ng mga malalim na pagbaha po sa lungsod, especially po dito po sa mga ating major thoroughfares like yung Taft Avenue, Espanya, and along Ross Boulevard, and Arpapa po, pati yung sa May Santa Mesa po, na nung habagat po, ay umabot po ng lampas tao ang baha. So, they need to evacuate. So, sa ngayon po, ang datos po na hawak namin ay umaabot po sa 200 hanggang 500 pamilya po ang kinailangang i-evacuate as per amin pong social welfare.
0: Mm-hmm. 250 families, tama po?
10: Yes po, sir.
0: Nako, sobrang dami pala na ito. But in terms of individuals, gaano po karami? Meron po ba tayong datos?
10: Yes po sir, usually times 3 po ang bilangan po niyan pag atin pong ibibilangin po.
0: Mm-hmm. So around 750 po. May mga,
10: yes,
0: opo, may mga kababayan po ba tayo ano na naglalagi pa rin sa mga sumandali pong ito or at least until nitong nakalipas na weekend na naglagi pa rin ano sa ating mga evacuation centers dahil yung kanilang mga tahanan ay talagang nasira?
10: Sir, sa ngayon po, wala na po tayong mga evacuees po sa lungsod. Lahat po ng ating pong evacuation center ay demobilized na po. At lahat po ay nakabalik na po sa kanilang mga kanilang tirahan.
0: Opo. Ano naman po ang mga agarang tulong na naipamahagi po natin dito po sa 250 po, no, ng mga residente at families dito sa 27 barangay dito po sa Manila? Ano po yung mga naipamahagi nating tulong?
10: Unang-una po, binigyan na po natin sila ng mga, during the time po na sila ay nasa evacuation center, ay namigay po tayo kaagad ng mga relief goods, no? Bilang pauna po natin na pamamahagi. So, yung bukod po sa relief goods, tayo po ay namimigay din po ng financial assistance na sa pangunguna rin po ng barangay po yan. So bukod po rito, ongoing pa rin po hanggang ngayon ang ating pong donation drive para po sa lahat na magdo-donate na gusto pong magpaabot din po ng tulong sa ating pong mga nasalantang kababayan po dito sa lungsod po.
0: Mm-hmm. Sir Christian, kakatapos pa lang natin dito sa dalawang nakalipas na bagyo at sa epekto ng habagat, eh, mukhang meron na namang papasok dito po sa ating bansa na bagyo. Ano po ang mga nais nating ipabatid sa ating mga kababayan, sa mga residente ng 27 barangay na ito kaugnay po naman ng kanilang mga paghahanda at syempre kanila na rin kalusugan.
10: So sa ngayon po, ongoing po ang ating paghahanda pa rin po ay, at kasalukuyan po hindi po natin binaba ang ating alert status. Tayo sa kasalukuyan po ay naka-blue alert pa rin po at hindi pa natin binababa dahil nga po mayroon pa po tayong nakikitang surge ng hanging habagat this week. So ngayon, gusto lang po namin sabihin sa publiko na meron pong kayong malalapitan just in case na kayo po ay nasa lungsod ng Maynila, pwede po kayo lumapit. Kung kayo po ay napalusong sa baha, meron po tayong mga pinamamahaging doxycycline na siya pong pinamimigay po natin sa ating pong mga health center. Libre po yan, wala pong bayad.
0: Sir, Christian, to clarify, ano, kailangan pumunta po ng ating mga kababayan sa mga kanikanilang health, barangay health centers, ano po, para makahingi ng doxycycline prophylaxis.
10: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
0: Sige po. Ito po ay libre, ano po. E gaano po karami ang ibinibigay kaya nito kada isang pamilya?
10: Yes, sir. Kapag may sintomas po ng leptospirosis, agaran po namin binibigyan niya ng paunang lunas at sinasabi rin po natin na kailangan pong dumiretso sa ospital kapag may mga ganyan pong sinyales. Pero kung wala naman po at lumusong lang po ng baha, binibigyan po sila for at least 3 days at binibigyan din po ng instruction sa kung paano po iinumin yung doxycycline. So okay. Usually 3 days po sir ang binibigay po natin mga health center.
0: So yung halimbawa sa pamilya ng tatlong katao, yung pang 3 days na lang ibinibigay po ng ating mga barangay health centers.
10: Yes, sir. Yes, okay, sir. Po.
0: Sir Christian, may tanong ko na lang rin. May mga kaso ba tayong naitala ng leptospirosis, yung mga nag-positive sa leptospirosis? Meron po, ilan po kaya?
10: Sa ngayon, sir, wala lang akong hawak na datos sa kung ilan po ang may kaso ng leptospirosis. Pero last po na nag-report ang aming Manila Health Department ay nagkaroon nga po ng bagyang pag-angat sa mga kaso po ng leptospirosis sa lungsod.
0: I'm sorry but I have to ask this. May mga fatalities po ba? May mga casualties po ba dala ng leptospirosis?
10: Sa ngayon sir, dahil nagagamot naman po ang leptos, medyo mababa naman po. Pero wala rin po akong datos sa ngayon sir sa kung ano po yung hawak natin na kaso po ng leptos.
0: Opo. In any case, sir, ano po ang ating panawagan sa ating mga kababayan, mensahe po sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong umagang ito? Kaugnay po ng kanilang paghahanda, ano po, hindi lamang paghahanda sa bagyo, sa epekto ng habagat, but of course, sa paglaban din natin sa mga sakit na dala ng ganitong klaseng mga panahon gaya po ng leptospirosis. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
10: Para po sa lahat po ng ating kababayan na nasa lungsod ng Maynila, whether kayo po ay tagalungsod mismo o hindi, ay asahan nyo po na meron pong gobyerno po kagaya ng sinasabi rin ng amin ng buting po ng lungsod, Mayor Isko, na meron po kayong gobyernong malalapitan anytime at pwede po kayong lumapit sa amin sa kung ano po yung mga kailangan po ninyo, lalo na po para po sa paghahanda natin dito po sa ongoing pa rin naman po yung hanging habagat. So rest assured, handa po ang inyong pong gobyerno, ang lokal na pamahalaan, just in case na sumama po ulit ang ating panahon at kailangan po muli tayong mag-evacuate dito po sa lungsod.
0: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin, Sir Christian John Evangelista, ang hepe po ng Research and Planning ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa Manila DRRMO.
10: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Maraming salamat, sir. The pleasure is ours. At regards na lang po kay Yorme Isko.
9: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Po ang ating panayam kay Sir Christian Esguera. Ang happy po ng research. Rather, Evangelista pala. Ayan, ayusin natin. Mr. Christian John Evangelista, ang happy po ng research and planning ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Apat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito naman ang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. House prosecution tatalima sa sub judice rule ng Senate Impeachment Court. Ang ulat niya na mula kay Melanie Valdos Reyes.
11: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
12: Mang-ayon ang House Prosecution Team na tatalima sila sa sub-judice rule ng Senate Impeachment Court. Kasabay nito na nawagan sila ng konting pagpapasensya at flexibility sa pagpapatupad nito upang malabanan ang kumakalat na maling impormasyon kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na buo ang kanilang respeto sa impeachment court sa mga senator judges at kay dating Senate President Chis Escudero bilang presiding officer. Binigyan din ni Chua na iba ang impeachment trial sa ordinaryong kaso sa korte dahil sangkot dito ang pampublikong pondo. Nangangamba din si Chua na kung ganap na pagbabawalan ang magkabilang panig na magsalita, mahihirapan silang tutulan ang mga kumakalat na fake news na bilang ang mga edited at spliced na video sa social media. Una lang inihayag ng mambabatas na mabigyan ng espasyo ang ilan sa mga media sa loob ng Senate Plenary Hall upang direktang maiulat sa publiko ang mga totoong kaganapan at ebidensyang iniaharap ng prosecution sa defense. Ayon kay Chua, mahalagang marinig ng publiko ang pahayag ng mga direktang sangkot sa kaso dahil sila ang nakakaalam ng buong katotohanan sa likod ng mga iniaharap na ebidensya. Inaasahang maglalabas ng malinaw na alituntunin ng Senado ukol sa limitasyon ng mga pampublikong pahayag habang nagpapatuloy ang paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Samantala, Senador Erwin Tulfo nanawagan ng mas maayos na parenting at mas mahigpit na gun control matapos ang school shootings. Ang ulat niyan mula kay Ninfa Asuncion.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nanawagan si Senador Erwin Tulfo sa mga magulang at guardian na palakasin ang komunikasyon sa kanilang mga anak at huwag umasa lang sa teknolohiya para mabantayan ang kanilang kalagayan. Kasunod dito ng pagkakasamsam ng baril mula sa isang bag ng grade 9 student sa Cebu ilang araw matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinamatay ng 2 school children at ikinasugat ng 9 na iba pa. Ayon sa mga otoridad, pagmamayari ng lolo ng estudyante ang barila na kuha sa Cebu. Ititulfo, nagsisimula sa tahanan ang pag-iwas sa ganitong insidente. Kaya naman hinimok niya ang mga magulang na regular na kausapin ang kanilang mga anak, alamin ang kanilang mga pinagdaraanan at kamustahin ang kanilang mental health at emotional well-being. Binigyan din ng senador na walang batang likas na marahas at maaaring may mga pangyayaring nagtutulak sa kanila sa ganitong pag-uugali. Samantala, giniit ni Senator Erwin na dapat managot ang mga gun owner at firearm custodian na pabaya sa pag-iingat ng kanilang mga armas, partikular kung mapupunta ito sa kamay ng mga bata. Inihahanda na niya ng mababatas ang isang panukalang batas sa magpapataw ng criminal liability sa mga negligent gun owner at custodian. Ayon kay Tulfo, kailangan palakasin ang umiiral ng mga patakaran sa pagmamayari ng baril para matiyak na hindi makakakuha ng mga armas sa mga bata at hindi ito mauuwi sa panibagong trahedya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mayorya ng mga Pilipino nagtitiwala pa rin sa PNP ayon po sa isang Okta Research. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: 2 sa kada 3 Pilipino ang tiwala at positibo sa performance ng Philippine National Police o PNP batayan sa resulta ng second quarter survey ng Okta Research. Ayon sa survey, 65% ng respondents ang nagsabing nagtiwala sa PNP habang 13% ang hindi nagtitiwala at may 23% ang hindi makapagpasya. Nagresulta ito sa net plus rating na plus 52. Samantala, 63% naman ang nagsabing satisfied sila sa performance ng pambansang politika.

0: Samantala, iba't ibang tourist spots ng Pilipinas bumida sa ikinasang tourism program ng DOT at TPV sa Shanghai. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naging matagumpay ang inilunsad ng pamahalaan na Philippine Business Mission to Greater China 2026 sa Shanghai, China. Pinangunahan ng Department of Tourism at Tourism Promotions Board ang programa nitong nagdaang linggo na naglalayo makaakit ng mas marami pang turista at investors mula China. Sinasabing aktibidad, ibinida ng gobyerno ang iba't ibang tourism spot ng Pilipinas tulad ng Boracay, Bohol, Palawan, Cebu at Maynila. Kasama rin sa delegasyon ng Pilipinas sa Shanghai ang mga opisyal at kinatawan mula sa mga sikat na travel agencies, hotels, resorts, airline companies ng bansa. Ayon sa DOT at TPB, mahalaga ang Chinese market sa turismo ng Pilipinas. Ang magandang balita, base sa inisyal na ulat, milyong-milyong pisong halaga ng travel bookings and reservations ang naselyuhan mula sa naturang event. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Korean fugitive arestado ng Bureau of Immigration. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang 29-anyos na South Korean fugitive na wanted sa kanyang bansa dahil sa sinasabing operasyon ng illegal na online gambling websites. Inilalandayuhan na si Kim Yong-sun na dinakip ng BI Fugitive Search Unit at tuwang ang Philippine National Police Intelligence Group at mga otoridad ng South Korea sa General Trias, Cavite. Ayon sa BI, may arrest warrant laban kay Kim na inilabas ang Incheon District Court noong April 2025 at mayroon din siyang Interpol Red Notice. Iniuugnay si Kim sa operasyon ng 23 illegal na online gambling websites mula sa Pasay City at Quezon City na sinasabing kumita ng tinatayang 5.33 Korean won o 5.33 trillion Korean won. Sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na patuloy ang pakikipagtulungan ng ahensya sa lokal na dayuhang law lokal at dayuhang law enforcement agencies laban sa mga foreign fugitives na nagtatago sa bansa. Mananatili naman si Kim sa BI Warden Facility habang isinasagawa ang kaukulang custodial proceedings. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 486 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura sa Pangasinan na kinumpirma ng Department of Agriculture, Ilocos Region. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 468.92 million pesos ang kabuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigin ng Pangasinan. Ito ang kinumpirma ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 matapos ang ginawang verifikasyon sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at Neneng na pinalala ng habagat. Ayon sa ulat ng DA, umabot sa mahigit 10,000 hektarya ng sakahan sa 30 na bayan at lungsod ang napinsala. Pinakamatinding tinamaan ang pananim na palay na bumubuo sa 74% ng kabuang pinsala na may katumbas na 354.60 million pesos. Sa mga bayan naman, ang mga taremang nagtala ng pinakamataas na lugin na umabot sa mahigit 138.61 million pesos, kasunod ang Bautista, Bayambang, Aguilar at Santa Barbara. Bukod sa palay, malaki rin ang epekto sa mga high value crops na nagkakalaga ng 96.82 million pesos habang ang pananim na mais naman ay nagtala ng humigit kumulang 17.50 million pesos sa pinsala. Sa kasalukuyan, patuloy ang DA Regional Field Office 1 sa pagpapatibay ng mga ulat gamit ang kanilang Disaster Risk Reduction Management Information System upang mabilis na maipabot ang mga kinakailangang tulong at rehabilitasyon para sa mga apektadong magsasaka sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyong ngayong mga kababayan. Yung

0: Umaga po ng Lunes. Ay, talagang hindi ko pa rin maalis yung gigil ko talaga eh. Kanina ko pa kinakalma yung sarili. In any case, mga kababayan, maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kanina. Si Carnel Dimesa mula po sa DA. Mr. Christian John Evangelista mula sa Manila, DRRMO. And of course, sa ating mga walang sawang katuwang at kasama dito sa ating technical and production side, Boss Alvin Pelgone, Boss Arnel Villamor, Boss Mark Boqueron, at Miss Marian Melo. Tama pa rin natin ang ating mga kasamahan mula naman sa production division, ang trio Tagapayo. Ayan, si Tope, si Glory, at si Miss Ellen Buena. Mga kababayan, tabayanan po mga balita iahatid sa atin ni Ms. Zef Bosongan mula po sa PBS News Division. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal, at ako pa rin yung inyong lingkod, Al Corpus. Bayanan po ang susunod nating palatuntunan matapos ang balitaan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating lingkod, Ginoong Leslie Bocobo, batikang broadcaster at kolumnista. Isang maganda pong umaga sa ating lahat, Bangon, Bayang Mahal.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Philippine National Police pinaigting ang kahandaan kaugnay ng papalapit na bagyong ma-international name na Saudel. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inalerto na ng Philippine National Police sa mga tanggapan at yunin ito sa buong bansa habang nagbabanta ang bagyong Saudel at iba pang sama ng panahon na magdudulot ng mas malalakas na pag-ulan at posibleng pagbaha sa mga susunod na araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tartates Jr., kanya nang inatasa ng mga unit at mga lokal na unit ng pulisya na maikpit na subaybayan ang galaw ng bagyong Saudel. At inutos din niya ang pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, hindi na posibleng pagpapatupad ang preventive evacuation ng maaga paglilikas sa mga lugar ng mataas ang panganib. Batay sa pagtaya ng pag-asa ay inaasahang papasok ang bagyong Saudel sa Philippine Air of Responsibility ngayong araw at posibleng lumakas pa hanggang maging isang super typhoon. Nakabatid, sinabi ni Nartates na hindi lamang sa emergency deployment magtutuon ang pagtugon ng pulisya kapag dumala ang kondisyon ng panahon. Dahil inaasahan din makikipag-ugnayan ang mga unit ng pulisya sa mga lokal na otoridad upang makatulong na protektahan ang mga residente sa mga lugar na madaling bahay at iba pa mga lugar na mapanganib o may mga panganib na hasa dulot ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dadalaw sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa Pampanga. Situation briefing, pangungunahan ng punong ehekutibo. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lalawigan ng Pampanga ang destinasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Ito ay upang kamustahin ang mga kababayan nating naapekto ng epekto ng Southwest Monsoon nitong nakalipas na mga araw at para pangunahan ang situation briefing. Unang pupuntahan ang Pangulo ang Bacolor Mini Convention Center at Bacolor Integrated School sa Kabambangan, Pampanga, kung saan ay naroroon ang mga naapekto ng matinding pagbaha sa lalawigan. Bukod sa personal na makamusta, ay inaasahan na ding isasabay ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong para sa mga kababayan nating pansamantalang nanunuluyan sa dalawang nabanggit na lugar. Pagkatapos ito ay pangunahan naman ng Pangulo ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital sa bayan ng San Fernando kung saan ay inaasahang bibigyan ang presidente ng huling update tungkol sa sitwasyon ng mga kababayan nating apektado pa rin ng mga pagbaha. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Walk-in admission sa emergency room ng National Kidney and Transplant Institute. Pansamantalang limitado. Mula sa Quezon City, narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nag-abiso ngayon ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI na pansamantalang lilimitahan muna ang walk-in admission sa emergency room nito. Ito'y dahil sa pagdami ng mga kaso ng leptospirosis at mataas na bilang ng mga pasyente sa ngayon. Ayon sa NKTI, nasa full bed capacity ang ospital, kaya bibigyan prioridad muna ang mga opisyal na nangangailangan ng agaran at critical na medical intervention. Pinapayuhan naman ang mga nangangailangan ng elective o non-emergency admission na makipag-ugnayan muna sa kanilang attending physician at isaalang-alang ang iba pang health facilities na may available na kama para maiwasan ang matagal na paghintay. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dalawang panukalang batas para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, hiniling na aksyonan ng Kongreso. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umapila si House Deputy Majority Leader at Camarines Sur Representative Luigi Villafuerte sa 20th Congress na bigyang prioridad sa second regular session ang dalawang magkatuwang na panukalang batas na naglalayong patatagin ang nakakayanan Kasaysayahang Pangdepensa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Isinulong ang mga panukalang ito sa gitna ng tumitinding banta sa pambansang seguridad kabilang ang patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Villafuerte, mahalagang suportahan ng Kongreso ang commitment ng Pangulo sa pangkalahatang modernisasyon ng militar. Naglaan ang dalawang panukalang batas ng kabuang 15 billion pesos na pondo para sa rehabilitation ng mga lumang eroplano at helicopter, pati na rin ang pagbili at lokal na paggawa ng mga unmanned aerial system o UAS o drones. Ang mga pangunahing panukalang batas ay ang House Bill Number 1362 o ang National Defense Drone Act at ang House Bill Number 1363 o Military Air Asset Rehabilitation and Modernization Act. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
10: At
8: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa.
10: Sino nagturo
11: sa? Nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
18: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
19: Asahan niyo, papangandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig dito. Kung natin okay na, lalo na. Pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
20: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
21: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
22: Mahal na Pangulo, hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
20: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
18: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:05 na po ng umaga at muli Lunes na po ng umaga, no? At ang petsa po ay Agosto 24, 2026. Napakaganda po ng panahon natin ngayon, maaraw, pero syempre pagdating ng hapon bumabalik ang cloudy, no, na panahon. Pero we are thankful for a beautiful day, Monday, and it is the start of a work week. Bago tayo mag-umpisa sa ating special na panauhin, ako'y magsha-shoutout muna sa ating kaibigan, si Pastor John Guy, no? Ating kaibigan yan at personal coach ko yan sa aking buhay. Kaya sinusubukan natin mabuhay ng matuwid. So maraming salamat, Pastor John. At syempre sa ating mga kasamahan dito sa CEZA, ang Cagayan Economic Zone Authority, it will be the ground zero in a good way. On February 14, 2027, we will be launching a rocket up in space. So, I would personally like to invite also my guest this morning. Pupunta tayo na sa kanya. Siya ay pinansagang the rockstar lawyer. Pero hindi niya alam na many months when I was in a particular building holding office, I was next door to him. At yun ang aking halos parehong address. Pupunta na tayo sa kanya. Ang pangalan niya ay, we had him, I think, once or twice in the past, but it's always a joy and an honor to have him. He's a very popular lawyer and he gives a lot of good advice. So, hihingi tayo ng, from the legal perspective, we will try to simplify it. So, kunin na natin siya. He's joining us via Zoom this morning. Walang iba, kundi si Attorney Carlo Ibanez. Magandang umaga sa iyo, Attorney Carlo.
2: Good morning, Leslie, at good morning sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa Radyo Pilipinas.
23: Bumati ka sa iyong, is it the native tongue or whatever? Are you Ilocano or Bicolano or Cebuano?
2: Tagalog ako eh, Cabiteño.
23: Okay.
2: Cabiteño.
23: Oh. Ah, Cabiteño. Okay. Mm-hmm. Okay. Maraming salamat, Attorney Carlo. I'm sure today is the day 17 of the impeachment, no?
2: Mm-hmm.
23: And,
2: yes.
23: Siyempre si yung SDO pa rin, si Gina Acosta pa rin ang isasalang, tama ba?
2: I think so. Oo. Siya pa rin. Oo.
23: Oo. Kasi Attorney Carlo, meron akong mga natatanggap ng mga mensahe. Meron kang explanation about Presidential Decree 1445, otherwise known of the yung the head of agency is responsible for everything that takes place, no? Kasi ang pinalalabas nila ngayon, kasalanan ng SDO at hindi ng pangalawang.
2: Yes.
23: Tony Carlo, what can you say about it?
2: Yes, narinig ko nga yan, no? Sabi nila, yun naman pala si Gina Acosta naman pala may problema. So bakit si VP Sara ang pinopoint out natin? Well, una, yun nga malinaw na malinaw eh. Meron tayo sa in government agencies, merong tinatawag na command responsibility. So if you are a head of the agency, you cannot wash your hands. Hindi ka pwede maghugas ng kamay dahil lang merong nagawa ang tao mo, no? Lalong-lalo na sinasabi dito kung unang-una alam mo ang mga nangyayaring hindi tama sa iyong agency at wala kang ginawa. At lalo na kung hindi lang sa alam mo at may participation ka pa dito. Di lalo nang merong kang liability dito, no? Now dito sa impeachment, napakita, unang-una yung mga dokumento na napakita. Nakita dyan na si VP Sara ang nakapirma. Diba? Siya ang nakapirma dyan. Tapos, ang maganda pa, ang matindi pa dito, sinabi mismo ni Gina Acosta na ang nag-utos sa kanya na ibigay ang pera kay Colonel La Chica is si VP Sara mismo. So, hindi pwedeng sabihin na si Gina Acosta lang ang may kagagawan nitong lahat or si Colonel La Chica lang ang merong kagagawan nitong lahat. The low points to VP Sara as the head of the agency.
23: Ni Carlo, yung revelation ni Gina Acosta na ang nag-utos sa kanya ay walang iba kundi ang pangalawang pangulo. Ito ba'y talagang, kumbaga, in the bag na yung talagang testimonya na very damaging na for the Vice President?
2: Well, unang-una, we are talking now of the first article, no? Yung fourth article, natapos na dyan, no? So, sa akin, doon pa lang, malakas na eh. Doon pa lang sa Article 4, yun yung inuna nila, which is the grave threats, no?
23: Yes.
2: If we're talking whether or not malakas na ang evidence ng prosecution, I would say na doon pa lang malakas na. Kasi doon sa mga threats na to, hindi maitatanggi ni VP Sara na siya ang nagsalita, hindi maitatanggi na talagang sinabi niya yung mga words na yon. In fact, kitang-kita ng buong mundo. So doon pa lang malakas na. Ngayon, ito, we are now talking of Article 1, which is the confidential funds. Mas lalong-lalo na, no, yung inamin ni Gina Acosta na si VP Sara ang nag-utos sa kanya. Sa mga legal terms, ito yung tinatawag naming smoking gun, no? Okay. Pag meron ka nakitang nakuhang testimony na magagamit mo talaga, na against talaga dun sa kalaban mo.
23: So, ito na yung smoking gun, Attorney Carlo.
2: One off. Kasi marami na nga, di ba? Oh, marami na nga. Tayo nakitang mga smoking guns. But this is one of the smoking guns na tinatawag.
23: Okay. So, the president, yung PD-1445, it explains that the head of agency in the case of the vice president She was the secretary of the Department of the
3: Education.
23: Talagang dapat alam niya kung ano-ano nangyayari. In fact, she was being briefed of what happens in her department on a day-to-day basis. May naalala ko, Attorney Carlo, kasi isa sa mga salaysay ni dating Secretary Manny Punoan, sabi niya doon sa DPWH, I may have been the former head of the agency, but hindi ko alam ang nangyayari sa level ng baba, yung mga directors, yung mga engineers. Ano mo sasabi mo doon?
3: Yun nga, hindi nga pwede yun eh. That's not an excuse if you are a head of the government, if you are a head of a government agency, no? That cannot be an excuse. Kasi nga, meron tayong tiyatawag na command responsibility. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam lahat ng mga nangyayari dyan, no? You should know. That's your responsibility, no? And then, if you know, tapos wala kang ginawa, hinayaan mo lang, eh, pati ikaw liable ka dyan.
23: Ayun. In reality, Attorney Carlo, we know for a fact na marami sa ating mga namumuno sa ating mga agency, government agency, hindi nila talaga alam ang nangyayari sa lower level. Tama ba yan? Meron pa rin ganun eh.
3: Well, possible, yes. It's also possible na hindi talaga nila alam as a matter of fact. Pero nga, the law presumes, sa mata ng batas, dapat alam nila yan.
23: Okay. Nabanggit mo yung command responsibility. Ito yung EO226, no?
3: Yes.
23: Which institutionalizes command responsibility in general. So it is expected if you're a head of agency, anyway, marami ka namang staff, di ba? They will brief you on a day-to-day basis. Meron ka mga weekly meetings, meron ka mga monthly meetings. So it's really not an excuse to say that I don't know what's happening on the lower level in my
3: agency. Yes.
23: Tony Carlo?
3: That is correct. Oh, especially nga kung yung nature ng trabaho mo, you should know yung mga nangyayari diyan sa baba, no? So yan, katulad yan si VP Sara, no? Siya nga yung pumirma doon sa mga ano, sa mga resibo. Tapos yes, sinasabi nga na siya pa rin na nag-utos. So talagang you will pin down the action sa kanya talaga.
23: Okay. Ano susunod na article, Attorney Carlo, after this?
3: Ano ba yung mga nila?
23: Alam mo na ito, di ba?
3: I think sunod-sunod na, inuuna lang talaga nila yung Article 4 eh. So this is Article 1, I think Article 2 na ang susunod. What is Article 2 ba? Yan yung, wait ah.
23: Anyway.
3: So confidential funds, threats, tapos yung ano, yung sa DepEd na ano, yung sa DepEd na mga corruption sa DepEd.
23: Ayun.
3: Oo.
23: Meron kasi nagsasabi na, well, like yung sinabi niya, the threat that the Vice President issued publicly, she was not doing it as Vice President, but as a private citizen, as a daughter, as a sister, or as a wife. How does that come to you, Attorney Carlo? Do you buy that?
3: Hindi eh. Kasi, unang-una, yung mga statements niya, if you watch the video, kahit hindi yung buong 2-hour video, no, kahit panoorin mo lang yung mga ibang parts ng video, ang mga pinadidiscuss doon is about her duties as Vice President, no? You cannot take this in isolation, no? So pinag-uusapan nila yung katulad nung sa mga staff niya na nakulong, pinag-uusapan nila yung trabaho, pinag-uusapan nila yung EDSA, yung ano, yung pagrarally sa EDSA. Yan ang mga pinag-uusapan nila, and all of this relates to her as being Vice President. Bigang nagkaroon ng threat or nagkaroon ng mga sinasabi niya na against kina President Marcos, no? So you cannot isolate that. That's one. Una, tapos pangalawa, she's the Vice President of the Philippines. Yung mga actions niya reflects on her office. Hindi pwedeng sabihin na itong action kong to is my personal action. Itong action ko to is about my personal action, about a private action, no? Buti kung private niya ginawa yan eh. But this is public. Na narinig ng lahat narinig ng milyon-milyon at naka-livestream to, so she should expect na nakadikit talaga to sa office niya as a vice president. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi ko to ginagawa as vice president but as a personal matter. Hindi pwede sabihin yon.
1: Okay. Another item, Tony Carlo. I watched a interview with former Associate Justice si Antonio Carpio. Sabi niya, kung sakali, he's not saying she will be, kung sakali ma-convict ang pangalawang pangulo sa Senate Impeachment Court, maari matanggal siya sa kanyang posisyon as vice president, pero walang perpetual disqualification. Meaning to say, pwede pa rin siya tumakbo for public office. Does this hold water? Pwede ba ito, Attorney Carlo?
3: Sa akin, hindi pwede yan, no? Kasi under our constitution, pag talagang na-impeach ka, it takes on two kinds of penalties. Unang-una nga, yung removal from office. Automatic. And pangalawa, automatic yon. At pangalawa, perpetual disqualification. Walang option ng walang option ng Senate to give one and the other. Kung sakali mag-vote sila to impeach, impeachment, nakadikit talaga yung penalty na ganon. So, removal and perpetual disqualification. And that's also one of the reasons kaya hindi siya pwede mag-resign si VP Sara. Kasi kahit nag-resign siya, tutuloy pa rin yung impeachment niya. Kasi nga, hindi lang removal from public office ang pinag-uusapan dito eh. Ang pinag-uusapan rin dito is the perpetual disqualification.
1: Teka muna, Tony Carlo. Naalala mo si Mercedes Gutierrez,
3: di ba? Yes.
1: Hindi pa tinuloy yun, di ba?
3: Oo, hindi nila tinuloy. Hindi tinuloy ng ano. Nasa, well, that's their option, di ba? Pero, okay. Pwede... Hindi ibig sabihin pag nag-resign siya automatic na titigil na ang impeachment. They can still continue kasi nga it takes on another penalty. With respect to removal, that one is moot and academic na kasi nag-resign ka na. But the perpetual disqualification, yan yung pwedeng pag-usapan pa rin sa impeachment.
1: From a legal standpoint, kung sakali makalusok siya sa Senate Impeachment Court, ibig sabihin kung siya ma-acquit, meron pa siya ombudsman na harapin, no? Yung Sandigan Bayan.
3: Ano yan? Yes, separate yan. Separate yan. It doesn't, one is not included in the other. So kahit ma-impeach siya, meron pa rin siya mga criminal cases na haharapin.
1: Pareho ba ang penalty nung dalawa from the Senate Impeachment Court and the Sandigan Bayan?
3: No, hindi.
1: Tanggalin dun, pwede siyang perpetual
3: disability. Yes, no? Pwede rin. Pero sa ombudsman, administrative and criminal yan. So, ibig sabihin, merong kasamang kulong yan. Pwede siyang ma-fine dyan. So, hindi lang removal ang pinag-uusapan dyan. Sa impeachment, walang kulong na pinag-uusapan. No? Sa criminal cases, nandyan. Pwede siyang makulong dyan.
1: So, in short, mas mabigat pala ang parusa ng ombudsman, yung Sandigan Bayan, kasi pwede siyang ikulong.
3: In a way, you can say na mas mabigat yan. Pero kasi, para sa akin, impeachment kasi involves matters of public trust. Betrayal of public trust yan. So, binibetray mo ang taong bayan yan. So, napakabigat na napakabigat rin na kaso yan, ang impeachment. But if you look at it in a way of penalties, yes, mas mabigat ang penalty ng criminal case.
1: Pero ang itinutukoy ko, Tony Carlo, hindi pwedeng magpakulong ang Senate Impeachment Court.
3: No.
1: Okay. That is the ombudsman that is Sandigan. Meron akong narinig sa defense na habang may hearing sa Senate Impeachment Court, hindi pwedeng mag-file ang DOJ ng kaso sa pangalawang pangulo. Ano masasabi mo doon, Attorney?
3: Mali yan, no? Medyo nalilito siguro sila kasi impeachable officer, it doesn't mean you are immune from criminal liability, no? Yung immunity is given only to the president. President lang ang meron yan. So ang presidente, habang nakaupo siya, hindi ka pwedeng filean ng criminal case. Kailangan ma-impeach ka muna, tapos pag na-impeach ka, saka ka pwedeng filean ng criminal case. That benefit is given only to the president, not the other impeachable officers. So impeachable officers na iba, wala silang immunity. Pwede silang kasuhan, pwede silang makulong kahit pending ang impeachment.
1: Ayun.
23: Ikaw ba, Atty. Carlo, naniniwala ka na dapat pa rin mas pakita ang pangalawang pangulo sa hearing or okay lang wala siya?
3: Sa akin, dapat talaga, no? Because you have to remember, this case involves public trust, betrayal of public trust, no? So, ang inaakusa sa Vice Presidente is hindi na niya tinutupad yung kanyang mga duties sa tao, sa taong bayan. So, the least that she can do as Vice President is to show people and come from her own lips na hindi totoo yung mga sinasabi sa kanya, yung mga accusations sa kanya. That's the least she can do to assure the people na she is still worthy yung trust ng tao na binigay sa kanya. So, it's very important for the Vice President to appear. Pero, yun nga, hindi siya nag-a-appear.
23: Okay. Well, we don't know. Baka one day, kasi there were talks 2 weeks ago na she was in the vicinity of the Senate, no? In
3: fact, yes,
23: nandun siya sa isang opisina, no? So, siguro nga, ina-advise din siya ng mga abogado niya, maybe timing lang na magpapakita siya one day. And it makes a big difference talaga kung magpakita siya. Kasi meron tayong pinaniniwalaan, pag wala ka talagang sala, eh, you're free to show up, di ba, and face your accuser and go to court. Pero, kung meron, talagang flight is guilty. So, ganun ang nangyayari ngayon sa ating pangulo.
3: Yes. Di ba, naalala mo yung ano, nung nag-Senate, yung Senate Blue Ribbon, ano, hearing sina Marcoleta. Yung mga 18 Marines, inakusan si Alvarez. Si Alvarez biglang pumunta doon. Pumunta siya doon kasi at that moment, walang patawag, walang kahit anong supina, narinig niya na binanggit ang pangalan niya, alam niyang hindi totoo, pumunta siya doon. That's the sign of a person who is not guilty, di ba? Gusto mo talagang harapin yung mga nag-aakusa sa'yo. Diba? Oh, whereas kung hindi ka humaharap, anong iniisip ng tao? Siguro may tinatago ka, siguro guilty ka nga.
23: Okay. Atty. Carlo, ito pa rin ang tanong ng marami. Yung 16 votes or senators needed, that still holds, yan pa rin ang requirement, 16 kahit bawas na ang senador.
3: Well, ganito kasi yan eh. Ang Senate, their actions takes on the meron silang presumption of regularity, no?
23: Yes.
3: They can make their own rules, they can make their mga ano nila, mga rules nila regarding dito sa impeachment, lalo na sa impeachment, no? Ngayon, kung ano man mga rules na ginawa nila, may presumption na regular. So si Jesus Cudero already said na 16 yung kanilang i-require as votes. So that takes on the presumption of regularity. Sa mata ng batas, yun ang batas talaga, 16 talaga. Unless baguhin nila, no? Now how to question that? To question that, you will have to go to the Supreme Court on a question of law. Kailangan alamin mo sa Supreme Court kung tama ba yon. However, the Supreme Court may or may not decide on that action, on that issue, no? Kasi ang Supreme Court, pwede nilang sabihin that this is a political question and it will be left to the Senate to decide it on their own, no? So, and that is, a feeling ko yun ang mangyayari pag tinakbo to sa Senate, no? Baka maghugas ng kamay ang Senate. So, babagsak ito sa Senate. So, sila mismo ang magde-decide kung 16 or hindi, no? So, kung ano-ano, as of now, sabi ni Jesus Cudero, 16. Pero pag nagkaroon ng ano, ng motion to have the votes of less than 16, pagde-decide ulit nila yung issue yon. And malalaman natin kung ano ang final decision nila. And then I'm sure, merong aakit yan sa Supreme Court yung hindi magugustuhan yung decision na yon. And we will see kung magde-decision ng Supreme Court. Pero I have a feeling hindi maikialam ang Supreme Court yan. So the answer lies on the hands of the Senate.
23: So sa leadership pa rin ng Senate, it will really be up to Senate President Win Gatchalian, no?
3: Well, it will be up to the body. Pagbobotohan yan, kasi ano yan, pagbobotohan yan kung sinong ano, kung ano talaga. Kung yung issue na yun, i-ma-raise later on.
23: Ayun. Atty. Carlo, obviously, we know who are the bias senators for the vice president, no? And also, we know that who are the bias senators who for the administration. However, ang mga ingay, may ingay talaga yung mga bias for the vice president. Naniniwala ka pa ba na pagdating ng yung the day of voting, no, that some of the bias senators can still change their minds on the outcome of their verdict? Are you still hopeful on that?
2: Well, ano eh, sa ngayon kasi, tingin ko, anything is possible eh. Anything is possible. Diba? If you were to ask me last year kung si Joel Villanueva meron kayang chance na lumipat siya sa side ni La Soto, I would say, everyone would say imposible yun, diba? Si Joel Villanueva, but that happened, diba? Si Chisa Scudero lumipat ng allegiance. Nangyari. In fact, meron si Lauren Legarda, lumipat rin ng allegiance, di ba? So, anything is possible. Hindi mo pwedeng sabihin na stuck in stone tong mga allegiance nitong mga senators na to eh. No, anything could happen and anything is possible. Lalo na dito sa Senate, masyadong fluid ang situation. Every now and then, may mga nagpapalit ng mga ano, ng mga sides. So, posible pa rin yan na lumipat ng side ang mga ibang mga senador.
23: Can you paint for us a picture, Attorney Carlo, in the event that there is a conviction? I know the Duterte supporters will not take this sitting down actually. No? In fact, this early, nagtitreten na sila ng alam mo na, yung disobedience, public yung rallies, storm the palace gate, etc., etc. Nakakatakot kasi pag merong pagkaroon ng conviction, parang hindi nila tatanggapin ito, Atty. Carlo.
2: Hindi pwedeng ganun eh. Wala sila kasi magagawa eh. And we should not tolerate yung mga ganyan na mga threats. Kasi ano yung gagawin tayong hostage? Matatakot yung mga tao na mag-decide. In fact, yun yung warrant of arrest ng nalalabas kay ano daw, kay VP Sara, meron ako nakita pag lumabas sa yung warrant na yan, mag-aalsa daw sila, di ba? Hindi tayo pwedeng maniwala diyan sa mga yan, at yung mga actions ng government is based sa ganyan, no? They should continue, the government should continue on what they think is right without these people. Ngayon kung gagawin nila yan, well, that is sedition talaga yan, no? Pwede silang makulong diyan pag umalsa sila. That is pag nagkaroon ng ruling ang impeachment court, that is law. Batas na yan. It will have the force of law. Magiging batas siya. So, pwedeng i-enforce yan. And anyone who does not agree on this, and anyone who mga naghihikayat na mga iba na huwag sumunod dito, that is inciting to sedition. Pwede silang makulong dyan. And dapat gawin talaga yan. Hindi pwedeng ganyan porque hindi nila gusto ang desisyon. Hindi nila tatanggapin. Wala silang magagawa. That is the mindset dapat. Wala silang magagawa. Dapat nila tanggapin yan.
23: Yes, yes. Attorney Carlo, from a lawyer's point of view, sino sa tingin mo ang lamang sa ito sa korte? Is it the prosecution or the defense? Because pareho silang nag-argue naman ng case. Pero sa tingin mo, sino ang lamang ngayon? If you're gonna keep scores.
2: Well, ang nakikita natin, prosecution talaga ang nakakalamang ngayon. Kasi on both the articles na lumampas at pinag-uusapan ngayon, kitang-kita na ang prosecution ngayon, malakas ang ebidensya nila. Documents wise, yung mga evidence nila napakita for this article. Napakita nila, unang-una yung mga resibo na si Dabnit, sobrang mga fictitious names talaga. Tapos, mga imposible pa yung mga nangyayari, katulad nung namigay daw sila ng pera on 7 different places in one day. May mga, ang daming mga napakitang ebidensya na talagang ano, fictitious yung mga transactions. At pangalawa, tapos testimonial witness nila, meron silang mga witness na nag-explain dito. Napakaganda yung mga explanation. And these are all expert witnesses. Hindi sila pwedeng sabihin bias. Hindi sila pwedeng sabihin na kumakampi sa prosecution or defense. They are expert witnesses. Unbiased witness. And ang matindi pa nga dito, meron silang
3: adverse or hostile witness in the form of Gina Acosta, which is, for all intents and purposes, she is supposed to be for the defense. Gaya nga ng pinakita ni Chief Escudero, kung may impeach si VP Sara, malaki ang mawawala kay Gina Acosta kasi mawawalan siya ng trabaho. So she has every reason to keep VP Sara in office, no? But despite that, resent pa rin siya as witness at nakakuha pa ng mga magagandang testimony sa kanya, sa bibig niya mismo. So, as a whole, mukhang maganda ang ano ang presentation ng prosecution rather than their defense.
1: Okay. Attorney Carlo, your last
3: word. Ano yan? Nawala ka. Nakwala ka, Messi.
1: Your message, your last words before I say goodbye.
3: Okay, well, sa akin lang, since we are all looking at the impeachment and ang buong bayan ay invested dito, we should look at it in the eye of an intelligent and informed perspective. So pag nakikita tayo may mga issues dito, alamin natin kung mga issues na to, alamin natin lalo na yung mga legal issues, alamin natin kung anong ibig sabihin nito mga to, because informed decisions, informed perspective are always the best. Kasi ang dami diyan mga nagko-comment, ang dami mga gumagawa ng conclusion na hindi na naman naiintindihan kung ano mga pinag-uusapan. So always look at these issues in the eye of an informed viewer. Yun lang.
1: Okay. Maraming salamat sa iyo, Attorney Carlo Ibanez.
3: Thank you rin, Leslie. Good day.
1: Salamat po. At tayo mag-break.
4: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
16: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy, kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon, dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa.
8: Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
8: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Leslie Bukobo.
26: Leslie Bukobo.
25: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo ay nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live. We just had our guest earlier, si Attorney Carlo Ibanez, no? Otherwise known as the Rockstar Lawyer, no? Inalam natin sa kanya yung mga nangyayari ngayon sa Senate Impeachment Court, no? Today is day 17 kasi isinalang si SDO Gina Acosta at meron siyang admission na walang iba kung hindi si ang ating pangalawang pangulo si Sara Duterte ang nag-utos sa kanya na ibigay yung 125 million na salapi, no? This is in I believe 6 oblong shaped duffel bags na in 1,000 bills, no? So napakalaking pera po ito galing sa Landbank, no? Yung sa Shaw Boulevard branch. At sa ordinaryong mamamayan eh talagang ito ay nakakalula sa halagang ganito, napakalaki po, no? So makakalusog ba ang ating pangalawang pangulo sa ganito o hindi dapat? Kayo pong humusga, maliban sa Senate Impeachment Court, importante rin po ang desisyon ng taong bayan kasi ito po ay, it will form whatever decision they make in 2028 in the coming elections. Magpunta muna tayo kay Raquel Bayan, no? Meron siyang live report, mga paghahanda sa Pampanga Provincial Capital para sa situation briefing na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa mga naranasang pagba sa lugar. Raquel?
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yes, Leslie, magandang umaga. Nandito ako ngayon sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando City, kung saan magaganap natin yung situation briefing kaugnay doon sa mga naranasang pagbaha. At pag-ulan, budget ito ng nagdaang bagyo. May tropical storm release at ng habaga. So, munahan itong ng Ferdinand Marcos Jr. itong situation briefing dito maya-mayang alas 10 ng umaga. Base doon sa recording datos na sa 253 na barangay yung nagkaranas ng pagbaha mula ito sa 16 na LGU dito sa Pampanga. Higit 340 na pamilya o katumbasyan ng higit 1 milyong individual yung apektado ng mga pag-ulan at pagbaha dito. Habang nasa 3,000 na pamilya naman yung nananatili sa evacuation centers at halos 3,000 din yung pamilya na nasa labas ng evacuation center o naniniliyan na sa kanilang mga kaanak. Sa pinagawing datos, pumalo sa 1.4 billion datos yung halaga ng pinawag-insala ng agrikultura ng probinsya kung saan yung 10,000 na magsasaga at mangisda yung apektado. Makakasama ni Pangulo Marcos maya-maya lamang dito sa situation briefing ang ating mga kalihin mula sa DPWH, DSWD, DOLE, DILG.net at maging mga local officials nito sa Pampanga LGU. Tayo para sa iba pang upload na maya namin, Leslie. Muna yung pinatulad mula dito sa Pampanga, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
25: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Maraming salamat sa iyo, Rakal Bayan, dyan sa Pampanga. Merong special event, no? Presidential event. Magpunta muna tayo kay AJ Ignacio. Meron siyang live report. Power interruption sa ilang bahagi o pasilidad ng NAIA Terminal 1 ipatutupad simula ngayong araw hanggang Agosto 26. AJ?
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, Leslie, magandang umaga na magpapatupad ng partial power interruption sa NAIA Terminal 1 ng new NAIA Infrastructure Corporation o NAIA. Ito ngayon upang bigyang daan na Leslie ang isasagawang electrical maintenance system sa naturang paliparan. Simula mamayang alas 11:30 ng umaga, Leslie, patutupad na ang power interruptions. Ipapatupad ng alas 4 ng madaling araw at alas 11:30 ng gabi, August 25 bukas. Habang sa August 26 naman, ipatutupad ang natural power interruptions alas 4 ng madaling araw. Ito'y upang ayusin, Leslie, yung mga backup power generations ng nasabi paliparan upang maging handa sa anumang banta ng kakapusan ng enerhiya sa ating bansa. Kalesli, mula pa rin dito sa NAIA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio na nasa NAIA ngayong baga, no, sa Terminal 1. Mula kay AJ, magpunta naman tayo kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag, Ilocos Norte. World Cafe of Opportunities, isasagawa ng TESDA bilang bahagi ng anibersaryo ng ahensya. Rani?
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inihikayat ng Technical Education and Skills Development Authority

0: sa mga dadalong employer ay naghahanap ng mga skilled workers. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat sa iyo, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Magpunta naman tayo kay Mary Ann Bastasa. Meron siyang live report sa BOC, no? BOC iisyuhan na ng warrant of seizure ang na-impound na supercar ng artistang si Derek Ramsey. Mary Ann?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Leslie, maglalabas na ng warrant of seizure ang Bureau of Customs o BOC laban nga dito sa supercar na iniuugnay sa aktor na si Derek Ramsey. Kasunod yan ang pagkaka-impound dito ng Land Transportation Office dahil sa ilang paglabag kabilang na yung paggamit umano ng peking plaka. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Napomuceno, ikakasa na ang preliminary investigation at pagpapaliwanagin ang mga importer, consignee, gayon din ang mga tauhan ng BOC at LTO na sangkot sa transaksyon. Batay kasi sa paunang investigasyon, lumalabas na misdeclared ang sasakyan nang ipasok sa bansa noong 2021. Porsche Boxer lamang kasi ang idineklarang modelo nito sa halip na aktual na Porsche 918 Spyder na tinatayang nasa 50 to 100 million ang halaga kada unit. Ayon kay Napomuceno, dapat na umabot sa tinatayang 35 million ang nabayarang buwis para sa sasakyan malayo sa 1.8 million lamang na idineklarang nabayaran noong 2021. Sinabi rin umano ang import entry at pati na ang certificate of payment na isnumite sa LTO. Pakinggan natin ang pahayag ni BOC Commissioner Napomuceno.
4: Ang balita doon sa may-ari nito, ito ay talagang i-issuehan namin ngayong araw na to ng warrant of seizure and detention. Ibig sabihin, ito ay magpapasok sa isang proseso na ito ay magiging pagmamay-ari na ng pamahalaan. Sorry.
3: Tiniyak naman ng BOC na pananagutin ang lahat ng mapapatunayang sangkot dito kabilang na ang mga tauhan ng ahensya at customs broker. Bukod naman sa investigasyon ng BOC, susuriin din ng LTO kung paano nakakuha ng mga dokumento at rehistro ang sasakyan kahit may nakitang problema sa deklarasyon nito sa customs. Kaugnay nito ay sinabi rin ng LTO Chief Marcos Lacanilaw na maglalabas na rin sila ng resolusyon sa kaso at sa magiging pananagutan ng nahuling nagmamaneho ng peking plaka na si Anthony Jude o AJ Villago. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula kay Mary Ann, magpunta naman tayo kay Maymay Benedicto ng Radyo Pilipinas, Davao. Cabinet Secretary Benhur Abalos, pinangunahan na ang toll out of government services sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Maymay?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Mismong pinangunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos ang ginanap na rollout of governance services dito sa Barangay Nuwing, bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa naturang aktibidad, iba't ibang ahensya ang dumalo upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong June 8 nitong taon. Ang Jose Abad Santos ay isa sa mga bayang higit na naapektuhan ng pagyanig kung saan libo-libong pamilya ang apektado. Sa mensahe ni Cabinet Secretary Abalos, sinabi nito na ang rollout of government services ay bahagi na nagpapatuloy na tulong ng pamahalaan para sa pagbangon ng Jose Abad Santos alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo sa aktibidad ang mga ahensya ng TESDA na nag-alok ng training para sa kabuhayan ng mga apektadong residente, Department of Agriculture na namahagi ng mga seedlings, fertilizers at iba pang agricultural inputs, DENR na nag-issue ng wood recovery permit at libreng chainsaw registration, DOLE na nagsagawa ng orientation ng tupad workers at DSUD para sa mga residenteng nangangailangan ng construction materials at modular housing units. Ayon kay Abalos, bahagi ng sustainability efforts ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng lindol sa JAS ang whole of government approach kung saan sama-samang inilalapit at patuloy na inihahatid ng iba't ibang ahensya ang kanilang mga serbisyo sa mga apektadong komunidad. Sa naturang aktibidad, nagbigay ng kani-kanilang commitment ang mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan sa LGU ng Jose Abad Santos upang suportahan ang patuloy na pagbangon ng lugar mula sa epekto ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Maymay Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat sa iyo, Maymay Benedicto ng Radyo Pilipinas.

0: radyo publiko Davao. Mula kay Maymay, magpunta muna tayo kay Alvin Baltasar. May live report. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa Bacolor Integrated School sa Barangay Kabambangan, Pampanga para bisitahin ang mga pamilyang naapektuhan ng habagat. Alvin?
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Lastly, dumating na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Bacolor Integrated School at personal na kinamusta yung mga kababayan natin naapektuhan ng habagat. Pinasok kay Pangulong Marcos kay Lastly yung dalawang silid aralan at tinanong niya yung mga studentay pansamantalang nanunuluyan doon sa silid aralan kung ano ang kanilang mga kailangan pa at piniyak ng Pangulo kung ano yung mga kinakailangan pa ng ating mga kababayan kinamahan ng kalamidad ay inibigay ng gobyerno. At kasama ng Pangulo sina D2WH Secretary James Nisan, ganoon si USWD Secretary Rex Matsalian at mukhang mayroong mga direktiba na inuutos ang Pangulo ito sa mga nanagit na kalihin. At hindi naman gano'ng nagtagal na pag-ulasli ang Pangulo Marcos dito sa Bacolor Integrated School. At pagkatapos na personal na baka masayo ating mga kababayan ay pupunta na ito sa kanyang ikalawang destination sa San Fernando Pampanga man sa Pampanga sa Kapitolyo ng lalawag ng Pampanga sa Pagkat. Pakuhuna ko ng Pangulo yung situation briefing na nadalawang ibang opisyalis ng pamahalaan. Yan muna ang ilan sa mga kanya natin dito sa Marikoy ng Bacolor, Pampanga, kung saan ang pinisita ng Pangulo ang mga natin ito ng kalimitan, ng habagat dito sa Rosa Mingaria at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltasar, na kasalukuyan nandyan ngayon sa Bacolor Integrated School kasama ang ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ang oras po ay 9:54 na po, tayo ay magpapaalam na at syempre makikita-kita ulit tayo bukas sa programang Lastly Bacobo Live. Papasalamat ako ngayon sa RP1 Publico Tech or RP Publico Tech, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mark Bokiron, Mary Ann Milios at ang ating executive producer, walang iba kundi si Christopher Trambulo. Ako'y magpapaalam na, maraming salamat and God bless you all. I'll see you tomorrow.
1: Lastly Bacobo, Lastly Bacobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 9:59.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pagpapahaba ng impeachment hearing hanggang gabi, suportado ng House Prosecutors. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sang-ayon ng mga House Prosecutors sa panukalang ng ilipat sa hapon at pahabain ng oras ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang proseso. Ayon kina House Prosecutors Joel Chua at Terry Redon, walang pagtutulang prosecution panel sa pagdaraan. pagkatapos ng pagdinig hanggang gabi. Sabi ni Chua na makatutulong ang mas mahabang oras para matapos ang presentasyon ng ebidensya at mga testigo nang hindi nakokompromiso ang hustisya. Targetan niya ng prosekusyon na matapos ang kanilang presentasyon ng ebidensya at mga testigo bago matapos ang Setyembre. Ayon naman kay Ridon, maaari pang suportahan ng prosecution ang pagdaragdag ng ika-apat na hearing day kada linggo upang mabawi ang oras na nawala dahil sa mga abala dulot ng panahon. Ganito rin ang posisyon ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr., isa sa endorser ng impeachment. Anya, mahalaga magpatuloy ang paglilitis hindi lamang para agad itong matapos, kundi para mabigyan din ng pagkakataon ng publiko na marinig at suriin mismo ang mga ebidensyang iniharap sa kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga subordinates ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education at Office of the Vice President planong hilingin na ideklarang mga hostile witness ng House Prosecution. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Planong hilingin ng House Prosecution Panel na ideklarang mga hostile witness ang ilang miyembro at tauhan ng Office of the Vice President at Department of Education na nag-uulat kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ito ay upang patatagin ang kaso sa aligasyon ng misuse of confidential funds. Kabilang dito si Edward Fajarda, na Special Disbursing Officer ng DepEd, na nag-withdraw ng 112.5 million pesos na confidential funds. Ayon kay Ridon, inaasahan nilang muling pagtitibayan ni Fajarda ang kanyang naunang testimonya sa congressional inquiry na alinsunod sa atas ng pangalawang pangulo. Inabot nito ang confidential funds kaya VP SPG Colonel Dennis Nolasco. Gayon din si Gina Acosta, SDO ng OVP, na muling isasala ngayong umaga sa witness stand para sa pagpapatuloy ng direct examination ng prosecution. Kabilang din sa planong ituring na hostile witness si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Pinag-aaralan din kung isasama sa listahan si Colonel Raymond Dante Lachica ng VP SPG, na pinagbigyan ni Acosta ng 125 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Senador Rodante Marcoleta at Mike Defensor maaring humarap sa reklamong subordination of perjury ayon kay Senator Ping Lacson. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Giniit ni Senador Ping Lacson na maaaring maharap sa reklamong subordination of perjury sina Senador Rodante Marcoleta at dating Representative Michael Defensor, kaugnay ng coach na testimonya ng dating Marina si Orly Gutesa sa Senate Durable Committee hearing noong nakaraang taon. Ayon kay Lacson, malinaw sa mga nangyari na sa naturang pagdinig na ginabayan o kino-coach ni Marcoleta si Gutesa sa kanyang affidavit tungkol sa umuloy paghati ng pera sa mga personalidad, kapilang na si dating Speaker Martin Romualdez. Sinabi ng senador na maaaring magsampa ng reklamo ang mga taong nadawit sa unang payag ni Gutesa, kabilang na si Romualdez. Maaari rin anyang magsagawa ang Department of Justice o DOJ at ang Office of the Ombudsman ng Preliminary Investigation kaugnay ng posibleng perjury laban sa mga nasa likod ng naunang testimonya ni Gutesa dahil isang public crime ang perjury. Nauna lang sinabi ni Gutesa na sina Marcoleta at Defensor umano ang nanghikayat sa kanya na tumistigo kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Dahil dito, giniit ni Lacson ang pangangailangan ng mas mabigat na parusa at multa laban sa mga taong nanguudyok o namimilit sa iba na gumawa ng perjury. Sinabi rin niyang plano niyang maghain ng panukalang batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa subordination of perjury para mapigilan ang paggamit ito bilang negosyo at matiyak na mananagot ang mga sangkot. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
12: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
11: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
13: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
11: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
14: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
11: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
13: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 10 minutes after 10 o'clock.
19: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
18: Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan and welcome sa 17th araw ng Paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ito ay isang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage. At ngayon, pakinggan na natin ang report live and direct mula sa Senado, Nympha Asuncion. Morning,
19: ang Nympha! Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
20: Yes, Kiko, nagpapatuloy nga itong day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, magpapatuloy ang testimonya ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Muling tinatalakay ng Senate Impeachment Court itong alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds tapos maantala yung paglilitis dahil sa masamang panahon last week. Si Acosta, ang dating SDO ng OVP na nagsasabing nag-encash ng 125 million pesos na confidential funds kada quarter mula huling quarter ng 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Noong August 17, edineklara bilang hostile witness si Acosta dahil sa sinasabing posibleng pagkiling niya sa respondent matapos kang matukoy na coterminus yung kanyang posisyon sa OVP at si VP Sara yung kanyang superior. Sa direktang pagtatanong ng House Prosecution, muling kinumpirma ni Acosta na apat na beses siyang kumuha ng tig 125 million pesos sa cash mula sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Ayon kay Acosta, puro tig 1,000 peso bill ang pera at nakabundle ng sa 125 na tig 1 milyong pakete. Inihayag din niyang inilagay yung mga cash bundle sa apat na pahabang traveling bag bago ito dalhin mula sa bangko patungo sa mga sasakyan ng OVP. Kaya paman nga, naputol nga yung pagdinig noong August 17 dahil na sa masamang panahon kaya hindi natapos ang prosecution yung direct examination o direktang pagtatanong dito kay Acosta. Matapos ang direct examination, sa sa ilalim naman si Acosta sa cross-examination ng defense team ni VP Sara na susundan ng redirect at cross-examination kung nanaisin ang dalawang panig at bibigyan din ng pagkakataon yung mga senator judges na makapagtanong. Ang susunod naman na testigo kung sakasakali ay si dating Special Disbursing Officer Edward Fajarda na katumbas ni Acosta sa DepEd noong panahon na kalihimpan ng DepEd si VP Sara. Sa ngayon ay nagpapatuloy na itong pagtatanong ng prosecution kay Gina Acosta at yan ay sa panguna ni Attorney Amado Virgil Ligutan. So pakinggan na natin yung nagaganap sa day 17 ng impeachment trial ni VP Sara dyan sa plenary hall ng Senado.
21: Apat na traveling bags, tama po ba?
22: Yes, Your Honor.
21: Apat lang yung dinala nyo, di ba?
22: Opo.
21: Now, ito yung tanong now. Kasyang-kasya yung 125 million pesos into 4 traveling bags. Yung tanong is ganito, paano niyo po nalaman na saktong-sakto sa apat na traveling bags, yung 125 million pesos, paano yun nalaman?
0: Objection, Your Honor. The question is misleading. The witness has not testified as to the nasaktong-sakto yung bag.
21: But Your Honor,
2: overruled. Witness testified that it fit and it she brought 4 traveling bags and that they brought out the 4 traveling bags from the bank with the assistance of the security guards of the bank. Witness may answer. Pakisagot po, Ma'am Gina. Paano nyo nalaman na 4 na bag ang kailangan nyo dalhin para sa 125 million?
22: Ano po? Tansya ko lang po.
2: Estimate lang?
22: Opo, estimate.
2: Hindi pa po nyo yung nagawa sa talambuhay ninyo?
22: Wala po, sir. Dili pa po. Wala.
2: Please proceed, counsel.
21: Okay, now, hindi po ba, this is a probing question, Your Honor, hindi po ba na saktong-sakto yung 4 na bags dinala nyo? Kasi po, na-experience nyo na yung pag-i-encash ng around the same amount, 500 million pesos, yung panahon na kayo ay SDO ng Davao City. Tama po ba?
0: Objection, Your Honor. Ask and answered, Your Honor.
21: Your Honor, this is a probing question.
2: Ask and answered, counsel. She said hindi pa. Try to elicit a contrary answer from her
21: will,
2: another way.
21: We will, Your Honor. Now, Madam Witness, hindi po ba na para sa taong 2019, okay, 2019 ma'am ha, yung Davao City, under sa pamumuno ng mayor at that time, Sara Duterte, in 2019 ma'am, binigyan din ng 460 million pesos in confidential funds yung Davao City. Now, before you answer that, I'm showing you an infographic, okay, of the yearly confidential funds allocated to Davao City from 2016 to 2022. Now, ito yung tanong now. Hindi po ba in 2019 yung allocated na confidential funds para sa Davao City is 460 million pesos. Naaalala niyo po ba yan?
22: Hindi ko maalala, Your Honor.
21: Mm-hmm. For 2020, 460 million pesos din yung na-allocate to Davao City as confidential funds. Naaalala niyo po ba yan?
22: Hindi ko maalala, Your Honor. Okay. Kasi hindi po ganyan ang aking na-withdraw as SDO po sa Davao City.
21: Alright. Ma'am, so yung tanong, hindi yung how much yung na-withdraw nyo. Yung tanong is, how much yung na-allocate?
22: Hindi ko maalala, Your Honor.
21: Alright, sige, sige. For 2021, hindi mo rin maalala na yung na-allocate na amount as confidential funds sa Davao City is 460 million pesos. Hindi mo rin maalala yan, ma'am?
22: Hindi ko na maalala, Your Honor. Dugay na, tagal na makasi yun, Your
21: All
22: Honor.
21: Right.
22: Tapos may edad na po ako, Your Honor.
21: Anyways, okay. That is your answer. For 2022, so ma'am, sinasabi nyo? Okay, what about for 2022? Before you transfer to the OVP, okay, yung Davao City nabigyan din ng 460 million pesos in confidential funds, 2022. Hindi nyo rin maalala yan.
22: Hindi ko maalala, yes, Your ma'am. Honor, kung ilan ay maoba na o yan ba ang confidential fund, Your Honor.
21: Is it because, sabi mo, sa edad nyo, hindi nyo na maalala, ma'am? Di po ba?
22: Contributor po ang edad ko, Your Honor. At saka, dugay na po na, Your Honor.
21: Okay,
22: matagal
21: now,
22: na, Your Honor.
21: By dugay, the witness said matagal na. 2022, apat na taon pa lang yung nakalipas. No, I'm not yet done.
2: Kindly let the counsel finish.
21: This is a probing question. And you are telling this public, ma'am,
4: hindi nyo na maalala yung amount na binigay sa OVP na nangyari lang 4 na taon pa lang.
0: Objection, Your Honor. Ask and answer it and argumentative, Your Honor.
2: He's trying to impeach, I believe, the witness with respect to the earlier answer that she gave, which she can do, counsel, given that she has been declared by the court as a hostile witness. Witness may answer. Objection overruled.
4: Hindi niyo maalala, ma'am, 2022?
22: Ano po yun, sir? Yung I'm confused.
4: Confused?
22: Nalibog ko na I'm confused kung ang pangutanan ni mo sa Davao ba?
4: Davao
22: City. O ang pagka-vice presidente ni Ma'am Sara?
4: Before po kayo na-transfer from Davao City to the OVP in 2022, yung budget for 2022, confidential funds, is 460 million pesos. You don't also remember that?
22: Hindi ko kaya numdum, sir.
4: You don't remember that. All in all, from 2019 to 2022, a simple math will tell us 1,840,000 pesos, almost 2 billion confidential funds sa Davao City binigay. Hindi nyo rin maalala yung total na yan. Tama po ba?
22: Hindi ko maalala, Your Honor.
4: Okay. Now, last hearing, August 17, 2026, nasabi nyo that you released 125 million pesos to Colonel La Chica kasi yun yung instruction sa iyo ng head of agency. Now, to refresh your memory, here is a short clip of that hearing before the Committee on Good Government. Play the video, please.

0: Or even before I kaya. Naalala niyo, ma'am, na binigyan din kayo ni Colonel La Chica yung tinatawag niyong list of objects of expenditures and requests for funding. Hindi po ba?
1: List of object of expenditure po, Your Honor.
0: Yes. Ano ba itong mga objects of expenditures na ito?
1: Yun po ang mga proposed expenses po na ma-incurred po ni Security Officer, Your Honor.
0: Okay, now. And then si Colonel La Chica din, yung nag-determine ano yung mga objects of expenditures, hindi po ba? Siya.
1: Sa kanya po galing, Your Honor.
0: Sa kanya galing. Now, ito yung tanong now. Ma'am, yung binigay mo yung 125 million pesos in cold cash to Colonel La Chica, did you ask him to sign an acknowledgement receipt or any voucher na magpapatunay na tinanggap niya galing sa'yo yung 125 million pesos?
1: Gipareceive na ko siya, Your Honor.
0: Yung tanong is, did you ask him to sign an acknowledgement receipt? Yes or no?
1: Gipareceive na ko siya, Your Honor.
0: Being evasive. The question is being so simple.
2: Di ba kasama po sa liquidation report niya yung mga acknowledgement receipt na sinubmit? Iba't ibang pangalan, di po ba? Opo, di ba? Yung iba't ibang pangalan. So alam niyo po ang kahulugan ng acknowledgement receipt. Ang tanong, may acknowledgement receipt bang pinirmahan si Colonel La Chica para sa binigay niyong 125 million?
1: Ang nalibog ko. I'm sorry. I'm confused.
2: No.
1: Paghatag na ko kay Colonel La Chica.
2: Pagbigay niyo kay Colonel La Chica
1: ng 125M, gipareceive na ko siya, Your Honor. Did sa objects of expenditure nga gihatag niya sa ko. Okay. Dito na lang ako siya gipareceive,
2: ma'am,
1: Your Honor.
2: Ma'am, naniniwala akong kaya niyong gamitin ang wikang Pilipino rito. Nung binigay niyo yung 125 million sa kanya, pina-receive niyo sa kanya, ibig sabihin may pinirmahan siyang papel na tinanggap niya yung 125 million mula sa inyo?
1: Opo, Your Honor.
0: Okay. Aba, tanong.
2: Continue, Counsel.
0: Ano yung dokumentong iyan kung saan makikita natin, ma'am, na sinasabi ni Colonel La Chica, pinirmahan niya, na tinanggap niya yung 125 million pesos galing sa iyo?
1: Internal document namin, Your Honor, doon po sa object of expenditures.
0: Okay, ma'am.
1: Dito na ko siya, doon ko siya pinareceive, Your Honor.
0: Okay, now, ano yung nakasulat sa object of expenditure na yan na magpapatunay sa sinasabi mo ngayon na tinanggap ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa iyo?
1: Gitataka na ko og receive, Your Honor. Tapos sa receive, sa below sa receive nga word, below the receive na word, doon siya nag-sign, Your Honor.
0: Nang? Anong sinayin niya?
1: Gipirmahan niya. Ang pirma niya, Your Honor.
0: Madam Witness, so yung sinasabi mo now, tinatanong ka, ano yung pruweba mo na natanggap ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa'yo? Yung sinasabi mo now, and explain to see, tinatakan mo yung object of expenditure. Tama po ba?
1: Opo.
0: And then, sa ibabaw niyan, pinirmahan ni Colonel La Chica. Tama po ba?
1: Opo.
0: Tanong. Walang nakasulat na 125 million pesos yung natanggap ni Colonel La Chica galing sa'yo sa araw na yan?
1: Naa, Your Honor.
0: Sa list of expenditures?
1: Naa, Your Honor. Okay, meron po, Your Honor. Kasi ang nakalagay po sa object of expenditures, ito po yung purchase of information, amount, then purchase of reward, amount, then ano pa yung mga expenses, then total 125M.
0: Yes.
1: So, doon ko siya pina-receive, Your Honor.
0: Ma'am.
1: Pero yung dokumento yun, Your Honor, is internal po namin, Your Honor.
0: Anyways, I will probe deeper. Sa list of expenditure na kasulat doon, ito yung paggagamitan, tsaka ito yung nakalaan na pera. Tama po ba?
1: Oh, meron ganyan.
0: Yun lang. Yun lang. Ano yung paggagamitan, tsaka ano yung nakalaan na pera? Yun lang. Tama po ba?
1: Meron pa siyang sentence, paragraph, Your Honor, sa ibabaw.
0: Na ano?
1: Di ko ma-memorize na.
0: Di mo ma-memorize.
1: Di ko maalala. Basta, ang gibutan niya nga, I try ko mag-Tagalog. BP Sara through Gina F. Acosta SDO. In line with the blah, blah, blah, blah, blah, the following are the proposed expenses for the implementation of confidential activities for calendar year for the fourth quarter 2022. Mm-hmm. Then yun na.
0: Yes, ma'am.
1: Particulars. Mm-hmm. Purchase of information with corresponding amount, blah, blah, blah. Tapos na total, 125
0: okay.
1: Amount.
0: Yes, ma'am.
1: Tapos submitted by mm-hmm. La Chica.
0: Okay.
1: So, dito sa baba, dito ko na siya pinareceive na nireceive niya yung 125.
0: Okay, now. Kaya nga, yun yung tanong, ma'am. Napakasimple ng tanong, ma'am eh. Paulit-ulit sabi mo, list of expenditures, nakasulat dun. Ito yung paggagamitan, ito yung nakalaan. 125 billion pesos, saka firma lang ni Colonel La Chica, saka tinatakan mo receipt. Ma'am, you are under oath. Pero sa dokumentong iyan, ma'am, walang naka-indicate doon sa isang napakasimpleng phrase. Tinanggap ko galing kay Gina F. Acosta yung perang 125 million pesos sa araw na iyan na makikita natin, alam ng taong bayan, makikita natin yan sa kahit anong simpleng transaksyon na kung saan may palitan ng kamay sa pera. Wala yan.
1: Objection,
3: Your Honor. Ask and answer, Your Honor.
2: While indeed it was asked and answered, counsel, I think counsel is seeking clarification on this point. It affords the witness an opportunity to clarify her answer too, because she seems to be unsure. So I'll allow it for now, counsel, with your indulgence. Ma'am Gina, pakisagot po yung katanungan ni Attorney Ligutan.
0: You want me to repeat the question?
1: Gipareceive ko siya, Your Honor.
0: Ayun, exactly. Paulit-ulit po. I think alam po
2: pinareceive
0: natin.
2: Pinareceive po at internal yung papel na nagsasabing nireceive. Hawak niyo po ba yun ngayon? May kopya po ba kayong dala ngayon?
1: After po ng nakagawa na po ako ng liquidation, Your Honor, kinuha po ulit ni Security Officer La Chica, Your Honor.
2: Yung receipt, yung resibo na tinanggap niya yung pera, kinuha niya ulit.
1: Kinuha niya ulit, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po ako, Your Honor. Ang base po ng aking liquidation, Your Honor, is yung mga document po na binigay sa akin ni security officer after po, matapos po niya ma-implement on the grounds ang mga confidential activities po, Your Honor.
2: Sorry po, Ma'am Gina, with the permission of counsels, with the indulgence of Attorney Ligutan as well, nung binigay niya yung 125 million kay Colonel Lachica, may pinirmahan siyang resibo na tinanggap niya yung 125 million. Pribadong dokumento, internal document na opisina niyo. Tama po ba?
1: Opo, Your Honor.
2: Nung nakapagbigay siya ng liquidation kung saan at paano niya ginastos yung binigay niyang 125 million, binawi na po niya yung pinirmahan niyang resibo na tinanggap niya yung 125 kasi na-liquidate na po niya.
1: Nagbigay po siya sa akin, after po yun, Honor, nagbigay siya sa akin ng reports na tinatawag po namin na Fund Utilization Report.
2: Yeah. Pagbigay po niya nun, binawi niya na yung pinirmahan niyang resibo na tinanggap niya yung 125.
1: Wala pa, Your Honor.
2: Ah, wala pa?
1: Kasi aking gitali po, Your Honor, na tama po ba ang

0: Kaya wala po kayong kopya?
1: Yes, Your Honor.
0: At yan po yung kinagawian ninyo noong 2022 last quarter, first, second, at third quarter ng 2023.
1: Yes, Your Honor.
0: Apo, tama. Okay. Kaya wala po kayong hawak na kahit anong dokumento ngayon dahil na kay Colonel Latchika na at binabi po niya.
2: Ma'am.
1: Yes, Your Honor.
0: Okay.
2: Ma'am, ito yung tanong daw. Ito yung tanong daw, ma'am. Hindi po ba kakaiba?
3: Mga kababayan, pansamantala po muna nating iiwan ng special coverage sa 17th araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mogol at Ched Oliva. Manatiling nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy sa direct examination kay dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta para rin sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat po. Nabayanan po ang ilang mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Isang makasaysayang pandinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga naapektuhan ng pagbaha sa Bacolor, Pampanga.
0: Headlines.
4: Bagong bagyo, inaasahang papasok sa bansa ngayong Lunes. Office of Civil Defense nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment bilang paghahanda sa panibagong bagyo at habagat.
0: Headlines.
3: Kahandaan ng iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis tiniyak ng Department of Health. Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital pinagana na.
0: Headlines.
4: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta patuloy sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: At nationwide active threat drill ng Department of Education bukas kinansela. Bagong schedule itinakda sa unang linggo ng Setyembre.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5:00 makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, August 24, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat o habagat sa Bacolor, Pampanga. Mga biktima ng kalamidad, nagpasalamat kay Pangulong Marcos Jr. sa ipinabot na tulong ng pamahalaan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-Bacolor sa lalawigan ng Pampanga na naapektuhan ng Southwest Monsoon. Unang pinuntahan ng Pangulong mga evacuees sa Mini Convention Center Evacuation Center kung saan ipinamamahagi ang 10,000 peso financial assistance. Wala dito ay nilakad naman ang Pangulong Bacolor Integrated School at binisita ang mga biktima ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa nasabing paaralan. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ang pasasalamat kay Pangulong Marcos sa mga kinamusta nitong mga biktima ng habagat. Ayon sa kanila, ramdam nila ang tulong mula sa pamahalaan at ang 10,000 peso financial assistance ay maaari na anya nilang magamit na panimula. Pakinggan natin ang ilan sa mga naging biktima ng nagdaang habagat.
6: Maraming salamat po BDM sa mga tulong pong ibinigay sa amin at saka po sa pamahalaan. Maraming salamat po. Malaking tulong po para sa amin ang naibigay. Mayroon na po kaming panimula. Pag-uwi po namin sa aming mga tahanan.
7: Malaking pasasalamat po namin sa Presidente. Malaking tulong po yung binigay niya sa amin. Kasi po lahat ng mga gamit namin tinangay ng baha. Nagpapasalamat po kami ng malaki sa tulong ng Presidente.
5: Mula sa lalawigan ng Pampanga, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Pampanga, bunsod ng mga pag-ulan, umakyat na sa 1.4 billion pesos. Situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpapatuloy. Si Raquel Bayan sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umakyat na sa igit 1.4 billion pesos ang pinsalang tinamo na agri sector ng Pampanga bunsod ng pinagsama-samang epekto ng bagyong Maymay, Luis at ng Habaga. Mula sa halagang ito, higit 900 million pesos ay pinsala sa mga panalim na mais at gulay. Nasa 24 billion pesos naman ang pinsalang tinamo ng livestock. Sa pinakahuling datos ng Pampanga LGU na sa higit 10,000 magsasaka at pangingisda ang apektado ng mga bagbaha. Base sa pinakahuling datos na sa 253 na barangay na karanas ng pagbaha mula sa 16 na LGU sa Pampanga. Higit 340 na pamilya o katumbas na higit 1,000,000 individual ang apektado ng mga pag-ulan at pagbaha dito. Nasa higit 3,000 pamilya naman ang nananatili sa evacuation centers at halos 3,000 pamilya rin ang nanuniluyan muna sa kanilang mga kaanak. Samantala sa kasalukuyan, nagpapatuloy yung situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga karihim ng DPWH, DOLE, DILG, DepEd at local officials ng Pampanga. Mula dito sa Pampanga para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity, nadagdagan pa. Alamin natin kung ano ang mga lugar na yan sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nadagdagan pa nga ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng mga nagdaang bagyo. Gayun din ang pinigting na hanging habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umalo na sa 102 mga lugar sa Luzon ang nagdeklara ng state of calamity. Batay sa pinakahuling datos, kabilang sa mga nagdeklara ang buong dalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Nasa ilalim na rin ng state of calamity ang Dagupan sa Pangasinan, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, Mangatarem sa Pangasinan, gayon din ang La Trinidad sa Benguet. Gayon din ang Rodriguez sa Rizal, nasugbo sa Batangas, sa Blayan, Occidental, Mindoro. Samantala, abot naman sa 7,000,000 individual o katumbas ng 2.2 milyong pamilya ang nananatiling apektado ng masamang panahon, habang nasa 2,500 ang naitala ng NDRRMC na mga nasirang kabahayan, habang 5.1 bilyong piso naman ang halaga ng mga napinsala sa infrastruktura at 1.7 bilyong piso naman ang naitalang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hinihikayat ng Malacanang ang mga local government units na paigtingin ng pagisika para pigilan ang pagbaha sa pamamagitan ng mas epesyenteng pagkatapon ng basura. Pinag-aaralan ng palasyo kung paano magagamit ang bahagi ng National Tax Allotments o NTA sa mga proyekto para sa solid waste management projects. Nananawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa mga LGU na makipagtulungan sa national government para sa all-out approach laban sa pagbaha. Ito ay matapos mabatid sa ilang linggong ulan dulot ng habagat kung paanong pinalala ng basura ang sitwasyon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Iginit ni Recto na kailangang isulong ng pamahalaan ang kultura ng disiplina, partikular sa pagkatapon ng basura.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa Central Luzon makaraan ng pagulang dulot ng mga bagyo at habagat. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizel Cayana na nakapagpaabot na ng 807 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity ang 4 sa Central Luzon, kabilang ang Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales na binubuo ng 70 LGUs. Patuloy naman ani ang nakabantay ang Central Luzon sa harap ng inaasahang panibagong bagyo.
10: Patuloy pa rin po tayong magbabantay dahil meron pa rin po tayong nakikita super typhoon na pwede hinila pa rin or mag-testan po ng pag-uulan. Patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng ating mga camp managers sa iba't ibang nating mga evacuation centers to ensure na yung pangangailangan nila food or non-food assistance man po yan or needs po nila ay naipoprovide po ng ating mga local government units.
3: Yan ang tinig ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizel Cayanan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa lagay ng panahon, inaasahang papasok ang bagyo na may international name na Saudel sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes. Si Saudel ay tatawaging bagyong Obet pagpasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pag-asa, magudulot si Saudel ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na ulan sa hilaga at gitnang Luzon. Huling naispatan si Saudel sa 1,660 kilometers silangan ng Hilagang Silangan ng dulong Hilagang Luzon. Bitbit ni Saudel ang pinakamalakas na hangin na 175 kilometers kada oras, malapit sa gitna at bugso na hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilo si Saudel pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kada oras.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang Office of Civil Defense kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at local government units bilang paghahanda sa epekto ng habagat at isang bagyo na nasa labas ng bansa. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, inasahang magsisimula ang monsoon rains ngayong Lunes o Martes at magpapatuloy hanggang Huwebes o Biyernes. Pinangangambahang magdudulot ito ng pagbaha, pagguho ng lupa, pagtaas ng tubig sa mga ilog, dam at reservoir at makakaapekto sa transportasyon at agrikultura. Mahigpit ang pagbabantay at koordinasyon ng OCD sa iba pang government agencies at LGUs na posibleng maapektuhan ng masamang panahon habang inihahanda ang response teams, assets, gayon din ang food at non-food items para sa agarang pagtugon. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naghahanda ang Batanes sa posibleng epekto ng super typhoon ngayong araw. Sa programang Boses, sinabi ni Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan na SD Cool na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment meeting at nagsuspindi na rin ang pasok sa trabaho at eskwelahan sa ilang lugar. Maaga ring pinaalalahanan ng mga residente na itali ang kanilang bubong bilang paghahanda sa posibleng epekto ng panibagong bagyo.
11: Kadalasan po ang aviso namin sa lahat ng mga bahay na gawa sa light materials ay dapat ho nakatali na ho. Ngayon pa lang, kahit na sabihin natin may pambagyo o wala pambagyo, ay halos nakatali na po lahat para sigurado na po. Kami ay naglalagay din ng tinatawag namin na tapangko. Ayan po yung mga windy shutters na ilalagay sa bintana para malesen po ang hangin na papasok sa loob ng bahay.
4: Si Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan, SD Cool.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi pa rin ibinababa ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang blue alert status sa gitna ng epekto ng habagat. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Planning Chief Christian John Evangelista na handa ang kanilang mga evacuation center at gamot laban sa leptospirosis. Nasa 27 barangay sa Maynila ang isinailalim sa state of calamity kasunod ng epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Nauna na ring nakauwi ang mga individual na inilikas sa evacuation centers.
12: Rest assured, handa po ang inyong pong gobyerno, ang lokal na pamahalaan, just in case na sumama po ulit ang ating panahon at kailangan po muli tayong mag-evacuate po sa lungsod.
3: Ang tinig ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Planning Chief Christian John Evangelista.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy na naghahanda ang Department of Agriculture o DA sa posibleng epekto ng panibagong bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang dito ang binhi, pataba, gayon din ang insurance claims at quick response fund para sa mga apektadong agri-workers. Batay sa pinakuling datos, pumalo na sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga nagdaang bagyo at habagat sector o habagat sa sektor ng agrikultura.
13: Yung atin namang mga regional field offices dito sa mga affected areas, meron sila mga naka-preposition na binhi at pataba para yung mga affected farmers natin na pwede na uli magtanim, naka-ready na, magkaroon na sila ng sariling inputs. Ang importante kasi dito, makabalik sila sa kanilang productive stage. To support yon, yung ating indemnification sa Philippine Crop Insurance Corporation, 36 million yung paon na ipapamahagi ng PCIC at yung atin namang quick response fund, about 1 billion. Ay gagamitin para sa recovery and rehabilitation.
3: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Ayon kay De Mesa, may kakayahan pa rin makarecover ang mga partially damaged na pananim. Hindi rin aniya nakikita ang taas presyo sa mga pagkain.
13: In terms of volume, malitang naman ito na bahagi ng kabuang harvest natin. We are harvesting 20 million metric tons every year. Itong volume of loss natin nasa 26,000 metric tons. At karamihan ito ay partially damaged at may chance ng recovery. So we are not seeing na maka-apekto ito doon sa overall market natin ng bigas. Plus, maganda yung inventory natin plus yung ating import. So we're not seeing any price tick sa presyo ng ating bigas.
3: Ang mga pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinalalakas pa ng Department of Agriculture o DA ang pagsugpo laban sa mga peke hindi rehistrado na agricultural inputs, partikular ang illegal na fertilizer. Kasunod dito ng nakumpiskang halos 750,000 pesos na halaga ng fertilizer products na umano'y nakaimbak ng walang tamang rehistro. Kasunod nito, inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA na palakasin ang market surveillance at enforcement, kabilang ang pagbabantay sa online marketplaces at physical stores para mahuli ang gumagawa at nagbebenta ng illegal agricultural inputs. Naglabas na ang FPA ng stop sales, stop use, stop movement at hold orders para sa nasabing mga produkto habang nagpapatuloy ang investigasyon gayon din ng legal at administrative proceedings. Tiwala ang DA na makatutulong ang mahakbang para maprotektahan ang mga magasaka sa peke o maling gawa ng pataba na maaring magsayang ng pera at makabawas ng kanilang ani.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:19 ng umaga. Malaki ang tsansa na maabot ng Pilipinas ang 2028 target na poverty incidence. Makaraang maitala ang makasaysayang single-digit level noong 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 9.7% ang poverty incidence ng bansa noong nakaraang taon. Tatlong taon na mas maaga nakamit na ang single-digit na poverty incidence kumpara sa target na 8.8% hanggang 9% pagsapit ng 2028. Sa programang Boses, sinabi ni National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary Lopez Santos III na nakatulong sa pagbaba ng poverty incidence ang pagbagal ng inflation at nagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan.
14: Nakakatulong talaga yan at yan yung nakita natin na mga dahilan bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target and we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
3: Ang tinig ni NAPC Secretary Lopez Santos III.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Malaking ambag sa pagbaba ng poverty incidence sa Pilipinas ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary Edilion na mahigit 10 dekada rin kasing napanatili ang implementasyon ng 4Ps na nagpabago sa buhay ng o sa pamumuhay ng maraming Pilipino. Ang 4Ps ay National Poverty Reduction Strategy at Human Capital Investment Program na nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga mahihirap na Pilipino.
15: Naman natin na ito, bibigay mo yung cash transfer na yon basta dapat nag-aaral yung mga bata. Sa panahon nitong, nitong 2025, actually nakita naman natin, no, marami na yung mga nakapag-graduate na mga beneficiary nitong mga to. Yung iba nga sa kanila, sila pa yung nag-top ng board exam nila, no? So, ang laki ng nag-pay off yung ating human capital investment.
4: Si DepDev Undersecretary Rosemary Edilion.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, alas 11:22 ng umaga. May alok ang Department of Migrant Workers National Capital Region na mga trabaho sa ibang bansa. sa Idaraos na job fair sa Miyerkules, Agosto 26. Bahagi ito ng programang Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa at National Reintegration Network. Ayon sa DMW, may mga bakanteng posisyon kapwa sa land-based at sea-based na trabaho para sa mga engineer, manager, accountant, welder, technician, warehouse at factory worker. May mga alok ding trabaho sa sektor ng kalusugan tulad ng nurse, medical technologists at pharmacists. Pwedeng makahanap ng trabaho ang mga aplikante sa mga bansa gaya ng Estados Unidos, New Zealand, Australia, Taiwan, Poland, Turkey, Papua New Guinea, Madagascar at Czech Republic. Isasagawa ang job fair alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa San Andres Sports Complex sa Malate, Maynila.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Full bed capacity o puno na ang emergency room na National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis o mataas na bilang ng mga at mataas na bilang ng mga pasyente. Dahil dito, naglimitado o naglimita ang walk-in admissions para bigyang prioridad ang mga pasyente na may malubha o critical na kondisyon. Maaari namang makipag-ugnayan sa kanilang attending physician sa mga pasyente na may elective o non-emergency admission. Inihimok din ng NKTI ang mga pasyente na ikonsidera ang iba pang healthcare facilities na may available beds para hindi na matagal maghintay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Isa ang patay matapos mabiktima ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nakapagtala ang Manila Health Department o MHD ng 16 na bagong kaso ng leptospirosis at isang bagong nasawi sa Maynila batay sa pinakahuling disease surveillance update ngayong araw. Dahil dito, umabot na sa 229 ang kabuuang kaso ng leptospirosis sa lungsod mula Enero 1 hanggang ngayong araw. Habang 13 naman ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa nasabing sakit. Nakapagtala rin ng MHD ng 5 bagong kaso ng dengue kaya umakit naman sa 2,367 ang kabuuang kaso ngayong taon. 8 na rin ang naitalang nasawi dahil naman sa dengue. May 5 ring bagong kaso ng influenza-like illness na nagdala sa kabuuang bilang na 1,002 habang 3 bagong kaso naman ng severe acute respiratory infection ang naitala kaya umabot na ito sa 298 cases. Samantala, walang bagong kaso ng cholera, typhoid fever at COVID-19 sa pinakahuling monitoring. Patuloy na pinapayuhan ng MHD ang publiko na umiwas sa paglusong sa baha, panatilihing malinis ang kapaligiran at agad magpakonsulta kapag nakakaranas ng sintomas ng nasabing sakit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Tiniyak ng Department of Health o DOH na handa ang iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis. Aktibo na kabantay ang DOH sa bed capacity ng bawat ospital at referral system nito para agad matugunan at maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa iisang ospital. Pinapayuhan naman ng publiko na magpakonsulta sa Yakap Clinic o sa pinakamalapit na DOH hospital kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala. Karaniwan na kukuha ang leptospirosis sa tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na daga at maaring mabuhay ang bakterya sa maraming tubig o lupa ng ilang linggo hanggang ilang buwan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Naka-activate na ang Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital sa gitna ng inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis makaraan ang mga pag-ulan at pagbaha. Bukod dito, nakahanda na rin ang rapid diagnostic tests, antibiotics at hemodialysis units para sa moderate at severe cases sa mga ospital. Naglagay naman ang San Lazaro Hospital ng dedicated express lane matapos makapagtala ng 50 active cases at 2 nasawi kasunod ng nagdaang pagbaha. Naghanda rin ng gobyerno ng mahigit 3.1 million na doxycycline capsules sa regional health facilities para maiwasan ang leptospirosis kung kinakailangan. Una nang ipinagutos ni Health Secretary Edwin Mercado sa lahat ng DOH hospitals na tiyaking handa sa posibleng pagsipa ng kaso ng naturang sakit.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sa iba pang balita, COMELEC nanindigang walang malalabag na Supreme Court ruling sa panukalang pahabain ang termino ng mga barangay at SK official. Alamin sa ulat ni Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Sa suportado ng Komisyon ng Election sa COMELEC ang panukalang batas na isinusulong ngayon sa Senado na magtatakda sa bagong termino ng mga opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. Sa joint hearing ng Senate Committees on Local Government at ng Committees on Electoral Reform at ang Committee on Finance, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Irwin Garcia na walang malalabag ng Supreme Court jurisprudence ang Senate Bill 2387 na inakda ni Senator Chiz Escudero. Suportado rin ang Liga ng Barangay at Sangguniang Kabataan ang panungkalang batas na magtatakda sa 5 taon ng bawat termino ng mga barangay officials at SK mula sa kasalukuyang 4 na taon. Itinatakda rin ang panukalang batas na maaaring hanggang 3 taong magkakasunod na termino ang barangay officials o kabuang 15 years. Isang termino naman para sa SK officials. Pero tutol naman ang election watchdogs ng PCRV, Downtrail at Lente sa pagtatalaga ng bagong termino. Kalakip ng panukala at ang maipagpaliban ang November 2, 2026 barangay at SK elections tungo sa unang Lunes ng November 2028. Mangangahulugang itong may extend ng 2 pang taon ang panunugulan ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK. Sinabi naman ng chairman ng komite na si Senator Chiz Escudero na ikukonsidera ang lahat ng posisyon ng mga research persons sa naging pagdinig ngayong umaga sa gagawin nilang committee report dito sa panukala. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pondo para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan elections, hindi masasayang sakaling makansela muli ang halalan. Magbabalita si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Ang Commission on Elections na walang masasayang na pondo na nakalaan sana para sa barangay at SK elections ngayong taon sakaling hindi matuloy ang halalan sa Nobyembre. Sa isang ambush interview sa Senado, sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na ang mga nabili pa lang naman mula sa pondo ng BSKE ay mga ballpen at iba pang election parafernalia. Lahat ng ito hindi sayang at magagamit pa kahit iurong ang eleksyon dahil hindi pa rin naman ito na-deliver sa ngayon sa mga polling precinct. Narito ang pahayag ni Chairman George Irwin Garcia.
19: Sabi na sayang yung kagamitan, pero wala po. Yung lahat na na-procure, na bili namin na gamit, balota na na-imprinta namin, kung sakaling hindi man po ito matuloy, ay magagamit pa rin natin sa 2023, sa kung saan man nila, kung kailan man nila gusto, ay pagpaliban ang halalan. Sinabi lang natin, dapat maging maliwanag kung kailan.
18: Giit pa ni Chairman Garcia kung may nagastos man din sa pondo bukod sa mga na-procure na gamit. Pinasahod naman ito sa mga tauhan ng COMELEC na nagtrabaho para maghanda sa halala. Nanawagan lang ang COMELEC na sana ngayon pa lang o kaya bago ang Setyembre, desisyonan na ng Kongreso ang posibleng postponement upang makapaghanda na rin sila sa nakatakda namang kauna-unahang parliamentary elections sa BAR. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binatikos sa Malacanang ang pagpuna ni Senadora Aimee Marcos sa naging pahayag ng palasyo sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ay kay Palace spokesperson Undersecretary Claire Castro, hindi dapat nagsimula sa isang senador ang kagaspangan ng ugali at kawalang modo. Iginit ang opisyal na mahalagang maituro ang critical thinking at pinayuhan ng senadora na makinig at unawain ang kanyang sinabi bago sumausaw sa issue. Pinayuhan ni Yusek Castro ang senadora na huwag basta sumunod lamang sa ginawang script at sa halip ay turuan ng kanyang mga kaalyado ng kagandahang asal. Una nang nilinaw ni Yusek Castro na wala siyang intensyong sisihin ang mga guro at sa halip ay gusto lamang niyang ipunto ang mahalagang papel ng mga teacher para matuto ng tamang asal ang mga mag-aaral.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta magpapatuloy ngayong Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Babalikin po natin ang balitang yan ng ating oras, alas 11:31 ng umaga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nationwide Simultaneous Active Threat Drill itinakda ng Department of Education sa unang linggo ng Setyembre. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Sa halip na Agosto 25, sa unang linggo ng Agosto na gagawin ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill o Act for Active attack incidents na pinangunahan ng Department of Education. Ayon sa kagawan, ang paglilipat ng petsa ng turang pagsasanay ay ginawa upang magkaroon ng karagdagang oras para makapaghanda. Bukod dito ay kinakailangan din ng kagawaran na matiyak ang na ang kanilang aktibidad ay makatutugma sa mga rekomendasyon ng Child Protection and Psychosocial Support Experts. Samantala, sinabi naman ng DepEd na ang rescheduled drill ay magiging age-appropriate at trauma-informed. Gayun din ay nakatuon sa basic proactive actions, communication, coordination, accountability at recovery. Iiwasan din ang mga paaralan ng hyper-realistic o graphic simulations na maaaring magdulot ng takot sa mga estudyante habang nag-
4: Balikan na lang natin ang report na yan ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, mas mabigat na pananagutan sa mga gun owner na nagpapabaya sa pag-iingat ng baril isinusulong. Magbabalita si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kinilampang ni Quezon VP Sensitive Reynante Arrogancia ang kanyang mga kasamahang mambabatas na talakayin na ang Panukalan Child Firearm Access Prevention Act na kanyang inihain. Layunin ng House Bill 7708 na linawin at palakasin ang pananagutan ng mga gun owner kapag dahil sa kanilang kapabayaan ay nakakuha o nakuha ang baril ng isang taong wala pang 21 years old. Ayon kay Arrogancia, mayroon ng batas na nag-aatas sa mga lisensyado may-ari ng baril na tiyaking dikta sa pagkakatago ng kanilang mga armas. Ngunit wala umanong partikular na kriminal na pananagutan para sa kababayaan magre-resulta sa pagkakakuha ng baril ng isang minor de edad. Sa ilalim ng panukan na maaaring managot ang gun owner kung alam o dapat yang malaman na maaaring makuha ng isang wala pang 21-year-old ang baril at ito ay nakuha o naiputo kung nagresulta sa pagkakasugat o pagkamatay ng isang tao. Itinatakda sa panukala ang parusang hanggang isang taong pagkakakulong at o multang hanggang 100,000 pesos. Git naman bumatang sa responsibilidad ng bawat gun owner na tiyaking hindi mapupunta ang kanilang baril sa kamay ng mga taong hindi dapat humawak nito. Kaya dapat ding malinaw ang pananagutan kapag nagpabaya ang may-ari. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sisikapin ng Kamara na maipasa sa Setyembre ang panukalang batas na nagbabawal sa kabataan sa social media at gaming platform. Kasunod ito ng mga karahasan sa ilang paaralan. Ayon kay Pasig Representative Roman Romulo na siya rin chair na House Committee on Basic Education and Culture, binabalangkas na ang panukala na magpapatupad ang total ban sa social media at online gaming platform sa mga bata na edad 13 taon pababa. Bukod dito, isinusulong din ang pag-regulate sa paggamit ng social media para sa 14 hanggang 17 years old. Dagdag ni Romulo, dapat din magkaroon ng tanggapan sa Pilipinas ang social media platforms at online gaming platforms bago bigyan ng access ang Filipino consumers. Samantala, plano rin ng Kamara na magtatag ng classification board para sa online gaming platforms na magbabantay sa online games na available sa mga batang player.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Take 2 tayo sa report ni Melanie Valdos Reyes. Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Magpapatuloy ngayong Day 17 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Kaya dyan, muling isinalang sa witness stand ngayong ikalawalong linggo ng impeachment trial si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President para sa pagpapatuloy ng direct examination ng House Prosecution Panel. Nakatutok pa rin ang pagtatanong sa unang artikulo ng impeachment complaint na tumatalakay sa di umano'y irregular na paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Maalalang sa unang araw ng pagharap ni Acosta, muli nitong inihayag na siya ang nag-withdraw ng 125 million pesos noong 2022 na alinsunod sa utos ni VP Sara ay ibinigay nito kaya VP SPJ Colonel Raymond Lachica. Si Acosta ang kauna-unahan testigo sa Senate Impeachment Court bilang hostile witness. Sa direct examination ni Private Prosecutor Ligutan, sinabihan nito na nakalimutan na niya ang almost 2 billion pesos na natanggap ng Davao City na confidential fund noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang 1.8 million pesos ay mula 2019 to 2022. Inamin din ni Acosta na ibinigay niya ang 500 million pesos o kalahating bilyong piso na sa OVP kay Colonel La Chica noong 2023 na hindi authorized at banded official ng OVP dahil lang sa umano sa utos ito ni VP Sara. Narito ang pahayag o pagtatanong ni Attorney Ligutan kay Acosta.
6: Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan pinigay mo sa isang unbanded person.
7: Nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang Security Officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
6: I'll ask this question, Your Honor.
21: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, mas papaitingin o papaitingin pa ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod ng mga serye ng karahasan. Si AJ Ignacio sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Yes, Chad, nice nga ni bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na mas papaigdingin pa nito ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod nga ng mga nangyayaring serye ng karahasan. Ayon nga sa naturang bagong talagang NCRPO Officer in Charge na mas dodoblihin niya pa ang paglalagay ng seguridad at police visibility sa bawat paaralan sa Maynila. Ito ay susing ayon kay Abrahano ng early detection upang mapigil ang mga posible pangkarasan sa mga paaralan. Mahalagaan niya ang patuloy na koordinasyon sa mga school community at turuan nito kung paano tutugon kung sakasakali ang naging tugon nga ng naturang bagong talagang NCRPO chief ay dahil na rin sa mga nangyayaring mga karasan at yung pinakauling karasan sa Zamboanga Peninsula. Chad, wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpatupad ng mahigpit na seguridad at lumipat sa alternative learning mode ang mga paaralan sa Valencia City sa Bukidnon at iba pang karating lugar dahil sa online na banta ng pag-atake. Nakatanggap ang paaralan ng online threat ng posibleng pamamaril at pagpapasabog ng granada kung saan target umano ang mga estudyante at mga guro. Nagmula ang online threat sa Facebook account na nagpakilalang Elion Barry. Kabilang sa mga pinagbantaan ng Valencia National High School, San Agustin Institute of Technology, Philippine College Foundation, Batangan Integrated School at Lumbo Integrated School sa Valencia City. Kasama rin sa mga pinagbantaan ang Central Mindanao University sa kalapit na bayan ng Maramag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bureau of Customs dudulog sa Napolcom kasunod ng insidente ang kinasasangkutan ng mga tauhan nito at PNP Highway Patrol Group. Si Meran Bastasa sa report.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
23: Plano ng Bureau of Customs na idulog na sa National Police Commission o NAPOLCOM ang naging tensyon sa pagitan ng mga tauhan nito at ng PNP-HPG matapos na salakayin ng PNP ang isang compound ng incinerator facility kung saan isinasagawa ang pagsira sa mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, obligasyon niyang magsagawa ng kaukulang hakbang bilang pinuno ng ahensya lalo na't ginagampanan lamang ng mga tauhan ng BOC ang kanilang tungkulin. Iginit nito na dapat tratuhin ng may paggalang at profesionalismo ang mga tauhan ng customs at sundin ang umiiral na interagency protocols. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Nepomuceno.
24: Siguraduhin lang nila kami na huwag maulit yon. Yung ganong, sa tingin ko at this point, ano, kung talagang ganon na nangyari, huwag naman yung kapwa natin kasama sa trabaho, sa pamahalaan, babastusin natin. Diba? Hindi naman maaaring lamang ang PNP sa pagmamahal sa bansa. Diba? Pare-pareho natin mahal sa bansa, walang bastusan. Di ba? Hindi ako emosyonal, kaya lang, hindi tama talaga yung nangyari. Naka-uniforme. Sana ako naka-sibilyan. Di ba? Sana ako talaga nagbebenta sa kalye ng sigarilyo. Eh hindi, binabantayan yung sigarilyo habang winawasak. Di ba? Mali naman yun.
23: Samantala, tiniyak din ni Pumuseno na nananatiling matatag ang partnership nito sa PNP sa kabila ng insidente. Umaasa rin ang BOC chief na hindi na maapektuhan ang nangyari ang matagal na pagtutulungan ng dalawang ahensya sa paglaban kontra smuggling at iba pang illegal na kalakalan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sisimula ng red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bandang alas 2 ng hapon hanggang alas 5 naman ang yellow alert at buling susundan mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi makukompromiso ang kalikasan sa pagbuo ng critical mining industry sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DENR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Hernandez o Herades na mahigpit ang monitoring sa pag-extract ng critical minerals. Sangayon sa nilagdaang Executive Order No. 122, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang exploration, development, processing at utilization ng critical minerals habang nanghihikayat ng mga mamumuhunan sa higher value products na ginagamit sa advanced manufacturing, renewable energy, batteries at electronics.
5: Ito yung ating ginagawa ngayon sa DENR, kung tamang information and education campaign, na yung ginagawa mo po ng mga minahan ngayon ay mahigpit pong minomonitor ng ating pamahalaan. Mm. Sa pumamagitan po ng mga provisions ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942, hindi lang po basta ekonomiya ang tinitignan ng pagmimina, pati na po yung mga obligasyon ng isang minahan o isang kumpanya sa kanyang environment at sa social economic development po ng affected community.
4: Si DENR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Herades.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas Women pasok na sa FIBA 3x3 World Cup matapos tanghaling kampiyon sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia Conference. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Ria Arevalo.
8: Tinanghal na kampiyon ng Gilas Pilipinas 3x3 Women sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C Conference Linggo na gabi sa Petaling Jaya, Malaysia. Ang koponan na binubuo ni na Amaya Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, Victoria Pasilang, Mariel Vigno at Jamana Meniano ay nakamit ang mga panalo sa Stop 1, 3 at 6 upang masungkit ang overall title at ang kaakibat nitong ticket sa FIBA Under 23 3x3 World Cup. Tampok sa tagumpay ng Pinay Dribblers, ang kanilang come from behind 17-15 panalo kontra Chinese Taipei sa Stop 6 Finals na naging susi upang maungusang ang Taiwanese 510-480 accumulated points sa conference standings. Samantala, nagkasya sa ikalawang pwesto ang Gilas 3x3 Men sa likod ng overall titleist na New Zealand. Ang FIBA 3x3 Under 23 World Cup ay gaganapin mula September 15-19 sa Wuhan, China. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ng ating bagbang mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po
1: ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
12: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Libreng school supplies inihandog sa mga mag-aaral sa San Fernando, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang balita ni Glenda Bakungan Sarak.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Ipinaramdam ng pamahalaang panglungsod ng City of San Fernando, La Union ang pagkalinga nito sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghahandog ng mga libreng kagamitan sa pag-aaral. Nakinabang sa unang batch ng proyekto ang 4,330 na mag-aaral mula sa 5 paaralan sa lungsod. Nakatanggap ang mga ito ng backpack, notebooks, ballpen, lapis at envelope na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na pagpasok sa paaralan. Para sa susunod na batch, magtutungo ang mga kinatulong

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Pinangunahan ng mga kawanin ng Rural Health Unit 2 at ng Municipal Nutrition Action Office ng Bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ang isinagawang health at nutrition assessment sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng mga nakalipas na bagyo at epekto ng habagat. Ang nasabing hakbang ay layong matukoy at matugunan ang pangailangang pangkalusugan at nutrisyon ng mga apektadong residente. Kasabay rin nito ang isinagawang relief operations na pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o ng MDRMO habang may libreng medical check-up, pamahagi ng hygiene kits, gamot laban sa leptospirosis at mga bitamina. Isinailalim naman sa nutrition assessment ang mga batang naapektuhan ng pagbaha kasabay ng pagsuri sa mga maaring nasa panganib ng malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, sa Southern Luzon, bawat bahay mabibigyan rice assistance program nagpapatuloy sa Oriental Mindoro. Mula Radyo Pilipinas Lucena, narito si Tom Alvarez para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpapatuloy ang bawat bahay mabibigyan rice assistance program sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon sa pabalitang LGU Calapan, ang nasabing inisyatibo ay nagsisilbing local extension at suporta sa bawat bayan makikinabang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilalayo ng nasabing programa na mapagbigay ng karagdagang food support sa mga pamilyang patuloy na nakadaranas ng kakulangan sa daily food requirements. Isasagawa ang rice distribution program sa Barangay Malad, Managpi, Gulod, Batino, Kamansihan, Buting Tubig, Komunal at Barangay Bukayaw sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tungo naman tayo sa Visayas, LGU Malitbog at 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army nagkaisa sa three growing activities. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Malitbog Southern Leyte sa pakikipagtulungan sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion ng Philippine Army ang isang reforestation and three growing activities sa Barangay Kauswagan noong Agosto 19 ng taong kasalukuyan sa pamumuno ni Punong Bayan Kenneth Oven at Punong Barangay Alan Balagon kasama si Battalion Commander Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison. Ipinakita ng inisyatibong ito ang matatag na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at militar sa pagprotekta sa kapaligiran. Kabilang sa mga dumalo sina MLGOO Glenda Alipao, Menro Designate Josie Bagao, MDRRMO Designate Brian Navier at mga kapitan mula sa iba't ibang barangay. Sa layuning makapagpalago ng 1,000,000 katutubong uri ng puno o native trees, ipinaalala ni na Lieutenant Colonel Saison at Mayor Oben na ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno ay malaking tulong din sa pagpigil sa pagguho ng lupa, pagpapanumbalik ng likas na tirahan ng mga hayop at pagbawas sa epekto ng pagbabago ng klima para sa mas napapanatiling pamayanan sa Malitbog. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Mindanao, mga magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental sumailalim sa isang vegetable production training. Mula Radyo Pilipinas Davao, naritong ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Isinailalim ang ilang magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental na miyembro ng Cocornon Irrigators Association Incorporated sa Barangay Cocornon sa Farmers Field School on Vegetable Production Training. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa nasabing probinsya. Pinangunahan ang programa ng Agricultural Training Institute, DSWD 11, Municipal Agriculture Office ng Lupon, National Irrigation Administration at Barangay Local Government Unit. Layunin ng pagsasaray na turuan ang mga magsasaka na makabagong teknolohiya sa produksyon ng gulay, tulungan makaangkop sa epekto ng climate change at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhi, patuloy na sinusuportahan ng DSWD 11 ang mga komunidad tungo sa food security, climate resilient agriculture at mas napapanatiling kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Sonda Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Mindanao, disaster preparedness sa Barangay Kalang Tapul Sulu mapapalakas sa tulong ng Socio-Civic Project Fund ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Lubos ang kasasalamat niya.

0: Well, Master Daud, Barangay Kapitan ng Kalang, sa Islang Bayan ng Tapu sa lalawigan ng Sulu, na ngayon ay natanggat na nila ang 200,000 peso Social Civic Project Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, ilalaan nila ang 100,000 peso sa pagbili ng generator set na malaki ang maitutulong sa bayan lalo na tuwing may kalamidad. Bilang Islang Barangay, mahalagaan niya ang generator upang tuloy-tuloy ang supply ng kuryente ng kailang mga kabarangay. Anya, hindi sapat ang pondo ng kailang barangay upang makabili ng gayong klaseng gamit. Dala na rin ang ibang pangangailangan at sa dami ng prioridad. Sa tulong anya ng programang ito ng Pangulo na ilalaan nila sa mga malaking proyekto na labis na mabebenepisyohan ng kailang mamamayan. Karagdagang gamit pa naman ito ng kailang barangay DRRM na ngayon ay kompleto rin sa ibang mga kagamitan gaya ng handheld radio, megaphone at iba pa. Umaasa naman si Daud na magamit ng maayos ng kailang limang scholar ang tig 20,000 pesos na educational assistance na kailang matatanggap. Lalo at nasa ika-apat na taon na sila ng pag-aaral sa kolehiyo. Nitong Huwebes, natanggap na ni Punong Barangay Daud kasama ang ibang 14 na Punong Barangay sa Tapul ang cheque nila na una nang ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa lalawigan ng Sulu nitong June 29, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, August 24, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 12 ng tanghali.
8: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Sa pong magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ito po ang paglilitis. ang special coverage ng inyo pong himpilang Radyo Pilipinas. Ugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw po na ito, Lunes, mga kababayan, ang 17th araw ng impeachment trial. Pagpapatuloy po ng pagdinig sa trial ni na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan po, naka-break ulit, no? Naka-lunch break ang sesyon dyan sa Senado. Kanina nga po, ano, ang witness for today, for today's video, is si Gina Acosta. O yung mas kilalang dating Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President. Talukuyan niya ata, ano, nasa OVP pa rin itong si Ms. Gina Acosta. Kung kayo po ay nakatutok simula kaninang umaga, may marami na namang mga bagong pangalan ang lumilitaw. Ano po? Ano-ano yung mga pangalang lumilitaw? Yung mga kasabayan niya niyan eh. Ni Miggy Mango. Mga iba pang mga kasamahan, ano, well, for kailangan kasi patunayan, ano po, talaga nakakatawa kung papanoorin or pakikinggan po natin, mga kababayan. Pero sana wag po itong maging dahilan para malihis ang tingin ng ating pong mga kababayan. Pa rin po tayo nakakausad, ano, doon sa first article, Article 1 ng Articles of Impeachment na isinampa ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte. Pa rin ay hinggil sa maanomalyang paggamit, alleged misuse of the confidential funds ng OVP at ng DepEd noong siya ay nakupo as concurrent secretary of the Department of Education. Mahalaga po ang testimonya netong si Gina F. Acosta, kung matatandaan niyo po, no? Kamat itinilaga siya as a, ang terminong ginagamit po kasi is hostile witness. Kasi, well, hindi siya cooperative, ano? She does not share the same theories. Kumbaga, hindi sinusuportahan yung teorya ng House Prosecution Panel. Pero sa mga pag-usad po ng mga pagdinig hinggil nga po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, maraming mga bagay ang lumilitaw. At kaugnay nga niyan, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamaang si Melanie Valdos Reyes, Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Umamin na wala itong tinanggap na acknowledgement receipt o received copy sa kalahating bilyong piso na confidential fund mula kay Colonel La Chica. Tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Melanie Valdos Reyes.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Magandang tanghali, Alian, sa muling pagsalang ni OVP o Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, isiniwalit nito ang ilan sa mga kaganapan o naging pangyayari sa pag-disburse ng confidential funds ng OVP noong taong 2022. At 2023, sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan na nasa ₱500 million umano ang kanyang ibinigay kay VPSPG Colonel Raymond La Chica. Ito ay sa taong 2022 at tatlong quarters o tatlong bahagi ng 2023. Naging dekahon din ang pagsagot ni Acosta na kaya niya ibinigay ang pera kay La Chica ay dahil ito ay iniutos ng kanyang boss na si Vice President Sara Duterte. Paulit-ulit din ang pahayag ni Acosta na kaya niya binigay ang pera kay La Chica ay dahil siya ang nakakaalam sa operasyon operasyon o confidential funds operation. Narito ang pagtatanong ni Ligutan kay Acosta.
11: Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan binigay mo sa isang unbonded person.
12: As in answered, Your Honor.
13: Witness may answer. Counsel is seeking emphasis and clarification.
14: Binigay, nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang Security Officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
11: I'll ask this question, Your Honor.
10: Alyan, isinuwalat din ni Acosta na wala siyang tinanggap na acknowledgement receipt o received copy mula kay Lachica nang tinanggap nito ang halos kalahating bilyong piso o 500,000 na confidential funds mula sa OVP. Naikwento rin ito na mayroong pagkakataon na may binigay na ARs o acknowledgement receipts si Lachica kay Acosta, pero kalaunan ay binawi ito ni Lachica kaya wala siyang hawak umano na mga kopya nito. Nagpakita rin ng mga ARs si Ligutan ng mga recipients ng confidential funds at ito ay sina Timon Andrew Pusa na 100,000 pesos, Antonio Pagong 100,000 pesos, Don Piang 250,000 pesos, May Pamana 150,000 pesos naman kay Shane Ngit-Ngit at kay Suniso Belat. Narito naman ang naging reaksyon. Sa ngayon kasi, Alyan, ay ongoing ang press conference ng House Prosecution Panel. Nagbigay ng reaksyon si House Trial Advisor Ace Barbers na siya ring spokesperson ng prosecution. Hinggil dito sa mga isinuwalat na mga bagong pangalan, bagong tunog no na pangalan dito sa impeachment court. Ito ang pahayag ni dating Congressman Ace Barbers.
15: I'm sure ang kagaya ng reaksyon ng ating mga kababayan, sila po ay natawa no dito sa mga pangalan na ito dahil talagang unimaginable na magkaroon ng pangalan ang totoong tao sa ganun ano. At siguro ang masasabi ko lang, very imaginative at saka creative yung nag-isip nito mga pangalan na ito.
10: Samantala, Alyan, kanina sa unang bahagi ng paglilitis sa direct examination ni Attorney Virgil Ligutan, tinanong nito si Acosta hinggil dun sa mga confidential funds na natanggap ng Davao City Government noong alkalde pa si Vice President Sara Duterte. At ito ay sa taong 2019, 2020, 2021 at 2022. Sa direct examination, ayon kay Acosta, wala na siyang maalala o hindi niya ito maalala dahil din sa edad. At ang infographic state na ito ay nagpapakitang umabot sa 460 million pesos na confidential funds sa loob ng 4 na taon. At ayon kay Acosta, hindi niya na maalala ito bagamat siya yung tagahawak din kung siya ang special disbursing officer ni VP Sara sa OVP bago siya magretiro, ay siya rin ang humahawak ng confidential funds ng Davao City noong mayor pa si VP Sara. So ngayon, Alyan, ay nakabreak ang Senate Impeachment Court at magbabalik mamaya. Asahan natin ang cross-examination naman ng depensa dito sa hostile witness na si Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng OVP. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Sana all may pamana. Biro lang. Pero mga kababayan, ano po, pansinin natin, well, again, gaya nga po ng sinasabi natin dati, itong mga taong ito ba, totoong mga tao? o ito ba ay ginagamit as an alias o pseudonym siguro, ano? Kung tinatago, alimbawa, yung kanilang pagkakakilanlan. Ito na papasok yung tanong, mga kababayan, na pupwede bang gamitin o kung meron man, ano, ng mga ARs o acknowledgement receipts? Kailangan may paper trail, ano po, mahigpit ang pamahalaan dyan. Gobyerno, ano po, gino-audit ng COA, kahit nga yung mga maliit na gastos dito po sa ating pisina, ay mahigpit ang COA dyan. Pero ano po ang ibig sabihin, ano ang implikasyon? Kapag ang ginagamit sa isang acknowledgement receipt ay isang pseudonym o isang alias, pwede kaya yun? May mga nalalabag kaya na batas tungkol po doon? Isa pang katanungan dito, mga kababayan, tayo po, tayo ng mga normal na mga mamamayan, tayo po nagbabayad ng buwis. At po, yung kakainin na lang po natin, mga kababayan, eh minsan napupunta pa, ano, dun sa dami ng buwis na binabayaran po natin. Wala namang problema sa pagbabayad ng buwis, pero dapat pong siguraduhin ng atin pong pamahalaan na pupunta ito sa tama. Ayun, ang tanong, mga kababayan, tayo po ba bilang mga mamamayan, tayo mga butante, tayo po mga nagbabayad ng buwis, e kumbinsido ba tayo na nagamit sa tamang paraan ang atin pong buwis? Payag ba kayo nun? Eh mukhang malaki-laki ang mga natanggap ni Antonio Pagong, ni Don Piang. Ito mukhang ano eh, kaibigan ko ito, Timon Andrew Pusa. Mga mahilig sa mga cat lover yata yung ano eh, gumawa na ito. May pamana o may pamana. Hindi ko nababanggitin yung isa medyo ano eh. Kahit ito po, mga kababayan, ay nakakatawang pakinggan, tayo po, ay dapat magsuri din. Ano ho? Baka problema, mga kababayan, baka tayo po ay nalilibang. Ginagawa lamang po natin katatawanan. Mga kababayan, ito po ay seryosong bagay. Ang impeachment trial, not just the impeachment trial, ano, notwithstanding the trial itself. Tantabi muna natin yan, mga kababayan. Common sense na lamang po. Tayo ba, mga kababayan, ay papayag na ang pinupuntahan ng atin pong buwis ay mga taong kathang isip lamang? Well, I'm saying kathang isip because at this point in time, hindi pa natin, wala pang nagpapakita, ano? Inasabina na ba? Meron na bang sumagot sa sabina? May magpapakita na ba? Yan yung mga bagay na dapat po nating isipin. Yan yung mga tanong na dapat namumutawi sa isip ng bawat Juan de la Cruz. Kasi hindi po ang usapan dito kung sinong tumanggap. Ang usapan po dito, mga kababayan, kung yung tumanggap ay nagamit sa tama. Kung pinagbigyan ay totoong tao. Yun yung mga dapat na itanong po natin. Dahil kung hindi po natin yan itatanong, mga kababayan, na ba, eh pumapayag po tayo na harap-harapan po tayong niloloko. Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
16: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
17: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
18: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
17: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
19: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
17: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
26: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte.
27: A Radyo Pilipinas coverage.
2: 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli pong nagbabalik ang paglilitis. Ang special coverage po ng Radyo Pilipinas hinggil po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala po sa panig ng prosekusyon, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula naman sa panig ng depensa. Panig ni Vice President Sara Duterte handang sumunod sa magiging desisyon ng impeachment court sa schedule ng paglilitis. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
26: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
27: a Radyo Pilipinas coverage.
10: Ayon sa gitna ng usapin kung ilipat ang oras ng paglilitis ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ang depensa handang sumunod anuman ang magiging desisyon ng impeachment court. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, wala namang problema sa kanila anuman ang magiging schedule ng pagdinig. Handa naman sila na tumuloy sa paglilitis anuman ang utos ng korte. Matatandaan na isa sa question ni Senator Judge Ping Lacson na ilipat ng 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi ang paglilitis. Dati na namang sinabi ni Attorney Poa na hindi naman sila aalma kung ano man ang desisyon ng korte. Ang mahalaga sa kanila ay magtuloy-tuloy lang ang paglilitis. Samantalang ayon sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial ngayong araw, makailang ulit na nagkaroon ng objections. So pag-alma ang kampo ni VP Sara sa mga naging tanong ng prosecution, lalo na pagdating sa pagbigay ng pera o confidential fund ni SDO o Special Disbursing Officer Gina Acosta kay Colonel Raymond La Chica. Hindi rin pumayag ang depensa na tawaging scam ang naging paggamit ng confidential funds ng OVP pati na rin ng Department of Education. Mamaya al ay pagbalik nitong impeachment trial ay inaasahan nga natin na maririnig naman natin ang panig ng depensa para sa kanilang cross-examination, at yan ang aabangan natin dahil kailangan nilang sagutin ang mga naging tanong o binatong tanong ng prosecution laban kay SDO o kay SDO Gina Acosta. At yun muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
27: a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Luisa Irispe. antabayan na natin sa pagsisimula ng pagbabalik ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Cross-examination naman kay Gina Acosta na gagawin ng defense. Ayon yan sa ulat ng ating kasamahang si Luisa Erispe. Mga katututok pa lamang po, mga kababayan, dito po sa ating special coverage. Tuloy pa rin, ano po, ang witness na si Gina Acosta sa pagbibigay ng kanyang panig. Ugnay pa rin ang mga tinatanong sa kanya, no, ng magkabilang panig ng prosekusyon at ng depensa. Antabayan na natin, ano pa kaya ang mga bagay na i-reveal ni Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer po ng Office of the Vice President. Si kanina, no, base doon sa mga tanong ni Attorney Ligutan mula po sa House Prosecution Panel, apparently may mga ilang bagay na sinabi si Ginang Gina Acosta. Una, nung binigay yung AR sa kanya, binawi, no? So, mapapaisip kayo, pwede kaya yon na yung AR na ibinigay as proof na tinanggap itong pondo, ano, whatever fund this is. Much more kapag confidential funds pa ito. Pwede ba yon na walang AR? Isa pa, ibinigay mo sa non-accountable officer. Pwede kaya yon? Mamaya, pagka may pagkakataon pa tayo, mga kababayan, discuss natin. Ano nga ba yung kahalagahan na ibibigay mo yung pondo sa isang accountable officer? As the name suggests, kailangan there is a semblance of accountability. Ibig sabihin, pagka nawala yung pera, nawala yung pondo, dapat managot yung taong may hawak noon. Pero ang tanong, paano kung yung taong yun, hindi siya accountable or non-accountable officer itong taong ito? Pupwede pa rin kaya ang maibigay ito? Again, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Kaya naman tayo na ano-ano dito . This is the whole point. Bagamat ang mga senador ang boboto, kung ang vice presidente ay mai-impeach o mahahatulan na guilty or not, we have what we call the court of public opinion. Madalas natin itinatanong kapag meron po tayong mga nakakapanayam na mga political analyst o yung paghatol ng guilty or not guilty sa isang trial, that's one thing. Pero paano ka makikita ng taong bayan? O pa rin kaya ang tiwala ng taong bayan sa iyo bilang ikaw ay isang public officer? Kung matatandaan nyo, laging ang sinasabi, public office is a public trust. Pero kanina, no, I was gleaning over dito sa mga comments ng ating mga kababayan sa nangyayaring impeachment trial. Parang hindi makapaniwala yung yung mga kababayan po natin na ganito yung mga pangalang ginagamit sa mga dokumento. These documents na dapat magpapatunay na nagamit sa tama yung ating pong buwis. Mga pondong ginagamit po ng ating ng mga ahensya ng pamahalaan. Ano yung mga pangalan? May Pamana. Imagine niyo yung ginawa pang Pamana yung pasabi ka na lang eh, sana all tagapagmana. Any case, mga kababayan, bagamat we should reserve judgment dito sa mga nangyayari, dahil lang dapat sinusundan ng ating mga kababayan eh kung ano yung sinasabi ng batas. Hindi yung pansarili po nating paniniwala. Hindi po yung pansarili po nating pagtataya dun sa anumang nangyayari. Minsan kasi may tinatawag tayong bias. O ikaw ay supporter ng isang particular na politiko, ay hindi natin pinapangalanan kung sino, but this is in general, mga kababayan. Nagiging bias kasi sa isip ng tao, itong taong ito, dahil ito yung manok ko, ito yung binoto ko, he or she could do no wrong. Pero hindi po dapat ganun kasi ang treatment, hindi dapat sinasamba itong mga politikong ito, kung sino man ang nakaupo sa kapangyarihan. Tandaan po natin, kahit sino, kahit ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, lahat pantay-pantay sa paningin ng batas. Ang oras po natin, 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
26: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: At 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa lukuyan na pong nagpapatuloy, mga kababayan, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipaglilingkod po namin yan sa inyo. Narito po.
6: During that time, correct
14: yes,
6: po?
14: Tama po.
6: And when you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against you, correct?
14: Wala po.
6: And when you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct?
14: Wala po.
6: There's likewise no notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct? When you were
14: wala.
6: And there's no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct?
14: Wala po.
6: Wala rin pong notice of disallowance.
14: Wala po.
6: Laban sa inyo, wala po.
14: Wala po. Yun.
6: Wala rin pong notice of disallowance laban sa kay dating Mayor Sara Duterte, tama po?
14: Tama po, wala.
6: And the Commission on Audit did not reopen any audit for confidential funds of Davao City, correct?
14: Correct po.
7: Your Honor, sorry, but I have to interject a continuing objection to this series of questions. May I state my ground?
8: I think I know what your ground is, counsel, but you may do so for the record.
7: Your Honor, magically, now this witness remembers what happened in Davao. Kanina, when the prosecution was asking her, sabi niya,
6: counsel is testifying, Your Honor.
7: Wait, incompetent!
6: She put record. Counsel is testifying.
8: Well, then the objection is overruled, counsel. Counsel may proceed.
6: And when you were STO of Davao City, it is the joint circular which is already in effect, correct?
14: Yes, po.
6: And you are aware of the requirements of the joint circular regarding your functions as the special disbursing officer?
14: Yes, Your Honor.
6: You mentioned also that you were the special disbursing officer of the Office of the Vice President for its confidential funds from quarter 4 of 2022 until quarter 3 of 2023. Correct?
14: Correct po, Your Honor.
6: And similar with your tasks in Davao City, you also prepared the documents for liquidation.
14: Opo, Your Honor.
6: As SDO, you were not part of any confidential operations of the agency, correct?
14: Yes, Your Honor.
6: You have no experience in confidential operations?
14: Wala po akong experience niyan, Your Honor.
6: You do not know how confidential operations are done on the ground?
14: Wala po akong alam niyan, Your Honor.
6: You have not undergone any formal training regarding confidential operations or activities?
14: Wala po akong training na ganyan.
6: You are not aware of the operational security required when it comes to confidential operations, correct?
14: Yes po.
6: Wala po kayong military background?
14: Wala po akong...
6: May law enforcement background po ba kayo?
14: Ano po yun? May,
6: do you have a law enforcement background?
14: Wala po ako niyan, Your Honor.
6: When you were SDO of the OVP, you have no authority to access security information, correct?
14: Yes po.
6: Wala rin po kayong authority to access classified information.
14: Yes po.
6: You were not also given any security clearance in the OVP. And because you were already the SDO of Davao City, you remain familiar with the joint circular, correct?
14: Familiar po a little, Your Honor.
6: The joint circular does not require you, an SDO, to be personally involved in the agency's confidential operations.
7: That's misleading, Your Honor. It's clearly in the joint circular that that's the job. That's the job of an SDO, to disperse confidential funds.
6: Your Honor, the prosecution also inquired as to the contents of the joint circular.
7: Oh, that's why.
6: I'm examining the witness, Your Honor, if there is such a provision.
7: The question is misleading.
8: Witness may answer, she knows. I'll allow it, counsel. Gina, kindly answer the question.
6: The joint circular does not require you, an SDO, to be personally involved in the agency's confidential operations on the ground.
14: Wala pong sinabi ang circular, Your Honor.
6: Wala rin po bang sinabi sa joint circular na kailangan may experience kayo pagdating sa confidential operations?
14: Wala din, Your Honor, sa aking sa akong understand.
6: May nakalagay rin po ba sa joint circular na kailangan may kaalaman kayo kung paano ginagawa ang confidential activities?
14: Wala ko naka-encounter, Ana, Your Honor, sa GC.
6: Nire-require din po ba kayo ng joint circular na mag-undergo ng formal na training para sa confidential activities?
14: Wala, Your Honor.
6: Nire-require po ba kayo ng joint circular na dapat ang STO merong military background?
14: Wala ko kabasaan, Ana, Your Honor.
6: Wala rin ang law enforcement background. Wala rin ganung requirement.
14: Wala, Your Honor.
6: Nire-require ba ng joint circular na ang isang special disbursing officer kailangan may authority to access security information?
14: Wala, Your Honor.
6: Nire-require din po ba ng joint circular na ang STO kailangan may security clearance?
14: Wala, Your Honor.
6: Nire-require din po ba ng joint circular na pinagbabawal kayo mag-rely sa documents provided by a security officer?
14: Ano yun, Your Honor?
6: May pagbabawal po ba sa joint circular na bawal mag-rely sa documents na pinoprovide ng security officer?
14: Wala, Your Honor.
6: The requirement of the joint circular is that a special disbursing officer must be a regular or permanent employee of the agency, correct?
14: Opo, Your Honor.
6: And you are a regular and permanent employee of the Office of the Vice President. Tama po ba?
14: Tama po, Your Honor. Coterminous po, Your Honor.
6: And the joint circular provides that it is the SO who must have access to security information. Tama po?
14: Tama po, Your Honor.
6: And ito rin po ba ang dahilan kaya ang SO, ang security officer, ang kailangan mag-implement ng confidential operations ng ahensya?
14: Sa ako ang pagsabot sa GC, Your Honor.
6: At ang security officer po, ang nag-designate dito ang head of agency, tama?
14: Yes, ang head of agency, okay. Your Honor.
6: Yun din po ba ang dahilan kaya kinailangan nyo ang inputs o guidance ng security officer in preparing the physical and financial plan?
14: Yes, Your Honor, kasi wala po akong alam sa ano, sa mga operation sa ground.
6: The OVP submitted a physical and financial plan to the Department of Budget and Management, correct? For opo. 2022? Are you aware?
14: Nag-submit po ang OVP ng physical and financial plan na required po sa DBM.
6: Ito pong physical and financial plan is in support of the OVP's request for confidential funds noong 2022.
14: Opo.
6: And yung the PFP, which the OVP submitted to the Department of Budget and Management, is also based on the good governance program of the OVP, correct?
14: Wala ko. Ako ka-get sa question ni mo, Your Honor.
6: Yung po bang physical and financial plan na na sinubmit ng OVP sa Department of Budget and Management, nakabase rin po ba sa good governance program ng OVP?
14: Opo, Your Honor.
6: At matapos pong isubmit ang nasabing physical and financial plan, tama po ba na the Department of Budget and Management recommended the approval of the confidential funds to the Office of the President?
14: Opo, Your Honor.
6: And the Office of the President, through the Executive Secretary, approved the Office of the Vice President's request for confidential funds.
7: Your Honor, at this juncture, I'll be objecting. If I may state the ground, Your Honor, please.
8: Proceed, Counsel.
7: The ground being, there is a distinction between, on one hand, things that may be covered on cross on a non-adverse witness. Totoo po, sa 2019 rules, nakasulat dyan, inamend ng Korte Suprema, na po pwedeng magtanong on cross yung isang partido so long as in on any relevant matter. Pero po, Your Honor, in the 2019 rules, hindi po nabago. Yung rule po that is applicable to adverse witness, nakasulat po sa rule sa adverse witness, po pwede lang mag-cross sa mga bagay na napag-usapan during redirect. Ulitin ko po, mas pinalawig ng 2019 rules yung cross-examination for ordinary witnesses. Pero sa adverse witness, which we have now, hindi po pinalawig ng Supreme Court. Dapat po may relevance sa naging pag-uusap ng abogado tsaka testigo during redirect. Now, that's the point. Now, as to who approved the confidential funds, Your Honor, it was not touched upon. It was not touched upon during the direct examination. Ulitin ko, 2019 rules, pinalawig yung cross for ordinary witness, pero mas stricto pa rin yung rule applicable when it comes to adverse witness. Objection, Your Honor, that's not allowed. During cross of an adverse witness, basis, rules of court.
6: Your Honor, may I respond?
8: Of course you may.
6: Your Honor, my inquiry is based on the physical and financial plan for 2022, which was the subject matter of the inquiry in their examination in chief, Your Honor. So the inquiry is necessitated to give this on to inform this honorable court of the entire picture.
8: The court will, for the meantime, overrule the objection. Also because this has been established, but I would like to remind counsel, this has been established already by the previous witnesses, counsel, that the confidential funds was by virtue of a SARO, and it is indeed in the document that you are referring to. Overruled, witness may answer.
6: May I repeat my question, Your Honor? The Office of the President, through the Executive Secretary, approved the Office of the Vice President request for confidential funds. Correct?
14: Opo, Your Honor.
6: Okay. And this approval is why the OVP was allocated confidential funds for 2022. Ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng confidential funds ang OVP noong taong 2022.
14: Opo, Your Honor.
6: So you also prepared the fiscal and financial plan for 2023. This fiscal and financial plan was based on the General Appropriations Act, correct?
14: Yes po, gaa po.
6: And the General Appropriations Act for 2023 allocates confidential funds for the Office of the Vice President.
14: Opo.
6: The General Appropriations Act contains a line item allocation for OVP's socio-economic program delivery. Correct?
14: Yes po.
6: The General Appropriations Act for 2023 was approved by the Senate and the House of Representatives. Correct?
14: Opo, Your Honor.
6: Which is why, for the fiscal and financial plan for 2023, you indicated socio-economic program delivery.
14: Yes po.
6: And in this fiscal and financial plan, the Vice President is a signatory, correct?
14: Isa po siya sa nagpirma, Your Honor.
6: You mentioned that you prepared the documents for liquidation. You also executed certifications, correct?
14: Opo, Your Honor.
6: The form of the certification is provided by the joint circular, correct?
14: Yes po.
6: In fact, the form of said certification is contained in Annex B of the joint circular.
14: Ano po yun, Your Honor?
6: May the witness be confronted with Defense Exhibits D-I-136, Annex B.
8: Assisting counsels may approach.
6: Which is the template of the certification, Your Honor, attached in the joint circular.
14: Ito.
6: Tama po, ma'am, no, na ang form ng certification ay nakalagay sa Annex B ng joint circular.
14: Opo, Your Honor.
6: And the joint circular states or provides the contents that must appear in the certification. Tama po?
14: This one?
6: Opo, nakalagay po dyan kung anong mga allegation na dapat naka-indicate sa certification. Tama po?
14: Tama po.
6: The joint circular does not give you any authority to alter the form it has given for the certification. Tama
14: yes,
6: po?
14: Tama po.
6: And when you were preparing the liquidation documents, nabanggit nyo rin po kanina na you had the opportunity to examine the documents which is submitted to the COA, correct?
14: Ano po yun?
6: Nung pong nagpre-prepare kayo ng liquidation, nabanggit nyo rin po kanina na nakita nyo po yung mga documents na kailangan, tama po? Sa liquidation?
14: Opo.
6: Okay. And nakita mo rin po doon yung liquidation report, tama po? Yung mga liquidation reports kada quarter.
14: Opo.
6: And you were able to see that the Vice President certified that the cash advance for confidential funds was duly accomplished, tama po ba?
14: Yes, Your Honor.
6: Nung habang nagliquidate din po kayo para sa confidential funds kada quarter, you remain in coordination with the security officer.
14: Opo.
6: And ito pong coordination na to pertain...
9: Your Honor, can I object?
8: Yes, what is the basis of the objection, counsel?
9: That's not even a question. There was no question. The counsel is just stating a statement and waiting for the witness to confirm. The witness, is testifying. There's no question.
6: What's the basis of the...
9: There's no question.
6: There was a question, Your Honor.
9: There's no question on record. You're just stating a statement and waiting for this witness to say, yes, tama po.
6: That was a question.
8: Actually, it assumes that the question was in seriatim, I presume.
6: And yes, says, Your Honor.
8: All based on
6: in declarative form, Your
8: All
6: Honor.
8: Based on the documents submitted.
9: A question in declarative
8: form? And when
9: form?
8: Asked if he is correct in saying that, it is in the form of a question, counsel. But if he, the court will allow it and will gladly welcome a continuing objection along these lines of questioning, counsel,
9: yes,
8: to be placed on record. Counsel, may proceed.
6: This coordination pertains with the security officer, pertains to how confidential funds was implemented on the ground, correct?
14: Opo.
6: In fact, you mentioned earlier that the security officer also showed you a fund utilization report. This is how you know how the confidential funds was implemented on the ground. Ito po yung dahilan kung bakit alam nyo kung paano in-implement ang confidential funds on the ground. Tama po ba?
14: Tama po.
6: And after your examination of the documents, as you mentioned earlier, and your coordination with the security officer, you are satisfied that the confidential funds were used in connection with confidential activities?
14: Yes po, based sa mga documents na sinabit niya sa akin.
6: During the examination in chief of the prosecution, you also testified that the security officer did not sign the physical and financial plan, the accomplishment report, the liquidation report, and the certifications despite the inputs and guidance provided. Pero tama po ba na wala sa joint circular nagbabawal from getting inputs and guidance from a security officer?

0: La Chica at tinanggap niyo na lang yung sagot niya?
1: Wala naman po akong na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor.
0: Doon sa apat na quarters, apat na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera?
1: Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor.
0: Yung last quarter of 2022?
1: Oh, na pag ma-incast ko ang pera, Your Honor.
0: In three quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica?
1: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-incast ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office
0: sa
1: para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor.
0: So isang beses lang sinabi para sa apat na quarters. Tama?
1: Opo, Your Honor.
0: Sino nagsauto sa inyo na i-encash yung 500 million?
1: Hindi po yun buo, 500 million, Your Honor.
0: Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung fourth quarter of 2022 na i-encash yung 125?
1: Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo mag-i-encash po sa bangko.
0: So siya ang nag-utos? Sino yun? Anong pangalan niya?
1: Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor.
0: So, sino nag-utos sa iyo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125?
1: Kasi, paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko po i-encash
0: ang... In-inform kayo, may cash. Pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba?
1: Ano po?
0: Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
1: Si Bibi po, Your Honor, para makabigay ko po, ma-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor.
0: So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
1: Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor. Na...
0: Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank?
1: Basta, yun po, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya, kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang cheque po.
0: Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125?
1: Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor. Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko.
0: Na i-encash?
1: Opo, Your Honor.
0: Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash?
1: Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naana ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor.
0: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Anika, ha? Ikaw, pag si SP...
3: tinatapos ko lang naman.
2: Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh. Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Ontiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be called for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
4: Mr. President, before I ask questions, can I ask Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na sasalang po?
2: That is the call of the prosecution and no such manifestation has been made, although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel La Chica is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan?
5: Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel La Chica, Your Honor, please.
2: That is their call, yes, Senator Judge.

0: sila
1: natin. I understand. Thank you. I hope Chef po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino hong pipiliin nyo? Yung average na employee, yung tiwala kayo, o yung sobrang tiwala kayo?
2: Ano po yun? Ako? Ako
1: opo,
2: mismo?
1: Opo. Kunyari ako. Kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba average employee? O yung tiwala po kayo? O yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO.
2: Ang kung ako, Your Honor, opo. Sa ako ang self, ang piliin ako, Your Honor, kato I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang how do you call this, ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor.
1: So hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka.
2: Basta na siya'y knowledge, Your Honor, na siya'y kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali, alam po niya, Your Honor, kung ano.
1: Hindi importanteng tiwala ka, ma'am? Hindi po importante.
2: Partly po, Your Honor.
1: Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular.
2: Yung dinisignate po ako na magiging CEO,
1: sa OVP po. Opo.
2: Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse. And process also all the necessary documents, Your Honor, for in relation for the confidential funds.
1: Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, yun po yung sinabi.
2: Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung naka time, Ma'am Gina, basahon ni mo ang GC 2015-01.
1: So hindi ka pwedeng mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo, limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials.
2: Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor.
1: Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO? Yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start?
2: Hindi po ako nag-decision, Your Honor.
1: Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso?
2: Okay, Your Honor. Ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya.
1: Okay po.
2: Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BPA ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds.
1: Mm-hmm.
2: So, nagsulat siya, then abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na po sa bandang third quarter, a fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So,
1: no, na-approve na rin yung FPF.
2: PFP, na-approve PFP. Na po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung ban ko po, Your Honor,
1: mm-hmm.
2: yung designation ko, Your Honor, as SDO, yung resibo po, Your Honor, ng Fidelity Van, Your Honor, yung kopya po ng approved na PAP, Your Honor, at saka yung mga signatories po, Your Honor, at
1: and then actual disbursement.
2: Then, giprocess po, Your Honor, lumabas ang chiki, tapos nagpa-incas, and then, disburse ko po sa security officer, Your Honor.
1: And then, huli, liquidation.
2: Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation nga nag-implement po sa aming security officer na si Colonel La Chica.
1: Okay.
2: So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor.
1: Mm-hmm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose.
2: Purpose ng...
1: Amount. Intended recipient. Timing ng disbursement. Who gave the final approval?
2: Pwede isa-isa, Your Honor.
1: Oo, sige.
2: Ano ganun sabi mo? First...
1: Una po, yun sa amount. Purpose.
2: Nakabase po yun, Your Honor, sa SARO, Your Honor, na...
1: Well, so, wala what? Kayong kinalaman?
2: What?
1: Sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount. Tama?
2: Si BP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So, siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor.
1: Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko, intended recipient.
2: Wala, ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na tama. Si security officer.
1: Ibig sabihin, wala po kayong alam.
2: Wala po ako alam kung in terms
1: yung timing ng disbursement, wala din po.
2: Timing ng disbursement? The moment na I disbursed the money to Carsner La Chica, Your Honor?
1: Kaya nga, wala ho kayong alam. Sabi niyo nga po.
2: Na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-incas ko po ang chika, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalaga niya na si Carsner La Chica, Your Honor.
1: Okay, sa alin pong desisyon ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide?
2: Ano? Mahirap.
1: Uulitin ko po yung tanong ko. Ano po yung kayo mismo ang nagdi-desisyon bilang SDO? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdi-desisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho ninyo na kayo talaga ang nagdesisyon?
2: Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor.
1: So, ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganun. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong binakita sa iyo, binago nyo.
2: Hindi ko ma-relate ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry.
1: Ulitin ko po ulit. Wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles. Wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang. Nagkaroon na ng AOM. Magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension. Ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon may notice of disallowance na. Magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan nyo lang po.
2: Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor.
1: Ang tanong ko po kasi is wala ho kayong binago. Kahit kailan, wala hong binago. Kailangan baguhin, kailangan palitan, kailangan mas detalyado, kailangan mas transparent. Yun po yung tanong.
0: The same experience perhaps with Attorney Ligutan. That's the witness's answer. You've asked her three times already. That's her answer.
1: Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo, dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema.
2: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor.
1: At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO?
2: Wala po kaming EOM, Your Honor.
1: Ngayon po, naniniwala kayo may problema?
2: Hindi ko po...
1: Wala po kayo dito kung wala hong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangang klaruhin.
2: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Honor.
1: Yes, yung trabaho niyo po bilang SDO, binabanggit niyo po kanina, tinignan niyo yung fund utilization, tugma lang.
2: Tugma po, Your Honor, at saka galing po yun kay Colonel Latika na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementor, Your Honor.
1: At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho.
2: Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ERs na merong mga walang name, walang
1: Last question po. Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga additional documents.
2: Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung ano lang po, yung acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor.
1: Ulitin ko po, wala na po sa safe box, wala na.
2: Wala na po, Your Honor.
1: Salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness.
0: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Antiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.
3: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon, at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs?
2: Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel Latika, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am.
3: Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros, kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa?
2: Tinanong ko na ang yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel Latika. Tapos ang sagot ni Colonel Latika, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential plan. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po.
3: So tinanong at binerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow! Parehong birthday dun sa isang Ontiveros.
2: Hindi ko po alam na birthday po yun, ma'am.
3: Sabi nyo kasi tinanong nyo at verify nyo kay Colonel Latika.
2: Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am.
3: Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kung pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon?
2: Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am.
3: So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun?
2: Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel La Chica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am.
3: Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon?
2: Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po. Sa
3: kapag,
2: akin po.
3: Opo, kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel La Chica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba?
2: Kasi ako po ang accountable officer, ma'am.
3: So okay lang po sa inyo? Kayo po ang sasalo ng sisi ng iba?
0: Kindly wind up, Senator Jeffries.
3: Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa. Kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer. Kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan?
2: Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya.
3: I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina.
2: Salamat,
3: maraming ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
0: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Ms. Gina.
2: Good afternoon po, yeah. Sir, your honor.
4: Yeah. Question number one, between you and as the SDO, no, and Colonel La Chica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility?
2: Sir, pwede po, your honor, pwede po matanong ano po yung fiduciary?
4: Yun yung may responsibilidad. Pag in-entrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad.
2: Ako,
4: so between you and Colonel La Chica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera?
2: Ako
4: public
2: po,
4: funds,
2: your,
4: ikaw.
2: Thank
4: ako
2: you. Po, your honor.
4: Yeah. So each of the 4 times ano, that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel La Chica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba?
2: Opo, your honor.
4: Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office?
2: Are you referring po kung ano pong...
4: Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya kakailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure.
2: Opo.
4: Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure.
2: Opo.
4: So, pag gagaling mo sa bangko, dinadaan mo muna sa vault o diretsong binibigay mo na kay Colonel La Chica?
2: Pag na-incas na po ang check, your honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel La Chica na...
4: Hindi, pakisagot lang. Dumadaan ba sa vault ng office mo o diretso kay Colonel?
2: Yung first po na... Withdrawal, your honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, your honor.
4: Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat?
2: Half-half po, your honor.
4: Paano yung half-half?
2: Yung 2022...
4: Kalahati na 125 kay Colonel, kalahati...
2: Hindi po, your honor. Ganito po, your honor.
4: Sige.
2: Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice Presidente na na-incast ko na ang chika. And then, I also called up Security Officer Colonel La Chica na na-incast po na ang chika. Then, agad po, magpunta po, magsagot po sa akin si Colonel La Chica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel La Chica sa mga expenses na to be incurred na tinatanong ko, Your Honor, yung object of expenditure, Your Honor.
4: Ng iba, Ms. Gina, no? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the four times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel La Chica o meron ka pinasok sa vault?
2: Yung
4: lahat, yung each of the four times.
2: Hindi lahat, yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million nirelease ko po kay Colonel La Chica. Pero yung first quarter po ng 2023, Your Honor, ang hinihingi lang po, ang binigay lang, ang nirelease ko lang po kay Colonel La Chica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your Honor.
4: Yung sumunod na quarter.
2: Then, after that, Your Honor, mag-submit siya sa akin ng fund utilization report, Your Honor.
4: After withdrawal.
2: After withdrawal. Yeah. Yung second quarter, Your Honor, ng 2023, three times ko na po na i-release kay Colonel La Chica. Same also with the third quarter of 2023, three times ko po na
4: i-release. Three tranches.
2: Three tranches.
4: So, okay. Lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski pag gamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Di ba? Napirmado ng totoong tao, ha? Hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya, nag-purchase ng medicines, ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipt, ano? Official receipt, na pirmado ng totoong tao. Do you agree?
2: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay doon.
4: I'm telling you, that is supposed to be the practice.
2: Kung regular po na transaction, Your Honor.
4: No, supplies.
2: Regular po ang pag-transact, Your Honor, no, hindi po in relation sa confidential funds.
4: Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailangan may sales invoice, kailangan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree?
2: Hindi ako ang sagot po, Your Honor, is
4: yung
2: nabasa, yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor.
4: Well, anyway,
2: yun ang understanding ko sa GC po, Your Honor.
4: I won't argue with you, no. Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP?
2: Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor.
4: Wala kang oversight? Kung ano sabihin ni Colonel La Chica, prepare, pirma, approve ng SDO.
2: Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor.
4: Maubos yung oras ko. Ulitin yung tanong ko, ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi, narinig ko yung sagot mo kay Attorney Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi ministerial, di ba?
2: Gidiscuss po namin, Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi
4: tapos
2: po
4: na oras ko. Sige, maraming salamat. Wala akong makita sa makumasagot.
0: Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the special disbursing officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba?
2: Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor.
5: Correct. Now, can you delegate these powers to others?
2: Gidisburse ko po ang confidential fund, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor.
5: Hindi, yung pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others?
2: Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor. Gidisburse.
5: So therefore, the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh, sabi mo eh, di ba? Alright, now, my question is this. hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers, ano, sa OBP?
2: Wala kaming regional po, Your Honor.
5: Yun. Kasi, in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide, yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa.
2: Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement. Siya po ang mag-conduct ng confidential. Siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor.
5: So, kaya niya yon, expertise niya 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica.
2: Hindi ko yan masabi, Your Honor. Kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor.
5: Ay, para, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you.
0: Senator Judge Marcos is recognized.
6: Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
2: Wala, ma'am.
6: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
2: Wala, ma'am.
6: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
2: Hindi ko nakita, ma'am.
6: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO?
2: Kasali po yun, ma'am.
6: Mm-mm. Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Katabi mo ba si VP para tignan yung mga daan-daan, libo-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds? Nandun ba siya?
2: Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am.
6: Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan?
2: Basta ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am.
6: At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan? na tinatanong ngayon ng prosecution?
2: Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am.
6: Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo?
2: Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground.
6: May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba, kanina? Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba?
2: May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang pirma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica.
6: So, binununin nyo to at tinama. Yun ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi?
2: Wala akong alam, ma'am.
6: Last question na lang po. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao.
7: Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry.
6: I'm sorry also. Pinagdadasalan namin siya.
7: I'm sorry.
6: Thank you po. That will be all, presiding judge.
0: Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo ng konting tubig, Ma'am Gina. Next to interject, make his interjections rather, would be Senator Judge Aquino. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. And Mr. when the witness presiding is officer, ready as well.
8: Yeah, let's give the witness some time.
0: Are you okay, ma'am. Ma'am Gina? Can you continue?
7: Sandali lang, sir.
0: Oh. Inuman niyo po ng tubig, ma'am.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice I'm President
7: sorry.
9: Sara Duterte, Arracho Pilipinas coverage.
7: I'm sorry po.
0: It's okay, ma'am. Are you okay, ma'am? Can you continue?
7: Okay po. Okay po.
8: Okay, maraming
0: proceed,
8: salamat.
0: Senator Judge Aquino.
8: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Okay. Madam Witness, kailan niyo po unang nakita yung mga kakaibang pangalan? Yung Piatos, Belat, Pagong, Pusa, at iba pa. When was the first time niyo yan nakita?
2: Yung pong nag-ano na po ako, sir, yung pong na-receive ko po yon galing kay Security Officer La Chica po, Your Honor. Kasi binabangga ko po yon kung tama po ba, mag-queenside po ba, at magtali po ba, ang hinihingi niya sa akin before na nakasulat po sa Object of Expenditures, magtali po ba sa binigay niya sa akin na fund utilization report at saka yung mga ERs, Your Honor.
8: So, bago pa po ito nilabas sa Kongreso, you're aware already of these names?
2: Sa maalala ko, Your Honor, di ko kayo ma-remember, Your Honor, kasi sa dami-dami pong mga ERs na umabot po ng almost 800, Your Honors.
8: Oo.
2: Di ko na maalala, Your Honor, kung anong particular name po, Your Honor? Kasi po, doon po ako nag-concentrate, Your Honor, nagtatali sa amount po at sa anong klase pong expenses na dapat po na kung anong expenses po, dapat po within the guidelines po sa GC ang mga expenses na na-incur, Your Honor.
8: So, kaklaruhin ko po ha, nung una pong binigay sa inyo, wala ho kayong napansin kakaibang pangalan. Napansin nyo na lang nung lumabas na ito sa balita.
2: Ano, may napansin po ako no, pero hindi ko po binigyan po ng lalong concentration ko po, Your Honor, kasi doon po ako nag-concentrate sa expenses po at saka sa amount po na dapat po magtali sa kinuha niya na sa nirelease ko po na pera sa kanya, Your Honor.
8: Okay, so lumabas na po sa balita, sa Kongreso, itong mga kakaibang pangalan, doon niyo po ba naisip, nako, baka hindi totoong tao itong mga to. Baka mga peking pangalan to. Naisip niyo po yun, ma'am?
2: Ano na po, Your Honor, na kasi yung nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor,
7: ang sabi po niya sa akin na, Ma'am Gina, those are sensitive information po at saka confidential in nature po.
8: Yung verify niyo po, kabuuan, Colonel La Chica, okay ba itong lahat? Or inisa-isa ninyo, may mga pangalan na kakaiba, may mga datos na mali-mali? Paano po yung pag-verify po ninyo? As a whole or in specific ways?
7: Yung mga nadaanan ko lang po na mga acknowledgement receipt, Your Honor.
8: May verify po kayong pangalan na kakaiba?
7: Di ko maalala, Your Honor, kasi more on po ako sa expenses po at saka yung sa amount, okay, po, Your Honor.
8: So, ibig sabihin po, nung panahong binigay po yan sa inyo the first time, hindi nyo talaga pinansin yung mga pangalan. So, para po sa inyo, nung first time po yan nakarating sa inyo, tingin nyo po ba totoong tao yung mga pangalan o ang tingin nyo po ay alias po sila?
7: Sa tingin ko po, Your Honor, naniwala po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kung ano po ang binigay ng mga forms o mga reports nga galing sa kanya, Your Honor. Nagtiwala, okay, po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ni Vice President. May tiwala po din si, opo, Vice President Sara sa kanya, Your Honor.
8: Madam Witness, I just want to be clear. Gusto ko lang malinaw na malinaw. Sa tingin nyo po, totoong tao yung mga pangalang yon, o sa tingin nyo po, mga alias po sila ng mga totoong tao?
7: Sa tingin ko po, the moment na sinabi po ni Colonel La Chica na confidential in nature po, sa tingin ko po, mga alias po yun, Your Honor.
8: Okay, so ngayon sinasabi mo na from the first time, tingin mo alias na sila. Di nyo po tinanong kung nasaan yung listahan ng mga totoong pangalan?
7: Hindi na po ako nagtanong, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor, at saka mga sensitive information po, Your Honor, sabi po ni Security Officer La Chica, Your Honor.
8: Opo, pero pagdating naman po ni Colonel La Chica, tatanungin na rin namin siya kung nasaan yung listahan ng mga pangalan yun. So ito po, lumabas po ito more than 1 year na, no? More than 1 year na po pinag-uusapan yung mga pangalang ito. And more than 1 year na rin po inuusig ang OVP, ang DepEd. From that time until now, hindi po kayo yung nag-internal investigation. Kung totoo ba yung mga pangalan, nasaan yung totoong listahan, yung totoong names na mga alias, nagkaroon po ba kayo ng internal investigation?
7: Wala po ako. Wala ako niyan, Your Honor.
8: Hindi po kayo nagtaka kasi kayo po yung accountable. Inamin niyo po kanina kay Senator Ontiveros na kayo po yung accountable sa lahat ng ito. Hindi po ba to your benefit na malaman niyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon? So, more than 1 year na po ito, walang internal investigation, hindi po kayo nangahas. Alamin natin kung sino si Piatos, sino si Belat, sino si Pusa, sino si Pagong. Wala ho kayong ganyang pagtatangka o wala ho kayong ganyang effort sa inyo pong opisina.
7: Kasi po, Your Honor, sa GC po, ang understanding ko po, Your Honor, hindi naman po kailangan po, Your Honor, na ano, na aliases ba o hindi, Your Honor, ang nakalagay po sa acknowledgement, Your Honor.
8: Pero
7: In fact, Your Honor, wala pong format kung ano po ang form or template po ng acknowledgement receipt, Your Honor.
8: Last point, Mr. Presiding Officer. More than 1 year na po ito, Ms. Acosta, hindi ho ba kung una pa lang itong binanggit ng mga congressman, may listahan na kayo, ito po yung totoong tao. Alias po yan, hindi po yan totoong tao, ito po ang mga pangalan nila, ito po ang mga mukha nila, ito po, kung ayaw nyo pong ipakita sa publiko, executive session po natin ipakita. Never ho kayo nagtangka na buuin ang listahang yan o makuha ang impormasyong yan. Iniwan nyo na po kay La Chica.
7: Confidential in nature po yun, Your Honor. Kaya hindi na po ako nagtanong kasi confidential po, Your Honor.
8: Okay, tatungin rin po namin si Colonel La Chica pagdating po niya dito. Maraming salamat, Madam Witness.
0: Thank you, Senator Judge Aquino. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir.
10: Salamat po, Sergeant Officer. Ipa-follow up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo, binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Colonel, saan napunta yung 45 million? Kanina nyo binigay?
7: Sa aming vault pa po yun, Your Honor.
10: Nung kinuha nyo yung apat na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? Ano? O hindi na, dinerecho mo na kay Colonel La Chica?
7: Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po sa ilagay ko po sa aking extension office, Your Honor.
10: Hindi mo nilagay sa vault?
7: Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault,
10: hindi,
7: Your Honor.
10: Hindi, pangalawa. Sabi mo na ibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million, saan mo linagay? Kanino mo binigay?
7: Sa ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po na i-release ko po, yung first release ko na ETM plus, ETM million plus, after mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor, at saka may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor.
10: Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Monteveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Eh meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao.
7: Thank you, Your Honor. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor.
10: Ba't yung pinagkatiwala si Colonel La Chica? May nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon. Ano? Meron ba siyang intelligence panto sa office niya? Na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence pan po yan. Siya ba meron bang sariling intelligence pan?
7: Hindi ko alam, Your Honor.
10: Hindi mo inalam?
7: Hindi ko alam, Your Honor.
10: Ayun lang po. Maraming salamat.
0: Senator Judge, thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready.
11: Ayoko na magtanong sana, Mr. Presiding Officer. Napakaganda ng mga tanong ni Senator Lapid. Anti-climatic na po ako pagkaganito. Maying hapon, Palanga. Maying hapon. Silingan man ta, Ma'am Gina.
7: Maying hapon, Sub Sir. I am Your Honor.
11: Yes, ma'am. Ma'am, kasi mga tanong kanina about sa funds, nabigay niyo po lahat kay Colonel La Chica. Pero hindi niyo rin pong alam kung na-misuse ni Colonel La Chica yung pondo. Hindi niyo rin po malalaman yan. For example, nagbigay po siya ng 100,000 kay Piatos, pero sa totoo lang, hindi pala tao yun, binulsa lang po nila. Posible din po yan kasi nabigay mo lahat ng pondo kay Colonel La Chica. Tama po yun, madam.
7: Nag-base po ako, Your Honor, sa kanyang sinabit sa akin na fund utilization report, Your Honor. After po, ma-implement po niya ang mga project po or activities po ng confidential funds, Your Honor.
11: O nga kasi, Madam Witness, ganun din po nangyayari na yun pag mga AIX, misuse ng mga pondo ng gobyerno, may mga barangay official na nagpapapirma ng 5,000, pala 2,000 lang pa yun na yun ibibigay dun sa recipient, yung 3,000 binubulsa nila. Posibleng mangyari din po dito dahil yung mga pinapirma na binigay sa iyo ay hindi po natin na-verify. Totoo po yun. Hindi naman na-verify.
7: Biniverify ko po yun through La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Siya po ang eksperto, Your Honor.
11: So, iisang tao lamang ang iyong gisaligan, yung pininiwalaan mo, madam?
7: Kaysa lang pud ang akong girelisan og kwarta, Your Honor.
11: So, katong gilista, yung nalista po ng mga gamot, yung mga expenses, gasolina, pangano, walang resibo po yun, NISA, walang resibo.
7: Wala po, Your Honor, kay confidential in nature po, said Colonel Lachica, Your Honor.
11: O, pero Palanga, wala ka na hadlok. Wala ka na hadlok. In other words, hindi po kayo natakot. Kasi you're the SDO eh, you're the accounting officer. Alam ko lahat ng LGUs, lahat ng mga government agencies, pati Philippine Sports Commission, hindi po naglalabas ng pondo yan kung walang resibo, ni piso. Talaga, pambili lang ng equipment para sa sports. Kailangan may resibo po. At bine-verify pa yung resibo ay official receipt, hindi po ano lang, yung acknowledgement receipt. Wala mo hardlock, ma'am.
7: Ako, Your Honor, nag-trust ako kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi nag-trust po si VP Sara kasi siya po ang gitudlo nga security officer, Your Honor. At saka, ang gigastusan po, Your Honor, is confidential in nature, Your Honor. Sapagka, ako ang understanding, Your Honor, kung i divulge or i sana i itugan or isulti kung kinsa ang nag kinsa ang kinsa tong tawhana, Your Honor, mapiligro or mabutang
11: delikado,
7: sa masama masama ang tao, Your Honor.
11: Oo. Okay, I'm not for
7: confidential
11: questions.
7: In nature man to, Your Honor.
11: Salamat kayo pa lang. Thank you.
7: Salamat po.
0: Thank you, Senator Judge Zubiri, for the information of the Senator Judges. We shall try to wrap this up by 3 p.m. And according to the Senate President, we shall convene session at 3:30 p.m. The Senate President is recognized.
12: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon muli, Ms. Acosta. According sa joint circular, kailangan pag nagsag-submit ng liquidation report, kasama doon yung documentary evidence of payments. In this case, in acknowledgement receipts. Doon sa apat ninyong liquidation report, bakit po walang mga documentary evidence of payments? Bakit po walang acknowledgement receipts?
7: Wala pa po, Your Honor, kasi kinokolekta pa po ang mga acknowledgement receipts, Your Honor, considering po, Your Honor, na iba-iba pong location, Your Honor, ang pag-implement po ng confidential activities or operations, Your Honor.
12: Pero klaro sa joint circular na dapat naka-attach yung documentary evidence of payments, yung acknowledgement receipts. At bakit hindi nyo inintay dumating yung acknowledgement receipts?
7: May deadline po, Your Honor, kung ganun sa kailan po isubmit ang liquidation report, Your Honor, sa COA, Your Honor, in every confidential fund na na-release, Your Honor.
12: Nag-demand ba kayo? Sino ba ang, kanino manggagaling yung acknowledgement receipts?
7: Sa security officer po, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor.
12: Sino gumawa ng mga acknowledgement receipts?
7: Nagbigay lang po ako sa kanya ng USB template po ng acknowledgement receipt, Your Honor.
12: So siya gumawa rin?
7: Basta binigay ko po sa kanya ang template na naka-USB po, Your Honor.
12: Hindi kayo ang gumawa ng acknowledgement receipts?
7: Yun po ang bigay ko lang po sa kanya, Your Honor, is yung template, Your Honor.
12: Bakit hindi nyo dinemand sa kanya yung acknowledgement receipts bago nyo isubmit yung liquidation report? Bakit hindi nyo sinabi, bigay muna sa akin dahil may deadline tayo?
7: Wala pa po. Di pa po niya nakakolekta lahat, Your Honor. Pero may in-attach po kami, Your Honor, yung certification, Your Honor.
12: Pero yung certification, nakasulat rin doon, kailangan yung documentary evidence of payments. No? Nakasulat rin doon. Hindi ka ba nag-report kay VP Sara na violation to ng joint circular? Bakit mo isinaalang-alang yung pangalan na ma-violate itong joint circular? Hindi ka ba nagsumbong kay VP Sara na magkakaroon tayo ng violation?
7: Your Honor, pagpareceive po ng aming liaison officer sa aming liquidation report, Your Honor, tinanggap naman po ng COA, Your Honor.
12: Eh, hindi naman
7: hindi
12: sa tinanggap.
7: Manila binalik sa amin, Your Honor.
12: Hindi, ang importante ngayon yung joint circular, yung compliance of joint circular. Yun ang mahalaga ngayon. Kaya hindi mo ba sinabi kay VP Sara na mayroon tayong problema? Baka mademanda tayo sa mga susunod?
7: Hindi po, Your Honor, kasi tinanggap naman po ng COA ang aming liquidation report, Your Honor.
12: Itong ngayon na posibleng makasuhan ka, no, na narinig mo naman kanina at alam ko may mga kasong i-final sa iyo. Nagkaroon ka ba ng meeting kay VP Sara kung paano ayusin itong problema at kasong kinakaharap mo?
7: Yung na-file.
12: Diba meron kang kaso ngayon?
7: O yung na-filean po kami sa ano, filean po ako sa Ombudsman,
12: correct,
7: Your Honor.
12: So nag-usap pa kayo ni VP Sara na ano ang gagawin natin dito sa problema problemang kinakaharap ninyo sa confidential funds?
7: Binigyan po niya kami ng abogado, Your Honor.
12: Pero kayong mismo ni VP Sara, nakapag-usap pa kayo kung paano? Kasi kumuha ka ng instruction sa kanya, eh. Diba? Dapat magkaroon rin kayo ng pag-uusap kung paano malampasan itong kaso.
7: Yun po, Your Honor. Binigyan po niya kami ng abogado,
12: yun
7: Your
12: lang
7: Honor.
12: Ang solusyon, bigyan ng abogado.
7: Opo, Your Honor.
12: Thank you, Mr. Presiding Officer.
0: Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
13: Ms. Gina Acosta, una po, sorry po dun sa balita tungkol sa inyong asawa. Ano po? Sorry to hear that. Mabilisan lamang po. Kanina sabi nyo, yung tables and chairs na worth 3.5 million ho yata sa confidential fund ay binili kasi gagamitin sa confidential or intelligence operations. Tama po? Yun po sabi niyo kanina sa akin?
7: Yun po. Opo. Kasi galing po yun sa security officer, Your Honor.
13: Ah, siya nagsabi sa iyo na ibili natin ng chairs and tables.
7: Ang dumating na lang po sa akin, Your Honor, is yung mga ano na lang po, Your Honor. Yung mga acknowledgments is it, Your Honor, na galing po sa kanya. Kasi okay, siya po ang nag-implement, Your Honor.
13: Oh, okay. Pero alam niyo, yung I'm sure hindi niyo kabisado yung Joint Memorandum Circular po na 2015-01. Hindi niyo po memorize na po.
7: Hindi ko po lahat na memorize, Your Honor.
13: Yung Section 4.8, Section 4.11, alam niyo ba kung anong sinasabi po nito?
7: Pwede po maghingi ng kopya, Your Honor.
13: Mayroon po ako, pero ang sinasabi po doon sa Section 4.8, 4.11, kukurikin lang po kita, ano po? Hindi po pwedeng gamitin ang confidential fund sa pagbibili ng furniture. Ayon po yan sa JMC 2015-01, Section 4.8 hanggang Section 4.11. Dahil ang confidential fund, ito po, para sa inyong kaalaman, ano po, ma'am, kasi hindi ko po rin kayo masisi, baka hindi po ninyo memorize. Purchase of information, rental of transport vehicles for surveillance, rental of incidental expenses of safe houses, at purchase of highly specialized technical equipment. Ibig sabihin, mga surveillance equipment, mga camera, yun po ang pupwede. Tapos, ang sinasabi po dito, yung paggamit daw po ng confidential fund for office setup, furniture, or general supplies is prohibited dahil ito bypasses standard public procurement transparency rules without serving direct classified surveillance function. Kahit na po ito gagamitin para sa intelligence surveillance operations, hindi po pwede dahil yung mga upuan, tables po yan, will fall under the MOOE or capital outlay. Next time, ma'am, ha, para may idea na kayo. Ano? Kung sakasakali maging, in the future, maging SDO ulit kayo, yan po ang pagbabasihan natin. Alright?
7: Retire na po ako.
13: Okay. So, but for your information, ma'am.
7: Ano salamat po, Your Honor.
13: Thank you po.
0: Thank you, Senator Judge Erwin. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
14: Maraming salamat. Again, magandang hapon. Ms. Acosta, doon sa usapin ng surveillance activities worth 122 million ng mga gamot, nakalagay doon sa acknowledgement receipt na yung mga gamot ay bilang rewards. Tama? Tama?
7: Can I have a copy?
14: Would the either the defense or the prosecution provide copies of?
0: Can assisting counsel provide Ms. Gina with a copy of the I believe the liquidation report should contain that information.
14: Right on.
0: With the page, kindly assist Senator Judge Pangilinan.
2: Salamat po, sir. Salamat, Your Honor.
14: So, nakalagay dyan, medicines bilang reward para sa informer. Bakit binabayaran ng gamot? O binibigyan ng reward ng gamot?

0: in three tranches at 112 million pesos worth of supplies, also in three tranches. Yung medicines lang medyo reward. Nagtataka ako, paano naging reward sa informer ang gamot?
1: Hindi po ako makapag-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang nag-implement, Your Honor. Ako po ay nag-disburse lang po, Your Honor. Hindi po ako nag-implement on the ground, Your Honor. Si security officer po na si Colonel Lachica po, Your Honor.
0: Pero kayo ang authorized to disburse. Kayo ang accountable officer. Paano nyo, ikaw mismo, bilang accountable officer, ano ang sa'yo, palagay mong paliwanag na yung informer gamot ang binibigay bilang reward? Kasi yun ang nakalagay sa acknowledgement receipt.
1: Hindi ko po ma-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang gumawa nito, Your Honor. Si Colonel Lachica na security officer po, siya po ang nag-implement, Your Honor.
0: So hindi rin, gaya ng nabanggit siguro kanina, hindi rin natin alam kung talagang gamot ang binili o meron talagang gamot na 122 million na pinurchase. At bilang accountable officer, hindi mo rin masabi kung talagang medicine yun. Hindi po ba? Dahil hindi mo...
1: Nag-base lang po ako, Your Honor, sa binibigay po ng mga documents na galing po sa security officer, Your Honor, na siya po ang nag-implement on the grounds, Your Honor.
0: Okay, kanina nabanggit mo na dala-dala nyo yung bag, apat na bag, bumalik kayo sa opisina. Kanino nyo tinurn over yung apat na bag? Nang 125 million. Nung una, yung first, last quarter.
1: Nirelease ko po yun, Your Honor, sa security officer, Your Honor, na yan po ang sabi ng Vice President, Your Honor, na pag ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Colonel Lachica.
0: Saan nyo ni-release? Sa opisina na?
1: Sa opisina na po doon sa aking extension office, Your Honor.
0: Sino ang kasama ni Colonel Lachica nung pagbigay mo nung apat na bag?
1: Meron po siyang kasama pero nasa labas lang po, hindi po pumasok sa aking extension office, Your Honor. Mga BPSPG po, Your Honor.
0: So, sa loob ng extension office, sino ang nandun?
1: Ako po, Your Honor, at din pumasok po si Colonel Lachica, Your Honor.
0: So, dalawa lang kayo sa loob ng opisina?
1: Opo, Your Honor.
0: At pagka nagda-turnover ka ng 70 o 80 million, dalawa lang kayo lagi sa tatlong beses?
1: Yes, Your Honor, pero pinareceive ko po sa kanya, Your Honor, doon po sa object of expenditures na binigay niya sa akin.
0: Yes, pero ibig sabihin, kayong dalawa lang ang maaring magsabi na talagang tinurnover mo sa kanya.
1: Giturn over ko po sa kanya, Your Honor, kasi
0: Walang ibang kasama ron.
1: wala po, Your Honor.
0: Okay, last wrap-up. Sa Davao City ba nung ikaw ang SDO, meron ding security officer?
1: Meron po, Your Honor.
0: So ganun din ang sistema, tine-turnover mo yung buong pondo sa security officer?
1: Pag magbigay, yes, Your Honor, pero magbigay po sila ng
0: Yes, sino
1: object
0: yung
1: or
0: security
1: expenditure.
0: officer na yon sa Davao?
1: Si dalawa po sila, Your Honor.
0: Okay.
1: Si Sir Benny De Leon at saka si
0: At ganun din,
1: nakalimot ko, Your
0: one
1: Honor,
0: last question.
1: sorry.
0: Ganun din ang sistema. Kasi dito sa last, yung three tranches na totaling almost 500 million, walang official receipt, walang sales invoice, tama? Dito sa OVP, tama?
1: Ang alin, nawala ko, Your Honor, I'm
0: Yung
1: sorry.
0: liquidation, walang sales invoice, walang official receipt. Puro acknowledgement receipt. Kasi yun ang sinabi ng COA eh. You confirm that? COA already said walang lahat ng mga liquidation reports, walang sales invoice at walang official receipts. Puro acknowledgement receipts. So you acknowledge that, tama?
1: Sandali lang, Your Honor, ha?
2: The witness already answered, actually, Senator Judge Pangilinan twice earlier that walang official
0: Yes,
2: receipt
0: okay. And therefore,
2: sa liquidation report na final nila sa COA.
0: Yes, at ganun din sa Davao nung ikaw ay SDO.
1: Wala po. Oh, wala po, Your Honor.
0: Okay.
1: Wala.
0: No further wala questions, Mr.
2: Po. Senator Judge Rafi Tulfo. And finally, after him, Senator Judge Hercito.
1: Thank you, ma'am.
3: Madam Witness, magbibigyan na lang ako ng senaryo kasi predict

0: Tabulin yung mga sagot mo. So hopefully ito, may iba yung sagot mo. I'll give you a scenario. Halimbawa, ako sila chika, and then binigyan mo ka 100 million. Pagbalik, meron na akong dalang Ferrari, Lamborghini, Patek Philippe, Rolex. And then, sinabi niya, huwag kang maglala, confidential in nature to, sensitive in nature, ako yung eksperto, ako nakakalam sa ground. Anong gagawin? Palulusutin mo pa rin o kukwestiyonin mo?
1: Wala pong ganyan, Sir.
0: Hindi, halimbawa nga lang, senaryo nga po.
1: Hindi ko masabi, Your Honor, kasi wala po, Your Honor. Hindi ako magsagot, Ana, Your Honor, kay wala ko naka-experience, Ana, Your Honor.
0: Okay.
1: I'm sorry, Your Honor. Hindi ko makasagot, Your Honor.
0: Understood. So the reason why I asked that, kasi paulit-ulit na lang yung sagot mo. So binibigyan kita ng extreme scenario na para ang sasagutin mo, it's either I don't know, wala akong alam, or hindi niya gagawin yon, which napredict ko na. Last question na lamang. Follow-up kasi natanong tungkol sa Davao. Magkaiba yung naging scenario sa Davao at saka sa OVP sa Davao, nag-comply ata, di ba? Yung nung SDO ka doon, bura sa Manila OVP, hindi. Tama. Yun ang pinagkaiba. Kasi sa Davao, hindi ka na flag down ng OHOA.
1: Wala po kaming in Your Honor.
0: Last na lamang. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Naawa ako sa iyo kasi I believe in my heart hindi ka corrupt ni Sing Kunduling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan million and billions. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon, or totally binulsa yung mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat.
2: Senator J.V. Hercito, for his interjection. You have 2 minutes, sir. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Isa lang tatanungin ko kasi nakikinig mo na ako sa inyo, Ginang Acosta. At consistent naman yung inyong sagot na nagtiwala kayo kay Colonel La Chica, kaya hindi na kayo nagtanong kahit minsan. No? Pag sinabing confidential in nature, ang tanong ko lang, hindi na ba pwedeng ano yun? Yun ba'y ano na hindi na pwedeng magtanong? No? Dahil ang pagkakaalam ko, dahil ako'y nagnegosyo rin on at naging mayor din, na nasa natural po sa mga disbursing officer, sa mga na-accountant, ang pagtatanong. No? Lalo na, 125 million po ito. At tanong ko lang, Mr. Presiding Officer, isa lang, doon ba sa mga pagkakataong yun, sa ilang beses kayong nag-disburse ng 125 million, hindi ba sumagi sa inyong isipan na minsan, magtanong kung saan ginagamit yung ganun kalaking pera? Kasi alam ko, natural yan, ma'am, sa mga accountant, sa mga finance person, matanong talaga yan. So yun lang, ni minsan ba sumagi sa inyong isipan na makapagtanong kung paano ginamit yung 125 million?
1: Nag-reply po ako kay Security Officer, Your Honor.
3: Opo, narinig ko na rin kanina yun . Kaya lang, ang tanong ko lang, kung minsan po, naisip nyo bang tanungin kung paanong ginamit? Kasi paulit-ulit, nanigtiwala kayo kay Colonel La Chica dahil siya po ang designated na Security Officer ng inyong Head of Agency. Pero yun lang po, dahil yun nga, dahil natural nga po sa dapat sa mga finance person ang magtanong. So yung sa mga ilang beses na nag-disburse kayo ng 125 million ni minsan, sumagi ba sa inyong isipan na magtanong na kung paano ito ginamit? Yun lang po.
1: Confidential in nature po, Your Honor.
3: Okay na, Mr. Presiding Officer. Wala tayong makukuha.
2: Thank you, Senator Judge Gerto. Finally, Senator Judge Risa.
4: Salamat po muli, Mr. President. Una, Ms. Gina, pohon, gumaling agad ang inyong bana.
1: Salamat, ma'am.
4: Okay, isa pa yan. Tatlong tanong na lamang po sa inyo. Sabi niyo po sa amin, kayo mismo ay nakapansin na may kakulangan dun sa acknowledgement receipts. Pero, nung verify niyo iyon, ang mga iyon kay Colonel La Chica, tinanggap niyo na lang na confidential ang paliwanag niya. So, sa intindi niyo po, ano po yung required dun sa joint circular? Tiwala ba o resibo?
1: sa ma'am. Ako po ma'am, nagtiwala po ako sa mga dokumento po na binigay ng aming security officer ma'am. Kasi siya po ang tinalaga na mag-implement po ng mga various confidential expenses ma'am. At saka si Vice President Sara po ng head ng aming office ang nag-designate sa kanya ma'am bilang security officer ma'am.
4: Okay po. Huling pangalawang tanong ko. Tuwing binibigay niyo po yung tig 125 million pesos kay Colonel Achica, yung apat na quarters na yon, nire-report niyo po ba yon kay VP Sara Duterte na, ma'am, ibinigay ko na po yung 125 million kay Colonel Achica?
1: Yes po, ma'am.
4: Okay.
1: Naka-record po yon ang sa CDR po, ma'am, na nag-release pa ako kay Colonel Achica.
4: At naka-record sa CDR na ni-report nyo yung pagbibigay na iyon kay VP Sara Duterte.
1: Tinext ko lang po siya, ma'am.
4: Tinext nyo siya. And huling tanong po, sa pagkakaintindi ninyo, si VP Sara rin po ang nagbibigay ng instructions kay Colonel Achica kung anong gagawin sa pera? Tama po ba yon?
1: Hindi ko alam, ma'am.
4: Hindi nyo alam. Alright. Salamat muli.
1: Salamat, ma'am.
4: Oh, Ms. Gina. Salamat po, Mr. Just a few
2: from the presiding officer, Ma'am Gina. Konti na lang po. Sabi niyo, lahat ng sinasabi ni Colonel Achica, pinapaniwalaan niyo base sa tiwala. Ang ginagawa niyo lamang ay tingnan kung tumutugma o nagtatali yung pera. Tama po?
1: Yes po, Your Honor.
2: Eh bakit sabi po ng COA sa notice of suspension nila, hindi nagtali yung pera? Sumobra po yung pinadala niyong acknowledgement receipts ng 150,000. So, mali po yung tali niyo.
1: Yun po are yung yun pong instances, Your Honor, yung after po na na-release ko po yung 125 million kay Sir Lachica, Your Honor, tumawag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150,000 po, Your Honor, for security purposes, Your Honor.
2: Saan po galing yun eh? 125 million lang po yung perang winidraw niyo sa bangko.
1: So at that time, Your Honor, tumawag ako sa kay Asik Lemer Olton, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si security officer Colonel Lachica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor.
2: Saan galing po yung pera na binigay niyo sa kanya?
1: Kay Asik Lemer Olton niyo po, Your Honor.
2: Saan po naman niya nakuha yung pera?
1: Hindi ko alam, Your Honor.
2: Hindi na rin po kayo nagtanong?
1: Hindi. Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor.
2: Ngayon, yung winidraw po niyo sa banko, hindi ba cash advance po yon yung apat na quarter?
1: As cash advance po, Your Honor. So, kailangan i-liquidate po, Your Honor.
2: Magkano po ang bond ninyo?
1: Di ko kamemorize, Your Honor. I'm sorry.
2: Pero saklaw po yung amount na 125 million. Hindi nyo alam, ma'am?
1: Basta yung ang sabi ng accountant, ang maalala ko, Your Honor, na ang bond ko po ay ka-level po kung magkano po ang ikakas advance ko, Your Honor.
2: Ma'am, ang kinasa advance niyo po, 125, hindi pa nyo naliliquidate, nag-cash advance uli kayo ng 125 million uli para sa first quarter, nag-cash advance uli kayo ng another 125, wala pa pong tinanggap na liquidation. So magkano po ang kabuang bond ninyo? Aabot po ba ng 500 million yung bond ninyo para sa 500 million?
1: Parang 8 basta mayroong 8 yun, Your Honor. I'm sorry, dili ko ka-memorize, Your Honor.
2: Pero saklaw yung mini-withdraw yung cash advance?
1: Saklaw yata, Your Honor.
2: Hindi po pwede kung hindi saklaw. So malamang saklaw, di ba? Ngayon, kanina pa kayo sabing dinisburse nyo kay Lachica, si Lachica nag-implement. Ano po bang ibig sabihin ninyo ng implement? Yung walong iba't ibang lugar sa Pilipinas na binayaran sa loob ng parehong araw, sino po ang gumastos nun?
1: Nag-implement po si Colonel Lachica po, Your Honor. Ako po ang nag-disperse sa kanya.
2: Binigay niyo po yung 125 million kay Colonel Lachica. Ayon mismo sa acknowledgement receipts na hawak ninyo, na tinali ninyo, sabi niyo rin po kanina, nagbigay ng pera sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar sa parehong petsa. Sino po ang nagbigay ng perang yon dun sa mga nakapangalan sa acknowledgement receipt?
1: Hindi ko po alam, Your Honor, kasi hindi po ako nag-implement ng mga confidential activities or operation, Your Honor.
2: Hindi rin si Colonel Lachica?
1: Hindi ko masasabi, Your Honor, basta ako, Your Honor, si Colonel Lachica po ang security officer, Your
2: sorry
1: Honor.
2: Sorry po, hindi ko pwedeng tanggapin yun dahil iba't ibang lugar, 5 hanggang 8 iba't ibang lugar, dinisburse yung pera. Kahit po si Colonel Lachica, hindi naman po siya si Superman, hindi naman niya kayang gawin yun na siya lang. So, ano po yung malamang sagot sa tanong? Hindi po si Colonel Lachica yung nagbigay ng mga pera yun sa mga taong nakapirma sa acknowledgement receipt. Malamang ibang tao yun. Malamang po, di ba?
1: Parang, Your Honor, parang yung issue na yun, Your Honor, is parang sa DepEd po yata.
2: Wala pong ganun sa OVP?
1: Wala pong issue na ganun, Your Honor.
2: Paano nyo po nalaman yun sa DepEd?
1: Kasi yun po ang nalaman ko, Your Honor. Sa amin po, sa AOM, wala pong ganun, Your Honor.
2: Wala pong issue sa AOM. Kaugnay niyan, alam ko. Wala pong issue sa AOM. Hindi po in-issue sa AOM yung mga alias, yung paggamit ng iba't ibang pangalang kakaiba. Wala po sa AOM yun. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel Lachica ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt, siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao?
1: Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor.
2: Ibig sabihin po ba nag-implement siya yung nag-disburse?
1: Siya po ang nag-implement, Your Honor, kung may binayaran po siya, Your Honor.
2: Ma'am, kung siya po ang nag-implement, ibig sabihin siya ang nag-disburse doon sa mga taong nakatanggap. Di umano. Opo.
1: Basta ako, Your Honor, ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya po ang nag-implement, Your Honor.
2: Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nag-disburse sa iba. Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nagbayad sa iba. O kayo po yung nagbayad sa kanya at binayad niya sa iba. Disburse po yun sa inyo, di ba?
1: Ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Tapos, kung may binayaran nun po siya, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor.
2: So, nag-disburse din siya?
1: Basta ako, Your Honor, nag-disburse ako bilang bilang SDO, Your Honor.
2: Ulitin ko, Mama. Ma'am, hindi po komplikado to. Disbursing officer kayo, kaya nga SDO eh. Nag-disburse po kayo sa kanya. Opo. Yung ginawa ba niyang pagbabayad, hindi ba disbursement din yun?
1: Nagbayad siya, Your Honor.
2: Hindi ba disbursement din po yun? Dinisburse niya yung pera. Hindi naman niya binulsa ba ni Colonel Lachica yung pera?
1: Wala.
2: Hindi. Come on, siguradong sigurado kayo. Hindi. So, pinambayad niya. So, dinisburse nga niya dun sa mga taong nakatanggap ayon sa acknowledgement receipts.
1: Dinisburse po niya, Your Honor, during the implementation po ng confidential activities and operation, Your Honor.
2: So, yung ground, implementation nga po niya, kasama doon yung pag-disburse ng pera.
1: Ano po, Your Honor?
2: Yung implementation na kanina nyo po sinasabi, kasama doon, kasama sa pag-implement, ang pag-disburse ng pera.
1: Kaya nag-implement siya, Your Honor, di ko na alam, Your Honor, kung paano po niya gibayaran ang mga tao, Your Honor.
2: Hindi ko po tinatanong kung paano niya binayaran. Ang sinasabi ko po, siya yung nagbayad ng pera, siya yung nag-disburse ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya. Walang napunta sa kanya.
1: Siya po ang nagbayad, Your Honor. Walang napunta sa kanya.
2: Okay. Thank you very much, Ma'am Gina.
1: Salamat po.
2: One final point from Senator Judge Kiko, and then we will excuse you, Ma'am Gina.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. It is actually follow-up to your question, Mr. Presiding Officer. Under Joint Circular 2015, number 1, the SDO is mandated to disburse the funds directly. Hindi ba? to the final legitimate recipient or purpose. Si Lachica, Colonel Lachica ba yung legitimate recipient? Final legitimate recipient or purpose?
1: Hindi po, Your Honor.
5: Mm-hmm. Kaya, ibig sabihin, dapat doon ang magdi-disburse na SDO, kayo po yun, kayo dapat, hindi po ba, ang magbibigay doon sa mga tatanggap tulad ng, yun lang, yung mga may alias. Pero ang sinasabi nyo, ang defense po ninyo is dahil confidential in nature at wala kayong access to confidential, wala kayong security clearance, hindi na nyo pwedeng pakialaman bilang SDO yung mga ginastos sa mga confidential activities. Parang ganun po sinasabi nyo, no? Tama?
1: Pinirify po naman po sa kanya, Your Honor.
5: Pero, okay, yes. Yun lang nga. Yun lang. Yun lang actually na dapat ang SDO under the joint circular should be the one to disburse the amounts to the and disbursement means final recipient or purpose. Hindi naman po si Colonel Lachica yung final recipient at hindi rin siya yung for final purpose. Meron pang iba. But yung defensa po ninyo, kaya kayo pinwera ni Colonel Lachica eh dahil ito ay confidential activities, wala kayong security clearance, kaya hindi kayo dapat nangingilam or hindi nyo na kailangan alamin pa kung paano ginagastos ito. Basta merong sinasabi nga ninyong liquidation and supporting documents.
1: Meron po siyang sinasubmit sa akin, Your Honor.
5: Okay, maraming salamat. Thank you.
1: Salamat din.
2: Thank you, Senator Judge Kiko. Madam Gina, you are excused. Maraming salamat po sa panahon, sa pasensya, sa pagtugon sa mga katanungan ng mga abogado na magkabilang panig at ganyan din ng Senator Judges. Salamat po sa oras. You are excused, ma'am. You may
1: salamat
2: step down
1: po sa lahat. Salamat po. Magandang hapon.
2: For some administrative matters, we are in receipt of a letter from Mr. Ortonio that his exams were suspended last week due to inclement weather and is reset to September 1 and 2. A subpoena has been issued to him to attend today and tomorrow's hearing. So we expect Mr. Ortonio to be here tomorrow as the witness of the prosecution. And we note the manifestation and appreciate the manifestation of Mr. Ortonio regarding the postponement of the exam. We are also in receipt of a letter from Gabriel Mendoza Law Offices and a medical certificate of Edward Fajarda, our supposed witness for today, tomorrow, and the next day, excusing himself from attending the 24, 25, and 26 trial because according to the letter and medical certificate, Mr. Fajarda was confined in the ICU for observation, although he's in a regular room now because he suffered from a stroke on the lower backside of the brain, according to the medical certificate. The court notes the medical certificate from counsel and physician of Mr. Fajarda. However, before we excuse him as requested, the court, is instructing and directing the head of the Senate's Medical and Dental Bureau, Dr. Sison, to examine the witness and validate the medical findings with his physicians and to submit a report to this court regarding his condition and if indeed he will be unable to testify this week and when, if at all, he can testify. So ordered. The chair will defer, would have been prepared to make a ruling with respect to the August 12 manifestation of Sheila and hear the answer of Attorney Ligutan. However, given the time, we shall postpone that for tomorrow. So, Your lead Honor, prosecutor, do we expect Mr. Ortonio to be your next witness tomorrow?
6: First of all, Your Honor, we would like to request from the Honorable Impeachment Court a certified true copy of the medical certificate of Edward Fajarda, the former SDO of DepEd, whom we expect to present today until tomorrow. Nonetheless, Your Honor, we would like to express our complete understanding and concern should the medical condition has any relation to the ongoing impeachment trial. And Pertaining to Mr. Ortonio, Your Honor.
2: Before you proceed, Counsel, so we will furnish you that copy, Clerk of Court is so directed, as well as the report of the Senate's Medical and Dental Bureau Chief. You and the other party will be furnished with a copy of the same.
6: Likewise, Your Honor, with respect to the advice of the physician to take a rest for a period of 2 weeks, we understand that the medical certificate was issued on August 20, and 2 weeks will end on September 3, and that is a Thursday. And therefore, we would like to make a reservation on September 7 for the presentation of Edward Fajarda, still as part of the witnesses of the prosecution, Your Honor.
2: So noted.
6: With respect to Limuel Ortonio, Your Honor, the Assistant Chief of Staff of the OVP, yes, we confirm to present him tomorrow. However, Your Honor, since tomorrow is only Tuesday and we would like to maximize the schedule that was given to us by the Honorable Impeachment Court, may we likewise request for the issuance of subpoena to the three AFP officials, namely, Your Honor, Colonel Manaros Boransing II, Colonel Magtanggol Panopio, and Colonel Adonis Bahaw. This is for Wednesday, Your Honor. That is August 26. And if we will not be able to finish the same, we will be making the necessary manifestation on Wednesday for a possible reissuance of subpoena on the following week, Your Honor.
2: These officials of the AFP are in active service, Counsel? Would you know?
6: It is believed, Your Honor, that Colonel Adonis Bahaw is retired already. However, the two remaining, such as Colonel Manaros and Colonel Magtanggol, are both in active service of the Armed Forces of the Philippines.
2: And this pertains to the OVP or DepEd's confidential funds?
6: This pertains to the Department of Education's confidential fund, Your Honor.
2: Although Attorney Ligutan answered already earlier, I think you cannot ignore the fact that the witness has been naming one specific colonel for the whole afternoon and this morning, and the name of the colonel does not appear in one of those you are seeking to issue a subpoena against. Out of curiosity, although we cannot compel you, Counsel, at some point, do we expect that to happen?
6: We confirm, Your Honor, that that is part of the prosecution's witnesses, but as a matter of practice of the prosecution, we will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented before this impeachment court, Your Honor.
2: But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachiga was starring in the testimony of...
6: We confirm that, Your Honor.
2: Gina Acosta. Let the subpoena be issued to the aforementioned three current and or former officials of the AFP to attend the hearing beginning on Wednesday. Who will be your first witness? In what order will they appear? Will you call them, Counsel?
6: They will be presented in the order as presented earlier, Your Honor. Okay. Boransing and then Panopio and then Bahaw.
2: Let the corresponding subpoenas be issued to the three aforementioned officers and or former officers of the AFP for Wednesday. August 26, as well as for the hearing and trial dates next week, 31 and 1 and 2, if I'm not mistaken.
6: 31 is a holiday, Your Honor.
2: 1 and 2 then, for 1 and 2, September 1 and 2. So ordered.
7: Your Honor.
2: Counsel for respondent, Sheila. Yes, ma'am.
7: Yes, good afternoon, Your Honor. We will defer to the ruling and issuance of this court of the subpoena for the three named AFP officials, but we just like to put on record that this would be inconsistent with the pretrial order and the order issued at the start of the trial by this court that with respect to intended witnesses, each party must be given at least 5 days before the intended dates for their presentation. Since the disclosure was only made today, then we're practically given just, 2 days? In fact, 1 day before Wednesday. And this isn't procedural, Your Honor. This goes into the substantive, the ability of the respondent to prepare substantively for any cross-examination or presentation of the prosecution's witness. But this court having issued the subpoena, corresponding subpoena, upon the request of the prosecution, we'll just put on record whether this would govern the proceedings from here on, where short notice and that are inconsistent with the pretrial order will be allowed by this court moving on for both parties and not only for one party, Your Honor.
2: No, counsel, if I may. We will be listening to Ortonia tomorrow, who might actually reach until Wednesday. At worst, we will be hearing the direct examination of Colonel Buran Singh, and the court will give due recognition and time to the counsel for respondent to prepare for the cross. So most likely, without presuming, most likely the cross-examination of the counsel for respondent for this new unannounced witness will be on Tuesday next week, giving you more than actually 5 days even.
6: Thank you. Just put on record, Your Honor. Your Honor, please.
7: Thank you for the clarity, Your Honor.
6: Your Honor, may just put on record that our disclosure or submission of the no witnesses, which, as described by the defense, is a seeming deviation, is not deliberate, Your Honor. If not for the inability of the next witness, former SDO of DepEd, who is Edward Fajarda, we will not be seeking for the issuance of subpoena of these new witnesses. Your Honor, this is prompted by the inability of the next hostile witness in the person of Edward Fajarda to make himself available tomorrow and on Wednesday. Reason why we requested for the issuance of subpoena of three AFP officials, Your Honor.
2: Julie noted. Honor, the court accepts the explanation of counsel given again the unavailability depending on the findings of the Senate doctor as to his actual condition. Yes, Sheila?
7: Just very quick manifestation, Your Honor. I did not state or even manifest that there was seeming evasion by the prosecution. I merely sought clarity, Your Honor.
2: That was how it was taken by the presiding officer. Any other points?
7: Yes, Your Honor.
2: Yes, we are counsel for respondent.
7: We are in receipt of a request for stipulation, material facts concerning witness Edward D. Fajarda, dated August 24, 2026. I've read the entirety of this three-page motion, including the signature page, and we are not willing to stipulate on the matters contained in this request for stipulation, apart from items number 1 and 2, that Fajarda serve as executive assistant and as the SDO for CF of the Department of Education during the term of respondent Vice President Sara Duterte, Secretary of Education. And number 2, in such capacity, Fajarda was tasked to disburse and liquidate the 112.5 million DepEd confidential fund subject of this case should the presentation of Mr. Fajarda goes on another schedule. But as to the rest, Your Honor, just so we don't waste any more time waiting for the response to this request for stipulation, we're putting on record, we're not stipulating as to the rest of the items in this request for stipulation, because we are aware that whatever stipulation that the defense would enter from items 3 to 11, it may be taken as something that one conclusion can be drawn from another, Your Honor. So we refuse to stipulate.
2: Julie noted as to items 1 and 2 out of the 11 items, I believe, that the prosecution requests for stipulation. Items 1 and 2 are duly stipulated. No need to present evidence on those two points. When you present witness
6: Edward Fajarda,
7: Your Honor.
2: Fajarda, whenever that may be. So noted. Thank you.
7: Thank you.
2: Any other points?
7: Nothing more, Your Honor.
2: There be no other points to be taken up. And again, Chair reiterates that it will make its ruling tomorrow with respect to the point raised by counsel for respondent. And we will hear Attorney Ligutan as well tomorrow, I believe. Hopefully, we'll have enough time. There be no other matters to be taken up. The court is here. Before the court adjourns, session will be called at 4 p.m. according to our Senate President for the information of the senators and the senator judges. The trial is adjourned, and we'll see you tomorrow at 10 a.m.
8: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: 3:28 ang ating oras. Dakuhan na po natin ang Senado paghawak ni Special Disbursing Officer Gina Acosta sa confidential funds ng OVP. Iginiit ng depensa na sang-ayon daw po ito sa DBM COA rules. Si Luisa Irispe sa detalye.
8: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Jamie, pinuntungan ang kampo ni Vice President Sara Duterte na walang nilabag at hindi bawal ang naging paghawak sa confidential funds ni Special Disbursing Officer Gina Acosta. Sa naging cross-examination ng defense team sa hostile witness na si Acosta ngayong araw, ilan sa tinanong kung kinakailangan nga ba talaga ng personal na kasama ng isang o personal na kasama ang isang SDO sa confidential operation at kung kailangan ba na may formal na training ito para sa mga confidential activities. Sumagot naman si Acosta na base nga sa Joint Circular 2015-01 ng Department of Budget and Management at ng Commission on Audit, hindi kailangan at walang ganitong requirement upang maging SDO. Narito ang bahagi ng impeachment trial kanina, cross-examination ng defense team.
11: The Joint Circular does not require you, an SDO, to be personally involved in the agency's confidential operations on the ground.
12: Wala pong sinabi ang circular, Your Honor.
11: Wala rin po bang sinabi sa Joint Circular na kailangan may experience kayo pagdating sa confidential operations?
12: Wala din, Your Honor, sa akong pagka-understand.
11: May nakalagay rin po ba sa Joint Circular na kailangan may kaalaman kayo kung papaano ginagawa ang confidential activities?
12: Wala ko naka-encounter, Ana, Your Honor, sa GC.
10: Tinanong din naman ng depensa si Acosta kung base ba sa Joint Circular bawal ang ginawa niya na mag-rely o magtiwala sa mga dokumento o acknowledgement receipts na ibinibigay ni Security Officer Colonel Raymond La Chica at kung bawal din ba na tumulong ang isang security officer para sa planning, certification at pag-ayos ng confidential funds. Pero sagot lang din ni Acosta na walang nakalagay sa JC na bawal ito. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
11: Na pinagbabawal kayo mag-rely sa documents provided by a security officer?
12: Ano yun, Your Honor?
11: May pagbabawal po ba sa Joint Circular na bawal mag-rely sa documents na pinoprovide ng security officer?
12: Wala, Your Honor.
10: Nilinaw din naman sa cross-examination na walang background si Acosta sa anumang confidential activities at operations. Pero hindi nga ito hinihingi bilang requirement sa Joint Circular. Iginiit din ni Acosta na para sa kanya, kontento siya na ginamit ng maayos o tama ang paggastos ng confidential funds. Ipinunto din naman ang depensa na noong SDO si Acosta, noong mayor pa ng Davao, si Vice President Sara Duterte, malinaw na walang inilabas ang COA na Audit Observation Memorandum, Notice of Disallowance at Notice of Suspension. Samantala, matapos nga yung cross-examination ay nagkaroon pa ng redirect ang prosecution. Pero sa re-cross-examination, iisa lang naman yung naging tanong dito kay Acosta at hinggil nga dun sa pag-question sa kanya ng prosecution na kung bakit mabilis siyang sumagot pagdating dito sa defense. Pero ang sinabi lang ay nakakaintindi naman siya pero humihingi nga siya na makapagsalita din ng Bisaya, pati na rin ng Tagalog, pero nakakaintindi siya ng English. Samantala, bago naman matapos ang impeachment trial ngayong hapon, ay nagsalita si Attorney Sheila Sison, ang lead counsel ng defense team, at sinabi nga niya na nakatanggap siya ng sulat hinggil sa stipulation o pagtanggap bilang totoo sa ilang mga pagkakakilanlan, pati na rin sa mga dokumento hinggil kay Special Disbursing Officer Edward Fajarda. At ayon dito sa defense team, ang kanilang isistipulation o tatanggapin lang na totoo o sasang-ayunan ay na si Fajarda ay isang SDO o Special Disbursing Officer para sa confidential fund ng Department of Education at siya rin ang nag-liquidate ng 125 million na liquidation na confidential fund ng Department of Education. At yan muna ang pinakauling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Isang makasaysayang pagdinig.
13: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. At batay nga po doon sa pagharap kanina ni SDO Acosta, no? Ito po ay batay din, no, sa aking obserbasyon. Ang kanyang sinasabi, may fund utilization report at tiwala siya dito nga kay Colonel La Chica, dahil nga ito yung dinesignate ni Vice President Sara Duterte, kung kaya hindi na niya pinaghanapan pa or ang validate na lamang niya doon sa acknowledgement receipt ay yun pong mga si mismong Colonel La Chica na yung kanyang tinanong. Pero hindi naman maitatatwa, no, na medyo napikon yung ilang mga Senator judges. Ito pong si Senator Raffy Tulfo, ang kanyang sinasabi, sasabihin lang natin to, and I quote, "You're stupid sa ngalan ng blind loyalty." Yan po ang ako, dating boss ko yan, so ramdam ko yung pagka medyo gigil. Okay, sige, dito muna tayo sa House Prosecution. Umalma sa selective memory ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Mimi, naging paulit-ulit nga at tila memorized answer na ang naging sagot ni Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta. May selective memory, yan ang kwestiyon ni Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan, ang tila nakalimutan ni Gina Acosta yung mga naging sagot niya kaninang umaga. Punto ng prosecutor, paanong kayang-kayang alalahanin ni Acosta ang mga detalye ng audit report mula 2019 hanggang 2022, pero biglang nagka-amnesia at hindi na maalala ang halos sa 2 bilyong pisong confidential funds ng Davao City nung siya naman ang humahawak ng confidential fund ng lungsod. Binuksan din ni Ligutan ang pag-isa kay Acosta sa pamamagitan ng pagpapaalala ng kanyang mabigat na legal na pananagutan sa paggastos ng confidential funds. Sa recross examination, sinabi ni Ligutan na bilang nag-iisang SDO na nagpirma at nagkumpirma sa mga ulat ni Acosta ang may direktang pananagutan sa batas. Dahil dito, anya, ay sakaling mapatunayan ang maling paggamit ng pondo ay pwedeng maglagay sa kanya sa peligro ng pagkakakulong. Pero Jamie, kanina sa isang ambush interview kay House Prosecutor at Bicol Saro Party Representative Terry Ridon, sinabi niya na mukhang may ordinaryong empleyadong makukulong. At tinukoy niya ito ay si SDO Gina Acosta at yung paulit-ulit na dinadahilan ni Acosta na si Colonel Dante La Chica ng VPSPG dahil sa maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Giniit ni Ridon, hindi dapat ang mga subordinates lamang ang pumapasa ng parusa dahil ang tunay na may pananagutan at dapat makulong ay ang mismong nagpapatupad at naguutos sa kanila, at ito ay si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
14: Ito, I think naging malinaw na malinaw sa ating lahat na mukhang makukulong si Gina Acosta, makukulong si Mr. La Chica dito po sa maling paggamit ng confidential funds. Pero alam po ninyo, mga ordinaryong kawanilang po ito. Kailangan po nating tiyaking makulong at matanggal sa pwesto yung pong pangalawang pangulong Sara Duterte. Kasi very clear, the original sin for all of these things has been yung pong pag-utos ng pangalawang pangulo sa BPP na Acosta, ibigay ito kay Mr. La Chica.
10: At yan ang naging pahayag, Jamie, ni House Prosecutor Terry Ridon. Sa ngayon ay nag-umpisa na yung press conference para sa recap ng mga kaganapan ngayong araw na ito ng Day 17 ng impeachment. Magbabalik tayo muli mamaya. Ako po si Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdez-Reyes, sa day 17 po ng impeachment trial. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tumayo at nagsalita po si Senator Lito Lapid. O, ang kanyang katanungan, syempre yung tungkol dun sa concern niya, no? Dahil si Senator Risa Hontiveros po, ang concern naman niya, parehong Hontiveros, although iba yung name, pero parehas na parehas yung birth date. Yung birthday na nando doon. At ganun din itong si Senator Lito Lapid, ang kanya namang binabanggit ay meron daw dalawang Lapid, at ang sinabi daw nga ng tatay niya, kapag Lapid ay kamag-anak niya. So ang concern naman niya, okay lang kung nabigyan yung mga kamag-anak niya, paano nga daw ma-assure nitong si Gina Acosta na totoong naibigay yung pera doon sa mga recipient. Mula naman po sa Senate Impeachment Court, naroon si Nympha Asuncion.
8: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Yes, Jamie, tama ka nga, no? Pagkatapos nitong cross-examination na pinidirect sa testigong si Gina Acosta, ay nabigyan nga ng pagkakataon yung mga senator judges natin na makapagtanong ng kanilang mga clarificatory questions dito kay Acosta. Sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi niyang dating OVP Special Dispersing Officer na si Gina Acosta na matagal na siyang government employee bago naging SDO. Naging stenographic reporter muna ito at kalaunan ay naging supply officer sa Sangguniang Palungsod sa Davao City, at nakilala niya si VP Sara noong ito ay vice mayor pa at naging SDO nung mayor si VP Sara. Pinunto ni Tulfo ang paggamit ng mga alias gaya ng Mary Gaze Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Nitnit at Belat sa mga dokumento ng confidential funds. Ginusto niya kung bakit hindi hiniling ni Acosta ang tunay na pangalan ng mga recipient na ito, lalo na't maaaring kailanganin ang mga dokumento sa audit ng COA. Ayon kay Acosta, sa kanyang pagkakaunawa doon sa joint circular ay hindi nakasaad na kailangang ilagay yung pangalan ng mga totoong recipient sa dokumentong nakita niya. Kwestiyon din ni Tulfo yung pag-disperse ng kondo kay Colonel Raymond Lachica na anyay walang fidelity bond para makapag-disperse ng kondo. Kinumpirma ni Acosta na ipinagkatiwala niya ang kondo sa kaya Lachica matapos itong italaga nga bilang security officer ni VP Sara kahit alam niyang wala itong fidelity fund. Sinabi naman ni Acosta na nagbigay si Lachica ng fund utilization report na kanyang binerify laban sa object of expenditures dahil nagtugma naman anya yung halaga ng gastusin, at sinabi niyang wala siyang nakitang mali sa paggamit ng confidential fund. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Rafi Tulfo ay tinanong nito yung tungkol dun sa mga kahina-hinalang pangalan pa rin at dokumento na ginamit sa liquidation ng confidential funds. Ginete Senator Judge Rafi na dapat sana ay nagduda na si Acosta nang makita nga niya yung mga pangalan ng informant na gumamit nga ng gaya ng alias Belat, Pago, Pusa, gayon din yung mga dokumentong maraming pangalan pero iisa lang yung pirma. Narito yung bahagi ng interjection ni Senator Judge Rafi.
0: How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
12: Nasa average ng pagkatao, Your Honor.
0: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na Bilat, Pagong at Pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to. Hindi po ba? Para sa normal na tao.
12: Nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
0: So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ka nagtaka?
12: Pinirify ko po yun si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
10: Question naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, ang dating OVP disbursing officer, tungkol sa pananagutan niya din sa 500 million na confidential funds, itinagkatiwala nga kay Lachica. Ginit ni Gatchalian na bilang accountable officer dapat ay matiyak ni Acosta kung saan napunta yung perang ibinigay kay La Chica. Sinabi ni Acosta na may fund utilization report naman daw na pirmado nga ni La Chica at naisumite ang liquidation sa COA. Pero ginitigat siya liyan na hindi sapat yung liquidation o pirma lang dahil wala umanong personal knowledge si Acosta kung talagang ginastos yung pera o napunta ito sa bulsa ni La Chica. Ayon kay Acosta, buong kanyang tiwala kay La Chica dahil nga ito yung itinalaga bilang security officer at siya yung namuno doon sa Vice Presidential Security Protection Group. Tinanong din ni Gatchalian kung sinabi ba ni Acosta kay VP Sara na maaaring magkaroon siya ng problema bilang accountable officer dahil sa pagbibigay ng pera kay La Chica. Sinabi ni Acosta na hindi niya ito sinabi kay dating kay VP Sara dahil si VP Sara mismo yung nagkalaga nga kay La Chica bilang security officer. Si Senator Judge Joel Villanueva naman tinanong kay Presiding Officer Jesus Cordero kung si La Chica na ba yung susunod na witness ng prosecution. At ang sabi naman ng presiding officer, call na ito ng prosecution at sa ngayon ay wala pang ganitong manifestation sa parte ng prosecution. Pero listed naman daw itong si La Chica bilang haharap na witness sa parte ng prosecution. Pakinggan natin yung naging talakayan sa pagitan nila Senator Judge Joel at presiding officer Jesus Culero at ng prosecution.
15: Ask Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na sasalang po.
2: That is the call of the prosecution and no such manifestation has been made. Although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel La Chica is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan?
16: Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel La Chica, Your Honor, please.
2: That is their call, yes. Senator Judge Villanueva.
15: I understand. Thank you. I hope, Shep, po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin.
10: At gaya nga nung sinabi mo kanina, Jamie, na itanong ni Senator Judge Lisa Ontiveros, yung isa dun sa mga pangalan dun sa mga acknowledgement receipts na ipresenta dito sa pangdiditis. Kasi particular dyan yung Clarice Ontiveros na ito nga ay kapilido ni Senator Judge Lisa Ontiveros at tinanong niya kay Acosta kung napansin ba ni Acosta na yung birth yung petsa na nakalagay doon kung kailan daw nabigay yung petsa na nakalagay doon sa acknowledgement receipt na February 24, 2023 mm-hmm. ay birthday ni Senator Judge Risa Ontiveros. Ayon kay Senator Judge Risa, napakalaking coincidence naman daw noon at natanong niya kung napansin ba yun ni Acosta. Ang sabi ni Acosta, hindi niya yun napansin, pero may mga ilang tinanong din siya kay La Chica na mga ARs dahil may ibang ARs na walang pirma at yung iba walang date at yung iba hindi mabasa yung mga pangalan. Natanong din ni Senator Judge Risa Ontiveros kung bilang implementing officer ay aware ba siya na siya yung mapaparusahan kung sakasakali dahil nga siya yung accountable officer dito sa pag-release ng pondo ng confidential fund. Ang sabi ni Acosta ay aware naman siya na siya yung accountable officer. At doon naman sa administrative matters bago matapos itong day 17 ng impeachment trial ay binanggit ni Presiding Officer Chis Escudero yung isang liha mula sa susunod na witness na si Limuel Ortonio at pinapaalam niya na yung dapat na psychological examination na kanyang attendan last week ay na-risked ng September 1 and 2 kaya siya ay pinapasabina na bukas hanggang sa Wednesday at siya yung susunod na testigo na haharap pagkatapos itong si Gina Acosta dahil dapat yung susunod na witness na dating SDO ng Department of Education na si Edward Fajarda ay nagpadala rin ng liham sa impeachment court at sinasabi na ito daw ay na-stroke at kasalukuyang naka-confine sa isang ospital. Kaya nanghihingi ng excuse na na hindi mo na siya mapatawag dito sa pagtinig sa ngayong August 24, bukas 25 at sa 26. Pero bago ito igawad ng impeachment court, ay natasan muna ni Presiding Officer Cheese Escudero yung head ng Medical and Dental Bureau ng Senado na i-check yung kalagayan nitong si Edward Fajarda at mag-report sa impeachment court kung kakayanin ba nito na magtestigo. Sa parte naman ng prosecution, pagkatapos ni Ortonio ay ipinapasabila rin bilang susunod na naka-line up na witness yung tatlong AFP officials na sila Colonel Manaros Borancing, si Colonel Magtanggol Panopio at si Colonel Adonis Bahaw. Sila ay pinapasabina sa Wednesday, August 26, sakali ngang maagang matapos yung pagtatanong kay Ortonio. At ayan muna yung mga pinakahuling kaganapan para sa part ng impeachment court. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
8: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte on Radyo Pilipinas coverage.
13: At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Susunod na po ang impormasyon at aksyon hatid ng Philippine Information Agency. Oras natin, 3:48 ng hapon.
8: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, makapulungan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Magandang hapon mga ka-PIA! Balik eskwela na po ba yung mga bata? Pero sure na sure, back to office na po yung mga ilan sa ating manggagawa. No? Kamusta naman po yung sitwasyon sa inyong lugar? Matapos po ang tag-ulan. At syempre medyo mahaba-haba yung usapan natin kanina. No? Pero napaka-importante ng episode natin ngayon. Hindi natin ito mapapalampas. No? Maulan man o umaraw, hindi kami titigil. Nandito pa rin po kami. Ako pa rin po si Amber Cortez.
3: At kasama pa rin po niya, Jenny Red mula sa PIANCR.
22: At ito pa rin po ang impormasyon na taksyon na mapapanood nyo pa rin po kami at mapapakinggan sa Radyo Pilipinas sa TV na channels 45 to 49, channels 3 ng TV Plus, no? At syempre sa live na live po tayo mapapanood sa mga Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya huwag niyo pong kakalimutan na i-like, follow at i-share ang ating programa para hindi po kayo mahuli sa makabulang balita at talakayan. At syempre ngayong araw ay kakamustahin naman natin yung kalagayan po ng ating mga kababayan na nasa loob ng kulungan, no? Hindi natin pwedeng mapalampas tong episode na to kasi live na kasama natin ang ating panauhing pandangal, no? Bukod sa mga persons deprived of liberty or PDLs, atin rin pong pag-uusapan yung mga iba't ibang programa at proyekto ng BJMP NCR at syempre yun pong ating mga magigiting na jail personnel. Lahat po yan tatalakayin natin maya-maya kasama po si Bureau of Jail Management and Penology, no less than the regional director po natin o ang pangrehiyong patnugot, no, si
3: Tagalog na Tagalog,
22: Jail Chief Superintendent.

0: Philippine Area of Responsibility. Nagsagawa na ang OCD ng pre-disaster risk assessment kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at LGUs bilang paghahanda sa inaasahang masamang panahon. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, maaaring magsimula ang monsoon rains ngayong Lunes o Martes, bukas na yan mga ka-PIA, at magpapatuloy hanggang Webes o Biyernes. Tiniyak din ng ahensya na nakahanda na ang kanilang response team at iba pang relief supplies para sa agarang pagtugon sa mga posibleng insidente. Kaugnay nito, mayroong sapat na ayuda na nakaimbak ang DSWD kabilang ang mahigit 3 million family food packs, mahigit 275,000 non-food items, mahigit 300,000 ready-to-eat food, at 715.25 million na quick response funds. Tatawaging OBET, ang Typhoon Sodel ang isa sa mga bagyong binabantayan oras na makapasok ito sa PAR. Pangalawa nating balita, DOH handa na sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Naka-activate na ang leptospirosis express lane ng Department of Health o DOH para sumabilis na gamutan dahil sa inaasahang pagdami ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. May nakalaang antibiotic, rapid diagnostic test kits at hemodialysis units para sa mga pasyenteng may moderate hanggang severe cases. Personal ding bumisita si DOH Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital upang tiyakin ang kahandaan ng mga pasilidad. Ayon sa DOH, may nakahandang surge capacity beds ang kanilang mga ospital sakaling dumami ang mga pasyente. RD, huli nating balita. Ngayong araw, nationwide school safety drill ipinagpaliban muna ng DepEd. Ipinagpaliban ng Department of Education na DepEd ang live shooter attack drill o ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na isasagawa sana bukas, Agosto 25, dahil sa mga kanseladong face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa, bunsod ng sama ng panahon. Bukod sa kanseladong mga klase, ipinagpaliban din ang drill upang mas mapaghandaan ang aktibidad at magkaroon ng child protection at psychosocial support experts habang isinasagawa ang drill upang masiguro ang kaligtasan at psychological well-being ng mga mag-aaral. Nagpaalala din ang kagawaran na dapat ay manatiling age-appropriate at trauma-informed ang drill na nakofocus sa basic protective actions, communication, coordination, accountability, at recovery.
1: Ayan mga ka-PIA, lahat po ng ating balita ay masusing fina-check po ng ating team bago po yan sabihin sa inyo or ibahagi sa inyo. At nakakasigurado po kayo na lahat po ng ating impormasyon ay na-double check at na-triple check.
0: Dahil mahalaga na maging mapanuri.
1: Yan. So yan, dare-diretso na po tayo sa ating usapan ngayong hapon dahil nandito tayo, very excited tayo na makausap ang ating panauhing bandang
0: halaman. Matagal nating inantay ito.
1: Yes, syempre yung mga programang nagpapaabot sa ng tulong sa ating mga persons deprived of liberty, no? Makakasama natin ngayong hapon ang the regional director, no? The NCR Regional Director, Jail Chief Superintendent Baby Noel Montalvo, para pag-usapan natin ang iba't ibang programa ng BJMP NCR, hindi lang para sa ating mga PDLs pero pati sa communities. No, ayan. Magandang hapon po, RD Baby.
0: Good afternoon, sir.
1: Ayan, sir. Good afternoon po. Ayan. So maraming salamat din po sa pagpunta at syempre excited po kami lahat para malaman po kung ano ang mga programa ng ating BJMP sa ngayon po. Simulan po natin yung usapan sa kalagayan po ng ating mga pasilidad, no. Ano po ba yung kasalukuyang level ng jail congestion dito sa Metro Manila? Kasi marami pong gustong malaman kung ano ba yung sitwasyon ng mga mahal nila sa buhay na nasa piitan ngayon, sir.
2: Okay, so as far as NCR is concerned po, meron tayong 38 jail facilities ngayon. Mm-hmm. And ang totality po niyan ay nasa 398% ang congestion rate natin. Mm-hmm. At kung ito ay kukumpara natin sa mga previous years, napakalaki naman pong pagbabago. Mm-hmm. Bumaba po ng husto ang ating congestion rate.
1: Ayan. So, ibang mga programa kasi yung mga nakapaloob dyan.
0: Oo, at napakalaga yun, RD, kasi ibig sabihin gumagana din ang ating justice system. Oo, yes. Kasi magkaakibat yun, magkatulong para ma-decongest ang ating jail.
1: Oo, napakagandang balita yan. Pero pwede nyo po bang i-elaborate sa atin, sir, yung mga konkretong hakbang na ginagawa ngayon ng BJMP-NCR para maibsan po yung siksikan ng persons na deprived of liberty sa ating mga piitan, sir?
2: Okay po. Ang isa po sa napakahalagang programa natin na ginagawa ay yung sa paralegal service po natin. Mm-hmm. Na kung saan na ang ating po mga paralegal officers ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Mm-hmm. Sa tulong po ng ating korte, sa tulong din ng ating yung sa

0: ano natin, kay Ma'am Janet sa PAW natin.
1: Yan, sa Parole and Probation din, sir.
0: At sa PAW din po, sa PAW din.
1: Sa PAW din, no, Public Assistance
0: kasi
1: Office.
0: Kasi noong una, kasi ang panahon na, kumbaga, hindi pa masyado natitignan itong congestion na to, matagal po sila bago ma-release. Kaya nagkakaroon ng congestion. So ngayon po, napapabilis natin sa tulong na po ito ng iba't ibang ahensya na kung saan na talagang sinisiguro natin na hindi magtatagal yung mga PDL natin sa loob. At kung in case naman na tumagal sila na kung saan yung kanilang dapat na sentensya ay halimbawa ay 6 na buwan at sila ay 7 buwan na, ay agad po natin inimpormahan ang korte niyan para sila ay mapalabas kaagad.
1: Okay. Sir, meron lang akong question. No? Ito, maano sa isip ko madalas eh. And I'm sure naiisip to ng ating mga kababayan. Sir, ang madalas natin naririnig na ang tawag sa kinalalagyan ng mga PDLs, merong dormitory at meron ding jail facility. Ano, may pagkakaiba pa yung mga ganun?
2: Female dormitory.
1: Mga ganun.
0: Wala lang pong gaano pagkakaiba yan. Kundi mas ika nga yung tawag natin. Kasi pag tinawag natin parang jail, parang masyadong degrading. So pinapaganda po natin yan na para mas makatao na, na pananaw. So female dorm. Meron nga pong kumalat dyan na may tumawag ata sa isang facility sa female. Tatanong may bakante pa.
1: Kaya nga. Kaya nga. Meron yun na parang nag-message siya dun sa female dormitory.
2: May available room pa po.
1: Ayan. Pero nakakatuwa nga kasi napaka, ano no, napaka community-based. No? Hindi siya isolating masyado na parang magkakaroon ng stigma yung mga PDL na at least pagbalik niya sa ano sa community, hindi naman tipong parang kulungan talaga, as in kulungan, hard kulungan, no? May dormitory naman tayo na tinatawag. Pero sir, ngayon papasok na yung tag-ulan, ongoing na yung tag-ulan actually. Ano po yung mga pangunahing hamon po na kinakaharap po ng mga kawanihan natin sa PITAN, mga PDL po natin, lalo na po yung mga medyo lampas pa rin po sa kapasidad natin na mga facilities, sir?
0: Kadalasan pong nagiging suliranin natin ay yung sa health concerns po nila. Dahil hindi maiwasan na pag tag-ulan, andyan po yung sipon, yung ubo, at gaya po nung sakit na nakukuha sa ihi ng daga, yung leptospirosis. So, lagi naman po pinaghahandaan ng BGMP yan, and before po magkaroon ng mga senaryong ganyan, ay talagang pinag-aralan na, at may gabay na tayo binigay sa ating mga health service unit kung ano mga gagawin. May mga seminar din po na kumbaga binibigyan ng aral yung mga PDL anong dapat gawin in case may mga nararamdaman sila or may problema sa kanilang kalusugan.
1: So palagi naman yan, sir, merong ano, merong naka-standby na parang health officer sa bawat facility natin, no? In cases of emergencies, ganun. Ano yan, sir? 24/7 din ba yun? Or...
0: Yes po, meron po tayo mga duty nurses sa jail facilities 24/7 at meron din po tayong tatlong doktor na nagurubing naman po and on call anytime.
1: So napaka ano na, holistic na rin eh, no? Pero speaking of holistic approach, meron kami, sir, kasi nakikita na mga products din ng mga PDLs, no? Parang nakikita-kita natin yun sa mga Changi-Changi, sa mga malls.
2: At madami na beses na natin sila na-invite sa ating mga bazaar.
1: Mga
2: bags, bags, mga lamps.
1: Mga halaman na maliliit na gawa sa mga trinkets. Pwede bang ipa-elaborate nung program na yun, sir? Para saan ito? Bakit natin sila binibigyan ng pagkakataon na
2: kumita?
1: Kumita ng ganyan.
0: Ito po yung part ng livelihood program ng BGMP na kung saan na mga may PDL kami na may kakayanan o nais ba na kahit paano ay kumita, tinuturoan po sila na magkaroon ng ganitong klaseng livelihood. Mas na-train sila, gumagawa na po sila niyan. At pag nabenta naman po, may porsyento sila diyan. At kung saan nakakatulong po to sa pagpapadala ng pera sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa labas.
1: Diba? Nasa loob ka na ng ano, ng facility, pero nakakapagpadala ka pa rin ng ano.
2: Hindi natin maiiwasan ang napapasok sa facilities ay yung breadwinner din ng pamilya.
1: Yes, nakasalalay din. Nakasalalay din yung kung may asawa or may anak, 'di ba? So napakalaking tulong din po nito, no, sir. So lahat po ng facilities natin dito sa NCR may ganun, livelihood programs ganyan.
0: Opo, lahat po meron. Nagkakaroon lang po ng diferensya diyan yung laki po ng espasyo. Siyempre po, iba-ibang gym facilities, iba-ibang espasyo, at nagkakaiba rin po sa klase ng produkto dahil sa availability ng mga kagamitan at kung sino yung mga magte-train sa kanila, kung ano yung gusto i-train sa kanila, bag making ba o kung ano mang klaseng livelihood projects.
1: Yung ano sir, yung mga materials, galing din yun sa BJMP? Pinaprovide ng BJMP or binibili rin nila or ano, paano ba nag-work ito sir?
0: Since income generating po to, part ng nakukuha nilang pera ay yun po ang binibili ng na mga part nito.
1: Oo, so pwede, self-sustaining na eh. No?
2: Para siyang talaga nagpapaikot.
1: Oo, parang kooperatiba na rin eh. No? Kung gusto mong maka ano rin ng businesses or diba, so kung may talento ka rin naman or tuturuan ka nila, diba, pagdating naman sir sa mga nagbabantay sir ng ano ng ating mga facilities, meron din ba tayong mga ganong klaseng mga programa na nakakatulong din sa kanila para maging medyo, kasi kung ikaw nagbabantay ka dun sa facilities, stressful masyado yun, di ba? Meron mga support programs din ba sir ang mga BJMP para sa ating mga kasamahan na nagbabantay ng pasilidad sir?
0: Isa po ito din sa programa ngayon na pinapalakas under my command, na kung saan gusto ko rin na bantayan din yung mental capability ng ating personnel. Kaya meron po kaming mga programa, inatasan ko po yung aking ratio o yung aking executive junior jail officer na kumbaga may programa siya na problema mo, pag-usapan natin.
1: Ayan. Ganda. Oo, kasi napakahalagang na ngayon na yung mental health talaga ay binibigyan pansin eh, no? Kasi minsan nakatuon tayo masyado sa mga PDL. Yung mga public servants natin, hindi na nabibigyan ng pansin. So napakagandang initiative yan under your leadership, sir, no? Isa pa. Last na lang.
2: Ano yan?
1: Alam ko ikaw ang curious dito eh.
2: Ah, sige, Ma'am Catherine.
1: Kasama po natin dito ang Assistant Regional Director for Administration ng BJMP NCR din, kasama ni RD Montalvo. Na ang pangalan niya ay si Jail Senior Superintendent Catherine Lopez Abueva. Ayan, meron pong itatanong Ma'am Catherine si Jenny sa inyo na baka ay maging interested din ang ating mga manonood at tagapakinig.
2: Alam ko Ma'am, this Thursday po, meron tayong event. Kwento nyo naman sa amin itong mass wedding ceremony para sa jail officers ng BJMP NCR.
3: Yes, ma'am. Good afternoon po sa
1: good
3: lahat.
1: Good afternoon, ma'am.
3: Ang kasalang bayan po ngayon ay gaganapin this coming Thursday, August 27. So, meron po tayong 17 couples. So, ito po ay ginawa. First time po ito sa NCR na magkaroon ng mass wedding para sa ating mga personnel. And ito ay para mabigyan ng sagradong pagsasama ang ating mga personnel na hindi pa nakakasal po.
1: Oo, nakakatuwa, yes, no? So, paano ka mag-register noon?
3: Under po sa ano ng chaplaincy service. Yes, kinuha po yung mga pangalan, mga interesado.
2: Nag-signify po.
3: Yes po, kasi yun po ang nasabi ni Father Mark nung una na marami pong lumapit sa kanya na mga personnel na mga hindi pa nakakasal na Father, pwede ba magkakaroon kaya tayo ng ano ng pwede ng kasalang bayan? And then under po sa ating ano ang ating regional director. So talagang inano po ni sir na magkaroon ng mass wedding nga para sa ating BJMP NCR. Ito ay dahil parang malaking ano po dito sa moral and ano din ng ating mga personnel na pagka nagkaroon ng sagradong pagsasama, since ang pamilya ay napaka-importante para sa ating mga personnel. Pag may magandang ano po ng pamilya is mas maganda yung magiging ano nila sa pagsiservisyo. At yun ay ang pinaka-point noon is mas matatag yung kanilang ano no para sa organisasyon, makapagtabaw ng maayos.
1: Ayan. So ang gaganda ng mga pictures na pinapakita sa atin sa live eh, no? Yung mga prenup pictures ng mga
2: talagang ginugulan ng oras. At nakakatawa na po support nakakakilig ang management. Eh, no? Pero, ka ba?
3: Pero invited po kayo, ma'am.
1: Ayan, oh, diba? Sige, yes, baka po meron. Baka ikasal ulit.
2: Nakisabay.
1: Ayan, pero nakakatuwa kasi napaka community based na rin talaga, no? Ang daming mga initiative ng pamunuan ng BJMP NCR.
2: Lalo ng RD, kaka-celebrate lang nila ng 35th anniversary. Congratulations po.
1: Thank you po. Maraming salamat po sa lahat ng effort nyo. Hindi lang para sa mga PDLs, kundi para rin sa mga personnel ng ating facilities. No? Kasi ang daming mga, ano, ang daming mga, na, mga nabibigyang pansin ngayon.
2: At hindi sila na-overlook.
1: Diba? So, anyway, RD, dahil medyo gipit tayo sa oras ngayon, eh, medyo magpapahuling mensahe na lang kami, sir. Ano ang maaaring abangan ng mga...
2: Lalo na may 35th anniversary po tayo nga ino-observe ngayon taon.
1: Ano ang mga pwedeng abangan ng ating mga kababayan, mga manonood, tagapakinig, na iba't ibang proyekto pa ng BJMP NCR na interesting?
2: At kung may interesadong maging jail officer, no?
1: Ayan, isa pa yan. Pero... para po dun sa mga ano, mga manonood at tagapakinig natin, hindi po yun parang ano, hindi po yun parang booking ang dormitories natin. Pero sige, go ahead, RD Mantalvo, sir.
0: Yes, Sir Ever. Sa BJMP personnel po, ngayon may programa po ako na kahit pa paano mabigyan din sila ng mga vocational skills. Kaya nakikipag-coordinate pa ako sa ibang agents rin, at actually may plano po ngayon na mag-training ng mga personnel on plumbing maging yung mga sa electricians.
1: Ayan, okay.
0: Para at least hindi lang magamit sa jail facilities, because ang gusto ko mangyari, bawat jail facilities ay may marunong sa electrician and sa plumbing. Okay. Kasi yan ang karaniwan na nagiging problema.
1: And
0: at the same time, pwede rin magamit nito sa kanilang personal na buhay.
1: Right.
0: Para kahit pa paano may mga sidelines sila na legal na magkakaroon sila ng dagdag kita. And sa mga PDL naman, dinadagdagan natin yung mga programa din, and gusto ko nga mas malaki yung output. Kasi gusto ko yung hindi yung porke sa 100 na bawa na train natin na 100 na PDL, may 5 lang na nag-progress, para sa akin hindi sapat yun eh. Gusto ko yung majority.
2: Walang
0: maiwan talaga. So pipilitin namin, makakaya namin na mapalago yung mga programa para sa mga PDL natin, para mas lalong handa sila sa kanilang paglabas sa lipunan.
1: Ayan. And actually, ito nga eh, ito rin yung pinagtutuunan pansin ng ating pamahalaan, no? Yung pag-reintegrate sa communities ng ating mga...
2: restorative justice.
1: Restorative justice. Yan ang pinakamagandang ano, parang inisyatibo ng ating pamahalaan, para hindi naman ma-isolate yung mga tao na nakapagbigay na ng nakapag-serve na ng sentence nila, at nakapag nilay-nilay na, at nakapagbago na, at gusto ulit magsimula.
2: Tama yan.
1: No, medyo nung noon kasi medyo nahihirapan din, no, pag halimbawa sinabi na ay hindi makakuha ng trabaho.
2: The judgment ng community, your integration, medyo nahihirapan.
1: So at least ngayon medyo
2: may nag-i-inquire na nga paano.
1: Medyo rami-rami na ang mga inisyatiba ng ating pamahalaan, at syempre iba pa rin kasi yung nai-institutionalize ng BJMP NCR, yung mga gantong klaseng inisyatiba, lalo na kakatapos lang ng paglagda ng isang memorandum of agreement between BJMP NCR sa pamumuno ni RD Baby Noel Mantalvo at ang PIA NCR
2: sa pamumuno mo.
1: Yan, para medyo mas mapaigting natin yung papalaganap ng
2: mga
1: information.
2: May mga magagandang kwento, good stories, yes. Good news ng ating jail officers, at kahit mismo ng ating PDL. Talagang ibabahagi natin.
1: Napakarami kasing good news or good stories na pwede natin i-share.
2: Diba?
1: Na pwedeng maging gabay din sa ibang mga ano, sa mga ibang nawawalan na rin ng pag-asa, no, na kung formal
2: pwede
1: PDL
2: pa
1: sila.
2: Pwede pa ang second chance.
1: So abangan nyo po 'yan, ha. Marami po tayong ilalabas na mga content at mga programa. Hindi lang po yung sa social media, kundi syempre iaangat din natin yung antas ng kalidad ng pagde-deliver natin ng impormasyon, hindi lang po sa ating comms agencies, pati na rin po sa BJMP NCR. O, di ba? Ang dami nating nasabi, kahit medyo huling-huli na ang simula ng ating programa, pero napakarami pa rin po natin na pag-usapan. Dito po, nagtatapos ang isa na namang makabuluhang oras na puno ng kaalaman. Maraming salamat po, RD.
2: Thank you.
1: Montalvo at siyempre ARD Crew. Patuloy pa rin po sana ang inyong pagsuporta at pagsubaybay sa ating programa. Hanggang sa susunod na Lunes po, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon po. Mapapakinggan pa rin po kami sa Radyo Pilipinas at mapapanood po kami sa Facebook pages at sa inyong mga television. Kaya wag po kaming kalimutan ibahagi ang ating programa sa mga kaibigan at kapamilya. Muli ako po si Amber Cortez.
2: At kasama pa rin po niya palagi, Jenny Redmola, PIANCR.
1: Ayan, bumabati po kami ng isang magandang buhay at magandang hapon sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Lunes dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
4: Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 4:14.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Pampanga na kalatag na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Situation briefing sa San Fernando City ang mga naranasang pagbaha at mga solusyong ginagawa ng gobyerno sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Bunsod ito ng mga pag-ulang dala ng nagdaang Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinagsamang mabigat na volume ng ulan at problema sa flood control projects ang sanhi ng pagtaas ng tubig baha sa rehiyon. Ang gobyerno anya gumagawa na ng mga hakbang upang masiguro na may iwasan ng tinalakay sa situation briefing sa San Fernando City ang mga naranasang pagbaha at mga solusyong ginagawa ng gobyerno sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Bunsod ito ng mga pag-ulang dala ng nagdaang Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinagsamang mabigat na volume ng ulan at problema sa flood control projects ang sanhi ng pagtaas ng tubig baha sa rehiyon. Ang gobyerno anya gumagawa na ng mga hakbang upang masiguro na may iwasan ng maulit ang mga ganitong insidente ng pagbaha. Nakalatag na anya ang immediate term at pangmatagalang solusyon. Kabilang dito ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at papaspasan na anya ang pagsasakatuparan nito. Mayroon din anyang proyekto para sa Sabu River Dams. Sabi ni Pangulo Marcos, isa rin sa mga nakikitang long-term plans ay ang paggawa ng dike na kalsada na posibleng umabot hanggang Bataan. Pinag-aaralan pa niya ito. Ang pagsisiguro ng Pangulo, hindi mauubusan ng gamit o tulong ang gobyerno hanggat mayroong Pilipinong nangangailangan.
7: So that is a situation that we have now. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na kanilang pamahalaan ng national government at nandiyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. Patuloy yan hanggang nangangailangan ng tao ay binibigyan natin silang lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paglipat ng schedule ng impeachment trial sa hapon, hindi pa pinal ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero. Ang detalye sa live report ni Ninfa Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hindi pa pinal na pagpapasahan ng Senate Impeachment Court ang planong ilipat ang oras ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa hapon. Ayon niyan kay Presiding Officer Cheese Escudero. Ayon kay Escudero, posibleng sa Miyerkules, August 26 sila mag-anunsyo tungkol dito at maaaring sa Setyembre na rin simulang ipatupad kung mapagdedesisyonan yung bagong schedule ng paglilitis. Pagkatapos na kasi ng buwan ng Agosto, kaya patapos na kasi yung buwan ng Agosto, kaya pagkatapos ng trial ngayong linggo ito, sa September 1 na ang balik ng paglilitis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
9: Pag-uusapan pa lang Senado, pagbabotohan, pag-uusapan ng Senado sa Pinal.
10: Hindi pa rin pinagpapasahan ng Pinal kung kailan gagawin yun. Siguro ngayon, by Wednesday, we have to decide kung gagawin yun. Kasi kung gagawin mo yun, dapat i-announce 1 week before.
8: Una na rito ang sinabi ni Senador Ping Lacson na mayorya ng mga senador sa majority block ay suportado na yung mungkahing ilipat nga sa hapon mula sa alas 2:30 hanggang alas 7:30 ng gabi itong impeachment trial nga ni VP Sara, at kung kinakailangan ay maaari pa niyang palawigin ang oras para magkaroon ng mas mahabang panahon sa paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, paghingi ng private meeting ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., fake news ayon sa kampo ng Vice Presidente si Luisa Erispe sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kampo ni Vice President Sara Duterte na fake news ang issue na humihingi umano ng private meeting o makikipag-usap ang Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ng Vice sa impeachment trial, sinabi nito na hindi totoo ang balitang ito. Hinalimbawa pa nga ni Poa ang issue na binato siya ng laptop sa ulo ng Vice Presidente. Tulad nito, malinaw na fake news ang umano'y private meeting. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
12: Totoo ba yung sinasabi nila na nakikipag-usap na siya kay Presidente para yun nga, magkausap sila?
13: Fake news.
14: Ano ba nangyari?
13: Fake news. Parang ano lang yan? Parang yung laptop, yung binato ko ng laptop, mukuha naman ang social media. So fake news.
11: Matatandaan na noong nakaraang linggo, tinanong si Malacañang Press Officer Undersecretary Claire Castro kung bukas ba ang Pangulo sa posibleng private meeting. Sumagot naman si Yusek Claire na bagamat walang ganitong impormasyon kung magkakaroon nga ba ng meeting, pero ang Pangulo ay laging bukas umano sa isang dialogo upang magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pangwakas na balita, Bureau of Internal Revenue at Korte Suprema nagtutulungan para sa digital notarization. May ulat si Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinag-aaralan ng Bureau of Internal Revenue at Supreme Court ang pag-ugnay ng documentary stamp tax at e-notarization para maging ganap na digital ang proseso ng notarization. Pinangunahan ni na BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza at Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa ang pagpupulong ukol dito. Tinalakay sa pulong ang electronic payment at affixture ng DST sa mga dokumentong electronically notarized. Ayon kay Mendoza, layunin itong alisin ang natitirang paper-based requirements sa DST affixture. Aniya kung naisagawa, napirmahan, nanotarize at na-verify na online ang dokumento, hindi na ito kailangang ibalik sa papel. Nakabatay ang hakbang sa Supreme Court Rules on Electronic Notarization at BIR Revenue Regulations No. 28-2025. Inaasahang mapapabilis at mapapadali nito ang mga transaksyon habang isinusulong ang mas epesyente at digital na serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pinalakas, pinalawak,
16: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Colab. Sa Capital 104.3
14: FM.
16: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Good.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
19: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
18: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
20: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
18: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
22: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
24: sino nagturo
23: sa training po kami sa DOST.
24: Sa DOST.
18: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
1: Ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas, 26 na minuto makalipas ang alas 4.
14: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
1: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Monday, August 24, 2026. Kamusta ho kayo? Lalo na sa mga tiga Malabon. Nako, sakat sa mga tiga Novaliches. Happy Fiesta ho sa inyo, ha? Yan ngayon ay August 24 para sa mga kapatid nating Katoliko, ngayon daw po ay kapistahan ni San Bartolome. Sa Senado, may nagdiwang naman ang kanyang kaarawan. Walang dili ba kundi si Senador Vicente Tito Soto III. Yan, happy birthday Tito Sen. At makasaysayan din, no, itong araw na ito sapagkat marami po ang inikutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mga lugar po na sinalanta po na matinding pagbaha dulot po ng mga nagdaang pag-ulan dulot ng habagat. Dami po nating tinututukan mga balita ngayon. Kaya hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ang inyong lingkod, J.Mar Degala. At ito ang inyong palatuntunang
0: Mark In, Mark Out sa Balita. Kasama si J.Mar Degala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Alamin po natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita po ang mga residente na naapektuhan po ng pagbaha dulot ng habagat dyan sa Bacolor sa Pampanga. Long term at immediate solution ng pamahalaan sa pagbaha dyan sa Pampanga nakalatag na ayon kay Pangulong Marcos. Halaga po ng pinsalang tinamuan ng sektor ng agrikultura ng Pampanga bunso doon ng mga pag-ulan makyato sa 1.4 bilyong piso. Apat na state witness sa flood control cases, hindi pa tuloy ang absuelto sa iba pang kaso ayon kay Justice Secretary Frederick Bida. Nationwide simultaneous active threat drill ng Department of Education, pansamantalahong kinansela bukas pero inilipat po ha, ipinagpaliba naman at inilipat po sa unang linggo ng Setyembre. Commission on Elections sa nawagan po sa Kongreso, agarang desisyon na at ang kung sususpindiin o hindi ang barangay at sanggol ni ang kabataan elections ngayong taon. Mas mabigat ang pananagot na naman sa mga may-ari ng baril na nagpabaya sa pag-iingat nito, isinusulong Gilas Pilipinas 3x3 women pasok sa FIBA World Cup matapos tanghaling kampiyon sa FIBA Youth Nations League Asia Sea Conference.
0: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Dire-diretso na tayo sa ating palatuntunan mga kababayan sapagkat kasunod nga ho nitong pagpapaliban ng Department of Education dito ho sa Nationwide Simultaneous Active Threat Drill na dapat to'y bukas pero ipinagpasyahan po na ilipat daw po ito sa unang buwan ng Setyembre. Ayon po sa Department of Education, bukod ho dun sa masamang panahon dahil marami pa ho sa mga eskwelahan ang hindi pa rin po nakapag face-to-face classes, meron din pong, sabi nga, konsiderasyong inilatag ang DepEd matapos naman humagpahayag ng pangamba ang ilang mga grupo na posible raw pong magdulot ng trauma ang mga ito dyan ho sa yung itong pagsasanay na ito sa mga kabataan. Para ho mabigyan linaw ho tayo, no? Mahirap po kasi na yung mga nakikita natin sa social media ay pawang mga kuro-kuro, palapalagay, mga haka-haka, mga opinion. Bagamat ginagalang naman po natin iyon, pero mas mabuti hong manggaling sa Department of Education po ang pagpapaliwanag at paglilinaw ho dito sa usapin kung bakit ho ito kinansila at ipinagpaliban po ano. Kasilain bukas at ilipat po sa Setyembre. Makakasama po natin ang Undersecretary for Governance and Operations po ng Department of Education, Undersecretary Dr. Malcolm Garma. Yusek Garma, sir, magandang hapon po sa inyo. J.Mark Degala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yeah, magandang hapon J.Mark at magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay.
1: Apo, Yusek, una po sa lahat una nating tinalakay weeks ago, no? Nabanggit nyo yung kahalagahan ng suporta at tulong ng law enforcement agencies sa plano pagsasagawa ng pagsasagawa ng mga institutionalized active shooting drills. Pero kasunod po ng posisyon ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry na nila'y bagamat mahalaga ang kahandaan ho. Bagamat hindi naman nila tinututulan, no, yung magandang layunin na pagsasagawa po ng mga drills na ito. Pero ang agam-agam po nila ay posible daw po kasi magkaroon ng trauma kung ang makikita ng mga kabataan yung parang mas madikit sa realidad yung mga gagawing drill, yung pagsasanay sa active shooting. I reconsider it na sabi nga, kinukonsidera po natin po na non-simulated preparedness activities. Sa halip na magkaroon muna tayo ng konsultasyon, kaugnay po nito, Yusek?
2: J-Mark, una muna gusto kong kumpirmahin, no, yung nabanggit mo na, yung dahilan natin kung bakit ipinagpaliban muna natin yung pagsasagawa nitong drills natin, no? Number one, yun nga, dahil sa sama ng panahon, marami pa ho tayong eskwelahan na kaninang umaga ay kagabi pa, no, nagsuspindi na ng kanilang face-to-face classes.
1: Opo.
2: At may mga eskwelahan pa rin tayo na dahil nga sa mga sunod-sunod na pag-ulan at bagyo nung nakaraang linggo ay may tubig baha pa, no, sa mga lugar na ito. So, isa po yan sa dahilan. Pangalawa, dahil nga po sa nagpahayag ng kanila pong mga posisyon, no, yung mga pediatric society association, mga associations natin, societies natin, psychological societies natin. So binigyan din na ho natin ng timbang ito, no, para nang sa ganon ay makonsidera, no, yung mga punto na kanilang inihain sa kani-kanilang mga posisyon. So ayan po yung dalawang dahilan kung bakit ho natin to ipinagpaliban at kung pahihintulutan po ng magandang panahon ay sana maisagawa natin ito by next week. So yeah, so doon naman sa punto na dapat ay talagang hindi maging malapit sa katotohanan yung gagawing simulation, no? Tama naman ho yun. In fact, ang objective po natin dito ay hindi naman talagang gayahin, no, yung actual na scenario. Ang isa sa gusto natin subukan dito, J-Mark, number one, yung kahandaan ng mga schools natin kung may ganitong insidente. Sanay po tayo sa earthquake, sanay po tayo sa fire, pero ito po isang bago, no? Kaya gusto ho nating malaman kung yung hubang mga plano ng mga schools natin para tugunan ito ay sapat ba? Number one, kung titingnan natin, J-Mark, isang naging problema natin during the Tacloban shooting incident natin, after the aftermath, no, ng insidente, medyo disorganized yung mga tao, hindi nila alam kung saan pupunta, paano magkikita-kita ang mga bata at ang kani-kanilang mga panggulang, pamilya. Hindi po alam kung saang lugar ang ligtas na lugar para kung saan pwede munang umimpil, no, yung ating mga learners, teachers natin. So ito po yung gusto nating malaman, na gusto nating subukan. Na pag may ganitong insidente, may it not be a shooting incident, may it be other forms of human-induced incidents, alam ng eskwelahan kung ano ang gagawin nila. And this is where nabanggit mo yung kahalagahan ng partisipasyon ng ating mga law enforcement agencies, particularly ang PNP. For two reasons. Number one, gusto naming makuha yung input ng ating PNP. So kung mayroong plano ang mga schools on how to respond and how to organize themselves, ano pa ang kulang? And this is where the expertise of our law enforcement, our PNP, would come in. Paano pa natin mai-improve based on the different context ng mga paaralan natin. Second is really makita rin ng ating kapulisano paano sila maaring rumisponde kung sakali mang merong ganitong pangyayari, no, sa mga paaralan natin, maging ito ay sa siyudad, sa ating mga lalawigan, sa mga barangay natin. Alam din ng ating law enforcement, ng ating mga barangay officials, ang ating mga medical responders, paano sila re-responde given a certain situation. So I think ito yung kabuuan, no, nung yung profile kung bakit natin gustong isagawa ito at mabigat po na tinitimbang namin, no, yung mga punto na inihain ng ating mga asosasyon, nang sa ganon ay ma-improve pa natin yung protocol natin kung sakaling ito ay maisagawa na natin sa susunod na linggo.
1: Mm-hmm. And to establish USEC, no, para din masagot yung katanungan ng ilan nating mga kababayan, ano raw po ang legal basis o policy basis o sa pagsasagawa po nitong nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents, kung meron man, USEC?
2: Well, number one, siyempre, protection ng bata ito, J-Mark, di ba?
1: Yes,
2: very innate yan sa konstitusyon natin.
1: Mm-hmm.
2: Na pangalagaan ang kapakanan, karapatan, at yung well-being, no, ng ating mga bata. Maging sila ay nasa loob o nasa labas ng paaralan. So, mm-hmm, basic yan. Basic right yan ng ating mag-aaral, ng ating mga kabataan.
1: Yes.
2: Pangalawa, may mga batas tayo na umiiral, no? Laban sa kriminalidad. At pangatlo, meron po tayong mga internal policy, no? Nandiyan po ang child protection, nandiyan po ang mental health issues natin, mental issues issuance natin. At meron po tayong polisiya na tinatawag ho nating ESMLE, Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. At malaking bahagi po dyan yung security o seguridad ng ating mga bata habang sila ay nasa loob ng paralan. So yan po yung mga batayan natin. Ito pong drills na gusto sana nating mangyari ay isa lamang sa mga mekanismo, no, o isa lamang sa mga gawain upang mas lalo nating masiguro ang implementasyon ng mga polisiya at mga batas na ito.
1: Mm-hmm. Establish lang din natin, USEC, no, nabanggit nyo kanina na gusto nyo makuha yung inputs ng ating law enforcement agencies, particularly itong PNP, na para makita yung overview. Paano sila makapag-responde at the same time paano mapipicture out ng ating mga mag-aaral yung sabi nga yung insidente, yung sitwasyon, ano po.
2: Mm-hmm.
1: May kasama ba to doon sa pinirmahang agreement between the PNP and the DepEd, USEC?
2: Yung pong mga kasunduan, no, sa pagitan ng DepEd, maaaring hindi by directly by PNP but by DILG, J-Mark.
1: Mm, opo, opo.
2: So kasama po 'yan. Number one is really how DILG and its attached agencies, no, that includes PNP would be able to help out DepEd, no, in ensuring peace and order, particularly doon sa mga lugar kung saan nandun ang mga eskwelahan natin. So, mm-hmm, marami pong aspekto yan, but mm-hmm, isa po sa magiging tutok at nagpahayag naman po ang pamunuan ng ating kapulisan, ng PNP, na talagang sila po ay buong suporta, no, dito mm-hmm, sa ating gagawing paghahanda.
1: Mm-hmm. So, sila yung, kumbaga, ito'y sanction ng DepEd, pero ang gagalaw dito, tama po, nung simulation, magpa-facilitate rather, ay ang PNP, tama po ba?
2: Hindi po.
1: Okay.
2: Ang lead po dito ay eskwelahan pa rin, J-Mark.
1: Mm-hmm. Opo.
2: Sa pangunguna po ng kanilang mga school heads, no, yung mga, opo, principal natin. Kasi bago po ito, pinagawa natin sila ng plano. Meron po tayong guidance or guideline na ibinaba sa mga schools natin. Ito yung basic framework natin, ano ba ang kailangang mga unahin, ano dapat meron, anong dapat gawin kung sakaling magkaroon ng ganitong insidente. So lahat po ng eskwelahan ay gumawa ng kanilang plano. At yung plano pong yan yung ite-testing natin kung ito po ba ay sapat o hindi sapat. So bahagi lang po ng plano na yon yung response o yung pag-responde. Kasi hindi lang po yung pag-responde, hindi lang po yung actual na pangyayari. Kasama po sa plano nila yung prevention, no? Paano masiguro na hindi ito mangyayari in the first place? At kung sakaling nangyari na, anong gagawin nila? At kasama na po dyan nga, paano sila magko-coordinate sa kapulisan, sa barangay, sa local government unit, sa mga medical responders natin. Lahat po yan, eskwelahan po ang gagawa. Hindi po pulis o hindi po ating mga kapulisan ang siyang mag-i-implement itong drill na ito.
1: Mm-hmm. I see. So, ano ho, no? Sabi nga, kumbaga, masisiguro na ito ay may paiintindi sa ating mga kabataan nang hindi sila, sabi nga, matotroma sa sitwasyon. Bagamat ito'y drill, pero sabi nga, mas mabibigyan sila ng iba yung awareness sa kung ano yung dapat nilang gawin kung dumating yung eventuality. Tama po?
2: Yeah, Jemar, tama po yun. So, kasi depende ho sa hudyat eh.
1: Yes.
2: Oo. So, kaya nga ho, nagbigay tayo ng distinct, no, yung kakaibang hudyat para ho alam ng eskwelahan kung ito ba ay sunog, ito ba ay earthquake, o ito nga ay active threat. So, pagka ho nasanay ang mga bata, ang mga guro natin, narinig itong specific na signal or warning or hudyat, no, or alarm, automatic dapat alam na nila na ito ay hindi sunog, hindi earthquake, kundi ito ay active threat. So anong gagawin nila, ano dapat ang mga unang hakbang? So it may not be actual na nakita nila na merong namamaril, no, sa loob ng paaralan. But merely hearing or listening or being alerted by this distinct signal, that would already trigger the protocol.
1: Yan. Kanina, Yusek, nabanggit niyo yung mga sabi nga, legal basis tungkol nga ho dito sa pagsasagawa nga nito mga drill na ito. Nagsagawa po ba ang DepEd ng mga na sarili nitong pag-aaral sa pagiging epektibo na naturang drill dito sa Pilipinas? Kasi I understand maging sa ibang bansa may ginagawa na hong ganitong mga drill, kasi like sa Amerika, ano ho, mas sabi nga mas nagiging madalas yung mga ganitong insidente doon. So may mga ganito ring drill silang ginagawa. May ganun din ba tayo mga pag-aaral dito sa Pilipinas sa USEC?
2: Well, doon sa ginawa ho nating protocol, number one, binatay ho natin ito doon sa ginawa nating pilot, no? Two months ago yata, if I'm not mistaken, nagkaroon ho tayo ng pilot sa Manila, no? Manila Science High School. We invited several mga stakeholders natin. At doon sa initial protocol po natin, doon natin in-input, no? Ano po yung mga kanilang yung kanilang mga expertise, no, kanilang experience, batay na rin po sa mga napag-aralan nila at naranasan nila sa ibang bansa, no. So doon po natin in-input 'yon, at doon po sa bumalangkas ng ating framework, pumasok din po yung mga ilan sa mga pag-aaral. Kaya nga po very conscious tayo na hindi po dapat talagang maging traumatic yung magiging experience ng ating mga mag-aaral kung sakaling magkaroon ng drill katulad nito.
1: Given yung nangyari po sa Ateneo de Zamboanga recently, Yusek, ano po ba yung mga security measures na pinaigting natin after dito sa aftermath nitong insidente ito sa lahat ng mga paaralan na Yusek?
2: Well, siguro, J-Mark, ang ano lang natin muna, iba talaga yung konteksto, no, ng karamihan sa mga pampublikong paaralan sa konteksto ng isang pribadong paaralan tulad ng Ateneo. So, ang mga pribadong paaralan tulad ng Ateneo de Zamboanga University, meron po silang sariling pamamaraan kung paano nila pinatutupad, no, yung kanilang security protocol. maaring makaramihan sa mga eskwelahan natin sa pampublikong paaralan, walang ganoong kagamitan o dami ng security guards. Talagang hindi ho natin kayang ikumpara, no? But regardless, doon sa nakita natin, meron din po tayong mga natutunan, no? Na maari din nating ipatupad sa ating mga pampublikong paaralan. Halimbawa, yung pagpasok ng mga sasakyan. So, nakita natin ang mga sasakyan sa pribadong paaralan, halimbawa na nga ang Ateneo, pwede po siyang pumasok ng hindi dadaan, no, yung mga bata sa mga gates. So, isa ho yan sa nakita namin na maaring sa mga pampublikong paaralan natin, lalo na po yung malalaki, na yung mga bata ho ay kailangan ibaba na sa gate. Nang sa ganon, sila ho ay makadaan din, no, sa usual security protocol ng school. So, isa lang ho yan. Maaring may iba pa, but for the meantime, yan ho yung isa sa mga magandang bagay na pwede nating i-apply sa ating mga public school.
1: Ayun. Oho. And just to follow up, sa mga sa nabanggit nyo sa private school, meron silang sariling security agency, ano po. Sa public schools, na-implement na po ba yung presence ng mga barangay tanod? Kasi nabanggit ni Secretary Sunny Angara recently, last week actually, sa mga interviews niya, na yung mga police ay naka-position naman sa labas, ano ho, every school hours, pagsisimula at pagtatapos, pagpasok at pag-uwi ng mga bata, ay nakabantay sila doon sa labas ng perimeter ng eskwelahan. Pero yung sabi nga, sa loob, kung hindi kaya ng school head ay pwedeng i-incorporate yung mga barangay tanod dahil mas kilala nila yung mga kabataan sa lugar nila bilang mga doon sa barangay nila, ano po. Na-enforce na po ba ito, Yusek?
2: Well, in fact matagal na hong nag-exist yung ganyang arrangement Mark, no? Lalo doon sa mga schools natin na wala pa talaga silang gwardiya, talagang ang barangay ho ang nagpo-provide ng security ng mga eskwelahan natin. Dahil nga po sa naging pahayag, no, ng ating kalihim, at the same time si Secretary John Bick Rimulya, na tumulong na ang ating mga barangay para nang sa ganon ay madagdagan pa or ma-complement pa, no, yung ating security using our barangay tanod. So, malaking bagay po yan. Our barangay tanods definitely are multipliers, no, ng ating kapulisan. Kung hindi man kayang mamanduhan o matauhan ng ating PNP, lahat ng ating mga paaralan, at least maganda na at meron po tayong mga barangay officials, barangay tanods na tatao, no, sa ating mga eskwelahan. So tuloy-tuloy po yan. Hindi po ito bago, but we are very thankful to DILG for really emphasizing, no, and strengthening yung complementarity na yan sa ating mga schools.
1: At saka without mentioning Yusek, 'di ba? Meron na rin mga magulang na nagbo-volunteer ng maging guardias sa mga eskwelahan, di ho ba?
2: Meron po. Habang naghihintay, yes, sila ng kanilang mga anak, sila na rin ho yung babantay. Or yung iba ho dyan, kahit ho sa gabi, sila po yung tumatanod o rumoronda sa mga school sila. Malasakit po talaga, J-Mark, no? It will really take yung malasakit ng community, yes, sa ating mga, yes, school.
1: Ito, Yusek, during the past weeks, from the time na pumutok itong sa Tacloban, ano po, ang napansin ng ating mga kababayan, tila naging sunod-sunod na yung mga ganitong insidente. Although dun sa prior dun sa Tacloban kasi, may mga ilang insidente na ng stabbing sa mga eskwela, like dito sa May Cavite, ano, and etc. Pero after, from prior hanggang sa matapos itong sa Tacloban, sunod-sunod na itong mga insidente. At ang nagiging sa pantaha no nung ating mga magulang, mga parang nagkakaroon daw po ng copycat effect. Pati yung ilang mga eksperto ganito rin na rin ang basa. Sa panig po ba ng DepEd, eh, kinakatigan niyo po ba ito? O sabi nga, ito po ba inyong sinasang-ayunan? At kung at paano po ito binabantayan ng DepEd?
2: J-Mark, hindi siguro sa kinakatigan no, o sinasang-ayunan, pero hindi namin isinasantabi yung dahilan na yan. Na maaring isa sa mga dahilan na kaya nagkakaroon ng prevalence o pagkakasunod-sunod is baka nga makaginagaya. And marami kasing pwedeng panggalingan talaga, no? Maaring

0: hinahighlight, no, or inuulit-ulit or ginoglorify to some extent, no, yung mga pangyayaring niyan, kasi nga baka magkaroon ng ganong curiosity, no, yung ating mga estudyante, mga mag-aaral natin, na paano kaya kung gawin ko yan, kung subukan ko kaya, anong mangyayari. Mm-hmm. So, hindi ho yan isinasantabi na mm-hmm. dahilan.
1: Ayun, oho. Ay, Yusek, napakaselang usapin ho nito eh, no ho. Bagamat meron nga mga media entity na nga ho na nagsabi na hindi talaga namin i-air yan whatsoever, mm-hmm. Kahit ano pang angulo yan. Sa state media, meron namang protocol na sinusunod kami rito sa state media from the PCO na sabi nga eh, just stick to the facts. Wala nang palabok na detalye at kung ano ang ilatag ng mga otoridad na mga kagawaran ng kinaukulan na kasasakop dito, yun lang ang dapat malaman ng publiko. Pero sa social media, Yusek, ito na nga yung susunod kong tanong. Dahil sa social media, diyan naglipa na lahat ng mga, sabi nga eh, pwede na natin sabihin misinformation, disinformation, malinformation. Dahil dun sa simpleng pag-share ng video na may kasamang opinion, may kasamang sapantaha, may kasamang kuro-kuro, palagay na hindi naman beripikado. Paano ho, sa panig ho ng DepEd, bukod
0: hello,
1: kasi sa,
0: hello.
1: Yes, Yusek.
0: Hello.
1: Yusek, naririnig niyo po ako? Ayan. Yusek?
0: Hello.
1: Yan, nawawala si Yusek. Baka pwede nating Yusek? Hello, Yusek?
0: Hello.
1: Ayan, nawawala si Yusek. Ayusin natin ang linya. Yusek, babalikan namin kayo. Yusek, naririnig niyo po ako? Loud and clear po. Ayan, nawawala si Yusek. Pabalikan natin si Yusek. Oo. Pabalikan natin si Yusek to sa... Ang tanong na, ang susunod kasi nating tanong. No? Nandiyan na ulit? Okay, so babalikan natin si Yusek Garma, no? Dahil, napakasailang kasi nitong paksa na ito. Pero kailangan nating ma-emphasize dito, no? Yung, sabi nga ni Yusek, yung kailangan balanse rin yung pagbabalita rito. Lalo na sa mainstream media. Pero pagdating kasi sa social media, nandiyan na yung mga kuro-kuro, palapalagay, di ba? Na sa tingin ng otoridad ay hindi na nakatutulong dun sa ginagawang investigasyon, sa halip lalo pa nakapagpapalala, no, ng sitwasyon. Kaya, eto, nandiyan na ulit si Yusek. Yusek?
2: Hello?
1: Yan. Naririnig niyo na po ako? Yusek? Yusek. Okay, balikan natin si Yusek. Nandiyan na? Yusek, naririnig niyo po ako? Yusek? Hello. Ayan, babalikan natin si Yusek.
0: Hello.
1: Ayan, Yusek, naririnig niyo na po ako? Yusek.
0: Hello.
1: Ayan, Yusek, naririnig niyo na po ako? Ayan, babalikan natin si Yusek Malcolm Garma, no, dahil actually medyo patapos na tayo sa ating sa ating panayam sa kanya, no, pero kailangan lang natin dito is mabigyan din ng emphasis from the DepEd ano yung mga paalala nito, bagamat nasabi nga, no, yung responsible sharing, no, as much as possible nga dapat wag nang i-share yung mga ganung video, mga ganung photo, di ba? Okay, balikan natin si Yusek. Yusek, magandang hapon po muli. Ayan, okay na po. Opo. Yusek, napakasailang paksa po kasi nito. At ang ating kinakampanya rito, para sabi nga, maiwasan no, yung pagkalat ng mga misinformation, disinformation. Paano ito hinaharap ng DepEd, Yusek? Lalo na sa social media na mag-share lang ng video, maglalagay ng opinion, and then paniniwalaan na ng marami.
0: Siguro kung DepEd, J. Mark, baka hindi ganon kalaki ang pwede naming magawa rito. But meron tayo mga ahensya ng gobyerno na maaring kasama ito sa mandato nila. Pero critical talaga dito, J. Mark, yung bilis, no? Dapat maging maagap, lalo na yung mga platform.

0: natin, no? Maging maagap na maalis kagad o ma-take down kagad yung mga video. Kasi pag na-capture na yan, pwede nang i-share, eh, di ba? So, dyan tayo nagkakaproblema kasi na-re-repost kagad.
1: Mm-mm. At ang problema din, Yusek, madaling i-download, no? From the social media platform, na i-download agad yung video at nagkakaroon sila ng kopya nila. Kahit na i-take down mo ito, mabubuhay at mabubuhay dahil those social media users, they keep yung video na yun na na-download na nila from the uploaded video na tinake down.
0: Exactly. So, yan po yung talagang isa sa gap siguro, J-Mark, no? Kaya siguro mahalaga na mabigyang punto, mabigyang diin yung batas, mga batas na umiiral para nang sa ganun magkaroon ng ngipin, no? Yung batas natin to make people accountable, responsible and accountable sa ganitong bagay.
1: Mm-mm. And finally, Yusek, medyo lilis muna ako dun sa violence sa dun sa ating drill na topic ano, pero recently kasi dahil nga sa isa-isa ng dahilan nito, 'di ba, yung marami pa mga paaralan na hindi pa makapag face-to-face classes, kaya natin sinuspindi nga itong drill na ito.
0: So, uh-huh.
1: And in line with that, Yusek, matanong na nga rin ho namin, may datos na ho ba tayo kung ilang mga eskwelahan po hanggang ngayon apektado pa rin ho nito mga nakalipas sa sama ng panahon dulot po ng abagat?
0: Doon sa ano, wala kong hawak na aktwal na bilang ngayon, J-Mark, but marami po sa mga apektado ng sunod-sunod, no, yung Maymay, Luis at Neneng ay nasa Region 3 and Region 4A. So dito po natin na itala yung mga karamihan, no, yung mga damages natin caused by the flooding. So mahigit kumulang pang nasa 9,000 yung classrooms na apektado natin. So definitely kung lalo na yung mga schools na wala pang sabihin hindi pa humuhupa ang tubig, no, lalo na diyan sa lugar ng Pampanga, ng Bulacan, talagang definitely baka hindi pa sila talaga makakabalik sa face-to-face classes. But tuloy-tuloy naman po yung ating effort para linisin, no, yung mga schools natin at maibalik sa normal yung operations nila, sa gayon makabalik na yung mga bata. Wag lang siguro uulan pa ulit, J-Mark, no? Meron na naman tayong binabantayang sama ng panahon. Kaya hopefully it will not aggravate, no, yung mga affected na natin ng tatlong sunod-sunod na bagyo plus habagat.
1: Mm-mm. So itong yung dun sa drills, Yusek, from tomorrow ililipat to sa unang linggo ng September. So mabibigyan kayo ng sapat na panahon para pag-ibayuhan pa yung mga konsultasyon at kung paano pa,
0: yes,
1: sabi nga, mapag-iibayo itong mga pagsasanay na ito, Yusek.
0: Oo. And in fact, J-Mark, we are trying to reach out also to the psychological and pediatric societies, no? Psychiatrist societies, so that ma-invite namin sila para din magkalatagan din, no, ng ano ba yung nilalaman ng disenyo, no, ng ating drills, and at the same time to get their inputs para nang sa ganon ay maging balanse yung gagawin nating activity.
1: Ayan, okay. So hindi ko na kayo patatagalin, Yusek. Alam ko marami kayong ginagawa, pero at least pagbigyan niyo po kami at naipaliwanag natin sa mga kababayan natin yung tamang impormasyon para sa kanilang kapakinabangan. For the meantime, Yusek, kami nagpapasalamat sa inyong oras. Magandang hapon po sa inyo.
0: Maraming salamat din sa pagkakataong makapagpaliwanag, J-Mark.
1: Salamat po. Ingat po kayo. Si Undersecretary for Governance and Operations po ng Department of Education, Dr. Malcolm Garma.
2: Mark in, mark out.
1: Ay, sabi nga pag ang mga pagsasanay pong ito dapat binibigyan po ng iba yung, sabi nga, iba yung pansin. Dapat siguro sa mga magulang, magbigay ho tayo ng oras para bigyan ho natin ng atensyon itong mga pagsasanay ito. Mahalaga po ito dahil buhay at kaligtasan po ng ating mga anak ang nakasalalay po dito.
2: Mark in,
1: Mark out. Meron muna tayo nagmamadaling
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Yun daw pong batang nawawala matapos malunod sa Baseco Beach noong kasagsagan ng pag-ulan, natagpuan na. Alamin natin ang ulat mula kay DK Sarate. DK!
3: Kinumpirma Manila Disaster Risk Reduction and Management Department Director Arnel Angeles na natagpuan na yung 13 anyos na lalaking nalunod sa Baseco Beach noong August 16. Ayon kay Director Angeles, nakita ang mga labi ng biktima sa nabutas landfill kahapon ng hapon at agad itong ipinarating sa kanila yung report. Titibo naman itong kinilala ng pamilya yung nakitang katawan na ngayon ay agad din pinalibing ng pamilya. Bago ito, walang tigil ang Manila DRM Department sa paghanap sa nawawalang binatilyo. Kung nakakatanggap sila ng impormasyon, agad silang nagpupunta sa nasabing lugar. Muling bawala ni Director Angeles sa mga magulang at kabataan. Mayroon mong guard sa Baseco dahil bawal ang paliligo sa baha at sa karagatan doon. Lalo na sa panahon ngayon na matataas ang alon dahil sa high tide at pag-ulan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Samantala, sa iba pa mga balita, Senator Pampilo Lacson nagpaalala sa mga testigong sina Gina Acosta patungkol sa fiduciary responsibility nito. Alamin nga natin yan mula kay Nympha Asuncion. Nympha!
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Yes, si Mark, binigyan din ni Senator George P. Lacson ang tungkulin ng isang Special Dispersing Officer, SDO, ay hindi lang ministerial at maaari siyang managot sa mga questionable pagpapalabas ng pera na sangkot sa pampublikong pondong ipinagkatiwala sa kanya. Ginawa ni Lacson ng punto habang tinatanong si Office of the Vice President o dating OVP SDO Gina Acosta sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kanina. Una nang kinumpirma ni Acosta sa impeachment trial ni DT Sara na walang official receipts para sa 75 million pesos na halaga ng gastusing medikal at pagkain para sa confidential activities ng OVP. Sa pagtatanong ni Lacson, kinilala naman ni Acosta na may fiduciary responsibility siya. Dagdag niya na matapos i-encash ang mga cheque para sa mga confidential funds, ipinagbigay niya alam niya kay OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica at ibibigay sa kanya ang pera. Ang halaga ay depende sa object of expenditures na isinumite ni Lachica. Anya, noong huling quarter ng 2022, buo ang 125 million pesos na kanyang iwinidro at ibinigay kay Lachica. Para naman sa unang quarter ng 2023, sinabi niyang humigit kumulang 80 million pesos o higit pa ang ibinigay niya kay Lachica base sa kanyang object of expenditures. Pinatotohanan din niya na naglabas siya ng pera kay Lachica matapos ng mga sumunod na withdrawal noong ikalawa at ikatlong quarters ng 2023. Pinaalala ni Lacson kay Acosta na maaari siyang managot sa pagbili ng mga supply ng pagkain, muebles at gamot kahit ang mga ito ay gagamitin para sa confidential activities. Narito yung bahagi ng pahayag ng pagtatanong ni Senator George P. Lacson.
5: Between you and as the SDO, no? And Colonel Lachica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility? Yun yung may responsibilidad. Pag inintrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad. So between you and Colonel Lachica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera?
6: Ako
5: public
6: po,
5: funds, your, ikaw.
6: Ako
5: thank
6: po,
5: you.
6: Your Honor.
5: Yeah. Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP?
6: Ano po, Your Honor? Ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor.
5: Wala kang oversight. Kung ano sabihin ni Colonel Lachica, prepare, pirma, approve ng SDO.
6: Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor.
5: Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Delikado ka. Pero
4: Yan yung naging talakayan o pagtatanong kanina ni Senator George Ping Lacson sa impeachment trial ni VP Sara mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Team Fasusyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Apat na state witness naman sa flood control cases, hindi patuloy ang absuelto sa iba pang kaso ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Detalye Katlyn Forbes. Kat!
7: Yes, J. Mark, hindi pa nga tuloy ang absuelto sa iba pang mga posibleng kaso. Yung apat na state witness na sangkot sa flood control scandal, yan ay ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida. Partikular na nga dito sa dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Gerard Opulencia at ang contractor na si Sunny Santos. Sa pagtalakay na panukal ang budget ng DOJ sa Kamara, pinaliwanag ni Vida na ang immunity ng apat ay project-specific lamang. Bata ito dun sa kanilang kasunduan sa pagpasok nila sa Witness Protection Program. Ibig sabihin, hindi sila kakasuhan kaugnay doon sa particular na flood control project na kanilang isiniwalat at kung saan sila naging state witness. Gayunman, kung may iba pang anomalya o proyekto na matutukoy na sangkot ang mga ito at hindi nila isiniwalat, maaari pa rin silang kasuhan. Sabi ni Vida na patuloy na ginagamit ngayon ng Office of the Ombudsman ang kanilang mga testimonya. At kanya rin kinumpirma na umabot na nga doon sa 841 million pesos yung nakuhang bahagi ng gobyerno mula nga dito sa mga questionable na flood control projects na ibinalik nitong ang apat na state witnesses. Para sa Bagong Pilipinas, Katlyn Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ay, mga motorista, maghanda kayo, makinig. Papultank nyo na yung mga sasakyan ninyo dahil taas presyo sa mga produktong petrolyo. Naku po, kasado na naman bukas. Ayo po yan sa Department of Energy. Detalye muna kay AJ Ignacio. AJ!
8: Tito Gemard, tamang-tama ka dyan. I-pull tank ba ng ating mga motoristang nakikinig sa atin na sa mga oras nito? Dahil kasado na, Tito Gemard, kasado na parang kinasang 45 na barrel ang taas presyo sa presyo ng produktong petrolyo. Sa bukas, no? Simula bukas ay sisipa ng 1 peso and 8 centavos ang kada litro ng gasolina habang 2 pesos and 31 centavos naman ang isisipa sa kada litro ng diesel at 95 centavos naman sa kerosene. Paalala nga ni Energy Undersecretary Sandy Sales ng Department of Energy na bawal lumagpas sa inanunsyong presyo ng Department of Energy ang dapat ipatupad ng mga oil companies simula bukas nga ng alas 6 ng umaga. So asahan na rin dito, J-Mart, na susundin na nga ito base na rin sa direktiba ni Yusek Andy Sales ang mga kumpanya ng langis sa mga nabanggit kong presyo simula bukas ng alas 6 ng umaga. Kaya paalala muli dito, J-Mart, sa ating mga motorista, i-pull tanks na nila ang kanilang mga tanke. Yan muna, pinakuling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: COMELEC nanawagan naman sa Kongreso na agarang desisyunan kung sususpendihin o hindi ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Yan naman ang tinutukan ni Luisa Irispe. Luisa!
9: Nanawagan ng Commission on Elections sa Kamara at Senado na agaran ng pagdesisyonan kung tuloy ba o sususpindihin ang nakalakdasan ng barangay at SK elections sa November 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa isang ambush interview sa Senado, mas makabubuti kung maaga nilang malalaman kung suspendido o hindi ang halalan kahit sa ikalawang linggo ng Setyembre. Anya, nais na rin nilang ituon ang kanilang paghahanda sa magiging kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na isasagawa naman sa Setyembre. Narito ang payag ni Chairman George Erwin Garcia.
10: Sana nga kung kakayanin mas maaga, kahit ikalawang linggo ng September man lang, maging maliwanag kung matutuloy o hindi ang ating halalan. Para mawala naman yung agam-agam na magpapail ng candidacy, yung mga tauhan din namin sa field para maging maliwanag. At number 3, meron po kasi kaming pinaghahandaan na Bangsamoro parliamentary election. Kung importante po sa atin ang barangay, equally ganun po ka-importante ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Kaya gusto po namin mag-focus sa isa lang muna kung talagang yun ang mangyayari. Focus kami sa Bangsamoro and then saka namin po problemahin yung barangay. So again,
9: gate din ng COMELEC kung iuurong man ang halalan, sana ay bigyan din sila ng sapat na panahon upang makapaghanda dahil posible na magkaroon muli ng pagpaparehistro ng mga botante. Siniguro naman ng COMELEC na walang nawaldas o masasayang na pondo kahit hindi ituloy ang botohan ngayong taon. Ayon kay Chairman Garcia, ginamit lang ang pondo sa procurement ng ballpen at ilang election parafernalia na hindi masisira kahit patumagal bago isagawa ang botohan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: At ang University of the Philippines Los Baños for PH Rental Housing Project, sinimulan na yung construction po niyan. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
11: Umarangkada na sa full-scale construction ang UP Los Baños 4PH Rental Housing Project sa Barangay Pasiano Rizal, Bai, Laguna. Pinamunahan ni na DSSUD Secretary Jose Ramon Aliling at UP President Angelo Jimenez ang concrete pouring ceremony nitong Lunes. Ayon kay Aliling, bunga ang proyekto ng koordinasyon ng DSSUD at University of the Philippines. Bahagi ang proyekto ng expanded pambansang sa pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin itong magbigay ng disente, ligtas at abot kayang pabahay. Unang 320 housing units ang ilalaan para sa mga kwalipikadong low-income employees at estudyante ng UPLB. Gayun din sa mga informal settler families sa loob ng universidad. Matapos ang 45 taon, ito ang unang government housing project na muling ipinatutupad sa UPLB. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Naka! Eh matapos na tayo patikimin ng maharing araw nitong weekend. Asahan na naman po ha. Sabi ng OCD, ng Office of Civil Defense, asahan na naman po mga pag-ulan. Kaya huwag nyo itatabi ngayon yung mga payong at kapote. Patuloy nyo po yan dalhin saan man kayo maroon ha. Maraming salamat Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot Engineer Joy Timidan, ang mutya ng Cordillera. Napakalamig sa Cordillera ngayon. Oh, kay Binibini Rosaner, no? Maraming salamat din kay Aiza, kay Ace. Alam ba niya na siya si Ace? Okay. Ngayon alam mo na. Ace as in Myla Grace. At si Isa. Antabayan na po si John Magol. Fight News Weekly ang hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Tapos yun din ko, Jay Martagala. Bye!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang
14: boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Enjoy ka na, naging world champion ka pa. At this point ba, Stephen, ikaw ba, meron ka pang parang nadidiscover na bago sa sarili mo whenever meron kang training camp? Meron ka bang parang bagay na nare-realize about yourself tuwing meron kang training camp?
17: Yes po. Kasi yung pag ini-study ko po lahat ng opponents ko, may kanya-kanya silang technique. Mm-hmm. Doon ako parang nag-learn din. Parang nag-learn ng new techniques.
16: Okay.
17: Para talunin yung kalaban ko kung saan sila magaling sa stand-up punch, striking, or sa grappling, wrestling.
16: Right.
17: Parang I'm learning new things kapag iba-iba yung mga kinakalaban ko po.
16: Oo. Pagdating talaga sa MMA, the better na marunong kang mag-adjust sa style ng kalaban, the better it will serve you in the fight. But pagbabalik mo dito sa Brave, na iba ulit yung weight system nila rito.
17: Yes.
16: Right? Because in one championship, walang weight cut eh. You're fighting at your walking weight. Bantam weight sa one was 145. 135 ulit dito sa, balik dito sa, usually, ito yung ginagamit sa ibang, sa buong bansa, yung sa 135 of Brave. Kumusta yung naging transition with the weight?
17: Kasi nung sa one championship, parang yung 5 kilos na lang yung binabawas ko, pero sinecheck ko pa rin yung hydration.
16: Okay.
17: Doon ako laging nagfe-fail.
16: Ayun.
17: Tatlong beses ata.
16: Oh.
17: pero ngayon, babalik ako sa same na 135.
16: Mm-hmm.
17: Wala nang hydration. So, I think yung gagawin ko na lang is patience na lang sa cut weighting.
16: Okay.
17: Kasi, yung mindset ko is isa na lang yun. Wala nang hydration. Wala ka nang isipin na hydration test pa. Kaya babalik ulit ako sa dati kong gawi. Pero patience ulit kasi malaking kilograms yung ibabawas ko.
16: Mm-hmm. Mm-hmm.
17: Kaya medyo parang pipisahin mo yung t-shirt. Parang gano'n.
16: Oo. Yes.
17: Para mawala yung tubig sa katawan. Oo,
16: yung po kasi yung ginagawa kapag nag-weight cut, talaga tinatanggal po yung tubig. Ngayon, dun nung sa one championship, tinanggal nila yung kaya bukod dun sa timbang, kailangan maring ipasa yung hydration. Kailangan yung katawan
17: hydration
16: mo ay well hydrated. Ayun. Lately ba nakapagtimbang ka na, Stephen?
17: Yes po, sir.
16: Anong range ka na ng timbang ngayon?
17: Sa ngayon po, yung normal weight ko po is 70 kilos.
16: Okay.
17: And after training, pumupunta po ng 68.
16: Mm-hmm.
17: And yung target weight will be 61.7.
16: Okay.
17: And I know na makukuha ko yung weight. I know my yung nutritionist na set niya yung lahat naman na aking kakainin. And next week, yun na po yun, siguro yung water loading.
16: Okay.
17: Para po ma-flush baka calories and then mabilis na lang pag before the weigh-in, good na lang parang ipipiga lahat yung mga tubig sa katawan.
16: Okay.
17: Para makuha yung target weight.
16: Kumusta pala panahon diyan sa Benguet? Mainit ba diyan o maulan pa rin?
17: Sorry sir, hindi ko pa. Pag-iulit-ulit po. Sorry.
16: Kumusta ang panahon dyan?
17: Ay, ngayon po, maulan.
16: Maulan pa rin.
17: 3 weeks, 1 month na po na umuulan dito. Kaya
16: mas mahirap
17: puro
16: bang ano dyan?
17: Indoor na lang.
16: Ang masarap pa naman kumain pag umuulan. Tawag doon. Added challenge ba yun? Added challenge ba yun sa training?
17: Yes. Challenge ito kasi ngayon na malamig yung panahon dito.
16: Mm-mm.
17: Pati yung diet naapektuhan na rin, pero yun discipline lang pati sa appetite, kinokontrol pa rin yung kinakain, and then para on point pa rin yung weight po.
16: Mm-mm. All right. Now itong iyong magiging laban on September 5, sa Pula Arena gagawin yung laban. Ano? Sa mga hindi po nakakaalam, etong venue na to, nag-host ito before nung kalakasan ng Roman Empire, nung mga gladiator contests, di ba? Mala Maximus Decimus Meridius ang magiging dating nito. Is that, ano ba yan? Nakakadagdag ba sa excitement mo na sa ganitong klaseng venue gagawin yung pagbabalik mo dito sa Brave?
17: Oh, kasi ayan nga yung history niyan eh, na ganyan pala yung mga Roman, mga gladiators na tawag eh doon, eh bloodbath yung nangyayari yun.
16: Parang mas
17: naisip ko rin na parang ganun, at least ngayon may referee na and
16: tama,
17: and
16: tama,
17: motivated
16: tama
17: din ako sa mga historyng ganyan, lalong-lalo sa Pula Arena.
16: Mm-hmm. At syempre, pagpunta mo ng Croatia, doon sa laban, dala mo yung pagiging dugong mandirigma, hindi lang bilang isang Pinoy, kundi bilang isang Cordilleran. Gaano ka-importante sa'yo, Stephen, to always, you know, represent yung iyong pinanggalingan kahit saang lugar ka nagko-compete?
17: Ayun po, pride naman ako na nire-represent yung Pilipinas bilang isang Pinoy, and lalong-lalo na dito sa amin as sa Cordillera, sa Igorot din. Ayun, I'm very proud and yun na parang nire-represent ko rin yung mga roots namin, yung mga culture namin, and ayun din, nakikita natin yung lakas ng isang Igorot na lumalaban doon, and I'm happy. I'm happy and I'm proud.
16: Sa pamilya nyo ba, ikaw lang ba yung fighter o merong kang ibang, I don't know, ibang kaana, kapamilya na nasa ganitong larangan din?
17: Before, mga brothers ko rin. Pero yung cousin ko rin, si Carl James Martin. Kaya sa
16: aba,
17: larangan ng boxing, yan, mag-cousin kami.
16: I see.
17: I'm very proud din na, na he's reaching his potential as a boxer. Kaya magiging champion din yon one day, si Carl James Martin.
16: Ayun, so talaga nasa lahi at hindi lang ikaw, ika nga ang bumubuhat ng Igorot roots ano, sa pamilya mo. Ito, curious din lang ako kasi sabi mo, 12 tulog na lang before yung laban mo. The night before the fight, nakakatulog ka ba? O masyadong gising yung diwa mo dahil sa excitement, dahil siguro may halo na rin ka ba?
17: Hopefully, pag nag-cut ako ng mga 10 kilos, hopefully napagod siguro yung katawan ko doon and makakatulog sana ako ng maimbing para babawi yung energy ko.
16: yung palang sikreto nun, ano? Pag di ka makatulog, magbuwas ka ng timbang. Okay. Sige, so mga
17: hopefully,
16: ganun.
17: Para, okay. Kasi napapagod din yung katawan eh. Pag,
16: yes.
17: Pag nag 10 kilos na babawasan mo. Parang pagod na yung katawan and yung isip. Hopefully, maganda yung tulog doon.
16: Siyempre, sa hopefully, maging maganda ano yung weight
17: yes
16: cut
17: po,
16: na
17: yes
16: nagagawin
17: po
16: mo. Walang maging komplikasyon. Okay. Stephen, maraming naghihintay na mapanood ka ulit na lumaban inside the cage. Siyempre, kasama na ako dyan. Tagal-tagal kong pinupush. Dapat lumaba ka na dati ng world title sa ONE Championship. Anong gusto mong sabihin doon sa mga naghihintay ng iyong laban?
17: Sa mga fans ko po na naghihintay, ayun, 2 weeks na lang po, yun, konting 1 week na lang, I'm doing my best sa preparation, and I'm ready na po, papakita ko yung best ko sa this coming September 5, and continue, I ask for your prayers, your support, your cheers, para supporta rin ako sa laban kong ito. Thank you, and mabuhay tayong lahat.
16: Stephen, pahabol lang pala, kailan ang planong pagpunta nyo sa Croatia?
17: Sir, sir.
16: Kailan yung plano na pag-alis nyo sa Pilipinas papuntang Croatia?
17: Yes po, September 1 po.
16: September 1.
17: Umaga, kasi okay. Mga 8 yung flight namin.
16: Sakto. I see. Alright, maraming salamat. Stephen Loman, the number 2 ranked bantamweight contender ng Brave Combat Federation of Team Lions Nation MMA. Stephen, the best of luck sa iyong laban and hopefully makuha mo yung panalo.
17: Thank you very much, sir.
16: Stephen Loman po ng Lions Nation MMA na kasama po natin dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Ang ating oras, 5:28 in the afternoon. Tuloy na natin to pare, balitang MMA. Ito in-announce to A couple of Sundays ago, during the live broadcast, yung UFC 331, kung saan nanalo, quote-unquote nanalo, si Islam Makhachev laban kay Ian Machado Gary. Okay? So, in-announced during the live broadcast ng UFC 331, yung main event tsaka co-main event ng UFC 333 sa October 25. Okay, main event, it's going to be Alexander Volkanovski laban kay Movsar Evloev. Ito po yung gaganapin sa Etihad Arena sa Yas Island sa Abu Dhabi. Kung natatandaan ninyo, during the pandemic, di ba, nung nakakaroon ng events itong UFC dun yan sa Yas Island. Ikalawang title defense ni Volkanovski ng kanyang UFC Featherweight World Title matapos po niyang mabawi last year. Ito din ang kanyang ikalabindalawang sunod na world title fight since December of 2019. So, out of those 12 world title fights, meron siyang 8-3 out of those 11 previous world title fights, 8-3 ang record nitong si Volkanovski. Natalo siya dalawang beses kay Islam Makhachev pagkatapos yung isa kay Ilya Topuria. Meanwhile, si Movsar Evloev is the number one ranked contender ng UFC. 10-0 sa UFC, 20-0 overall. Ang mabigat dito kay Evloev, yung apat na sumunod sa kanya in the rankings, tinalo niya lahat yan. Diego Lopez, si Leron Murphy, Aljamain Sterling at saka si Arnold Allen. And sa totoo lang, alam ko, he was already in line to face Volkanovski last January. Pero sabi ng UFC, oops, hindi ikaw lalaban. Si Diego Lopez ulit na natalo na naman. Dalawang beses na natalo kay Volkanovski. Now, merong sinabi itong si Volkanovski na depende sa itatakbo nitong laban niya against Evloev kung magpapatuloy pa siya in MMA. Meanwhile, sa co-main event, it's going to be Piotr Jan laban kay Merab Dwalishvili. Rematch ng kanilang UFC 323 title fight nitong nagdaang December kung saan nanalo si Piotr Jan by unanimous decision. Pangatlong beses na to na champion si Piotr Jan. Pero, laging yung dalawang previous occasions, nawala ka agad sa kanya sa una niyang title defense. So, he is 0-2 in title defenses. Yun ang sino ang susubukan niyang gawin dito bukod sa mapanatili yung world title. Ano? Natalo siya nung naging champion siya, first title defense niya, first time, natalo siya kay Aljamain Sterling in 2021. Binawi niya with a victory over Corey Sandhagen, and then natalo ulit siya kay Aljamain Sterling in 2022. He is entering itong laban niya against Dwalishvili with the 4 straight wins. Samantala, yung 14 fight win streak ni Merab ay natapos dun sa talo niya kay Piotr Jan last December. Before mawala sa kanya itong bantamweight title ni nakatatlong successful na title defenses etong si Merab Dwalishvili. Okay, so yan ang main event and co-main event ng UFC 333 on October 25. Alas 5:32 ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito sa Fight News Quickly after this quick break.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagalit sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
25: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
26: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
25: Self-protection.
26: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
26: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
26: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Oras natin ngayon, it's 5:33 ng hapon. Nagpapatuloy tayo dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Next month sa gaganaping 2026 Asian Games ay lalaroin siyempre muli itong Taekwondo 4D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 for the 10th time. Bahagi ng Asian Games program ang Taekwondo. Now, ang atin pong Philippine Taekwondo Association ay magpapadala ng 7 atleta to compete sa Taekwondo events ng 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Now, 2026 is proving to be an important year para sa PTA bilang they are celebrating ang kanilang golden anniversary, 50th anniversary ngayong taon. Tapos, meron pang itinatayong ano yan. Meron pang itinatayong National Training Center para sa mga Taekwondo athletes natin, coinciding with their participation in the 2026 Asian Games. And they are targeting to win more medals than they did last edition in 2023 sa Hangzhou, China. 3 years ago, naka-isang medal lang yung Philippine Taekwondo team. That was courtesy of Patrick King Perez sa men's individual Pumsay A bronze medal. So, makibalita tayo kay Philippine Taekwondo Association Secretary General Mr. Rock Samson.
3: What now? Ano pang pwedeng ambisyonin ng ating PTA as we hit your golden year, 50-year existence?
4: Actually, ngayon po, masaya kami dahil nagpapasalamat kami na malaki sa Philippine Sports Commission kay Chairman Gregorio. Kasi by next year, magkakaroon po ng National Training Center ang Philippine Taekwondo Association inside the Rizal Memorial Sports Complex. So malaking bagay po ito para sa mga atleta natin at saka sa mga events natin. Hindi lang sa local, pati sa international, kasi we can start holding international events pagka naitayo po yung gym na yan. E ang tinatarget na lang po natin ay ang ating Olympic medal. Yun na lang po. Oo, kasi meron na tayong gym. Nakapag-perform na tayo sa mga other games, both Asian and SEA Games. Ito na lang po talagang Olympic games ang tatargetin natin para makumpleto na natin yung mga targets natin.
3: Saan nang ang lokasyon sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex namin makikita ang bagong building, bagong gym ng Taekwondo?
4: Doon po sa location ng bowling alley, Ma'am Judy, yung beside the Nina Aquino Stadium. So it's under construction now. So hopefully by December, nakatayo na yan. Tapos matapos yan na completely by first quarter of 2027.
3: Excited kami para sa PTA, Philippine Taekwondo Association.
4: O, para sa atin po lahat yan, yeah. Ng June. Yes.
3: Yung mga Taekwondo jeans natin. Pero sandali lang, sabi mo, syempre, maka-medal sa Olympics. Syempre din, maka-gold sa Asian Games. Di ba nyo ba yun aambisyonin, Coach Rock?
4: Naghahanda po ngayon, Ma'am Judith. Puspusan naghahanda ang atleta natin. Yung mga, we have 7 athletes who are going to Asian Games dyan sa Nagoya. They are preparing very, very well. No? In fact, galing lang nila sa Korea, nag-training sila, and then baka bumalik pa yung ibang mga atleta natin. Tapos napakaraming tune-up games bago ng Asian Games.
3: Nakita nga namin sa mga photos nyo, and we are about to show yung photos. You went from, sa Korea, ilang klaseng competitions sa Korea, pati na rin yung mga Asian Championships nyo. Ganun din yung sa Indonesia, napakaraming medals ang nakuha. sa PUMSE. At syempre, nagdugtong din naman ng mga medals yun sa Kyurugi natin. Kyurugi, anyway, yes. You mentioned, okay, na dito sa ating pool na ito ng National Taekwondo Jeans ay pito lang po ang lalahok sa Asian Games. Ito ba ay dahil nga sa taon na ito ay kumbaga inumpisa na ang qualification ng Asian Games para na rin, ano yan, Olympics, may qualification na, Sir Rock?
4: Totoo po yan, Ma'am Judith. Actually, last Asian Games in Mongolia, doon po nila sinimulan yung qualifying. So, yung Asian Championships, yun po yung naging qualifying event for the Asian Games.
3: So, officially, how many teams, how many athletes from PUMSE, and how many athletes din and events, ika nga, in Kyurugi?
4: For PUMSE, ma'am, nakuha natin yung lahat ng slots possible. Actually, dalawa lang naman ang inopen na slot talaga for PUMSE event. Yung male na individual, meron tayong entry doon dahil nanalo tayo doon, last Asian Champs, at saka yung female individual. But merong konting pagkakaiba dito sa Asian Games kasi they wanted each player to perform both the recognized and the freestyle event. So hindi po madali yun kasi meron talagang player na dedicated to do the recognized PUMSE at iba naman yung player na gagawa dapat for freestyle. So ang challenge po ngayong Asian Games, yung isang player sa round 1 will do the recognized and sa round 2 he will do the freestyle event. Ganun po. Kaya double time po yung pagte-training ng mga athletes natin. And then for the Kyurugi po naman, we have 5. We have players, no? We have 2 male and 3 female. So, yun po.
3: Okay, so 5 out
4: of 8 po yan, out of 8 po.
3: Sir, pwede na ba nating pangalanan kung sino yung nandito sa ano, sa opo, roster opo, natin na ito?
4: Opo, naibigay na rin po namin yan yung finalist kila sa Philippine Olympic Committee. So, sa PUMSE po, si Jeyus Yape, ang male individual entry natin. So, he will be performing the recognized freestyle plus, meron pong extra event si Jeyus. It's also an official event of the Asian Games, yung tawag namin yung virtual taekwondo. So, nag-qualify po tayo doon. There will be only 8 entries in Asia and nag-qualify ang Philippines to be one of the participants in the virtual taekwondo. Sa female naman po, for PUMSE, si Juliana Candelaria. Yan po yung dalawa natin for PUMSE.
3: Coach Sec Gen Rock, hindi necessarily kung sino yung nanalo ng Asian Championships, yung nakakuha ng slot doon, doon natin binigay yung slot ng Philippines. Kasi sabi mo nga, kailangan good siya sa freestyle at saka sa recognize. Tama po ba?
4: Tama po yun. So, nagkaroon po kami ng series of evaluation and selection locally dito sa atin para ma-identify natin kung sino yung player na parehong may laban for recognize and freestyle event.
3: Coach, sila ba yung first-timer sa Asian Games? Itong dalawang mga pangalan na nabanggit mo?
4: Opo. Opo, first-timer po yan. Opo. Pero mga veterano na rin po yan. Pero this is the first time that they are going to compete in Asian Games. Oh, pero sa Asian level and world level, lumalabas na rin po sila.
3: So, ano yung usapan nyo ni na Coach Rani Ortega and the rest of our PUMSE coaching staff regarding the Asian Games participation, our chances, and everything?
4: Naku, si Rani po, kilala nyo naman po si Coach Rani. Eh, gusto, ang target lang po naman talaga niya, gold medal. Yun po talagang pinagpa-practice nila to win the gold medal. Sabi niya nga sa amin eh, sir, ipapangako ko sa inyo, I will give you gold medal, sabi niya. Sana po magkatotoo.
3: Yes, but we are doing our best. Nakita natin.
4: Oo.
3: coach Rack doon sa mga international competitions na sinalihan nyo, di ba? Sobra-sobra mga medalya na hinakot nyo. Isinuot nga ni Coach Rani sa tuwing nagtatapos yung competition at she was given pa, di ba, parati ng Best Coach Award, di po ba?
4: Opo, opo. Galing po sila sa Korea, ang Pumsi team po natin talagang napakaraming inuwing medalya. Lahat po, gold medal, silver and bronze. Halos lahat po sa lahat, kung di ako nagkakamali, lahat po ng atleta natin na mayroong medalya nang umuwi.
3: So, pantay lang sabihin mo ang laban kasi ito nga first time na iba yung format. Surely yung mga ibang bansa ganun din naman eh. Nag-cram sila in the preparation kasi iba nga yung atleta nila for recognize and iba din yung athlete nila for freestyle, coach.
4: Tama po yun, Ma'am Judith. Pantay-pantay lang yun. At saka nagkita-kita na rin sila last Asian Championships. So, kumbaga, alam na nila yung magiging makakalaban nila. Kaya maganda yung chance. Maganda yung chance natin.
3: So, sino din pa rin ba ang tough opposition sa combined recognized and freestyle?
4: Well, definitely Korea, Ma'am Judith. Pero mataas po ang respeto ng mga Korean athletes sa Philippine athletes.
3: Sige. Okay, we go to Kirogi. Sino ang ating lima, no? Lima po ito na mga bets natin.
4: Sa lalaki po, si Kurt Barbosa. Minus 54 kilos po siya. And then si Dave Seiya, minus 80. And then sa babae naman po, si Tatiana Mangin. Yan po yung junior world champion natin. Sa minus 49. And then si Baby Jessica Canabal, minus 57. At saka si Laila Delo, minus 67 naman po. So sila pong lima ang pupunta.
3: Mukhang mga veterans naman din talaga ito ng labanan. Meron ba sa kanila na first timer when it comes to Asian Games?
4: Last Asian Games? Baka po si Tatiana lang. Kasi noong time na yung last Asian Games ay junior pa siya. Yun. Pero all the rest, I think, they have already experienced Asian Games.
3: Ang ganda ng lineup natin na to, ang ganda ng roster na to, talagang batak to sa laban.
4: Opo, hinog na po yung mga players na yan.
3: So, wala namang nabago sa format ng ating Kirugi and with the limited number of participants from each country kasi nga via qualification ito, ganun din ba ang tema? Open din ba? Wide din ba yung competition come the Japan Games, Sir Rocky?
4: Opo, ganun din po. So there will be, if I'm not mistaken, 16 entries per category. Parang Olympics po. Ginaya po kasi nila yung Olympic system. Pero ang invitado, of course, yung mga Asian countries lang po. Pero Judith, kasi napaka-importante nito dahil pag lumusot ka sa Asian Games, yung mga nananalo kasi sa Asian Games, yun na rin yung nananalo sa Olympic Games. Sila na rin yun. Opo. So, kung lumusot itong mga players natin, both for Pumsi and Kirugi, pwede nating sabihin na napakaganda ng chances natin sa next Olympic Games.
3: Sir, this Asian Games ba, may limit ba ang number of qualified athletes of a country para makalkula natin na there may be divisions, weight divisions na wala yung mga malalakas like Korea kasi nalimitahan nga to a number of maybe weight divisions?
4: Wala po, Ma'am Judith. They are allowed to participate in all weight divisions. Like sa Kirugi po, ang maximum na pwede mong ipadala is 4 male and 4 female. So yan po kasi yung the same weight category ng Olympics. No? So, yun po.
3: So, etong lima, yes? Coach,
4: isa
3: please.
4: Isa lang po ang pwedeng ipadala sa bawat weight category. Oo, isa lang. Pero pwede nilang punuan yung lahat ng weight categories.
3: Ayun, akala ko kasi merong weight division dito na pwedeng wala yung Korea kasi yung talagang tough rival natin, pero...
4: Meron po, as long as they qualified noong Asian Championships.
3: Malamang naman.
4: Qualify sila. Opo. Yes. Kasi top 4 lang po yung kinuha ng Asian Champs. So, yung top 4 na Asian Championships, last Asian Championships, sila lang po yung nag-qualify for Asian Games.
3: So, okay, nakita natin yung Asian Championships, di ko masyado kabisado. Definitely, nasa top 4 itong ating mga competitors na ito at itong bets natin come the Asian Games. How do you see the scenario come the Japan Asian Games? And again, dun sa ating chances ulit na makakuha ng medalya at sana nga mataas na medalya ang makuha natin, sir?
4: Definitely po, Ma'am Judith, dyan sa Asian Games, makikita mo na yung roster ng mga makakalaban eh. Kunwari, ni Kurt Perbosa, makikita mo na kunwari si, kung 16 sila, kung sino yung 16. And more or less, yung mga players natin, alam na nila kung kaya nila or tight yung laban. No? So, ang isa sa mga importanteng factor dyan, yung pag-draw ng lots. Kung sino ang matatapat sa kanila una. Kasi they will start with sa elimination rounds. So, kung pinalad na maganda yung layout ng fight diagram, we call it the fight diagram, makaka-akyat yan. Kasi ang taekwondo, ano lang po eh, knockout system. Wala kang second chance. Kung medyo very tight yung mga first matches mo, natapat ka kagad sa Olympic champion ng first match at hindi ka nanalo, yun na yun. That's it. Wala ka ng second chance. Pero kung maganda yung draw lot mo, yung bunot mo, going up, no? Sana yung pinakamalakas at saka versus the Philippines, doon na lang magtapat sa finals match, sa championship match. Yun ang magandang, ano, yun ang magandang setup natin. Pero of course, hindi mo masasabi yun kasi bubunutin yan, electronic draw.
3: Pero sa tingin mo, through the years, papaano din at gaano din kalaki na ang improvement natin, having said earlier na we competed in a number of international competitions, nagkaroon pa tayo din ng series of training camps.
4: Actually, Ma'am Judith, our team doesn't stop competing and trying to develop new system and new ways of improving their games. Nag-iiba-iba kasi ang style sa taekwondo from our, you know, from our time na hindi pa electronic. Ngayon, electronic na. Tapos later on, may introduce silang mga bagong equipment. No? Tapos may lalabas ng mga revisions ng rules. So, when these things are coming out, we need to adjust also the game, the styles of the each player. In Pumse and Kirugi po yan. So, kaya mayat maya, kinalalabas natin sila para maka-experience ng international or to experience the new style and the new system. Kasi lately, nagbago na naman yung score, yung scoring system, nagbago na naman yung rules. So, once na kahit isang rule lang ang nagbago, you have to adjust the game. Kasi pag hindi nyo pinansin yun, minsan, yun ang ikinatatalo ng player because he's not aware of the new rule. Tapos pangalawa, pinapadala natin kaya sa mga international camps, international training, para napapractice nila yung mga bagong technique, mga bagong exercises, mga may mga nakakalaban sila mga bagong tao. Yan, so tuloy-tuloy lang po yung improvement at saka yung practice ng mga player para anytime they're ready to compete.
3: Sir, nung Hangzhou Asian Games at saka ngayong Asian Games in Japan, may bago ba sa ruling sa Kyurugi? Ano yun?
4: One of the major changes will be the yung mga penalties na binibigay kunwari sa last 10 seconds. So, imbes na dati kasi panibigay ng penalty, 1 point lang yung nababawas sa score. Pero ngayon po, pagka last 10 seconds na lang at binigyan ka ng penalty, 2 points na yung nababawas. Kaya malaking bagay po yun. Kahit na medyo lamang ka na for the last 10 seconds, kung hindi ka aware dito sa mga penalties na ito, maaaring matalo ka pa din. Kasi mahaba pa yung 10 seconds.
3: Yun yung isa sa pinaka. Yung electronic scoring ba natin, pulido na, sir? Wala nang maraming nagre-reklamo?
4: Ngayon, ang ginawa nila, pareho lang. We have actually three brands of electronic scoring system, international, no, na license ng World Taekwondo. So, dapat alam din ng coaches natin, like itong Asian Games, kung ano ang gagamiting brand. Kasi kung ano yung gagamiting brand, may kanya-kanyang style din of training. Kunwari, itong brand A, ganito dapat ang style mo dyan para makapoint ka. Pag sinabing, sa World Championship, brand B ang gagamitin. Sa brand B, mas effective itong ganitong style. It's basically, it's the same electronic scoring. But kailangan kabisado mo

0: Konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Para matugunan ang problema sa basura, Energy Department iniaanunsyo kung magkano ang dagdag singil sa produktong petrolyo epektibo bukas. Kung magkano, alamin! At sa pagbaba ng antas ng kahirapan sa bansa, ramdam ba ng mga Pilipino? Panoorin ang kwento ng ilang benepisyaryo ng 4Ps kung paano na bago ang kanilang pamumuhay sa nagdaang taon.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Personal na pinakinggan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing at karanasan ng mga naapektuhan ng baha sa Bacolor, Pampanga.
10: Harapang tiniyak ng Pangulo na hindi sila iiwan ng pamahalaan at tutulungan sila sa kanilang pagbangon. Yan ang ulat ni Clizel Pardilla.
11: Hanggang dito yung tubig.
12: Napaiyak na lamang si Evelyn sa sinapit ng kanyang pamilya sa barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga. Pinasok kasi ng tubig mula sa umapaw na ilog ang kanilang bahay na nagpalutang sa kanilang mga gamit na pinag-ipunan mula sa pangangalakal.
11: Wala po. Napasak ko lang. Ang taon na lang po kasi ganyan ang nangyari sa amin eh. Sobrang hirap po talaga.
12: Wala ring naisalba si Elenita kundi ang kanyang sarili at limang anak mula sa matinding baha. 2 linggo na silang nagtitiis sa Bacolor Integrated School na nagsilbing evacuation center ng mahigit 800 biktima ng habagat.
11: Lungkot na lungkot po. Halos sumuko na po ako sa buhay ko.
12: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng mga biktima ng sakuna sa Bacolor, Pampanga. Binisita ng presidente ang classroom kung saan nanunuluyan ang pamilya ni Elenita. Pangako ng Pangulo. Agad namang namahagi ng 10,000 pisong tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development kay Elenita at daan-daang labi sa napinsala ng habagat, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos.
11: Sabi ni Presidente, tutulungan ko kayo. Tapos biglang natanggap ko na yun. Opo, kaya maraming salamat po kay President.
12: Nakatanggap din sila ng pagkain, hygiene kit at iba pang tulong.
11: Masaya po kami dahil nakarating po siya dito. Natulungan niya po ng lahat.
12: Nag-abot din ng DSWD ng pinansyal na tulong, food box at iba pang ayuda sa mahigit 300 evacuees sa Bacolor Mini Convention Center na binisita rin ni Pangulong Marcos. Clizel Pardilla para sa Bayan.
2: Nakatutok ang Department of Social Welfare and Development Disaster Response Command Center sa paghahanda sa posibleng pananalasa ng bagyong Obet. Ayon sa ahensya, nakahanda na sa kanilang mga warehouse ang relief goods at family food packs, gayon din ang mga tauhang tutugon sa mga maapektuhan. Nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa agarang tulong. Aabot naman sa 667 million pesos ang nakahanda nilang standby funds para pagpunan ng karagdagang suporta sa mga masasalanta. Samantala, nananawagan ng Office of Civil Defense sa publiko na maging maingat at maghanda sa posibleng epekto ng habagat na paiigtingin ng bagyong Obet. Muling pagnanhin ng OCD ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
10: Personal na nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lawak ng pinsala ng tuloy-tuloy na malakas na ulan sa Bulacan. Sa situation briefing ay inilatag ng Pangulo ang mga pangmatagalang solusyon sa baha. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
13: Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga kasama si Public Works Secretary Vince Dizon. Dito nakita niya ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at pinalakas na habagat.
14: Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa, kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change.
13: At para mas alamin ang sitwasyon ng mga lugar sa gitnang Luzon, pinangunahan ng Pangulo ang isang situation briefing sa Kapitolyo ng Pampanga. Nakipagpulong siya kasama ang mga lokal na pamahalaan ng Region 3. Present din ang mga miyembro ng kanyang gabinete na nagbigay ng update sa mga naging pagtugon ng gobyerno sa lugar. Inilatag din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangmatagalang solusyon sa baha gaya ng pagtatayo ng mga Sabo River Dam na makatutulong para mabawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig mula sa mga kabundukan ng Sierra Madre at mga karatig na probinsya at magamit din ang maiipong tubig para sa household at agricultural use. Mayroon din anyang road dike na itatayo sa mga lugar malapit sa Manila Bay para maharang ang pagpasok ng tubig mula rito. Sabi pa ng Pangulo, patuloy ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente.
14: I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao, binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan.
13: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizo, nakatutok sila ngayon sa pagsasaayos ng mga nakatenggang pumping stations at flood control projects na putol-putol at nasira noong bumaha.
15: Magsisimula na tayo itong mga susunod na buwan kasi in the process pa na kinukuha pa yung mga clearances sa Commission on Audit dahil nga subject ng mga investigasyon to. Pero no cost to government yun. Kaya gawin yung lahat ng... I don't think lumampas na yung warranty periods niya.
13: Umaasa naman si Pampanga Governor Lilia Pineda na sa pagbisita ng Pangulo ay mabibigyang pansin na at unti-unti nang matutugunan ang matagal ng problema ng baha sa lalawigan.
16: Nananawagan ako sa ating mga kababayan hanggang ngayon, lubog, na talagang hindi bumababa yung tubig. Nagpunta po si President Marcos dito at talagang binigyan naman tayo ng pag-asa. Ang gusto niya, yung long-term plan.
13: Sabi ng Pangulo, patuloy niyang imomonitor ang sitwasyon ng mga apektadong lugar sa Central Luzon at gagawin niya ng pamahalaan ang lahat para maibsan ang epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Mula sa San Fernando, Pampanga, Carlo Candelaria para sa Bayan.
10: Isa po sa mga dahilan ng mga pagbaha ay ang pagdami ng basura. Kaya naman puspusan ang pagsisikap ng pamahalaan na gawing kapaki-pakinabang ang mga basura sa pamamagitan niya ng Waste to Energy Project. At para ipaliwanag kung paano ito isasagawa at ano ang pakinabang dito ng mga Pilipino, makakausap natin sa linya ng telepono si Retired General Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA. Magandang gabi, GM Torre. Kenneth Pasyente po ng PTV.
17: Magandang gabi, sir. Magandang gabi sa inyo, mga tagapakinig.
10: GM, unahin ko na po, ano po ba itong Waste to Energy Program at paano magiging enerhiya ang dating mga basura?
17: Well, ang pinakasimple explanation yan, ano? Hindi lahat ng basura ay pwedeng i-recycle. After ng segregation, meron tayong tinatawag na residual waste. So, Waste to Energy, instead na ito ay itatambak sa landfill, ito ay pwedeng gamitin sa gamitan ng teknolohiya para makalikhaan ng init, electricity, fuel, at iba pang energy kung gusto natin. Tapos, ang gusto natin i-emphasize sa WTE, no? Ang sequence talaga dyan, segregation muna, recover, recycle, kung ano ang pwede magawa. And then, pag anong masira, maiwan na residual waste, yan ang gagamitin natin sa WTE. Hindi pwedeng WTE standalone.
10: GM, sa ngayon ba, nasa anong stage na po ang proyektong ito? Nasimulan na po ba? May target date ba ng aktual na implementasyon?
17: Marami kasing consideration sa ngayon ang WTE dahil unang-una, may mga teknolohiya na nangailangan na incineration. So kailangan may pagbabago muna sa batas bago ito ay magawa natin sapagkat kailangan compliance sa batas. Meron namang iba na WTE, may iba namang teknolohiya ang ginagamit, may pyrolysis, may kung ano-ano. At ito ay lahat ay pinag-aaralan kung alin ang maaaring gamitin na compliant sa ating batas.
10: GM, gaano karaming basura ang kailangang maproseso araw-araw para maging epektibo po at sustainable itong proyekto?
17: Itong sa Metro Manila, kasi ang araw-araw natin ay nag-hover sa 10 tonelada araw-araw. ang basura na na-produce natin. So, after ng segregation, after ng recycling, after ng recovery, at matitira yung mga pwede natin gamitin sa ating WTE, ina-expect natin na mga kalahati or less than kalahati ay magagamit natin sa WTE so that we give us around mga 5,000 tons ng basura araw-araw.
10: GM, gaano karami po ang basura sa Metro Manila at ilang porsyento nito ang posibleng pakinabangan para makalikha ng enerhiya?
17: Yun nga eh, ang araw-araw natin na output ng basura ay nasa 10,000 tons at ang ating after ng segregation and everything, pwede siguro dyan na-estimate natin mga 5,000.
10: Oo, GM, paano niya naman po masisiguro na walang magiging epekto itong proyekto na to sa kapaligiran? Halimbawa na lamang po yung pollution o yung toxic emissions.
17: Well, ang WTE, ano, may iba-ibang mga teknolohiya na ginagamit yan. So, gusto natin siguraduhin na pag ano man ang maaprubahan at mapili natin teknolohiya, dapat ito ay compliant sa ating mga batas, may compliance din sa regulatory requirements ng iba-ibang ahensya na may mga oversight functions and power sa usaping ito. So, ang sa atin lang, agnostic tayo sa teknolohiya, pero ang gusto natin is siguraduhin na compliant kung ano man ang gagamitin natin.
10: Mm-hmm. GM, kung magiging matagumpay ang waste-to-energy project, ano ang magiging pinakamalaking pagbabago na mararamdaman, lalo na po ng mga residente sa Metro Manila?
17: Well, una, ang WTE ay hindi ito energy program, ha? Ito ay responsible waste disposal. Ito natin i-emphasize yan. Ang energy na napuproduce sa WTE ay bonus lang ho yan. Ang una talaga nating purpose yan is responsible waste disposal. So, yun, kung magawa natin ang WTE, ay may ina-expect natin na pag naging matagumpay ang WTE bilang isa sa mga components ng ating waste management dito sa Metro Manila, ay mas mapagana natin, mas mapaganda ang ating disposal ng basura and may bonus pang energy, whether it is a form of heat or electricity.
10: Mm-hmm. GM, ano na lamang po ang inyong mensahe o panawagan sa publiko?
17: Gusto nating ipaalala sa ating mga kababayan na ang gobyerno ay may responsibilidad na gumawa ng mga sistema, pero may responsibilidad din ang bawat mamayan na huwag maging part ng problema at magkos ay tumulong para sa solusyon na conceptualize ng gobyerno ng ginagawa ang mga systems. Ibig sabihin, sana ay makapasuportahan ito sa magitan ng pagsunod sa mga alituntunin gaya ng waste segregation sa household level pa lang at ang iba pang mga alituntunin gaya ng tamang waste disposal at pagsunod sa mga schedule. Hindi natin kayang linisan ng Metro Manila kung pagkatapos natin linisan ng kanal ay may magtatapon naman uli. Hindi naman natin kayang mag-engineer ng pumping station na may assumption na tatanggap ito ng sofa, ng refrigerator, ng kahoy at ulit-ulit nilagang basura. So, we want that sana maintindihan natin mga kababayan, kailangan ang suporta ng publiko para magtagumpay ang mga programa na ginagawa ng gobyerno.
10: With that, maraming salamat po MMDA General Manager Nicolas Torre III.
2: Of calamity ang probinsya ng Benguet dahil sa iniwang pinsala sa iba't ibang sektor ng mga nagdaang bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
18: This honorable 12 Sangguniang Panalawigan hereby declares the province of Benguet under a state of calamity.
19: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Benguet dahil sa lawak ng pinsala na dulot ng habagat at mga bagyo sa mga komunidad, infrastruktura at agrikultura. Sa partial assessment at datos ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 1.068 billion pesos ang danyo sa probinsya. Mahigit 318 million pesos ang pinsala sa agrikultura, habang mahigit 749 million pesos naman sa infrastruktura kabilang ang mga kalsada, tulay at iba pang mga gusali. Umaabot naman sa mahigit 13,000 ang apektadong pamilya na binubuo ng mahigit 40,000 individual. 173 ang partially damaged na mga tahanan habang 18 naman ang totally damaged. Nailista naman ang 5 kataong nasawi habang 3 ang sugatan.
20: Kung may deklarasyon kasi ng under state of calamity, katulad ng ginawa ng isang bayan sa ating dalawang bayan sa Benguet, magagamit na po yung QR po.
19: Mahigit kumulang 38 million pesos ang quick response fund na magagamit para sa mga naapektuhan.
21: Ibaga ti kaduan kat ay no declare tayo ada amin iti assistance dito iti palewag tayo kas parget kas dito i barangay wa ore ag declare tayo haan amin anyala ang iti maysa siguro mangitad tayo iti data magapo dito ayan tayo ipantay iti proving ipantay iti national government.
19: Iginiit naman ni Benguet Vice Governor Mary Rose Fong Juan Quepas ang kahalagahan ng pagkalap ng datos bago ang pagdeklara ng state of calamity upang mayroon silang basehan sa paggamit ng limitadong pondo.
22: Actually, kat hantay pa yan naka-recover EJ previous kat at datay man ito yan. Talaga nga hantay nga isunga tulong iti national lane agencies. With that declaration, mabalin niya na napigpigsa nga makadawat tayo iti tulong iti na dumaduma nga ahensya iti national government.
19: Maliban rito, inaasahang ire-realign ng gobyernong panlalawigan ng Benguet ang ilan sa kanilang mga pondo, kasama ang pondo para sa Adivay Festival upang magamit na karagdagang pondo sa pagtulong sa mga apektado. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
23: Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Saudel at pinangalanan na itong Obet. Patuloy itong nakapekto sa malawak na bahagi ng bansa, habagat magdudulot ng malakas na hanggang gale force na bugso ng hangin, lalo na sa mga baybayin at mataas na lugar na direktang nakalantad sa hangin. Samantala, magpaparamdam muli ang habagat this week. Babala ng pag-asa, posibleng magdala muli ng mabigat na pag-ulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon simula sa araw ng Miyerkules. Mas mabigat na pag-ulan ang mararanasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerto po muli sa posibleng pagbaha at pagbuo ng lupa. Ayon sa forecast track ng Typhoon Obet, bukas ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility habang gumagalaw pahilagang kanluran. Gayunpaman, ito ang magpapalakas ng habagat simula Miyerkules onwards. Samantala, silipin na natin ang weather sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin. Samantala, naitala sa Pilipinas ang pinakamababang poverty incidence sa bansa na nasa 9.7% sa taong 2025. Ayon kay Presidential Commission for the Urban Poor Chairperson Undersecretary Michelle Ann Gonzalez, hindi lang basta numero ang pagbaba ng antas ng kahirapan, kundi ramdam mismo ito ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan. Samantala, inilipat na rin sa direktang pangangalaga ng Office of the President ang PCUP para mas mapabilis at mapagbuti pa ang paghahatid ng tulong sa mga marginalized sector.
24: Sa ating mga kababayan mahihirap, napakagandang balita itong pagbaba ng poverty incidence. And hindi lang toto datos because nakakausap ko kayo araw-araw at sa inyo ko mismo naririnig na nararamdaman ninyo ang mga programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? And I'm very happy with it. Pero alam natin na hindi pa tapos ang laban. Tuloy-tuloy lang po. Meron tayong Pangulo, meron tayong Pangulong nakikinig and genuinely loves the poor.
10: Samantala, ibinahagi ng ilang benepisyaryo ng 4Ps ng pamahalaan ang mga nagbago sa kanilang buhay dahil sa tuloy-tuloy na tulong at mga programa ng pamahalaan. Ang kanilang kwento, alamin sa ulat ni Carlo Candelaria.
25: Mula sa dating walang-wala, ngayon ay bahagyang nakaangat na ang buhay ng pamilya ni Glyza sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, nakatatanggap siya ng pinansyal na ayuda pambili ng pang-araw-araw na gastusin sa bahay para sa apat na anak at pambaon sa eskwela ng dalawang anak na nag-aaral.
26: Dati walang-wala talaga.
0: yung 0-0 talaga, yung hindi ka makakakain talaga ng tatlong beses sa isang araw. Pero nung nasabli kami dyan sa 4-piece, yun na, halos tatlong, halos sa apat na beses pa bago makakain ganyan. Nadadagdagan din kasi yung sa pang-financial. Like sa baon, pag walang ano yun, may aanhin kami sa baon, may ibibigay ng baon sa mga bata. Tapos may pambili ng pagkain din nila, ganyan.
25: Nakatulong din ang zero balance billing sa pampublikong ospital kung saan niya ipinanganak ang kanyang bunsong tatlong buwang gulang.
0: Ang bill ko na nasa 100 plus, pero wala po na ano.
1: 1,000?
0: Walang nabayaran, kahit 5.
25: Si Jodeline naman nagamit ang training sa TESDA para makahanap ng trabaho bilang welder. Sa ngayon, na-promote naman siya bilang lead man sa isang malaking railway project kung saan marami siyang hawak ng mga tao. Malakian niya ang naitulong ng TESDA training niya para makarating siya sa kung nasaan siya ngayon.
3: Sobrang laki nung naitulong sa akin niya as welder kasi nagbiruin mo bilang isang welder ka lang na, yung kumbaga, typical na welder ka lang. Ngayon kasi na-promoted ako as lead man, malaki yung impact sa akin as a welder. Tapos, yung improvement mo habang tumatagal, may kumbaga, nakatulong ka na siya sa akin.
25: Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga pagbabagong makikita sa ilang pamilyang Pilipino. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 9.7% ng mga Pilipino o humigit kumulang 11 million ang itinuturing na mahirap noong taong 2025. Mas mababa ito kumpara sa 15.5% noong 2023, katumbas ng humigit kumulang 17.4 milyong Pilipino noong panahong iyon. Sa bilang ng mga pamilya, bumaba sa 6.4% ang poverty incidence noong 2025 o tinatayang 1.9 million families. Ito rin ang unang pagkakataon na bumaba sa single-digit level ang poverty incidence among families. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng 9.7%? Ito ang bahagi ng populasyon na ang kita ay hindi sapat para matugunan ang pangunahing pangangailangan sa pagkain at iba pang pangangailangan. Ginagamit dito ng PSA ang poverty threshold o ang minimum na halaga ng kita o gastos na kailangan para matugunan ang basic food at non-food needs ng isang tao o pamilya. Ayon sa PSA, isa sa mga posibleng dahilan sa pagbaba ng poverty ay ang paglago ng kita ng mga pamilya. Kumuha ang PSA ng income data mula sa iba't ibang pinagkakakitaan, kabilang ang sweldo, kabuhayan o negosyo at iba pang pinagmumulan ng kita. Mula sa conditional cash assistance ng 4-piece, skills training at mga oportunidad sa trabaho hanggang sa mga programang pangkabuhayan at kalusugan, maging sa suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante, layunin nito na hindi lang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya, kundi matulungan din silang magkaroon ng mas matatag na pinagkakitaan. At para kina Glyza at Jodeline, ang mga serbisyong ito ay may kwento ng mga pamilyang unti-unting umaahon. Carlo Candelaria para sa Bayan.
10: Inanunsyo na ng Energy Department ang magiging dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes. Piso at 8 sentimo ang dagdag sa gasolina habang 2 pesos and 31 centavos per liter naman ang itataas ng presyo ng diesel at halos piso naman ang dagdag presyo sa kerosene. Ayon sa DOE, hindi dapat lalagpas sa itinakdang presyo ng ahensya ang dagdag kada litro. Tiniyak nito na magtutuloy-tuloy ang 12 pisong diskwento kada litro sa mga gasolinaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hanggang nitong August 19, 2026, mahigit kalahating milyong piso na ang naipamahaging diskwento sa halos 100,000 public utility vehicle drivers. Tuloy-tuloy naman ang pagsisiguro ng ahensya na sapat ang supply ng langis sa bansa, kung saan naabot sa 47 days ang kasalukuyang imbentaryo nito. Samantala, walang nakikitang hadlang ang COMELEC para hindi matuloy ang kauna-unahang barm parliamentary election sa Setyembre. Ayon sa komisyon, naipadala na nila ang election paraphernalia sa rehiyon at nakapagsagawa na rin ng voters information dissemination sa mga lugar sa barm. Pinaigting ng COMELEC ang seguridad sa rehiyon pero tiniyak nitong walang militarization sa lugar.
4: Dito ni Chairman Garcia, natural po talaga na may madadagdagan. Kapag ka po meron talagang dapat bantayan, dadami. Pero ang ayaw po namin mangyari dito, yung pagdadagdag ay magdudulot ng takot sa ating mga kababayan. Ayaw namin magbukang militarize yung lugar. Sabi namin, sapat lang, sumunod dun sa ating checkpoints. Kung kailangan dagdagan yung checkpoints, at least maliwanag sa kababayan natin. Kasi nakalagay dun yung ating mga signages eh. So alam nila na lahat ng ginagawa ng uniform personnel dun ay COMELEC-related work.
23: Wala pang katiyakan kung matutuloy ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre habang pinagdedesisyonan ng Kongreso ang mga panukalang ipagpapaliban nito hanggang 2028. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Wala pang formal na desisyon kung matutuloy ba o hindi ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2. May dalawang panukala kasing nakahain ngayon sa Senado. Ang isa, hinggil sa pansamantalang pagpapaliban ng BSKE hanggang taong 2028. Ang isa naman, mula 4 na taon ay layo ng gawin ang termino ng barangay at SK officials ng hanggang 5 taon. Ilan din sa mga dahilan ng mga mambabatas kung bakit ayaw muna nilang magkaroon ng eleksyon sa Nobyembre ay dahil sa umano'y posibleng election fatigue. Nakasailalim din kasi anila ang bansa sa State of National Energy Emergency at hindi rin tiyak ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis maging ang mga bilihin dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Pero sa sesyon ng Senado, marami ang pabor na palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK hanggang 5 taon.
5: Ano yung advantage na nakikita po natin? Una sa lahat, dun po sa pahayag kanina do sa hearing, na-disclose po na pareho ang DILG, pati ang National Youth Commission, actually naghahanap sila ng 5-year plan sa ating mga barangay NSK officials. So parang sinasabi po ng ating mga kagalang-galang na senador, talagang nagtutugma dun sa intention na 5 years. May version na rin po na counterpart yung sa Senate dun sa House. So parang nagkakapareho na po sila na setting the term, a new term of office ng ating barangay SK officials.
1: Sa September 28 ang itinakdang petsa ng COMELEC para makapaghain ng Certificate of Candidacy ang mga nagnanais tumakbo bilang opisyal ng barangay at SK. Mula sa inilaang 19 billion pesos na pondo para sa BSKE, 8 bilyong piso na ang nagastos para sa pag-imprenta ng balota, pagkakaroon ng ballot boxes at mga election paraphernalia. Pero paglilinaw ng COMELEC, wala sa kanila ang desisyon at depende pa rin ito sa mapagdedebatehan ng Kongreso.
5: Sabi naman po ni COMELEC dyan, we will abide by the law. Kung ano po ang pasya ng ating Kongreso, ay susunod po kami. Isa lang po ang hiling ni Chairman Garcia, sana magkaroon na ng linaw by September.
1: Sakali kasing maaprubahan ang panukalang batas na ipagpaliban na muna ang BSKE, magagamit pa rin naman ang mga naimprentang balota at nabiling materyales para sa eleksyon kahit 2026 ang naka-issue petsa rito. Pero nais pa rin ng poll body na magkaroon na ng linaw hanggang 2 linggo ng Setyembre kung tuloy o hindi ang eleksyon para rin maiwasang masayang ang ilalaang pondo para sa pagsasanay ng mga guro. Sheila Natividad, para sa bayan.
23: Antagayanan sa aming pagbabalik ang mga kaganapan sa Day 17 ng impeachment trial.
10: At alamin ang update sa lagay ng pulis na tinaga matapos rumesponde sa nagwawalang lalaki. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tinututukan at pinag-uusapan mga saloobin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
7: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
8: Sabi ko masama po siya na gawing ganon. Sabihin yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
9: Dapat bilang opisyal ng gobyerno mataas, gumawa sila ng tamang akbat.
26: Sa mga batas, siyempre mananagot.
27: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, ibigay sa kanya yun.
28: Ayan po kasi ang basihan pagdating sa SCAD. Hindi mo matibay po talagang ebidensya.
27: Dapat law-abiding citizen tayo. public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.
2: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahat ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirer. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
10: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Ilang mambabatas ang nagsusulong para magkaroon ng mga karampatang hakbang laban sa foreign state-sponsored malign influence campaigns tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
11: Patuloy pa rin ang mainit na palitan ng patutsada sa social media patungkol sa West Philippine Sea. Sa pagitan ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela at ng Embahada ng China dito sa Pilipinas. Sa isa sa mga Facebook post ng Chinese Embassy, tinawag ng tagapagsalita nito na sinungaling si Tariela at ang mga pahayag umano ng PCG official ay pang-uudyok kaya't huwag daw magpauto sa anti-China trap. Si Tariela aminadong napapagod at kung minsan ay dismayado sa paglaban sa anyay disinformation ng China pero patuloy daw niyang sasagutin ang bawat kasinungalingan. Dagdag ni Tariela, kung hayaan ang China na magwagi sa labanan ng naratibo, papasanin din ito ng mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Suportado naman ng Armed Forces of the Philippines ang panawagan ng ilang mambabatas na magkaroon ng mga hakbang laban sa foreign state-sponsored malign influence campaigns patungkol sa West Philippine Sea, giit ng AFP. Hindi lang sa karagatan ang laban ngayon, dahil nangyayari na rin ito sa digital at information domain. Layon umano ng foreign malign influence o FIMI na pagwatak-watakin ng bansa at bahiran ang tiwala sa national security institutions kung saan ginagamit ang online proxy accounts at psychological manipulation. Isa sa mga mambabatas na sumusuporta rito ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
12: Dapat ko hindi payagan yung pong ganun pong mga malign influence na ginagawa po ng foreigners, particularly ng China, dito sa pin po ng West Philippines. Hindi po pwede na ipagkibit balikat o walang gawin yung pong mga kababayan po natin at ang Kongreso dito po sa bagay po.
11: Samantala, inaasahang darating sa Pilipinas sa Oktubre ang 2 Marine Protector Class Patrol Vessels na ibinigay ng Estados Unidos. Pinangalan ang mga ito sa 2 feature sa West Philippine Sea, ang BRP Pag-asa at BRP Patag. Hindi lamang sa isang lugar ide-deploy ang mga ito na nakadepende sa operational requirements ng Philippine Coast Guard.
13: Meron po itong kakayahan pumunta sa lugar at tumugon po kapag meron po tayo nakikita o meron pong naiulat sa mga insidente po sa atin. Sa pamamagitan po ng 2 regular patrols na ito, patrol boat, magkakaroon po tayo at mas ma-strengthen po yung ating monitoring at coordination together with other maritime agencies.
11: Sumailalim na sa training sa Baltimore, Maryland, USA ang 24 na tauhan ng PCG na magmamando sa mga naturang barko. Patrick De Jesus para sa Bayan.
14: Ikinatuwa ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang mataas na tiwala na ibinigay sa kanila ng publiko. Batay sa resulta ng pinakabagong survey ng Okta Research, kinilala ang PNP bilang most trusted and best performing agency sa 2nd quarter ng 2026. Nasa 65% ang nakuhang trust rating ng pambansang pulisya, habang 63% naman sa performance rating. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, magsisilbi itong inspirasyon sa kanila para mas lalo pang pagbutihin ang kanilang trabaho.
15: Malaking bagay po ito sa amin, ang tiwalang ito, pero higit po sa pagkilala, magsisilbi po itong inspirasyon para lalo po namin pagbutihin ang aming serbisyo, tatatagin ang disiplina at integridad at tiyakin na lalo mas mabilis, tapat at mas nararamdaman po ang serbisyo ng Philippine National Police.
10: Nakatakdang maglabas ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention laban sa sasakyan ng isang kilalang aktor. Dahil yan sa umano'y hindi tugmang deklarasyon sa dokumento nito at pagbabayad ng higit na mas mababang tax. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
16: Posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang kilalang aktor at kaibigan nitong negosyante na may-ari ng luxury car na ito. Matapos mahuli at isuko ang sasakyan dahil sa di umano'y misdeklarasyon nito.
17: Maraming mananagot dito. Ang yung physical na sasakyan, Spider 918 Porsche. Subalit sa dokumento, iba, Boxster. Doon pa lang alam na natin ang mga malaki ang pananagutan dahil napakalaki rin ng pagkakamali nung deklarasyon nito, dokumento, at therefore yung pinagbayaran.
16: 1.8 million pesos lang kasi ang binayarang buwis para sa kotse na dapat ay aabot sa mahigit 30 milyong piso. Kaya naman iisyuhan ngayong araw ng Bureau of Customs ng Warrant of Seizure and Detention ang sasakyan habang gumugulong ang investigasyon. Tinitiyak ni Commissioner Ariel Nepomuceno na pananagutin nila ang nag-import, broker, consignee at maging ang mga tauhan ng kanilang ahensya kung mapatutunayang sangkot sa pandaraya.
17: So everyone is entitled to their privilege to enjoy the due process being accorded to everyone. All citizens are entitled for the due process.
16: Pero giit ni Nepomuceno, sa dokumento pa lang na nakita ng ahensya, malaki na ang problema nito dahil iba ang kotse sa deklarasyon. Ayon naman kay Land Transportation Office Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, agad na nakipag-ugnayan ang may-ari ng kotse at ang kaibigan nitong negosyante na nahuling nagpalit ng plaka at nag-surrender na ng lisensya at iba pang dokumento. Pagtitiyak ng LTO, tuloy-tuloy ang kanilang panghuhuli sa mga sasakyang hindi tumatalima sa regulasyon at batas ng ahensya.
18: Yung karamihan na nakikita naming sports car sa kalye, alam namin yung series ng mga plaka. So nakikita namin kung maayos ang papel, may papel ba o walang papel. So active kami sa ganon. Kagaya ng isang araw, nakahuli rin kami ng Ferrari na walang plaka, walang lisensya, so impounded. So yung mga ganong sistema, talagang mas sinisinsina namin para mas madali namin ma-identify yung mga yan sa kalye.
16: Binalaan naman ng Customs Commissioner ang mga smugglers. Anya, wala silang sinisino at pinalalampas na mandaraya at hindi susunod sa batas.
17: Tayo ay walang iiwasan kung sino magpasok ng mga ito, dapat bayaran na nila yung tama. Panahon na para bigyan natin ng mas mabigat na timbang yung pagmamahal naman natin sa bansa. No, mayayaman naman yung mga yan, magbayad sila ng tamang buwis. At kami naman, sa LTO at BOC, kaya namin gawin yung trabaho namin. Madaling bantayan yan. Pag gusto. Ang problema ng smugglers, gusto namin ayusin ang trabaho namin. Hindi sila makakapandaya basta-basta sa panahon namin habang kami mga pinuno. Gusto lang klaro, let this serve as a warning also. Sayang ang pera ng mga smugglers. Uhulihin din namin, hindi lang to sa kotse. Lahat, lalo-lalo na sa agricultural products.
16: J.M. Thompson, para sa bayan.
23: Putol ang kaliwang kamay ng isang pulis matapos itong tagain ng nag-aamok na lalaki. Nangyari yan sa gitna ng pagresponde sa isang insidente sa Camarines Sur noong Sabado, August 22. Kumuha tayo ng update sa kalagayan ng pulis mula kay Ryan Lesigues.
19: Ligtas na mula sa tiyag na kapahamakan si Police Staff Sergeant Noli Mirania, ang pulis na naputulan ng kaliwang kamay matapos na rumisponde sa nag-aamok na lalaki sa Camarines Sur noong August 22. Sabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Ray F. Co., nagpapagaling na sa paggamutan ng pulis matapos na matagumpay na naikabit ang naputol na kamay nito matapos atakihin ang suspect. Base sa ulat, nakatanggap ng tawag ang grupo ni Mirania kaugnay sa nagwawalang lalaki sa lugar. Agad rumisponde ang mga ito at sinikap ng pulis na payapain ang lalaki nang bigla siyang tagain ng bolo na ikinaputol ng kanyang kaliwang kamay.
20: We were told na naikabit po yung dalawang major arteries ng kanyang kamay. We are hoping na mabalik po, if not 100% ang use of his arm is, ay yung hand rather ay meron pong konting anuman lang maibalik na movement or functionality ng kanyang kamay po.
19: Dahil sa nangyari, pinag-aaralan na ng pambansang pulisya ang pagrepaso sa kanilang standard operating procedure gaya ng posibleng pagdadala ng protective shield sa mga delikadong operasyon. Paliwanag dito, may mga sinusunod silang proseso sa pagpapakalma sa nagwawalang individual at kasama sa kanilang SOP na panghuli lagi ang paghugot ng baril.
20: Alam nyo kasi mayroon po tayong tinatawag na force continuum. Just enough force, we are told to apply just enough force to subdue the subject proportional to the threat na kinakaharap po natin. That's why ang inyo pong Philippine National Police ay nag-invest na rin sa additional logistical ano namin, yung ating logistics para po sa pag-procure ng mga, especially ng non-lethal na weapons natin. Kaya po nakikita ninyo, ang unang-unang ano natin is presence muna ng ating kapulisan. Yun ay deterrent na. If that is not enough, meron po tayong pito, pagpapaalala na nandito kami. Pag umakyat pa po, mapupunta tayo sa batuta, sa taser, at kung ano-ano po pong iba na yun ang tinatawag na non-lethal.
19: Ayon sa PNP, may problema sa pag-iisip ang suspect. Nasa maayos na rin ani ang kondisyon nito matapos na mabaril sa hita ng mga responding kasamahan ng pulis. Tiniyak naman ang pamunuan ng pambansang pulisya ang pagbibigay ng karampatang benepisyo hanggang sa gumaling ito. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
23: Pinangunahan ng mga economic manager ng bansa sa pamumuno ni Finance Department Secretary Frederick Digo ang isinagawang Philippine Economic Briefing sa Davao City ngayong Lunes. Layo nitong talakayin ang pagpapalago ng mga industriya sa Mindanao. Yan ang ulat ni Regine Lunuza ng PTV Davao.
0: Dinala sa Davao City ng kasalukuyang administrasyon ng economic at investment agenda ng gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Economic Briefing o PEB. Pinangunahan ito ni Finance Secretary Frederick Go na binigyang diin ang malaking ambag ng Mindanao sa ekonomiya ng bansa. Kabilang dito ang Davao Region na nakapagtala ng 5.1% GRDP growth noong 2025, mas mataas sa 4.4% national growth. Ito pa rin ang pinakamalaking ekonomiya sa Mindanao at ikalima sa pinakamalaking regional na ekonomiya ng bansa.
3: Davao City is moving faster, even faster, forward. Davao City is one of the fastest growing, highly urbanized cities in the country and has a very important role in driving the Philippine economy.
0: Ipinagmalaki rin ni Secretary Go ang 5.8% average GDP growth ng bansa mula 2022 hanggang 2025, mas mataas sa global average. Batay sa World Bank, naging upper middle income country na ang Pilipinas mula sa pagiging lower middle income country. Ayon sa DOF, makatutulong ang mga reforma upang palakasin ang tiwala ng mga investors. Samantala, tumaas ng 3.3% ang remittances ng mga OFW noong nakaraang taon, habang 8.7% naman ang itinaas ng total export revenue.
3: Although, granted, in the second half of last year and in the first half of this year, we experienced slower growth. This is primarily due to lower government spending, which I believe the Secretary of Budget and Management spoke to you earlier and has assured you that it is our very intention to solve this problem in the second half of this year and to resume business as normal in 2027.
0: Sa kabila ng paglago ng ekonomiya, itutuloy ng gobyerno ang mga reforma upang mapalakas ang tiwala ng mga mamamayan at investor. Kabilang dito ang pagpapadali ng proseso ng pagnegosyo sa pamamagitan ng ease of doing business, pagpapababa ng mga gastusin gaya ng registration fees sa SEC, mas mahabang importer accreditation sa Bureau of Customs at mas mababang creditable withholding tax rates sa BIR. Mula sa PTV Davao, Regine Lenuza, para sa Bayan.
10: Sumailalim sa medikal na gamutan at masusing obserbasyon ang Philippine Eagle na si Lakpue matapos mawalan ng kupo sa insidenteng pag-atake ng isang aso. Alamin natin ang kondisyon ngayon ni Lakpue sa ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
1: Halos isang taon matapos pakawala ng Philippine Eagle na si Lakpue sa barangay Cagbana sa bayan ng Borawin, Leyte noong Setyembre 2025. Ibinalik ito ng Philippine Eagle Foundation sa Davao City noong nakaraang linggo. Kinakailangan itong sumailalim sa masusing medical examination, treatment at mandatory disease screening sa pangasiwa ng team ng mga veterinaryo. Ito ay matapos mawala ng isang klo o kuko si Lakpue nang nakainkwentro ang isang aso malapit sa Marabong River sa Borawin, Leyte noong buwan ng Agosto. Ang pagkawala ng klo o kuko ay isang malubhang injury para sa isang Philippine Eagle. Ngunit tiniyak ng Philippine Eagle Foundation na gagawin ng mga veterinaryo at rehabilitation team ang lahat ng makakaya upang mabigyan si Lakpue ng pagkakataong makarecover. Kabilang dito ang pag-assess sa agility, balance, strength, coordination at pinakamahalaga ang kakayahan nitong mag-hunting.
4: Ang goal talaga ng rehabilitation team natin ay ibalik yung hunting prowess, yung hunting skills ni Lakpue. Of course, yung claw is a very important tool for hunting prey items. So, i-explore namin yung mga options together with our vet consultants from other countries.
1: Samantala, posible pa rin na tumubo muli ang kuko ni Lakpue. At kung hindi, susubukan ng ilang modernong procedure gaya ng paggamit ng prosthetic claw. Nakipag-ugnayan na rin ang PEFS International Veterinarian para sa posibleng paggamot nito. At kung hindi magtatagumpay ang mga ito, mananatili si Lakpue sa Philippine Eagle Center bilang breeding o educational bird.
4: We would like to assure the public that our team of veterinarians and animal keepers are doing their best find the best option and rehabilitation procedure for Lakpue.
1: Kapag tuluyang gumaling si Lakpue, may posibilidad din na ibalik ito sa Leyte, kasama ang dalawa pang agila na planong i-release sa lugar sa susunod na taon. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
5: Napunaan ng House Prosecution Panel ang tila limitado at dekahan umanong salaysay ni Gina Acosta, dating Office of the Vice President's Special Disbursing Officer, sa muling pagharap nito sa witness stand. Samantala, hiniling ng prosecution na sa September 7 na humarap sa paglilitis si DepEd SDO Edward Fajarda matapos makatanggap ng medical certificate na nakakonfine umano ito dahil sa stroke. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: Binabawi umano ni Office of the Vice President Security Officer Raymond Dante La Chica ang resibo na may kabuuang halaga na 500 million pesos confidential funds pagkatapos itong iliquidate ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta batay sa naging testimonya ni Acosta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
21: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
22: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
21: Wala na po sa akin, Your Honor.
22: At ganyan din po ang ginawa niyo sa taong 2023, dun sa tatlong 125. Pagkatapos niya, binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya. Pagkatapos niya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate niya at na-submit niya na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayo kopya.
21: Yes, Your Honor.
6: Ito na umano ang standard operating procedure simula pa noong naging SDO si Acosta ni Vice President Duterte noong alkalde pa lamang siya ng Davao City simula 2016, kung saan lumobo ang confidential funds ng Davao City sa tig 490 million pesos confidential funds kada taon simula 2019 hanggang 2022. Inusisa rin ng prosekusyon ang accomplishment report ng Office of the Vice President noong December 21 hanggang 31, 2022 na ayon kay Attorney Virgil Ligutan, labis-labis ang naging paggasta sa loob lamang ng 11 araw. Umabot kasi sa 16 million pesos ang purchase ng rental and incidental expenses para sa maintenance ng safe houses at gumastos naman na sumatotal ng 75 million pesos ang pagbili sa medical supplies at medical and food aid sa loob lamang ng 11 days. Kaugnay niyan, ilang kakaibang pangalan na naman ang naisiwalat na inilagay sa acknowledgement receipts na OVP noong huling kwarter ng 2022. Ilan lamang dito ang mga pangalang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at Suniso Belat.
24: Nakita mo ba si Attorney si Colonel Achika na nagbigay ng 100,000 in confidential funds sa isang Suniso Belat?
21: Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation, yes, Your Honor.
24: Therefore, Madam, sino po, kung meron man, ang nag-verify na totoo, sakto, legal, lahat ng ginawa ni Colonel Chica?
21: Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa'yo, yan po

0: hindi siya lalampas doon sa statement na yon. Hindi siya magkakamali. Yun lang paulit-ulit ang sagot niya.
1: Yung sagot ni Miss Gina Acosta ay plakado. O tinatawag po natin, dekahon. Kahit na anong tanong sa kanya, iisa lamang ang kanyang sagot. Si Kernel La Chica at wala siyang alam.
2: Samantala, nagsumite ng medical certificate ang physician DepEd SDO Edward Fajarda dahil naka-confine umano ito dahil sa stroke. Kaya hiniling ng prosekusyon na isalang na lang bilang testigo si Fajarda sa September 7. Dahil sa unavailability ni Fajarda, ipinasabpin na ng prosekusyon ng tatlong AFP officers na sina Colonel Manaros Borancing II, Colonel Magtanggol Panopio at retired Colonel Adonis Bahaw para sa Miyerkules. Susunod namang sasalang bilang testigo si OVP Assistant Chief of Staff Attorney Limuel Ortonio. Vel Custodio, para sa Bayan.
3: Tinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na ipa-X-ray ang kanyang tuhod sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Nakatakda ang X-ray procedure sa August 26, Miyerkules ng hapon, bukod sa security, escorts, tanging immediate family, legal counsel at attending medical personnel ang kasama ng senador. Una nang sinabi ng kampo ni Estrada na nakararanas ito ng pananakit ng tuhod dahil sa osteoarthritis at joint effusion. Matapos ng procedure ay agad nang ibabalik si Estrada sa Quezon City Jail. Isang biodiversity survey ang isigawa ng mga scientists sa kalanasan dahil sa posibleng pagdami ng mga bagong species na matatagpuan sa Apayao. Sa kanilang paglilibot mula August 13 hanggang 19, nakapagdokumento sila ng hindi bababa sa 15 species na amphibians at reptiles gaya ng palaka, ahas, butiki at iba pa. Ngunit kailangan pa itong pag-aralan ng masinsinan upang malaman ang tunay na pagkakilanlan sa mga naturang specimen. Ang survey ay isinagawa ng University of Santo Tomas Herpetologic or Herpetological Research Collection at Kyoto University kasama ang Philippine Eagle Foundation, Senro Kalanasan at mga eksperto sa herpetology. Ayon sa Senro Kalanasan, mahalagang magpatuloy ang biodiversity research para mas maunawaan at maprotektahan ang mga natural resources ng Apayao. Isagawa ang pag-aaral sa tulong ng Provincial Government of Apayao at LGU Kalanasan at bahagi ng nagpapatuloy ng pananaliksik sa biodiversity ng Apayao Lowland Forestry Key Biodiversity Area at Apayao's Biosphere Reserve.
4: Sinampahan na ng kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang 21 individual na bahagi ng steel manufacturing facility na ni-raid ng mga otoridad noong August 13 sa Davao City. Nilinaw ng ahensya na may matibay at legal na basihan ng kanilang isinagawang operasyon sa pamamagitan ng search warrant at napag-alaman ng ahensya na may mga produktong hindi pasado sa government safety standards. Isang usapin ng pambansang kaligtasan dahil ginagamit ang mga ito sa pagpapatayo ng mga bahay at infrastruktura. Mahigit 174 na manggagawa ang nailigtas sa pasilidad habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga posibleng paglabag ng kumpanya.
5: Para naman sir dun sa mga naaresto po, tinitiyak natin yung due process at yung pag-iral ho ng batas. Okay. Para naman po sa ating mga local workers, nakatuon po ng pansin sa pagbibigay ng assistance po at alternative employment. Kasalukuyan, hindi naman kasalukuyan, but after the operation po, this assistance po are being facilitated by the regional director of the Office of the Civil Defender.
3: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan Special 2nd Division sa isang port operating company sa port area, Manila, na agad umalis sa leased property. Kasama rin sa iniutos ng korte ang pagbabayad ng nasa 10.8 million pesos sa hindi nabayarang monthly amortization base sa compromise agreement mula July 2024 hanggang August 2026. Ito ay kaugnay ng inihaing unlawful detainer ng Bataan Shipyard, ang Engineering Company Incorporated o Baseco laban sa North Transport Facilities Incorporated at North Star Shipping and Marine Services Incorporated. Nakita ng korte ng merit ang monetary claims ng Baseco pagdating sa hindi pagbayad ng buwanang amortization at buwanang renta at maging

0: non-monetary claim sa ilalim ng lease contract. Ayon sa korte na ayon sa batas, ang pagmamay-ari ng naturang port operating company, naging labag lang ito kasunod ng termination o pagtatapos ng lease o upa. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube.PTVPH.
1: At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: Hanggang bukas, ako naman po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
7: Sa dumulog.
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo
9: sa training po nag-training kami sa DOST.
10: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Eto na naman po ang inyong programang Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po muli ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo sa kabuuan at ating programa hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaya naman samahan niyo ko, ihatid namin sa inyo ang iba't ibang mga balita, talakayan, usapin na dapat ninyong malaman. On a Monday, 24th of August, na malapit na ang Bear Months. Next week, Bear Months na. Grabe, ang bilis, no? Ano na ang paghahanda natin? Ano na ang paghahanda natin on the coming days na kung saan Bear Months na nga? And then, well, actually, paghahanda natin talaga, dapat nasa, alam mo yun, yung pagdating ng bagyo. Maraming bagyo na naman ang inaasahan natin all throughout the month of, ito, itong pagtatapos ng September, diba? Tapos, itong paparating na Bear Months. Ang dami na, si Obet nandyan na. Nasa Philippine Area of Responsibility. Kaya update lang po tayo sa mga pinakahuling reports patungkol sa bagyo or weather. Anyways, may mga pag-uusapan tayo, 17th day of the impeachment trial ni VP Sara Duterte. Naka-coverage po ang Radyo Pilipinas dyan. At syempre pa mamaya kukuhanan natin ng komento ang isa sa masugid na talaga nakatutok dyan sa impeachment court. Isa sa ating representante mula sa Llano del Sur. Yan ang susubukan natin na makasama dito sa ating programa upang makibalita na din tayo sa paparating na BARM parliamentary elections. Kaya naman, tutok at makinig dito sa ating programa, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Samantala, eto na ang mga headlines sa pakabangan ninyo dito sa ating programa. Isa patay, 19 na sibilyan ang inaresto matapos lumabag sa gun ban kaugnay ng BARM parliamentary elections. Motion sa kampo ni Senator Jinggoy Estrada na magpagamot pinayagan ng Sandigan Bayan. Higit 1,400 bakante trabaho sa local at abroad. Maaaring applyan na sa nakatakdang Pusong Bayani Job Fair sa isang mall sa Urdaneta, Pangasinan, Agosto 28 sa Pambansang Araw ng Mga Bayani. Mahigit 100,000 bata sa Region 1 na bakunahan laban sa tigdas at rubella. Pinsala sa agrikultura dahil sa sama na panahon, pumalo na sa 1.71 bilyong piso ayon sa Department of Agriculture. Nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents bukas, ipinagpaliban mula muna ng Department of Education. Learners Telesafe Contact Center Helpline, itinatag ng Department of Education bilang kumustahan center, katuwang ang National Center for Mental Health.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:13 in the evening, pasadahan natin ang mga detalye ng mga balita.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Nationwide simultaneous school safety drill sa active attack incidents bukas, ipinagpaliban muna ng Department of Education. Para sa detalye, alamin natin ang report na yan kay Ms. Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy.
7: Bunsod ng pabago-bago at pagsusungit ng panahon itong mga nakaraang araw dahilan ng pagpapaliban ng face-to-face classes sa ilang bahagi ng bansa, minabuti ng Department of Education na ipagpaliban muna ang pagsasagawa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Itinakda bukas Agosto 25. Pinagsama-sama ng kagawaran ang mga opinyon at nakabatay sa ebidensya ng mga kasanayan para paigtingin ang aktibidad. Maaring sa susunod na linggo itong maisasagawa alinsunod sa panibagong kautusan ng kagawaran ng edukasyon kaugnay sa naturang pagsasanay. Katuwang ang mga regional at division office ng Department of Education, antabayanan ang pinakahuling advisory o pabati ng kagawaran para sa nationwide simultaneous school safety drill. Inatasan ng kagawaran lahat ng DepEd field offices na makipag-ugnayan sa kanilang DILG, PNP, BFP para sa kaukulang koordinasyon. Kaugnay ito sa commitment ng kagawaran na tiyak ang kaligtasan, seguridad at katatagan ng kapaligiran ng mga paaralan at bilang tugon sa mga nangyayaring pamamaril at iba pang aktibong pang-aatake sa mga school campus, hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Kung kaya't pinaiigting ng kagawaran ang kahandaan sa pamamagitan ng preventive measures at planning, capacity building at iba pang emergency response measures. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon. Bon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, gikan Iligan, Dandy Macarambon. Samantala, pinsala sa agrikultura dahil sa sama ng panahon, pumalo na sa 1.71 bilyong piso ayon sa Department of Agriculture. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Ray.
8: Lumubunan sa 1.71 bilyong piso ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan dahil sa habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahang madaragdagan pa ang pinsala habang nagpapatuloy ang assessment at validation sa mga apektadong lugar. Apektado ang 8 rehiyon kabilang ang Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memarupa, Bicol at Western Visayas. Sa ulat ng DA, nasa 61,237 magsasaka at mangiisda ang naapektuhan, habang 54,611 hektarya ng agricultural areas ang napinsala at 47,772 metric tons ng produksyon ang nawala. Kabilang sa mga naapektuhan ang palay, mais, kasaba, high value crops, fisheries, livestock at poultry, pati mga infrastruktura, makinarya at kagamitan sa agrikultura at pangisdaan. Nasa 237.9 milyong pisong halaga na ng agricultural inputs ang inilaan ng DA, habang 35.67 milyong piso na indemnification ang nakalaan para sa 5,005 insured na magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. 7:17 in the evening, ilan muna mga paalala mula sa ating bilan at ang azan para sa Aisha prayer. Narito po.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: mga baha sa Metro Manila. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Asahan niyo, papahandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iingin ko, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
4: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
5: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
6: Mahal na Pangulo, maraming bagay sa kami sa inyong kusubo. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
4: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
0: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito naman sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang sa LAM Radio.
8: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738.
9: Para sa ating mga balita, isa patay, 19 na sibilyan ang inaresto matapos lumabag sa gun ban kaugnay sa BARM parliamentary elections. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay DK Zarate.
10: 26 BARM Elections. 2026 BARM Elections Report.
9: DK,
11: sa pinakauling datos ng Commission on Election o COMELEC, 8 ang naaresto sa Maguindanao del Sur, 6 sa Maguindanao del Norte at 2 sa Isabela City at 3 sa Lanao del Sur at 1 rito ang nasawi sa police operation. Ayon sa Commission on Election, mga sibilyan ang mga naaresto kung saan nakumpiska ng mga polis ang mahigit sa 100 bala, 27 barel at karamihan dito ay mga small firearms. Base rin sa datos ng COMELEC ng kanilang monitoring report, merong isang pinanghinalaang ng marahas na election-related incident. Nagsimula ang pagpapatupad ng gun ban sa region noong July 26, 2026 at tatagal hanggang sa September 29 ngayong taon, kung saan mahigit sa 24 na COMELEC checkpoint na ang nakakalat sa buong region. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mananatiling general peaceful ang sitwasyon sa BARM ilang linggo bago ang parliamentary election sa September 14, 2026. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: 2026 BARM Elections.
12: 2026 BARM Elections Report.
9: Samantala, sa iba pa mga balita, higit 1,400 bakanteng trabaho sa local at abroad maaaring applyan na sa nakatakdang pusong bayani job fair sa isang mall sa Urdaneta, Pangasinan sa Agosto 28 sa Pambansang Araw ng Mga Bayani. Para sa detalye, alamin natin mula tayo, Grace Acquar.
12: Radyo Pilipinas Report.
9: Grace,
13: isa sa gawa ang Pusong Bayani Job Fair sa CB Mall Urdaneta City 3rd Level Event Center sa Agosto 28 ng kasalukuyang taon, araw ng Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kung saan mayroong 222 bakanting trabaho mula sa isang overseas agency at 1,269 job vacancies mula naman sa 28 local employers. Ayon kay Mary Jane Hofano, ang OIC head ng Dolly Stern Pangasinan Field Office Rosales, layo ng job fair na mabigyan ng pagkakataon ng mga bagong graduate naghahanap ng panibang trabaho at mga nais muling pumasok sa workforce na makapag-apply at matanggap sa trabaho, habang available din ang government one-stop shop services na sasalihan ng SSS PhilHealth at Pag-ibig Fund. Samantala, magkakaroon ng instant prizes o papremyo sa mga mahats na aplikante. Gayun din, magkakamit ng instant prize naman ang unang 100 applicants na magpaparehistro, kabilang din na mabibigyan ng raffle promo ang unang 10 aplikanteng may pangalan na katulad o hango sa mga pambansang bayani at dating Pangulo ng Pilipinas, gaya na Jose Andres Emilio Apolinario, Manuel Ramon Corazon, Fidel Benigno at Rodrigo, bilang bahagi ng espesyal na sorpresa sa mga job seeker. Isa sa gawa ito, itataguyod sa pakipagtulungan ng Dolly Stern Pangasinan Field Office, PESO at City Government Urdaneta City, katuwang iba't ibang overseas at local companies. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
9: Maraming salamat, Grace Acquar. At gaya nga po na nabanggit natin, 17 days of the impeachment trial at syempre BARM elections. Naku, marami tayong pag-uusapan sa ating mga kasama ngayong hapon na ito or na ngayong gabing ito on a Monday, para sagutin ang ilang mga naghihintay ng mga tanong para sa kanya. Kasama natin ang ating First District Representative ng Lanao del Sur, Congressman Zia Alonto Adyong. Kong, magandang gabi. Assalamualaikum.
14: Magandang gabi, Lord. Assalamualaikum. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang gabi sa iyong mga nakikinig sa iyo.
9: Yeah, maraming salamat sa oras as usual. First and foremost, marami tayong pag-uusapan, Kong, kasi medyo natagalan ang ating pagkikita ulit. We know that you're so busy, marami tayong pinupuntahan, and we've seen you on some of the impeachment trials in the Senate. Pero teka, unahin muna natin issue. Sino po ba ang spokesperson ng 11th House Prosecution Panel? Kayo po ba o si Kong Terry?
14: Si Kong Terry is a prosecutor. Pero nagsasalita din ho siya. Ang official po na spokesperson na tinalaga ng House of Representatives, ng House Prosecution Panel, ang inyong yours truly.
9: Ayun!
14: Si Congressman, former Congressman Ace Barbers, mm-hmm, si Congresswoman Rene Co.
9: Ayun!
14: And yung legal spokesperson natin, si Attorney Jay Talosa. Pero yung mga, like for example, yung Deputy Speakers Garin, mm-hmm, yung Deputy Speakers Garin, mm-hmm, Ortega, Kulhun, and many others. Pati na rin yung mga prosecution member ng prosecution panel ay nag-engage din sila engaging with the media, doing interviews. So kaya marami ko kayong naririnig na nagsasalita.
9: Kaya nga. Okay, sige. At least nalinaw na 'yon, naitabi na 'yon na issue. But after 17 days of the impeachment trial, how do you sum it up?
14: Well, mas lumalakas yung case ng prosecution panel kasi una, na-establish na si Ms. Gina Acosta glaringly violated the joint circular, no? Not following what is being instructed under the joint circular na hindi niya dapat i-turn over yung kanyang mandato bilang special disbursement officer to any individual. Now, it was clear that she only did that because of the bidding or the order of Vice President Sara Duterte.
9: Okay.
14: Which I think nakita din natin na mukhang ito yung nakagawian nila. They were accustomed to this kind of arrangement when
9: since Davao pa.
14: Yes, when nasa Davao pa, she was then the special disbursement officers. Pangalawa, yung mga pangalan na lumalabas dyan, si Miss Ngit-Ngit, si I'm sorry I'm not trying
9: napapatawa talaga tayo.
14: Yeah, I'm not trying to make this sound funny, pero
9: okay, ganun na talaga.
14: Si Miss Bilat, si Miss Pusa, si Mr. Pago, these are names in the acknowledgement receipts. Now, pangatlo, yung banded na si Attorney La Chica, hindi siya banded, no? Ibig sabihin, si SDO, Acosta lang yung may fidelity bond. Kasi pag may nangyari doon sa pera, eh at least meron makukuha ang gobyerno. That is an insurance, kumbaga, nagagamitin ng confidential funds kasi nga may bond na inano si Ms. Gina Acosta. So by transferring this or by turning over the mandate ng SDO, eh, nagkalabo-labo na, no? Yung pag-implement nito at the same time yung pag-audit nila, pag-liquidate nila, no? Kasi kasi hindi daw alam ni Ms. Gina Acosta eh. Parang ang nangyari diyan is parang ibigay kay Colonel La Chica, tapos nung mag-request na si Ms. Gina Acosta ng mga invoice, especially doon sa mga na-flag ng COA na pinaggamitan ng medicines, binambili ng mga goods, binambili ng mga supplies.
9: Na hindi naman confidential, supposedly.
14: Yes, not only that, na ito ay form of purchase of information, yes, na hindi po pwede yun. Ang sinabi lang ni Colonel La Chica is, wag ko nang tanungin kasi confidential in nature yan. So, yun na yun.
9: Mm-hmm.
14: Pero ang problema, yung ganung klaseng explanation na yun, hindi yun uubra sa ICFAO. Hindi yun uubra sa COA.
9: Mm-hmm.
14: And definitely, hindi uubra yun sa ating taong bayan. No? So, I think nakita natin na yung mandate na binigay ng joint circular sa isang special disbursement officer, may tahasang pagbaba ng trabaho, may tahasang pagbabiolate ng joint circular to a point na ginawa nilang clerical yung trabaho ni Ms. Acosta, na walang pakundangan, wala man lang takot, no, yung paggamit nitong confidential funds na hindi naman nila ma-properly justify kasi kulang nga yung mga kanilang mga documents, no? Yung documenting evidencing payments, kasi nga ang ginamit na payment ay bangko at silya at lamesa. So saan mo yun binili, no? Pangalawa, yung mismong pinaggamitan also ng pagbibigay ng mga purchase of information or reward, ano yung document evidencing success? Kasi siyempre reward yan eh.
9: Pagka
14: magbibigay ng pabuya kung hindi naman successful yung nagiging event. Ang pinaka-glaring na nakita natin doon, yung sinabi nilang ginamit nila yung confidential funds sa tree planting. Na doon lumabas yung mga pangalang Ms. Bilat, Pusa, sino to? Sina Pagong, sina Kitmit, si may Pamana, si May Pamana o May Pamana yung pangalan. So, ang ginamit nila accordingly is that yung tree planting, kailangan mo na lang i-surveillance. So, ang tanong ngayon, kung magti-tree planting ka ba, bakit doon pa sa lugar na sa pagkaalam mo ay sobrang delikado? Na you need to spend millions of pesos out of the confidential funds para magbayad ng information sa mga taong to, para lang to make sure na ma-implement or pursue or mag-proceed kayo doon sa tree planting activity, mm-hmm. which very clear yung presentation naman ni Atty. Ligutan in 2026, ilang week, couple of weeks ago, mm-hmm. nagkaroon naman ng tree planting ang Vice President na wala naman siyang confidential funds at successful naman. So the mm-hmm. question is, bakit naggamit pa kayo ng sobrang laking confidential funds na mga 200,000 na binayad niyo sa isang informant para lang mag-surveillance, eh samantalang kayang-kaya naman magpa-coordinate ang Vice Office of the Vice President sa mga yes. local police station kung surveillance lang, 'di ba, securing the area kung saan sila magti-planting. Nangyari na nga ito eh, 'di ba, nagka-tree planting ang Vice President. So bakit kailangan pa nag-spend na hindi naman ninyo ma-account? So mas lalong lumakas. Isa lang yung naging ano natin dito, no, na si Miss Gina Acosta, unfortunately ay ano lang siya, para lang siyang rubber stamp. Ayun. Ano lang yung sinasabi sa kanya, ayun lang kanyang gawin without asking any more questions.
9: Oh, kumbaga he's a hostile witness of the prosecution, pero parang pumabor sa prosecution lahat ng sinasabi niya.
14: Well, ang intention naman talaga sa hostile witnesses, hindi naman talaga siya side doon sa prosecution panel, no? Mm-hmm. So, ang isa to kasi sa mga strategy din na ginagawa sa korte. Oh. Kasi kung ganito kasi ka-confident tayo sa prosecution na because Ms. Yes, Gina Acosta yes. was the one
9: from the side of the VP.
14: Yes. Of disbursing disbursing the confidential funds, na alam natin na may mga ARs tayo at alam naman natin kung ano yung naging role niya talaga, mm-hmm. na hindi naman talaga siya may the one that is actually disbursed the funds, dahil ibang tao ang nag-disburse ng funds at hindi ma-account yung mga ARs, walang mga additional supporting documents para sa auditing process, hindi nila ma-justify, minabuti natin na masupina siya, na maski alam natin na adversarial siya doon sa prosecution, mm-hmm. Since ang hinahanap natin is katotohanan, walang paraan o walang way para si Ms. Gina Acosta ay malihis o lihisin niya ang katotohanan mm-hmm. sa open court, no? Tulad ng paglilihis nila o pagtatakip nila sa mga katotohanan patungkol sa paggamit itong confidential funds. So it was very clear, no? Pati mga senador, naguguluhan sila.
9: Hindi na naguguluhan, nainis pa.
14: Naku. Bakit mo ginawa yun? Diba? Bakit mo ginawa yun na alam mo naman
9: pala? Sabi nga ni Atty. Ligutan, parang may selective. Ano nga yun?
14: Memory.
9: Oo, may selective amnesia siya. May selective memory daw siya.
14: Pero alam mo, maaayaw ako kay Miss Gina kasi dahil ginawa lang naman niya ito dahil sa utos ni Vice President.
9: Okay.
14: Sara Duterte. Kasi nung tinatanong siya during the Good Government Committee, kasi nag-appear na rin yan as resource person
9: sa inyo.
14: During the Good Government investigation, tinanong din siya kung halimbawa hindi sa kanya inutos na ilipat yung kanyang powers or ibigay yung 125 million na yung last quarter of 2022 mm-hmm. na confidential funds, na kung hindi sa kanya yung inutos ni Vice President, gagawin ba niya yun? Mm-hmm. Very clear po ang sabi niya, hindi po niya gagawin. Hindi raw niya gagawin.
9: Ayun na?
14: Sinabi po niya. And then, when she was confronted with the TSN, yung transcript ng question sa kanya during the Good Government Committee, kinonfront siya, it was shown today.
9: Yes,
14: And then she was again asked kung ito ba yung sagot mo, and she confirmed na yes, yun ang sagot niya. Ibig sabihin, hindi talaga niya gagawin na ilipat o ibigay yung pera kay Colonel Lachica kung hindi siya sinabihan ng Vice President, no?
9: Okay.
14: So, very clear po 'yon.
9: Okay.
14: So, nakakaba ko sa kanya, no?
9: Oo. Bilang sa Congress po nag-emulate ang paggawa ng batas, ano po yung sa tingin niyo yung dapat na gawin ng mga mambabatas o batas para maiwasan ng ganitong kalaking mga withdrawals ng special disbursing officer ng isang ahensya? Ang familiarity po with regards to this is yung si Gina Acosta, wala pa sa Davao, binitbit siya, nabanggit nga din ni Attorney Liguta na parang modus daw. Dapat na po bang ipagbawal yung ganitong practice? Dapat po bang gumawa na ng batas na mapagbawal yung mga ganitong nakagawian?
14: Alam mo, kung ako tatanungin mo, pag civilian agency yan, na wala naman talaga siyang mandato para mag-implement ng counterintelligence programs or activities or intelligence activities or confidential activities patungkol sa anything that has something to do with maintaining peace and order, security, kasi may security agencies naman tayo, meron naman tayong kapulisan. Kung walang mandato yung ganyang opisina, civilian agency, dapat hindi na sila nag-request.
9: Okay.
14: Diba? Hindi na sila dapat kumukuha ng confidential funds. That's number one. Number two, kailangan kasi din ng intelligence fund at confidential funds. Kasi halimbawa, sa mga GOCCs natin, sa mga korte natin, may mga high-profile
9: cases. Yan lang talaga.
14: Diba? High-profile cases wherein involved ay mga sindikato, etc. So, kailangan din talaga nila ng ganyang klaseng pondo para ma-counter, no? Pero kasi, may joint circular, hindi kasi madali, Magastos nyo, Kaya nga, remember mo, nung yung witness natin, kamakailan, Miss Gina Acosta, si attorney, COA, pati sa COA, yung isa, si Del Ocampo, sinabi nila, first time nila na maka-audit ng confidential funds na ganito yung sistema na ginawa. Ibig sabihin, yung mga other agencies na meron talagang mandate para magsagawa ng isang confidential activity, confidential operation, ay hindi na-flag. Ibig sabihin kasi, may joint circular. Pero ibig sabihin, fina-follow nila strictly yung joint circular. Ito kasi may tahasang pag-violate. Wala nang takot. Alam mo yun, wala talaga silang takot na iba ma-violate yung ng joint circular. Had they been compliant with the joint circular in utilizing the confidential funds, wala ko tayong pag-uusapan dito sa betrayal of public trust. Diba? So, I mean to say, hindi naman yung problema yung pagsasagawa ng confidential funds. Ang problema yung paggasta.
9: Ito
14: po nangyari, yung paggasta talagang tahasang may violation ng joint circular, di ba? So yun po yung ngayon na nagka-problema ang DepEd at saka OVP nung maupo si Vice President as Secretary of Department of Education. Iisipin nyo, every quarterly meron silang 125 million sa OVP, tapos iba pa yung sa Department of Education na sa ngayon hindi nila ma-account kasi nga ang ginagawa lang nila is nagsesend lang sila ng mga acknowledgement receipts na according
9: to
14: Acosta, wala siyang idea kung talaga daw tinanong siya, talaga bang nakita mo na binayaran halimbawa si Miss Mitmit, si Miss Pusa, si Mr. Pabong, nakita mo ba? Wala daw siyang idea kasi wala daw siya sa ground. Kaya the next question ang gustong malaman ng mga senador, and how sure are you na hindi yung binusa or hindi napunta sa ibang paraan kasi wala kang idea? Ang sabi naman niya, wala daw siyang pupwedeng maging rason para hindi naman daw mapunta doon sa mga sinasabing nakapirma sa EAS. Pero nung pinipress siya ng ganong klaseng tanong, hindi rin naman niya ma-confirm na nakita niya. So, ibig sabihin, we are not so sure whether Miss Ngit-Ngit, number one, really did receive a confidential funds purchase of information worth 150,000 pesos, no? Kaya nga pati si Senator Lapid tumayo na.
9: Nagtanong na.
14: So, may dalawang lapid ang nakatanggap. Kasi ang sabi daw ng tatay niya sa kanya, basta apelido niya Lapid ka, mag-anak mo yan. Sabi niya, may pangalang Lapid doon na dalawa. Ngayon, nakatanggap ba sila? Sigurado ka ba na nakatanggap ba sila? hindi rin niya masabi. Pero yun ang nadun sa AR. Tapos ang sabi naman ni Senator Lapid, eh kung ganyan na hindi pala niya kapangalan dahil gumamit kayo ng mga alias, eh bakit pinaginagamit niyo pa yung apelido ng ibang tao na pinapapapirman niyo pa siya sila dyan?
9: Ayaw.
14: Even Senator Hontiveros, may pangalan doon na Hontiveros na-receive daw niya nung birthday pa ni Hontiveros. So hindi pa rin nila masagot ng maayos kung tatong totoong nakatanggap ito, no? That's also minus the fact also na 100 plus areas ang pinuntahan accordingly, no? Kasi kung babasihan po natin ng ARs allegedly ay 100 plus areas
9: sa Philippines. Oh, nagsabay-sabay
14: in one day.
9: Oh,
14: sila. Eh, kaya ang tanong ngayon ng ibang senador, paano nagawain niyo ni Kondi Laksika na magbayad o mag-purchase ng information? Quarterly ito, every 3 months, ha, ginagamit nila. So, sa makatwid, walang problema kung kasi kailangan talaga ng confidential funds. Ang mga LGUs natin embedded sa 5%.
9: Yes, meron.
14: Pero they're not actually requesting that is already part of their era kasi kailangan nila yan. Pero hindi nila nagagamit yan. Hindi nila masyadong na-utilize dyan. Kasi mahirap mo nga utilize yan eh. Meron talagang...
9: Ayun. Na dapat nila sundin.
14: Yeah, this case, in the case of the Vice President, Office of the Vice President, and Department of Education, eh parang gigil sila na every 3 months, ginagamit nila, tapos naka-ready na yung kanilang mga informants.
9: Okay.
14: No? So parang payout ang nangyari, no?
9: Parang payout.
14: Yung documents, no?
9: Okay.
14: So, it's very clear yung tahasang violation.
9: So, we look forward to the coming days, no? Baka mamaya ay mas marami pa maibunyag. Pero buwelta muna tayo on the coming Bangsamoro elections. We've seen that in your office has vehemently condemned yung nangyaring pag-atake kay Interim Chief Minister Abdulrauf Makakuha. At ano po ang inaasahan natin that really, we've seen yung iba't ibang mga campaigns, iba't ibang mga ginagawa nila on the ground and issues amongst the parties. Ano po ang mensahe natin on these contending parties and ano ang inaasahan natin on the coming election? At most importantly, yung security ng ating mga kababayan, may it be yung mga kumakandidato, taga-suporta o kaya yung mga buboto.
14: Una, di ko lang alam kung nakalabas na ng official result ng investigation.
9: Yes.
14: So, I think ongoing pa rin yun. Pero klaro naman po na all of us should condemn any form of violence, no? In whatever shape or form. That's number one. Number two, alalahanin po natin na ito po yung kauna-unahang BARM election, parliament election. So, this is a historic election kung saan after how many years, tayo po ay buboto na sa ating magiging lingkod bayan sa BARM. So let's start it with clean slate. Alam mo yun? Let's start the BARM regular parliament na wala tayong walang fear na violence, walang fear of anything that might happen, untoward incident that might happen in the election. So sana ipakita natin sa buong bansa na ito'y isang struktura ng gobyerno na ito'y produkto ng peace process. So let peace reign, no? Let peace reign during the elections. And hopefully sana yan na po yung last na mababalitaan po natin.
9: Sana.
14: At sana hindi na piya. Sana, we are hoping, no? And we are really wanting to make sure that the election will be as orderly as possible and as honest as possible. We also would like to, again, call on our COMELEC kasi sila po yung may power during the election to deputize and delegate.
9: Yes.
14: They will exercise police powers, no? Mm-hmm. So to make sure that our

0: persona, it would now become a policy of the state, and therefore our police and our yung mga ating makapulisan, even the security sector, would also make sure that the commitment of this government na magkakaroon ng election ay may deliver na nila yan, na walang mangyayaring untoward incidents, na lahat po ng pupunta ng presinto ay hindi po matatakot ang mga butante na bumoto dahil wala pong mangyayaring karahasan sa araw ng eleksyon sa barn.
1: Oo, being the author also of DRA 12321217. But anyways, ito, kailangan ko lang makuha yung komento mo dahil just recently, yung nga po, alam na lahat yung nangyari about the Ateneo de Zamboanga shooting, no? And also the nangyari sa Tacloban, and so was the other stabbing incidences that are happening in these schools that mentioned, no? But unfortunately, there are some statement na lumalabas na tila baga parang may comparative o kaya may pagkakaiba, or sabihin natin may pagkakaiba on how some agencies are dealing with it. Kasi yung iba, dahil hindi Muslim daw, sinasabing ito yung mga rason. But now, dahil sa nangyari sa ADZU, sa Ateneo de Zamboanga University, inaanguluhan ngayon na it's an act of terrorism. Ano po ang masasabi nyo dun?
0: Sa initial investigation, nagsabi naman po ang Secretary Remulla, pati nga po si Deputy Secretary Sunny Angara, na they're also they're felt bad, no, with what happened. Kasi I think yung shooter, yung estudyante ay top of his class.
1: Yes,
0: matalinong bata, no? Yung nakita nila during the preliminary investigation na talagang may problema ata sa kanyang may we were just waiting for the final investigation, pero parang impact yung may cases of may sinasabi bullying, may nagsasabing he's being ostracized, no? Pero whatever is the reason, hindi talaga po pwede ang violence, no? Pero yes, tayo nakikiramay doon sa mga naging biktima, pero sana hindi rin gawin ang gulo yung paniniwala ng isang tao, di ba? Dahil yung mga nangyayari pong mga shooting, school shooting sa ibang lugar, hindi naman din ho natin sinasabi na o ginagamit ang kanilang paniniwala, yes, para sabihin na ito yung problema dahil dahil belong sila sa ganitong klaseng or religious order. So wala hong ganun dapat, no? Let's face this as an issue of the society in general, na kailangan talaga wake up call talaga ito, dahil unang-una yung ating mga kabataan, dahil nga sa mga exposed sila sa ganitong klaseng mga games, no, and social sa mga applications, kaya nga isa sa mga rason na tinitingnan natin ay yung mga applications sa kanilang mobile phones na medyo medyo nag-encourage sa kanila na maging violente, no? Kaya nga tayo,
1: sabi nga daw, parang may mentoring daw eh. May mentoring daw na nangyayari eh.
0: Yeah. Kaya tayo, isa tayo sa panukalang batas. Dapat matigil yan. Dapat i-ban yung mga application na nagpapakita ng violence o nagka-encourage ng violence sa mga game applications sa social media. No? Isa yan sa nakikita nasa based on the initial investigation. Okay. So hindi po siya talaga base doon sa kanyang paniniwala.
1: Yes.
0: So sana iwasan po natin yun, dahil it will not do any good to anyone, no? Hindi ho ito makakatulong sa investigation, at lalong-lalo na hindi ho ito tama na angling or framing sa isang insidente na hindi ho naman problema ng isang religious community, pero problema ng ating buong bansa, dahil may nangyari po ng mga school shootout
1: already
0: before. Yes, mas bago pa po ang nangyari sa ADZU.
1: Okay.
0: So it's a wake up call to all of us. On the part of the government, kailangan talagang bigyan pansin ito, aside from i-ban yung mga applications na mga violent games. Kailangan din natin patuloy na suportahan ng DepEd sa kanilang programa, yung mental health program nila na kailangan makakayaran ng 10,000

0: Oo, isa pa yan.
1: Yes, 10,000 ng mga ano guidance counselors, kailangan nila mga 9-10 teaching job, kaya pinataas po natin ang pondo ng DepEd, no?
0: Okay.
1: Pati meron po ding child protection program na pondo. So, nung na-interview din po ako, sabi ko, dapat ituloy-tuloy na natin itong suporta ng DepEd para masuk po yung ganitong klaseng crimen within the school premises.
0: Okay.
1: Sa isa.
0: Kong, maraming salamat sa iyong oras. Sabi sa iyo, saksak sinagulan naman to pag si Kong. Marami tayong pag-usapan at marami naman nasagot si Kong. Sayang at kung walang ating oras, maraming salamat again. We wish to have you again in our program. Salamu alaikum. Maraming salamat po. Kong, gusto mo si Alion Todyong.
1: Salamat, Bert. Walaikum salam. Warahmatullah.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Congressman Zia Adyong Alonto, First District, Lanao del Sur. Samantala sa ating mga balita. Medical leave ni Senadora Loren Legarda extended muli mula Senado. Alamin natin ang detalye kay Niva Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
0: Niva.
3: Huling nag-file ng extension ng medical leave sa Senado si Senadora Loren Legarda hanggang September 2. Ayon yan kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Ibinahagi ni Bantog na nagpadalang tanggapan ni Legarda ng abiso nitong Lunes na hindi makakadalo ang senadora sa plenary session sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa August 24 hanggang 26 at sa September 1 hanggang 2. Ito na ang ika-apat na linggong naka-medical leave si Legarda matapos ang mga nauna niyang leave noong August 3 hanggang 5, August 11 hanggang 12 at August 17 hanggang 19. Sa isang panayam nitong weekend, una nang sinabi ni Senator Ping Lacson na fake news ang mga ulat na humihingi ng asylum si Legarda sa France. Ayon kay Lacson, dati nang nabanggit ni Legarda ang pagkakaroon niya ng problema sa baga. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ninfa. Samantala, oportunidad sa pabahay ni lapit sa DMW 9 sa mga OFW at kanilang pamilya sa pamamagitan ng BBM-NRN Housing Fair Zamboanga. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report. Justin,
4: isa na gawa ng Department of Migrant Workers o DMW Region 9 ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Integration Network o BBMNRN Housing Fair at Information Caravan sa isang lokal na mall sa lungsod ng Zamboanga. Katuwang ng Ehensyang National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development, mga housing developer at institusyon at mga NRN partner. Ayon kay DMW 9 Region Director Gay Iris ng Kalagan, layunin ng aktibidad na ilapit ang mga oportunidad at murang pabahay at maging housing projects na nasa rehiyon para sa mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya. Inilapit din anya ng 26 na NRN partners o mga ehensya ng pamahalaan ang kani-kanilang mga programa at serbisyo ng libre para sa mga nakisa sa aktibidad. Dagdag pa ni RD Tangkalagan, ang mga inisyatiba tulad ng OFW Lounge sa Zamboanga International Airport, OFW Ward sa Zamboanga City Medical Center, at ang BBM-NRN Housing Fair ay upang mabigyan ng accessible at komprehensibong suporta ang mga OFW at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Justin Bulanon. At yan ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo natin mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming din salamat sa ating nakasama, Congressman Zia Alonto Adyong. At syempre sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa, maraming salamat din sa lagi natin kaakibat, Engineer Joy Timidan, Engineer Orly Lopez, at si Ms. Rose Ann Erno. Sa production, nag-iisa Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudaka, ako po niyo lingkod, Nord si Maguindanao, na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamta. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Tuesday, dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas. Oras 8:05, magandang gabi.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
10: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo
11: sa training po kami sa DOST.
12: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 8:10 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Yes, magandang gabi, no? At isa na namang napakainit na panahon ngayon, no? Although hindi na siya naulan, pero medyo mainit siya, no? So magandang gabi, mga idol, no? At nandito naman tayo sa sang-oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog, no? Samahan niyo po kami tuwing Monday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. At para sa isang maabulang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat nyong malaman. Kaya ihanda na inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at alam naman po natin na ang Radyo Pilipinas ay napapanood po sa lahat ng social media platforms. Sa pangunguna po ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Maaasahan po natin ngayong gabi ang ating co-host na si Idol Rod. No, si Rod Musa, welcome to you at magandang gabi sa inyo. At sa iyo, Idol Rod, no? At bumati ka muna. Yes, Idol Rod.
6: Magandang gabi kasamang AJ at magandang gabi sa ating mga ka-vloggers. And tayo rin ay napapanood sa PTV, no, kasamang AJ sa TV Plus, Channel 3 at Channel 45 to 49 ng Code the Box. At napapakinggan din tayo sa FM band 104.3 ng Capital. So abang-abang po tayo dyan, mga kababayan.
5: Yes, no, sa ating mga kababayan dyan, no. At siyempre nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office o PCO kay Acting Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging dito po sa ating sa Mega Manila, no. At siyempre po ang ating mga kababayan na ating mga kababayan natin, mga OFW sa buong mundo, no. Makita natin 'yan, ang alam naman ng Pilipino, no, makikita sa ang lupalop ng mundo merong Pilipino, dahil alam mo naman na basta may Pilipino ay tagang madiskarte, magaling at tapat, no, na bilang trabahante, no. Kaya naman ang Pilipino ay palagi ang request na iba't ibang bansa para maging isa sa kanilang mga future na tagapaglingkod sa kanila, no. Kasi kumbaga tayo tagang nag-build ng buong mundo, eh, di ba? So sa ating mga sa ating mga OFW diyan sa US of A, sa Australia, sa Middle East at syempre maging sa Europe, no. Even sa Africa may mga Pilipino rin na trabahante, no. At syempre po ang ating pong mga kapwa vlogger, no, na meron din pala tong program dito sa Radyo Pilipinas at syempre po nagpapasalamat din tayo sa ating mga PBBM vloggers na masugid pong nasumusuporta sa ating mahal na Pangulo. So, yun lamang po, no? At syempre, no, marami tayong tatalakayin, Idol Rod, no, ngayong gabi. Pero syempre, hindi man natin matatalakay lahat yun. Actually, ang dami. Pero yung kinuha lang natin, yung latest, no, katulad itong una nating pag-uusapan, no. So, panoorin natin ang ating unang video.

0: Kasi po, talaga yung bahay namin, nilubog na ng gusto. At least meron pa rin po, may tumutulong pa rin sa amin. Hindi pa rin po kami nag-iirap sa pagkain. Nararamdaman po namin mga support na ng mga tao sa amin, mga binibigay sa amin. Malaking tulong na rin po sa amin yun.
1: Dito sa Bacolor, ma'am, hindi nagkulang yung pamunuan natin dito, especially the mayor. Alam ko naman, connected through president yan, no? So, nakamonitor kami lagi, hindi napabayahan kahit nasa sitwasyon kami ng kalamidad. So, hindi kami masyadong nakarandam ng masyadong parang panghihina sa sitwasyon namin. So, well support yung mga nasa government natin. Sa ating mahal na Pangulo po, maraming salamat po. At nakapunta po kayo dito sa bayan namin. Isang malaking karangalan po na kadaupang palad po namin kayo. At salamat po.
2: Mabilis po yung pagbigay-bigay po ng tulong dahil po nakikita po namin na ano man pong oras po, meron po kami natatanggap na pagkain, meron po kami maayos po na tinutuluyan po ngayon, at yung pong tulong po na ibinibigay po sa amin ay natatanggap po ng lahat po. Hindi lamang po kami, pati po lahat po nandito po, pantay-pantay po na nakukuha po yung tulong. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po sa pagpapaabot po ng tulong po sa amin. Inaasahan po namin na may pagpapatuloy pa po yung mga programa po para po sa pagbangon po ng aming lalawigan.

0: Oh yes, no. Nakitaan naman po natin, no, yung naging pagbisita ng ating mahal na pangulo diyan po sa may Bacolod, Pampanga. So, Adelrod, nasaan ka na? Parang nawala ka. So, yun nga po, no, naatuwa lang, no, ng ating mga kababayan ay talaga namang kumbaga ay natutuwa sila sa pagbisita ng ating mahal na pangulo dahil na-feel nila, naramdaman nila na hindi sila na left behind, no, kasi nga nagkaroon diyan ng mga dilubyo, no, pagbaha, etc., etc., gagawa ng malakas na pag-ulan, no, kasi alam mo naman, no, parang love triangle ang nangyari, no. Tatlong bagyo ba naman ang sunod-sunod, magkakasabay, no, magkakasabay na tinira ang Pilipinas, no, tatlong bagyo yan, no. So ito naman ang ating mga kababayan, naramdaman nila yung sinseridad at yung pagmamahal ng pangulo sa kanila dahil pinuntahan sila, no, kasi hindi naman lahat ng pangulo ay nagagawang puntahan ng ating mga kababayan. Ano masabi mo, Adel Rod?
1: Alam mo kasama ni AJ, ano eh, diba? Dati pa naman tumutulong si PBBM lalo na nung 6 years siyang wala sa gobyerno. Nakikita natin, napanood natin sa mga vlog, yes, niya, mga tulong kalamidad. May kalamidad sa Pilipinas. Talagang tumutulong siya. May pumutok na vulkan, may baha, may bagyo. Talagang tumutulong. At nalaman natin, alam natin na minanay niya yan sa mga magulang niya pa. Marcos Sr. at First Lady Imelda Marcos. So ngayon, nakikita natin na siya na yung Pangulo. Nakikita natin yung tulong ng Marcos pag may nasalanta. At mabilis, mas naging epesyente. Mas naging, alam mo yun, ramdam ng mga kababayan natin agad yung tulong. At wala tayong nababalitaan na talagang nagre-reklamo na hindi sila nabibigyan ng tulong di tulad ng mga nakaraang panahon na para ba makaawa pa yung mga tao na mamalungo sa kalsada. Yung tulong, kompleto pa sa evacuation centers, araw-oras daw nabibigyan sila, so nakakatuwa makita na tuloy-tuloy yung ano, yung tulong na Tatak Marcos.
0: Yes, tama ka dyan, Idol Rod, no? At kung maalala mo, no, sabi mo nga, even before pa, no, nung hindi pa siya senador or whatsoever, no, o hindi pa siya presidente, ay natulong na po ang ating mahal na pangulo. Kung matatandaan niyo yung Yolanda, ayun, nandun po ang ating mahal na pangulo. Even inutusan din niya si ngayon ay Congressman Martin Romualdez, no, para po sa pakipag-ugnayan sa ating national government tungkol po sa nangyaring Yolanda. Yun nga, no, yung bagyong Yolanda, napakalakas, kaya naman una-una nasalanta talaga itong Tacloban, di ba? Nakita naman natin yan. At marami eksena na naganap doon, pero ang ating mahal na pangulo ay hindi siya kumbaga sa lahat ng pagkakataon na kaya niyang tumulong, tutulong siya, walang pag-aalinlangan kasi mahal niya ang ating mga kapwa Pinoy. 'Di ba? At alam mo ba sa pagpunta ng pagbisita ng ating mahal na pangulo sa Bacolod, Pampanga, sa evacuation center diyan sa school, no? Hindi lang pinuntahan ng nakapag-chikan lang ang ating pangulo, bagkus ay kasama din niya rito ang DSWD upang magkaroon ng ayuda, magkaroon mabigyan ang mga qualified family head o head of the family ng bawat pamilya na mabigyan ng 10,000 pesos, no, para mapagsimula ng kanilang pamumuhay. Alam naman natin, no, nandun pa lang sila sa evacuation center. Napakaganda po yan dahil imagine mo, no, on the spot nabibigyan sila ng pera para sa bagong ano nga, no, pamumuhay nila kasi kailangan nilang panggastos talaga eh. Okay, Rod?
1: Bakit? 10,000 agad?
0: 10,000 agad, no?
1: Ay, walang ganyan sa
0: iba. Wala pero talaga.
1: Dapat ipagpasalamat ng mga Pilipino na meron, yes, tayong ganitong presidente na grabe tumulong sa mga nasalanta.
0: Naalala mo ng pandemic, yung kung saan yung mga drivers na mamalimos na lang at nagmamakaawa sa ating gobyerno, na sana ay matulungan sila, mabigyan sila ng ayuda. Pero ang ginawa ng presidente, nagmura, di ba? Ang sabi niya, nagmura na, tapos bahala kayo sa buhay nyo, mahirap kayo, magutom kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Ganun ba naririnig mo sa isang presidente? Diba? Napanghina, napanlulungoy mga ganung bagay. Kasi kumbaga ikaw bilang isang mamaya ng Pilipino na nanghihingi ka ng awa, naglulumuhod ka na para sa pamilya mo, nagmamalimos ka, imagine mo, pero ang nagbigay ng tulong si Manny Pacquiao. Di ba? Kung matatandaan mo yan, no? Ibang klase yung mga nakarang ano, no? Parang walang puso para sa taong nagmamakaawa na nga, eh tatapaan mo pa, yuyuraan mo pa pagkatao. Dahil sa ang gusto mong mangyari ay ma-modernize na yung mga jeepney at wag nang tumutol sa pagtatanggal ng mga old jeepneys, no? Kung wa i-modernize na. Dahil hindi ay pumayag ng mga jeeper, mga jeepney drivers, mga operators para ginantihan mo sa pamamagitan ng naglilimos na tapos ayaw mong tulungan, mamatay kayo sa gutom. Kung mahirap kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Tama ba yung ginagawa ng isang presidente yung ganun? Pero ang ating mahal na Pangulo, kahit gayet sa kanya yung tao, sinisigaw siya, pinapahiya siya on the spot, pero hindi siya naglalabas ng sama ng loob sa mga tao na ganyan, no? Hindi niya pinapatulan, hindi niya kinukontra yung sinasabi. Ina-accept lang niya kasi mahal niya ang mga kapwa Pilipino natin, mahal niya. Kahit may mga masasamang salta na lumalabas sa mga bibig niya, nila, pero ang ating Pangulo patuloy yung pagtulong, no? Pag-abot ng tulong direkta sa atin, no? Sa mamamayan. Pero ang ating ibang Pangulo, no? Parang baliwala sa anla yung mga paghihirap ng mga Pilipino. Nasalantat lahat, ganun pa yung maririnig mo, napakasakit nun pa sa taong nanghihingi ng tulong. Ikaw, Idol Rod.
1: Kaya na makikita natin ibang-iba yung pamumuno nung nakaraang administrasyon tsaka sa ngayon, eh, no? Pero yes. Tingin ko naman mas napapabuti na kasi hindi na tayo ganun ka gulo, hindi na tayo nagmumurahan kasi yung leader natin wala kang maririnig na mura, wala siyang minurang tao sa buong buhay niya ata, wala siyang minura, di ko alam. Pero grabe, di ba? Ibang-iba eh. Parang sa panahon sa dating administrasyon, talagang ano tayo. Na-adapt natin na pag may kumontra sa atin, mumurahin natin. Pero yes, dahil sa pinapakita ng administrasyon na to, na kahit anong pagbabatikos, wala kang maririnig, wala kang masamang pinapay.
0: Walang pag-alabay, no?
1: Di ba? Wala ka ng ano eh. Mag-isip na lang ng paraan para tumulong. Hindi yung nahirapan na nga yung tao, kung ano-ano pa sasabihin mo na mahirap sila, bahala sila sa buhay nila, magtiis sila sa hirap at gutom, yun yung pinaka worst na maririnig ng mga Pilipino ng yes, panahon na yun. Maganda yung modernization pero dapat kinonsidera rin na tao rin yung mga na nagre-reklamo na ipatigil muna kasi hindi naman sila makakapag-adapt agad.
0: Oo, hindi rin so, kaya
1: hindi naman sa finish ng finish, di ba?
0: Oh yes.
1: May nagtulong pa rin tayong old jeepney. At yun, tulong lang ng tulong yung ating Pangulo. Siguro may kita natin lahat yan. After, next year, marirealize na ng tao itong mga pagtulong na.
0: Yes, tama dyan. Imagine mo, yung hirap na hirap na sa pamumuhay mo, yung pamilya mo, nakikita mong nagugutom, anak mo, tapos nang humihingi ng tulong sa ating mahal, sa presidente that time, no? Ganun yung marinig mo, ang sakit nun, dagdag sakit ng kalooban pa yun. No? So, nung naalala ko yun, na hanggang ngayon na medyo garal-garal boses ko dahil isa ako sa masamaan loob nun. So, Adrod, sa ating next topic, no, panoorin muna natin siya.
2: Ito na gawa ngayon, August 24 sa San Fernando City, Pampanga, ang situation briefing on the effects of the enhanced southwest monsoon sa Central Luzon. Tinukoy dito ang malawak na epekto ng matinding pag-ulan at pagbaha sa mga komunidad, infrastruktura, kamuhayan at pangunahing serbisyo. Agad na tinututukan ng pamahalaan ang rescue, evacuation at relief assistance, pagkain at health services para sa mga pamilyang apektado. Pero higit sa emergency response, bigyan din ang pangmatagalang solusyon sa problema sa pagbaha. Kabilang dito, ang pagpapaayos at pagpapalakas ng flood control infrastructure, pagtatayo ng 5 river dams sa Nueva Ecija, at pag-aaral sa isang malaking dike road system hanggang Pilar Bataan. Mensahe ng pamahalaan, kailangan nating maging mas handa sa mga panahong nagiging mas matindi at unpredictable ang pag-ulan dahil sa climate change. hindi lamang laban sa baha ngayon, kundi paghahanda para sa mas dangerous at mas climate resilient na Central Luzon.
3: Nakatapos lang namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3. Napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. At babalikan natin, lahat ng mga nasira, yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, madalian. There is a project for Sabo River Dams na lima kaagad sa Nebaisia dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. So that is the situation that we have now. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat at patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao ay binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan. So we will continue to monitor.
2: Ito si Egyo Opinion 2, vlogger ng Bagong Pilipinas na gusulat pa sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, alright, no, napanood natin at napainggan yung sinabi ng ating mahal na Pangulo, no? At talaga namang imagine mo, binisita rin niya yung problema diyan sa Pampanga at Bulacan, no, na especially diyan, no, sa ating mga kababayan na binahan ng gusto dahil nga imagine mo 2 weeks na nag-uulan, ang lakas ng ulan, patuloy-tuloy yan, no. May paghinto man, pero maya-maya eh, ulan na naman. So hindi rin naman kahit na meron tayong project control project diyan o program na naka-installed na, magbabaha pa rin eh. Gawa ng pagtuloy-tuloy na ano na pag-ulan na yan eh. So ang daming problema ng dinanan ng ating bansa, pero ang ating mahal na Pangulo steady lang, no, focus at para bang ano siya, tagang alam niya kung anong gagawin niya, no. Kaya naman ang ating bansang Pilipinas ay alam mo madaling maka-recover kasi meron tayong pangulong matalino at handa sa lahat ng bagay. Ikaw, ano masabi mo sa nangyayaring pagbisita ng ating mahal na Pangulo?
1: And very reassuring yung ginawa ng ating Pangulo. Tsaka dun sa interview niya, talagang nilatag niya yung mga solusyon na gagawin ng administrasyon para ma-solusyonan na once and for all yung ginawang kalokohan dyan sa mga flood control sa Bulacan, eh, no?
0: Kitang-kita.
1: Kasi, yan daw yung pinakamaraming flood control, eh, di ba? Oh. Pero, dyan yan, binabaha. Baka nakasama pa yung ginawa, o baka walang ginawa. Kaya, hindi ready dito sa malakas na buhos ng ulan na umabot ng 2 linggo. So, yan, kitang-kita na natin. Solusyon, hindi paninisi sa iba, hindi, ano, solusyon talaga yung dala ng ating Pangulo, yung iniisip lagi. At yung satisfied nga siya. Kasi ang bilis ng response, healthcare, assistance, at tulong, agarang tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Talagang wala kang makita na ano, konting-konti na lang siguro yung mga puro reklamo na lang. Diba? Pero ayan, solusyon yung kailangan ng ano eh. At makakatulong yung mga tao sa Bulacan sa pagbabawas din ng pagtatapon ng basura. Kaya talagang, pag magawa na yung flood control, tsaka yung mga dam, is hindi magbabara dahil sa mga basura.
0: Yes, tama ka dyan, Idol Road, no? At syempre, no, kailangan natin muna mag-break, no? At so, sa pagbabalik po ng vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Oops. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot.
5: napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng mata mo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
11: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
12: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
13: Kaalamang ASEAN.
12: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Rod, no? Sa Idol Rod, no? Continue natin yung usapan natin regarding din sa ating pag-uusapan, no? So, ito nga po, no? Sa nangyaring pagbisita sa para sa situation briefing ng ating pangulo diyan po sa may sa Central Luzon, no. Sa totoo lang, no, imagine mo sa tagal ng pag-ulan, 2 weeks, more than 2 weeks 'yan, no. Mga ilang araw pa, mga 15 days to 16 days ng pag-ulan. So excuse me po. So ang daming nasira, no, na property, mga proyekto ng gobyerno at siyempre serbisyo sa publiko na antala. So especially sa ating mga bayan diyan, no, na kinakailangan lumikas dahil saan lang maaari-arian na wasak ng o inanod ng mga ng baha. At siyempre nandiyan pumapasok din yung issue ng health, di ba? Dahil alam naman natin na pag maraming tubig o umulan na stag, nagkaroon ng pagtaas ng tubig ay malaki ang tsansa na daraming yung lamok ng magkakaroon ng dengue, yung leptospirosis, yung mga ganyang issue, napakaano yan, no? Kumbaga, talamak na issue yan regarding sa health pag may tubig. So, ang ating presidente ay talaga namang tumutugon sa suliranin ng ating mga kababayan, especially dyan sa May San Fernando, sa Bulacan at sa Pampanga. Yun nga, sa Pampanga, sinabi nga ng ating ni Aldo Rod na maraming flood control projects, pero hindi napansin din, hindi naramdaman. Kung inyong matatandaan po, nung bago pa man umupo ang ating mahal na Pangulo, dyan po sa Bulacan, nagkaroon po ng issue talaga dyan. Dahil po yung daan dyan, lubak-lubak na, di ba? Lubak-lubak. Tapos kaya ang mga netizens ay tinawag it ang Bulacan as lubak-lubakan, di ba? At galit, dahil doon sa mga nababasa ng dating governor nung that time si Fernando, no, si Daniel Fernando. Gait na gait siya sa mga tao nagsasabing lubak-lubakan dahil binabasos daw yung Bulacan. Pero para sa akin, ang punto naman dito, bakit ka magagalit? Mas magalit ka dapat sa sarili nyo o sa mga taong dapat nagginagawa ang trabaho para maisaayos yung Bulacan, yung daanan. Dahil for the longest time, more than 10 years na yan, no, isang dekada na lumilipas, ang Bulacan, talaga naman ang hirap dyan ng transportation. Lubak-lubak talaga, ang lala ng pagkalubak dyan. Kaya ang tao naman ang ginawa sa Bulacan, nagkawin ng new word, na ginawang lubak-lubakan na yung Bulacan. Kasi magka-rhyme, no? Parang, pero nagkait ang dating governor dyan sa Bulacan. Pero kung tutusin, dapat, mahiya pa nga siya dapat. Hindi siya nagagait sa mga taong nagsasabi ng lubak-lubakan. Kasi, kitang-kita naman yung perwisyong dulot nito sa mga commuters, sa mga transport operators, at sa lahat ng mga drivers, no? Talagang ang laking problema niyan. Pero dahil nga po that time si Bernardo pa ang DPWH, 'di ba? Si Bernardo taga Bulacan. Pero imagine mo, sa Bulacan na nga sila, pero wala silang nagawang matino sa anilang lugar. 'Di ba? Doon mo masasabi na pinaglaruan ang mga kapwa Pilipino natin. Pinaglaruan tayo ng mga taong ito na sana ay sandigan sana natin sa mga problema regarding sa transportation, yung dadaanan, yung mga DPWH na ginagawa yung mga projects, no? Pero hindi eh. Nagkamal na nga sila ng limpak na pera, pero pinabayaan pa nila yung ating daraanan. Dapat, para sana sila nahalata, dapat ginawa na nila yung trabaho nila habang sila nananakaw, pero dapat maayos din sana yung trabaho nila para hindi sila ganun na pansin ang gusto. Kasi mapapansin mo talaga ang isang kakulungan ng trabaho kapag ito ay hindi niya ginawang ng maayos, tapos siya kumikita ng malaki. Diba? Haltadong-haltado. Kaya sila ngayon, yan, pag doon sana nila, sana makulong sila talaga, no? Dahil dito sa may mga project control o ghost project ng flood control. Diba? Dapat talagang makulong sila. Sa'yo, Rod, ano masasabi mo sa kanila?
1: May nakita nga tayo, di ba, 11,000 to 15,000 flood control projects ng dating administration.
0: Yes.
1: Hindi natin maramdaman ngayon. At siguro, mahirap talagang hulihin tong mga to kasi nga, sa buhatan eh.
0: Yes, sindikato.
1: Una dyan, yung contractor na gumagawa, imbis na ayusin yung trabaho, porket may SOP na tinatawag, diba, may bibigay sila sa mga nagbigay ng pondo, yung mga congressman, senador na binigyan di umano nila ng pondo, talagang sisirain pa nila yung trabaho kasi nabawasan yung budget. May kita pa rin naman siguro dun kahit may nabuwasan sila ng budget, pero talagang hindi nila inayos, kaya nabubuking sila. So, gusto nila, mas malaki kita nila, kaya wala na talaga silang gagawin. Ayusin na lang nila yung papeles para walang makita, complete sa papel. Pero pag pinuntahan mo, tulad ng ginawa ng Secretary Beans tsaka ni PBBM, pinuntahan yung mga proyekto, wala, nakakalumutignan na yung pinaggastosan ng million-million, umabot pa ng billion, makikita mo wala namang nangyari. wala namang nakalagay, walang nakita yun. So, dun nagsimula ang investigasyon at nagulat tayo lahat at lumabas na lang talaga yung mga corruption, lalo na yung ibang contractor, mayayabang pa, pinagmalaki pa yung mga nabili nila, mga million-million nilang anting-anting, tsaka mga, ano, no, mga
0: cash,
1: mga sports car, diba?
0: Tama ka dyan, Idol Road, no? Tama ka dyan. So, ngayon naman, ha?
1: Hindi na may nais ng trabaho.
0: Tama, ano? Nagyabang pa, no, tuloy? Nabuking tuloy sila. Dahil sa ginawa ng pagyayabang, nabuking sila. So, tama lang yun, no? Yun nga, Idol Road, no? So, sa ating next topic, ito yung tungkol sa fueling the future. Gawa ng itong Malampaya East 1 Discovery, Gas Discovery. So, talakayin natin to, no? Idol Road, kasi alam mo naman, no? Ang ating mahal na Pangulo ay tagang... dito siya pumupokus para masolusyonan nga natin yung ating problema sa energy, especially sa oil and gas, no? Alam naman natin na dependent tayo sa international market, no? Sa diyan sa Middle East o whatsoever na merong oil na drilling sila o meron sa ring langis, dun tayo bumibili. So kapag merong maabirya internationally, naapektuhan talaga tayo ng malaki, no? Kaya naman ang ating mahal na Pangulo ay talaga namang tinutukan itong Malampaya East 1 gas exploration. So ano masabi mo dyan sa ginawa ng ating mahal na Pangulo?
1: Ayan, sabi nga, di ba, ito yung bagong reservoir.
0: Yes.
1: Malaking dagdag sa natitirang gas resource ng Malampaya. Sabi, 30% increase na recoverable volume ng existing field. Yung ano dito, no? Yung balita. So, ayan, sobrang laking tulong niya ng yung Malampaya East 1 gas discovery. Actually, maraming detalye about that sa internet na balita nga rin naman yan. Pero yung dahilan din na nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo dahil pinaglaban niya yung West Philippine Sea kung saan nandun yung Malampaya.
0: Yes.
1: At marami tayong ayan, exploration. Kung wala tayong katulad ni PBBM na
0: wala na.
1: Sa Verania, wala tayong madidiscover na ganyang klase ng energy source na makakatulong makapag-create ng mga power source dito sa Pilipinas, power generation. So, ayan, sobrang malaking tulong yan at pasalamat tayo na si PBBM ang naging presidente. Pandero, pati itong energy source na to na possible makatulong ng malaki sa Pilipinas is mawawala pa. So, napakalaga niyan. Nag-iisang natural gas generation natin yan. Natural gas na magbibigay ng power generation.
0: Yes, tama. At so, dahil dito sa Malampaya na to na gas exploration ay malaking tulong ito pa sa ating energy independence. At syempre no, para una-una no, hindi na tayo aasa lang basta sa ibang bansa para maabili ng langis. Tapos ang taas-taas pa ng presyo gawa ng mayroong mga crisis internationally, no? So, sa mga ganyang bagay, ang ating mahal na Pangulo, tagang nag-isip ng paraan para maging independent din tayo sa langis, no? Hindi lang yung lagi-lagi na lang for how many decades, no? Na lagi tayong naghihirap kapag may mga issue regarding sa war, ganyan-ganyan, etc., etc. Tapos tayong mga Pilipino, naghihirap, tumataas yung mga bilin. Alam naman natin, dependent ng ang mga manufacturing, no? Sa gasolina, dahil yung mga machines, kinakailangan under yan, kung hindi yan nga under kung walang langis. So, kapag hindi umandar yan, edi wala tayong kakainin, wala tayong manufacture. So, lahat dyan na-depende sa langis. Dependent tayo taga sa langis, no? Kaya, napaaganda ng ginawa ng ating mahal na Pangulo.
1: Napaaganda rin kasi parang sabi, all Filipino led companies yung kasama natin sa exploration.
0: Yes.
1: So, walang foreign interest na makakalaban dyan. So, kasama daw ang Prime Energy sa SC38 at UC38 LLC, PNOC Exploration Corporation at Prime Oil and Gas Incorporated. So hindi lang matatapos sa exploration ng Malampaya East 1, meron pa yung phase 4 drilling campaign at susunod daw ang completion at testing ng Camago 3 at pagkatapos ay drilling ng bagong Pag-asa exploration. So tuloy-tuloy talaga to, no? Sobrang ganda.
0: Yes.
1: Kasi nakukuha natin yung natural energy natin na nakalagay sa teritoryo natin at tayo dapat ang makinabang dito.
0: Yes,
1: sa mga energy na to.
0: Yes, at
1: it will really fuel the future, no? Para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas talaga yung mangyayari pag yes, hindi na tayo maasa sa langis ng ibang bansa.
0: Tama ka dyan, Idol Road, no? At dahil itong project ito ay tinuturing din na national project, no? Bilang isang significant na itong Malampaya Phase 4 at sa kabuuan ang Malampaya project ay naapag-generate na ng mahigit 13.9 billion US dollar na revenues para sa Philippine government mula nang magsimula ito. So sa mading salita, ang Malampaya East 1 discovery ay hindi lang tungkol sa bagong natural gas. Ito ay tungkol sa matatag na kuryente, mas malaking energy security, mas kakunting pag-depende sa imported fuel at mas malakas na energy future para sa Pilipinas. Ang Malampaya continues to fuel the future para sa bagong Pilipinas talaga. Kaya napakaganda talaga ng mga proyekto ng ating gobyerno. Kasi actually, di ba, merong walo pang napirma ng mga gas exploration. Hindi lang dyan sa Malampaya. Meron din sa Zambales, Cebu, Palawan, sa Batangas, sa Cagayan yata, meron din yata eh. So, ang dami, no, di ba? So, kapag ito ay natapos na, itong project na ito, sa pagdidrill ng langis, ang Pilipinas ay hindi na kailangan bumili. O, maaaring bumili, pero minimal na lang kasi mas magagamit natin yung sarili nating na-explore na gasolina o langis, 'di ba? Napalaking kaagaanan sa buhay ng bawat Pilipino 'yan kasi ang goal naman ng ating mahal na pangulo ay yung maiangat ang bawat maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino, 'di ba? Ayun ang kanyang main goal talaga eh. Kaya hindi siya titigil talaga hangga't hindi niya nakikita yung goal niya na nagma-materialize. Nung parabang yung mga Pilipino, wow, salamat, makapagpahinga kami ng konti sa mga problemang dulot na sa international, no, sa international na market, na when it comes na nagkaroon ng gera, dun na naman tayo, aligaga na naman tayo, mga kapwa Pilipino natin, mag-ano na yan, halos mamalimus na, no, para sa dahil sa pagtaas ng gasolina. Sa gitong pagkataon, talagang alam mo yung mas lalo nating minamahal ang ating mahal na Pangulo kasi lahat ng pag-ano niya, mga gusto niyang gawin sa Pilipinas ay talagang para sa ating bayan. Hindi pansarili kasi talagang pang long term, no? Pang long term na pagsisilbi sa taong bayan, sa ating mga kapwa Pilipino. Long term, hindi yung maisip lang tapos bukas iba na kasi hindi man solido yung kanyang yung mga idea na isip ng ibang politiko na naging presidente, di ba? Katulad ng nagdaang mga presidente. Idol Road.
1: Yan, kaya nga dapat makita to ng ating mga kababayan at ma-appreciate yung ginagawa ng ating Pangulo na paghahanap pa ng mga energy source. At di ba, napabalita nga rin na plano pa natin magtayo ng waste to energy facilities.
0: Yes.
1: Na i-convert yung dagat ng basura, no?
0: Yes.
1: Sa problema yung nakita ni PBBM solution doon sa dagat ng basura na nakita doon sa bandang Paranaque. So, sa bandang Baclaran. So, ayan, napakaganda ng intensyon ng ating Pangulo na dapat magtuloy-tuloy, no?
0: Yes.
1: Ito, pang long-term solution sa energy crisis natin, sa presyo ng kuryente, diba, malaking tulong yan. Tsaka, yan, ma-appreciate ng mga Pilipino yan, lalo na pag napababa nito yung singil sa kuryente, at tsaka yung waste to energy, mababawasan yung basura, tapos makaka-create pa ng kuryente, din mas lalong bababa yung kuryente. Kaya, yan, maganda yung mga plano, at kailangan magtuloy-tuloy yan, even after 2028, kaya dapat po, mag-ano tayo, kumini tayo ng mga ng leader na susunod na ipagpapatuloy itong mga magagandang proyekto ng ating Pangulo ngayon.
0: Tama yan, Idol Rod. At para talagang magtuloy-tuloy mga gaitong klaseng proyekto na ang Pilipino, no? Direktang mga Pilipino ang makikinabang, no? Kung ang mangyayari ay ma-extend sa kanyang term ang ating mahal na Pangulo o ibahin na yung ating saligang batas na bigyan pa ng pagkakataon ang sitting president na maapag-file ulit ng kanyang candidacy bilang komandidato bilang presidente ulit. So, dapat two term, not enough yung 6 years lang o isang term. Dapat talaga ma-amend, ma-amyenda na ang ating saligang batas para

0: nakaraang ano, nakalimutan ko isa, no? So at ito nga pag-usapan natin, ito nga Malampaya Iswa na gas exploration o gas discovery na napalaking tulong sa ating bansa, no? Para maging independent na tayo sa international na bilihan ng langis, no? Pag nangyari yan, no? Talagang ating bansang Pilipinas ay talaga mong aangat, no? For the rest of the world, no? Na maging isa sa mga powerful country sa buong mundo. So dahil dyan, Idol Rod, your last message sa ating mga supporters.
1: Ayan, salamat po sa isang oras na naman na pakikinig sa amin ni kasamang AJ dito pa rin sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner. Please follow our page, The Vloggers Corner, and syempre Radyo Pilipinas, lahat ng social media, and follow nyo rin po ako, Coach Rod Musa at Forex Trading Academy PH, and yun. At binabati ko rin ng 4th year anniversary ang Marcos Youth. Happy anniversary, 4th year anniversary sa mga kasama ko dyan. Yan lang po. Salamat at magandang gabi mga kababayan.
0: Yes,
1: mga
0: salamat kablabers. Idol Rod, no, at syempre no, happy 4th year anniversary ng Marcos Youth, no, sa ang tagal na, no, so, since na 2022 na itatagmi yung grupo mo na yan. Congratulations. At syempre sa ating mga kababayan, natapos na naman ang ating isang oras na huntahan dito sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Inaasahan po namin sa inyo na buong puso ninyong pagsuporta sa amin mula Lunes hanggang Sunday po, no, dito po sa Radyo Pilipinas po. So abangan niyo po kaming muli sa aming mga pagsalang dito sa himpilan, at syempre po, no, maraming pong salamat sa inyo lahat. So good night.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 00-64790, Jomari Refarial, ECE 00-70984, Rachel Joy Tinidan, ECT 00-23775, Maria Teresa Segovia, ECT 00-26682, at Marvin Toledana, ECT 00-19489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Paano ba maging banal? Mabiyayang araw ng Martes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Luis, Hari, at San Jose Calasanz, Pari. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 23, Talata 23 hanggang 26.
2: Sinabi ni Jesus, "Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Hindi ninyo nalilimutan ang mint, anis at kumino sa pagbabayad ninyo ng ikapu. Ngunit hindi ninyo tinutupad ang pinakamahalaga sa batas, ang katarungan, awa at pananampalataya. Ito ang nararapat isagawa na hindi kinakaligtaan ng iba. Mga bulag na tagaakay, sinasala ninyo ang lamok, subalit nilulunok ang kamelyo. Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng plato at kopa, ngunit pinupuno naman ninyo ang loob ng pagnanakaw at karahasan at binabasbasan ninyo ang mga ito, bulag na pariseyo. Linisin mo muna ang loob at lilinis din ang labas."
1: Ibinahagi po ni Sister Imelda Samuing ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng maging banal? Palaging nananalangin? Maraming oras sa simbahan? O baka naman mabait sa kapwa? Maraming good deeds? Ipinapaalala sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon na ang pananampalataya ay hindi para magmukhang banal. Tungkol ito sa pagiging banal sa puso at sa kilos natin. Madali lang kasing magmukhang relihiyoso. Nagsisimba, nagdarasal, sumusunod sa mga patakaran, pero sa loob, taglay pa rin ang pride, wala pa rin pasensya, o selfish pa rin tayo minsan. Kagaya ng mga pariseyo, nililinis lang natin ang labas ng baso, pero hindi naman laging malinis ang loob. Naalala ko isang beses, nasa LRT ako, nakita ko ang isang babaeng puno ng tato ang katawan. Naisip ko, bakit kaya hindi niya pinahalagahan ang katawang binigay sa kanya ng Diyos? Alam ba niyang templo ng Diyos ang katawan natin? Nilikha tayo ng Diyos na unique at maganda. Bakit kailangang sirain? Pero may sorpresa palang Diyos. Napansin ko ang kabilang kamay niya. May hawak siyang rosaryo at taimtim siyang nagdarasal. Kapatid, hindi tungkol sa panlabas na anyo ang pananampalataya. Baka ito ang paalala sa atin ngayon. Suriin natin ang sarili. Baka gusto ng Diyos na mamuhay tayo ng tapat. Hayaan nating awa ang gumabay sa mga desisyon natin at mabuhay tayo sa katarungan. Alam niyo kapag nakasalubong natin ang taong tunay na namumuhay para kay Kristo, nararamdaman natin agad ang kapayapaan at pag-ibig sa kilos nila. Kapag dalisay ang puso ng isang tao, natural lang nalalabas ang pag-ibig ng Diyos. Kasi totoo ang pananampalataya niya. Kapatid, malinis ba ang labas at loob ng baso mo?
3: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan.

0: PH App account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
6: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Radyo Publiko
10: Serbisyo.
9: Bayang Mahal
10: News Nationwide.
11: Balitang pambansa.
12: Sa ulo ng ating
11: pinakamalawang na pagbabalita.
13: Ang Radyo ng Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
15: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
13: Ang Radyo ng Publiko.
14: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
13: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan
13: sa 104.3 FM band.
16: Magkaisa.
17: Magtulungan.
16: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
13: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
13: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
0: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko,
0: and The Capital.
8: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo
13: sa mamamayang
0: Pilipino
13: in the new era of collaboration.
11: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko,
0: sa 104.3
13: The Capital.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Bahay kubo kahit munti.
20: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to

0: 4:17 in the morning, mga brother. Magandang morning sa ating mga Zuka listeners all over the Philippines, all over the world. Samahan niyo po kaming alamin, rondahan. Opo, mga balitan ngayong araw po ng Martes, August 25, 2026. Parang mali yung ano, parang mali yung kanta natin, napaaga ng one week. Oo. May mga ano na kasi, may mga nasilip na kasi. Ngayon pala ang mga brada. Ilang araw pala ang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 days pa lang bago po ang Pasko. Ang tinatawag po nating Bear Month. Dito po, ito po yung pinakamagang celebration ng Pasko sa buong mundo, mga brada. As early as September 1, mga brada. Eh, ano po yan? Ay umaatikabo na po itong ating Christmas season dito po sa ating bansa. And hopefully, syempre, aba, eh, sana maganda po ang ating lagay ng panahon, ha? 4:18 in the morning, mga brada. Syempre, samahan nyo kaming alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una, mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ronda, Ronda, Pilipinas. Yung ating tropa, si paring paring Obet. Aba, eh, nakikapilaang. Yes, mga brad, dahil tuloy na pong lumabas ng bansa. Itong si Bagyong, super typhoon po ito, ha? Super typhoon Obet, mga brad. Pininahan lang yung upper right corner ng Philippine Area of Responsibility at lumabas na po kagabi, mga brada. Hindi na nagpaumaga. Hindi na nagpaumaga, mga brada. E tuluyan na ngang hapon, pumasok po ito. At bandang gabi, umalis na rin. Ronda, Ronda, Pilipinas. 7.5 million naman na Pinoy. Apektado po ng sunod-sunod na sama ng panahon. Ronda, Ronda, Pilipinas. At yung ating mga kababayan naman, dito po, panibagong oil price hike ipatutupad ngayong araw. Headlines. 500 million pesos OVP confidential funds napunta umano sa isang unbonded officer. Headlines. At online search history ng suspects Ateneo de Zamboanga shooting, mga brada. Kabilang na po sa susuri ng mga otoridad.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ronda, Ronda, Pilipinas. Alas 4:20 na po ng umaga, mga brada. Ikalawang araw pala ang hoan ng huling linggo ng Agosto, mga brada. At syempre, yung ating mga kababayan, aba, ay nagtatanong kung meron po bang pasok o dili naman kaya, may naapektuhan po ba nitong bagyong Obet. Napakalakas po ito, nasa 200 plus kilometers per hour yung lakas ng bagyong Obet. Pero gaya nga ng binabanggit ko kanina, mga brad, base po sa pinakahuling taya ng PAGASA, namaalam na. Oo, namaalam na, mga brad. Itong si paring Obet, nagkapilaang hapon pumasok. Ayan, siguro mga bandang after lunch, nagpasok-pasok. O di ko bandang, kundi mga after lunch, siguro around ano, mga 4. Ayan, ha, merienda time. Nagmerienda, hindi na po ano, hindi na po nag-almusal, naghapunan lang. Ni hindi nga naramdaman. O ayan, umalis na po itong si paring Obet. Ito po yung tinatawag nilang bagyong o yung Typhoon Sodel, mga brad, ha. Isa po sa mga minomonitor o binabantayan po ng PAGASA. Sabi ko nga doon sa pampangking ko, itong PAGASA na to, bantay ng bantay. Parang nakapasok yan. Kung binabantayan po ninyo, Ayan, oh, kumakita po ninyo sa ating screen, mga brada. Nandun po sa upper right corner ng Philippine Area of Responsibility. Ito si Sodel o si Typhoon Obet, mga brada. Habang nasa upper left naman, northern, northwest part ng Pilipinas, itong si Neneng B. Hindi, Neneng B to. Yung Neneng ng ano, Neneng, bagyong Neneng, mga brada, ha? Bagyong Neneng yan, ha? Yan po si Bagyong Neneng, si Tropical Depression Neneng. At nando naman sa eastern part ng Philippine Area of Responsibility. Yung malayo po ito, ha? Malayong eastern part, around 1,700, if I'm not mistaken. Hindi ko makita, malayo masyado yung screen. Pero ganun po kalayo ito naman tinatawag na si Atsani. Si Atsani, mga brada. Yan po yung isa pang minomonitor na bagyo nitong pag-asa po. Ano? And hopefully, baka ito pong si Atsani pumasok. Pero hindi naman po kalakasan itong Atsani na ito. Ang problema lang, yung mga bagyo po kasi, kapag yan po nagtatagal dyan po sa katubigan, dyan po kumukuha ng lakas yan. So expect natin na bago po makatrating, o kung talaga namang tatama po ito sa ating bansa, aba, mas malakas-lakas po ito sa kasalukuyang puwersahan po nito, ha? Kasi ngayon nasa 65 kilometers per hour yung kanyang lakas, at yung kanyang bilis naman ay medyo mabagal-bagal pa. So antabayan natin yung pinakahuling tala po ng pag-asa patungkol po dyan. Maya-maya lang yan, alas 5 meron na latest ang pag-asa, mga brad, ha? Alas 4:23 kaugnay pong balita, suspendido naman, you know. Suspendido, mga brad, ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan at Pampanga ngayong Martes, Agosto 25, taong 2026, mga brad. Ito po ay dahil sa umiiral na kondisyon ng panahon. Sa Pangasinan, ipatutupad ng alternative delivery modes sa Mangaldan para po sa preschool hanggang high school, habang modular distance learning naman ang gagamitin sa Bugalyon para po sa mga, o para sa lahat ng face-to-face classes. Sa Lingayan, mga brad, lahat po ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ay ililipat sa alternative delivery modes. Sa Pampanga naman, yung ating mga kabalin, suspindido rin po ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Apalit, kabilang po ang Fausto Gonzalez Shoko Middle School, Macario Arnedo Elementary School, Paligi Elementary School, Sampaga Elementary School, at Sampaloc Elementary School. Gayun din, mga brad, ang Sukad Elementary School, Sampaga National High School, Senior High School Standalone, Apalit Christian Ecumenical School, at yung La Verdad Christian School, mga brada. Sa Minalin at Makabebe naman, lahat po ng antas, all levels, public and private na paaralan ay suspendido rin po at lilipat sa alternative delivery modes. Pinapayuhan, mga brada, mga mag-aaral, guro at magulang na matiling updated sa mga opisyal na anunsyo ng lokal na pamahalaan at mga paaralan kaugnay po ng nasabing sitwasyon ng panahon. Sabi nga nila, panapanahon lang yan, ha? Ito nga pong balikan natin ito, si Paring Obet. Base po sa huling tala ng pag-asa, na mata ng bagyo sa layong 1,310 kilometers, silangang-hilagang-silangan po ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 155 kilometers kada oras at pagbugsong may 190 kilometers kada oras. Bagamat wala na sa par si Obet, abay patuloy nitong pinalalakas, mga brad. Ito yung sinasabi natin, nakabagat na inaasahang magdadala naman ng mga pag-ulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa, kabilang po ang Metro Manila. So asahan po natin na hindi porket wala po tayong minomotor na bagyo ay wala pong maranas ang pag-ulan. Again, yung mga bagyo po na ito, tiyatawag ng mga weather systems, ay nagpapalakas, nag-i-intensify po doon sa naranas nating kaulapan o yung southwest monsoon, mas kilala sa tawag na habagat, mga brada. 4:26 in the morning. Umakyat naman, mga brad, sa tinatayang 7.5 million individuals o nasa 2.2 million Pinoy families ang naapektuhan po ng sunod-sunod na bagyo at habagat sa bansa. Ayon sa Office of Civil Defense, OCD, nasa 33,000 mahigit na katao ang kasalukuyang nanatili sa 418 evacuation centers. Patuloy namang bineberipika ang 29 na iniulat na nasawi, habang 19 naman ang nasugatan at 3 ang nawawala. Umabot na rin sa tinatayang 5.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.7 billion pesos naman ang sa sektor ng agrikultura.
1: Ronda Pilipinas.
0: 4:26 in the morning, mga brada. Nagbabala naman ang pag-asa sa posibleng malakas na pag-ulan dahil po southwest monsoon o yung tinatawag na habagat sa ilang bahagi ng Luzon hanggang araw po ng Huwebes, August 27, 2026. Aabot sa 50 hanggang 100 milimetro ang inaasahang pag-ulan sa Zambales mula po Martes ng gabi hanggang Miyerkules ng gabi. Agosto 26 po yan, mamaya yan. Bukas. Oo. Mula Miyerkules naman ng gabi, bukas po yan ng gabi hanggang Huwebes ng gabi, Agosto 27, inaasahan naman ang 50 hanggang 100 milliliters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ayon sa PAGASA, maaring mas mataas ang dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Maaari ring lumala ang epekto nito sa ilang lugar dahil po sa naunang malalakas na pag-ulan. Maaari ring o pinapayuhan naman ng mga Disaster Risk Reduction Management Offices na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian. Maaari rin maglabas ng PAGASA ng heavy rainfall warnings, thunderstorm advisories at iba pang severe weather information. Depende sa sitwasyon, mga brad, ha?

0: Alas 4.28 na po na nagmamadaling umaga. Dako naman tayo dito ha, sa inaasahan natin mga brad na medyo masamang balita para po sa bayang motorista mga brad. Dahil inanunsyo na nga po kahapon yung inaasahang oil price adjustment at ito po ay ipatutupad ngayong araw. Ano ho? Napakamahal na, Diyos me, yun itong langis na ito. Eh kung ito ipatutupad po ngayong araw, papalo na po sa 80 ang gasolina mga brad ha. Kada at least dito sa matataas na ano, sa mga may mga pangalan na gasolinahan. Ano ho? Panibagong dagdag presyo po kasi sa mga produktong petrolyo ang nasasalubong po sa ating motorista ngayong Martes. Batay po sa Department of Energy, aabot sa piso at 8 sentimos kada litro ang dagdag po sa gasolina. 2 piso naman at 31 sentimos sa diesel kada litro po ito ha. At hanggang 90 sentimos sa kada litro naman ng kerosene. Ipatutupad ang karamihan ng mga kumpanya ang oil price adjustment simula po alas 6 ngayong umaga. Ito na po ang ikalawang sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dito po sa ating bansa. Kala ko nga nung last week o 2 weeks ago magtutuloy-tuloy yung pagbaba. Kaya lang syempre alam nyo naman mga brad, nakadepende po yan sa sitwasyon ng pagmamahalan ng Iran at Estados Unidos. Pag sila mag-goody goods, yan po bahagyang bababa. Pag napag-usapan po nila, napag-tripan nila, baka magbati tayo ngayong araw. Pag-usapan kaya natin na magkaroon tayo ng peace talks, ayan po makita mo, bahagyang bababa na po yan. At magandang balita para sa atin. Pero kapag yan nagkaroon na naman ng LQ, tuloy-tuloy na naman yan. Tulad po nito ay hindi lang pag malabo po sa baon ng pusin yung ginagawa pong pag-uusap itong dalawang bansa na ito. Aba, ito po ang epekto sa atin. Ano? Wala tayong kakontrol-kontrol dito po sa epekto o sa pagtaas po ng presyuhan ng produktong petrolyo. Tayo po ay super dependent mga brad. Kung tataas sila, ganun talaga, tataas tayo. Kaya nga po, ang Department of Energy tinutulak yung paggamit ng electric vehicle. Ayan ha. Para po sa mga nagdadalawang isip, para po sa mga nagtatanong, pwede nyo po tayong i-message. Ayan. So, wala tayo ni-endorse, pero kasi gumagamit tayo ng electric vehicle. So, given the situation, meron po tayong mga pagkakataon, lalo na kung kayo po meron charger sa bahay, siguro mas maganda pong let's say ang plug-in hybrid po ninyo ay nasa 100 kilometers per battery per charge at kayo ay merong tinatawag po nating charger sa bahay. Tapos kayo ang kayo ay pumapasok lang within Metro Manila at let's say south to north kayo, Quezon City hanggang tinatawag nating sa Pasay, for example, Pasay or sa Parañaque kayo pumapasok, uwian ho yan ha. At nakapag-charge kayo sa inyong bahay, hindi na ho kayo gagastos ng gasolina mga brad. Oo, kung bahay-bahay lang kayo, bahay-office. Then kung gusto nyo ng weekend, makabahaba, meron kayong naka-park o meron kayong gasolina na pwedeng gamitin kung gusto nyo ng long range para hindi po kayo nag-iisip ng na mawawala ng charger o ng charge the entire trip or the entire journey mga brad. So yan po yung itinutulak ng Department of Energy and of course yung pagpapamura po ng solar energy ng installment at saka ng pag-process. Hopefully by the time na tayo ay siguro by next year, sana mas mura-mura na po ang pag-install ng solar energy nang sa gayon ay tayo ay merong alternatibong paraan. Alas 4.32 ng umaga mga brad. Oras, alas 4.32, 4.32 Philippine Standard Time. Wala munang bibitiw. Ronda Pilipinas, we'll be right back.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ronda Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PagCor, gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
6: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa.
8: Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Ronda Pilipinas. Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:39 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Panatag mental health program para po sa mga estudyante nilunsad naman sa lungsod ng Valenzuela. Ramonda, sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Para matutukan ang mental wellness ng mga estudyante sa Valenzuela, inilunsad na rin ng pamahalaang lungsod ang Panatag Mental Health Program na unang school-based at LGU-supported mental health program sa bansa. Sisimula ng programa sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela at sa Valenzuela City Technological College sa pakikipagtulungan sa mindscapes ng PhilCare. Sa ilalim nito, ilalapit sa mga estudyante ang one-stop shop ng mental health services, kabilang psychological consultation, nutritionist at social worker consultation, mind check at 24 oras na MS chat at support helpline. Saklaw din ito ang dependents at iba pang household members ng mga benepisyaryo. Magtatag din ang Panatag Mental Health Hub sa PLV at Valtec bilang mga accessible na lugar kung saan maaaring humingi ng mental health support ang mga estudyante sa loob mismo ng kanilang eskwelahan. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, mahalagang magkaroon ng ligtas na espasyo kung saan maaaring magsalita at humingi ng tulong ang mga kabataang nakararanas ng mabigat na pinagdaraanan. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ronda, Ronda Pilipinas.
14: Gento.
15: Gento.
14: Gento.
12: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:40 na po ng umaga mga brada. Dito muna tayo ha, sa usapin ng doon sa Namaril po dyan sa Zamboanga. Patuloy na sinusuri mga brad ng mga otoridad ang online activity ng estudyanteng sangkot sa Pamaril sa Ateneo de Zamboanga University nitong Agosto 18. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulya, nakita sa pagsusuri sa cellphone at laptop ng suspect ang search history na may kaugnayan sa mga website at online content na naglalaman umano ng hate speech at mararahas na ideolohiya. Nasawi sa insidente ang isang grade 10 student at ang grade 9 student na responsable sa Pamaril, habang dalawa pa ang nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang motibo sa insidente at kung may naging impluensya ang online activity ng suspect sa nangyaring karahasan. Alam nyo, sa ganito, tingin mo ba dahil lang sa online, merong triggering factor ito doon sa kanyang mismong buhay, doon sa realidad niya. At ito po ay baka nag-resort na lang dyan po sa online. But then again, kung online lang ang pagbabasihan, siguro ang dami na nating ang dami ng kabataan ang may kakaibang o violenting epekto kung online po ang pagbabasihan. Siguro ang mga usual effect ng online, siguro dun sa thinking, yung the way they talk, the way they engage with other people, so siguro yun ang most apparent na problem, or if it's not the problem then effect ng online or ng social media. Pero para maging violente, parang may iba eh. May iba pang factors mga brad. Sana mas galing-galingan pa ng otoridad yung paghahanap kaysa manisi po, either sa games, games ang tinuturo, o di kaya naman ito social media. Definitely, these are factors but not the only factors na dahilan kung bakit nagkaganito po itong batang ito. Alas 4:43 ng umaga, isang police officer naman patay ng manlaban ang mga suspects entrapment operation sa bentahan ng mga barel sa Pagadian City. Ito na sinasabi natin. Manlaban. Ramonda sa balitang yan, Lesti Cubol.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Patay ang isang police officer at ang magkapatid na suspect matapos manlaban ng mga ito sa ikinasang entrapment operation sa bentahan ng mga baril sa Purok, Malipayon, barangay daw sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur. Kinilala ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang nasawing opisyal na si Police Major Ayman Kosayma Pantaran, 35 anyos, Deputy Chief of Police at Hepe ng Intelligence Unit ng Pagadian City Police Station. Ang magkapatid na suspect ay kinilalang sina Johnny Bravo Gomez at Jerry Bravo Gomez. Naganap ang barilan ng mabatid na mga suspect na mga polis na nakasibilyan ang kanilang katransaksyon. Bumunot ng baril ang dalawa at nagpuputok na humantong sa maikling engkwentro. Ang natamaang si Police Major Pantaran ay dinala kagad sa Mendero Medical Center sa Pagadian City upang malapatan ang gamot. Subalit, idiniklara ng doktor na dead on arrival. Ayon sa polisya, ilang beses nang nakulong ang magkapatid dahil sangkot ito sa iba't ibang krimen at kilala sa pagbibinta ng mga hindi lisensyadong baril at sangkot din sa pagbibinta ng shabu, marijuana at carnapping. Napagalaman na ang dalawang napatay na gun dealer ay may kaugnayan sa mga grupong kriminal sa Lanao del Sur na na-neutralize ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa magkakahiwalay na operasyon noong nakarang taon sa tulong ng Intelligence Officer ng 103rd Infantry Brigade ng 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Alas 4:45 na po na nagmamadaling umaga, mga braga. Dakuha naman natin, mga brad, itong impeachment court kahapon. Nakinig ba kayo? Galing, no? Parang siramplakan na itong si Madam Gina Acosta. Pero ako, I guess, ano na yun eh. Napiga na nila eh. Diba? Malinaw kung kanino ibinigay yung pera, sino nag-utos ng pagbibigay ng pera. And hopefully, dun tayo sa susunod na next step. Diba? Malinaw kung sinong ininguso eh. Diba? Inilabas yung pera, gamit yung ganito, ito ang panuntunan ng paglabas ng pera. Bagamat hindi tayo agree, hindi natin pwedeng pilitin kasi yun ang nangyari. So, dapat move forward tayo doon sa next witness dapat. Ang problema, mukhang hindi yata matatawag yung next witness. At saka yung mga iba pang mga witnesses, mukhang may nagkasakit bigla. Nakasentro, mga brada, kahapon yung sa 500 million pesos ang confidential funds ng Office of the Vice President ang 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inamin ng dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na inilabas niya ang 425 million pesos cash tranche, ang kabuang 500 million pesos, at ibinigay sa dating pinuno ng Vice President Security Group o Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante Lachica. Lumabas sa pagdinig na walang fidelity bond si Lachica habang si Acosta ang natiling accountable officer sa nasabing pondo. Yung fidelity bond, mga brad, na tinatawag po dito, walang accountability o walang habol yung pamahalaan doon po sa official po na yun. Yun po. So, if ever na worst case scenario, ang hahabulin po dito, ito pong disbursing officer, which is si Gina Acosta, mga brad, ha? Yun eh, kung mapapatunayan na mali nga yung kanilang ginawa o yung kanilang proseso. Ano ho? Batay o bahagi ang 500 million pesos na umano'y maling paggamit ng confidential funds at nakapaloob sa impeachment case laban, mga brad, kay Duterte. Doon sa mga abogado, siyempre as usual, pagalingan sila dyan eh. Kanya-kanya sila ng kumbaga grandstanding dyan eh. Di ho ba? Pero sa mga senador, makikita mo eh, no? Makikita mo kung sino ang sino. Kung sino yung nag-aabogaduhan laang, nagfi-feeling abogado. Kung makatanong, akala mo abogado ng prosecutor o ng defense eh. Regardless, mga brad, ha? I mean, hindi ko sinasabing ito pong isang senador na to o center judge na to ay kumbaga nagpapanggap na depensa o prosecution. Ang sinasabi ko, Eh yung senator judges mga Brad ay hindi nagtatanong para lang maka kumbaga para malinawan sila doon sa kanilang magiging decision. Nagtatanong sila as if they are examining the witness. Kala mo abogado hindi naman. Pero kita mo nung abogado yung nagtanong, in fairness kay presiding officer Senator Judge Cis Escudero. Iba yung tanong niya, iba yung tanong pag hindi abogado yung nagtatanong. Makikita mo, pag natutukan nyo, kaya kayo yung mga kababayan natin, kung kayo po may oras, hapon, siesta, gawin nyo sigurong background. Pag na, ano nyo na, pag na, kumbaga pag na simulan nyo po kasi, masarap ng pakinggan tuloy-tuloy na makaintindihan mo na bakit ganito yung tanong mo, bakit hindi ito ang itanong mo, kasi simple lang naman Tagalog naman diba? Hindi naman hindi naman na pasikot-sikot simple lang naman. Actually, ang tanong lang kahapon dun, ewan ko ba't yan, paano kung niloko ka nila chika, ni Colonel La Chica? Yan ang magandang tanong doon paano kung niloko ka ni Colonel La Chica? Anong gagawin mo ngayon? Kasi sasabit niya siguro, nagtiwala po ako dahil sinabi po ni VP Duterte, blah blah blah. Kasi ganun yung timpla ng ano niya, ng kanyang statement. Pero ang punto, nakuha po doon sino nag-utos, ba't nilabas, kanino ibinigay, at kung saan ginamit. Yung specifics kung saan ginamit, doon na papasok ngayon yung La Chica, mga brad. Dahil kapag tinanong mo kung paano alam ba nung Acosta kung paano ginamit yung 500 million confidential funds, sasabihin niya, hindi po ako yung expert dyan. Si Colonel La Chica po ang nakatalaga for implementation, blah, blah, blah. Diba? Paulit-ulit pwede nang gawing ringtone Diba? Alas 4:50 na po ng umaga mga brada. Paano ka lang iba ng mga social media page nagsasaad naman ng mga propaganda ng China sa issue ng West Philippine Sea? Suportado ng AFP. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
16: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
17: Suportado ng Armed Forces of the Philippines sa panawagan ni dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na iban ang mga foreign state-sponsored malign influence campaigns. Sa gitna na rin ito ng pakikipagsagot to the Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas gaya kina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tarriela and kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea at Navy Reservist Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang pagtatanggol sa West Philippine Sea ay hindi lamang pakikipaglaban sa karagatan at impapawid na at ginagawa rin ito sa digital world. Particular anyang ginagawa ang foreign malign influence sa pamamagitan ng mga organisadong online proxy account lang na media outlet at physiological manipulation na ginagawaan niya ito upang paghiwalayin ang mga Pilipino, sirain ang tiwala ng publiko sa National Security Institution, hubugin ang pananaw ng publiko at bigyan katwiran na ang mga illegal nilang gawain sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Dahil sa mga negatibong epekto ng mga gawain ito, binigyan din ni Trinidad ang kahalagahan kung bakit na isang AFP na kilalanin ang foreign malign influence bilang isang banta sa pambansang seguridad. Para sa Bago Pilipinas, si Marte Galar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:51 na po ng umaga mga brada. Ito teka, may message natin si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, currently in Sapang Bato, we are experiencing heavy rainfall and thunderstorms. Some students who were studying at CCA are having difficulty commuting due to these weather conditions. Some schools in Pampanga have already suspended classes. Binanggit natin kanina. Thank you, Bossing Shan, ha? Nakakaranas daw ng pag-ulan dyan sa Angeles City, Pampanga. Kayo ba? Kamusta ang lagay ng panahon sa inyo? I-message naman kami dito sa Ronda Pilipinas, mga brad, ha? 4:52 in the morning. Kahapon, mga brad, may nag-viral po na, na video. Yung mga opisyalis po dyan sa Bulacan. Pagpasok sa isang basketball event nung dalawang mag-asawa, nagsigawan po ng tubig-tubig yung mga tao. Ito po yung mag-asawang Robes, mga brad. Wag na nating i-play dito, pero mahaba kasi. Pero ang punto, umiyak yung dalawa. In terms ng balbal, saltang balbal, ibig pong sabihin ng umiyak, ay nagalit ba? naman nagalit siguro si para just to be fair. Hindi naman nagalit pero nag-react. Oo. Ibig sabihin nakarating po sa kanila 'yung mensahe ng mga kababayan natin doon sa Bulacan na nagsisigaw eh pagpasok nila tubig. Gumanon. Alam niyo na ho 'yung problema ng prime water diyan. Sabi po nung ating mga kaibigan mula sa Bulacan, 'yung nakaka-experience po ng mga ganyan, ano ho? Ay ito pong mag-asawang Robes daw nang maupo ang nagpasok ng prime water doon sa kanilang area at simula noon ay nagkandaletche-letche na raw po yung kanilang supply ng tubig. Ngayon, kung di ako nagkakamal doon sa narinig kong statement ng mag-asawa kasi nagsalita sila eh doon sa mismong Coliseum eh. Oh. Sabi nila, mahal namin kayo pero hindi nyo dapat kami ginaganyan. Ang lakas ng loob magano ano, ang lakas ng loob magalit doon sa kanilang constituents. Hindi ho ba dapat Mr. and Mrs. Robes, kung ano man ang inyong position, mayor o congressman, dapat ho di ho ba dapat ay nire-recognize at ina-acknowledge po ninyo yung sentimiento at dapat mahiya ho kayo doon sa nangyari po na yon. Hindi po dahil kayo ay pinahiya kundi dahil may reklamo yung inyong mga constituents. At ang masakit doon, common yung reklamo nila. Ibig sabihin, malawakan yung problema. Di ho ba? The fact na sumisigaw ang isang Coliseum ng tubig, hindi ho kayo binibwisit lang yan. Yan ho, nagpapahiwatig ng saklolo. Tulungan nyo po sila kung talagang mahal po ninyo. Di ba? Naku naman talaga. Ang mga politiko sa ating bansa, ano? Alas 4:54, huling report tayo mga brada. Jail health workers ng BJMP sa Zamboanga Peninsula sinertipikahan bilang HIV counselors matapos umailalim sa pagsasanay. Romondo Sabaltangyan, Justin Bulanon,
18: Rancho Pilipinas Report.
19: Nakipag-ugnayan ang Bureau of Jail Management and Penology of BJMP sa Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development sa pagsasagawa ng HIV testing and counseling training sa lungsod ng Pakatian, Zamboanga del Sur. Pinangasiwaan ng National HIV AIDS and STI Prevention and Control Program ng DOH ang nasabing pagsasanay para sa 17 jail health workers ng BJMP na nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sinertipikahan bilang HIV counselors ang mga kalahok matapos mailalim sa pagsasanay kung saan binagtibay ang kanilang kapasidad sa pagbibigay ng dekalidad na testing at counseling. Layunin ng inisyatiba na palawakin ang akses sa mahalagang serbisyong pangkalusugan para sa mga persons deprived of liberty o PDLs upang mapanatili ang ligtas at marusog na mga jail facilities sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
18: Pilipinas!

0: alas 4:55 ng umaga. Mga Brad ha, kayo po, double check nyo yung inyong mga politiko dyan sa inyong lugar. Kung matitigas po ang bungo, yung nanawagan na kayo, tapos sila pa yung galit, sila pa yung nanawagan ng respeto, eh kung babuyo naman yung serbisyo publiko, eh ganun na laang. Nako, siguro mag-isip-isip na po kayo sa 2028. Ano? Dapat to ay panahon na para iparamdam sa kanila yung dapat nilang kalagyan. Oy, time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad, magkaringan tayo bukas. Adios!
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
6: nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 73.

sa amin po dito sa Barangay Mandas, o pinakamahirap pong parte sa amin bilang magsasaka, yun pong inaabot ng bagyo ang aming mga pananim. Nasisira po kasi sa panahon po ng tag-ulan lang kami pwedeng magtanim.

dalawang tanim na po kami dahil po sa binigay po ninyong project na solar irrigation po. Siyempre po magdadagdag po ang aming ano ani sa aming ano sakahan. Sa akin pong palagay, marami pong nabago kasi po dati kung umaani lang kami ng siyam na kabandati dahil po sa project na ito, magiging triple or double pa po ang ani namin dahil po sa binigay po ninyong project. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Admin Engineer Gillian, at kay Regional Manager Engineer Gaudencio Jan De Vera na napili po ang aming barangay na magkaroon ng ganitong project. Sa amin pong IMO, Engineer Berlialos, maraming maraming salamat po.

0: Asiak ni Rodriguez Yubal iti San Salvador iti Isabela Mendroak iti Kagi Multi Commodity Farmers Association isat na pioneer ako tanag simula kami iti 2024 iti po of me ket ang yaman at una iti RX Auto iti DA ay dagiti intendamit nga pagsayatan iti po of me ket gamimit nga naala kinayimplement tame ket nagdawatek nga iti DA kumakit dumawat kami iti tulong iti tractor at nakastakit pagsayaatan kumait iti co-op me para iti menemit. Yan iti awamit ima ko nakapot i-stop iti DA ng umay kada kami ito nagpintas met ipapaida kada kami na kumudit nga pinangintinda iti pinag-explicar na niya dagiti pagsayaatan iti pinangpati co-op me. Iti lain iti na ibagat ako kitsapay lang pumata dito hilong nga dumawat iti pakinariya nga para iti co-op me iti na nga pati. Yaman nakapot iti DA iti RX Auto.
1: Ako po si Janice Abad Gemino, miyembro po ng Etiage Farmer Multi Commodity Association. Ako po ay nagpapasalamat ng marami po sa Department of Agriculture dahil po sa tulong na natanggap po namin mga farmers na mga binhi, inputs po. Nagpapasalamat din po ako dahil ho napakasipag at napakabait po nila kahit ang layo-layo po ng aming barangay ay pumupunta po sila na bumibisita po at tinitignan po ang aming mga pananim para makita po na kung ano po yung mga kailangan at sana po humihiling po namin na sana bigyan niyo po kami ng makinarya po na sa ganun po ay may magagamit po kami para po sa aming mga farmers po yun lang po. Maraming salamat po.

0: natin is medyo conservative approach na sinasabi. Kung ano man yung kailangan base sa mga computations ng buong industriya at ng gobyerno, ay gagawin natin baka 80% lang i-implement natin initially just to make sure na hindi tayo magsasobra. At yun po ang pangako natin sa mga industriya at looking forward to a better harvest season this coming October.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 7 minutos na kabitbahay makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ng Martes ngayon, 25. Saban pa rin po naman ng Agosto 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng kapuluan, Apolozon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapahingan sa retunang ipila ng Radyo Pilipinas. Ano ho? At syempre, DWCI sa may party ho ng PD Kilocos natin. Good morning kay Mayora Gina and the rest of the gang. Diyan po naman sa may party ng Cagayan sa may DWCJ. Good morning naman kay Governor Ed Aglibay. Oh, at magbati na rin natin kay General Tom Lanchon at kay LTAP Lando Marquez. Usa ka na, paring Lando. At po sa mga naglalakbay, sa mga kababayan po natin, at napakiusap lang, bawal pa rin po ang tutulog-tulog sa manibela. Ho, bawal ang pikon sa kalsada. At bagamat wala na ho yung bagyo, sandali lang ho naman sa sumilip yung bagyong, ano ba pangalan itong bagyong ito, ano ho? Masok kahapon ng Mexico kagad. Talagang walang landfall, ano. Asahan po natin ngayong Martes ang Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon ay makararanas pa rin ho ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dahil po sa mga pag-ilal pa rin ng habagat. Yan po yung Southwest Monsoon. Asahan po yung maulap hanggang sa may mga panandaliang pag-ulan at thunderstorm. Asahan abot na po sa 27 degrees Celsius hanggang 31 ang temperatura dito sa area po ng Quezon City. Ayun po naman sa pag-asa, ang nagdaang bagyong si Obet, ano ho, ay yung international na pangalan niya ay Saudel. Ay lumabas na ho ng PAR habang binabantayan pa ang iba pang sama ng panahon sa labas po ng PAR pa rin. Ano ho? Rainfall advisory dito po naman sa may parte ng Luzon. Ano sa may Zambales, asahan daw po yung mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Kasama paminsang malakas na buhos ng ulan. Kaya po ng Nueva Ecija, nakararanas yun ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Panglagay ng panahon sa iba pang mga rehiyon kagaya po ng Visayas at Mindanao, magiging maulap po naman ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm particular sa mga kanlurang bahagi po ng bansa. Ano ho? At posible ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa pag naging tuloy-tuloy yung mga lalakas na malalakas ng thunderstorm na yan. Agyang maulap hanggang sa maulap na may chance naman mga local thunderstorm sa hapon po naman ng gabi sa iba pang bahagi ng ating bansa. Update sa mga bagyo sa labas ng PAR. Bukod pa ho dun sa dating bagyong si Obet, ano ho, yung Saudel nga. May dalawa pang sama ng panahon na binabantayan sa labas ho ng ating Philippine Air Responsibility. Ano ho, yung Tropical Storm Atsani at Tropical Depression Gainari. Ano ho? Itong mga sistema niya na kasalukuyan wala naman direktang epekto ito sa ating masa, pero patuloy pa rin po ang nagpapalakas po naman ng habagat. Ang mga nakatutok naman at nagbabantay dyan sa CAR sa Cordillera Administrative Region ay bilang po ang Baguio City at Benguet. Alamig, maulap at basang panahon po rin ngayong araw ng Martes. At asahan na nasa 20 to 22 degrees Celsius ang temperatura dyan sa Baguio. May kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagidlad. Ano na sa hapon o sa gabi? At po naman sa may Atok, Benguet, naubod lamig. Mas malamig ang temperatura doon, nasa 17 hanggang 20 ho. Degrees Celsius. Saka po yung maulap na kalangitan na may malaking chance po na pag-ulan at thunderstorm. At po naman sa taas ng lugar na yan, saan din po naman yung makabal na hamog, yung fog. Maaaring magpababa po naman sa visibility sa mga dadaanan ho ninyo. Kapang bahagi dyan sa Car Mountain Province, Ibagaw, Kalinga, Payao, Abra. Magiging maulap din po naman na may pabubong pag-ulan at thunderstorms. Ay nagbabala po ang MGB Cordillera na humina ang mga dalisdis o yung sa gilid po ng bundok dahil sa naipong tubig ulan. Apon, napayuhan na lamang presidente at bumabiyahin na mag-ingat. At regular po sa mga sumusunod na high-risk areas. Ito po yan, kasama ang Benguet. Mayroon po 24 na barangay na tinututukan sa Atok, Bocod, Itogon, La Trinidad at Tublay. At sa Kalinga, may pinakamataas na konsentrasyon sa 50 areas, kabilang po ang Tabok City, Nukbok at saka Rizal sa may Ifugao. 22 high-risk areas, Aguinaldo at Alfonso Lista. Pito po naman sa Paracelis. Kayo po naman ay babiyahe naman sa Halsema Highway o papuntang Northern Blossom Flower Farm sa Atok. Ay siguraduhin suriin muna ang lokal na abiso ng iyong LGU. Ano ho? Kung ligtas yung mga kalsada po sa bantaho ng fog at maging ng rock slide.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw si Mamang Chopper. Pakikalabit lang, baka pupungas mo nga sa antok-antok sa Manibela. Iwas, disgrasya, iwas ako na ho tayo ho. Ay yung mga paglindol, may mga naranasan mga paglindol sa mga ilang lugar. Kahapon lang, may mga paglindol na naramdaman eh, di ba? May mga paglindol ng naramdaman na din eh sa atin at maging sa iba yung dagat. May mga ganun din na namata ang mga paglindol. Sa Indonesia, parang tumaas natin yung bilang ho ng mga ano ron. Mga nangamatay at mga naapektuhan ano, at sa iba pang lugar, ganun din naman. Yung mga, sa may pinakahuling lindol na malakas lakas. Ano ho? Ay tarang tumataas din ho yung bilang ng mga apektado, mga kababaan na mga ilang residente ho doon. Okay? Doon sa presyo naman ng gulay sa mga trading post natin ngayong araw ay mukha ho yatang bagsak pa rin eh. Yung wholesale na trading post prices sa mga panguning gulay ngayong huling bahagi ng Agosto. Nagpapakita pa rin ho ng mababang presyo sa ilang Highland crops tulad po ng carrot sa repolyo. Tapos na narasang oversupply at epekto po ng mga nakalipas na ulan. Abang nananatili po namang mataas ang patatas at bagyo beans. At ito yung ilang mga presyuhan ng gulay sa mga pangunang trading hubs. Ayan po ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center or BAPTC at Nueva Vizcaya Agricultural Terminal or NVAT. Ano ho? Ang Highland Vegetable Benguet BAPTC wholesale po ito ho. Doon to sa Highland, dito sa Metro Manila ho. Yung carrots nasa 5 piso hanggang 30 kada kilo. Pag maraming supply, yung lumpia size nasa 5 piso hanggang malalaking klase, nasa 20 hanggang 30. Yung cabbage repolyo nasa 15 hanggang 22 kada kilo. Yung Chinese cabbage, yung bumbok nasa 15 hanggang 28 kada kilo po naman. Ang white potato, yung patatas nasa 70 hanggang 100 kada kilo. Radish o yung labaros, 25 hanggang 75 kada kilo. Ang sayote, nasa 6 na piso lamang hanggang 12 kada kilo. Ang bagyo beans, ito, mataas po ito. Nasa 60 hanggang 75 kada kilo. Umakit ho yan na 123 po sa pinsala ng ulan, pero unti-unti na ho bumababa. Lowland and Sunny Vegetable Wholesale Trading Post pa rin. Ang kamatis ay nasa 20 hanggang 45. Ang bell pepper, nasa 50 hanggang 80. Ang celery nasa 10 hanggang 50, onion leeks 10 hanggang 25. At ang palaya 30 po naman hanggang 40 kada kilo. No, sa mga trading boss, mababa pa rin yan. Pagdating ho sa mga tingian, papunta mo lang ng Baguio eh. Mataas na. Mo dito sa Metro Manila, mas mataas ang bilihan dito sa Metro Manila sa mga palengke.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ilamang minuto na kabilbay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, tutok tayo sa ating mga headliners ngayong araw na ito ng Martes sa ating Usapang Agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay supply ng pagkain sa bansa na nanatiling sapat ayon po sa Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Department of Agriculture pa rin nakabantay sa posibleng epekto ng panibagong bagyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: DA pa rin, pinahusay po naman ang early warning system laban po naman sa vegetable oversupply ng gulay ho naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Agami ang mga ganyang klase ng sama ng panahon, merong bagyo, merong hapagad, pang klase ng mga weather system, dadamay ho yung mga pananim. Ito yan na inaani eh. Ano kung pwedeng inaani na talaga? Magsasabay-sabay lahat ito yan. Tambak sa mga trading post yan. Dating doon, mahaba ang pila, partin sa bandang dulo na. Awan naman yung mga farmers. Kaya ganun, siguro dapat may nakatutok na kagad, nakabantay na. Nak-track, mamaging kadiwa man o tanggapan ng gobyerno. Siya na yung sasalo. Sila na ang sasalo doon sa mga produkto yan. Kaya hindi na masyadong natetengga sa lansangan. Papababa po sa kalidad at ibinabarat na pagdating ho mismo doon sa pagnilalatag ng produkto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Hanggang po na tayo ng report. Department of Agriculture, inalerto ang mga magsasaka at mangisa sa posibleng epekto po ng bagyong si Obed. Tamin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pagsasaka at mangingisda sa posibleng epekto ng bagyong Obed at nakabagat sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa DA, bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng bagyo, malaking bahagi pa rin ng Luzon, Western Visayas at Negros Island ang maaaring makaranas ng pag-ulan dahil sa epekto ng kabagat. Dahil dito, pinapayuhan na ang mga magsasaka na anihin ang mga pananim na maaaring anihin, ilipat sa ligtas na lugar ang kailang mga binhi at mga materyales at yaking may sapat na pagkain para sa mga hayop na maaaring ilikas. Mahalaga rin umanong linisin ng mga irrigation canal para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pagbaha. Maging ang mga mangisda ay pinayuhan din na ipagpaliban muna ang pagpapalaot kung kinakailangan dahil sa posibilidad ng malalakas at matataas na alon. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Marian Bastasa. Oras natin 18 minuto kapitbahay makalipas ang 5:00 na madaling araw. Nasa kulang-kulang 2 bilyon na po yung pinsala at pagkalugi sa agrikultura ho. Isasama pa yung infrastruktura na pumapalo na sa 6-7 bilyon. Bantakin mo yan. Nung bagyo tsaka habagat. Tiniyak ko ng Department of Agriculture na nanatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ho na naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa panayam, sinabi po ni Agriculture Spokesperson Asec Arnel de Mesa. Good morning, Asec. Na may kakayahan pa rin makarecover ang mga partially damaged na mga pananim. Hindi rin anya nakikita naman ang taas presyo sa mga pagkain. Una nang naitala, 1.7 bilyong pisong pinsala po naman sa sektor ng agrikultura. Isod pa rin po naman ang epekto ng bagyong Luis, Maymay at habagat ho naman. Samantala, report po tayo, tanggap tayo sa labas. Nagkaka-aresto naman sa higit 1,000 lumabag sa batas, kalikasan sa Western Visayas. Pinuri ng PNP chief. Sana lahat ng ganyan may mga balita, ano? Nationwide. Citywide. Lahat sana may ganyan. Inuha natin ang mga detalye ng balita niya, si Jay Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nananatili ang commitment ng Philippine National Police sa protektahan at pangalagaan ng kalikasan mula sa sino mang magtatangkang wasakin nito. Yan ay makaraang papurihan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narates Jr. ang pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 6 laban sa illegal logging at illegal fishing. Batay sa ulat ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, papalo sa 1,234 na individual na kanila na aresto habang humigit kumulang 78 milyong pisong halaga naman na mga likasyaman at kagamitan ang kanilang nasamsam mula Mayo 22 hanggang Agosto 15 ng taong kasalukuyan. Sa illegal fishing, aabot sa 728 individual ang kanilang naaresto habang nasa mayigit 1.27 milyong pisong halaga naman ng mga isda at mayigit 74 milyong pisong halaga ng mga kagamitan ang nasamsam buhat sa 537 ikinasang operasyon habang aabot naman sa mayigit 2.30 milyong pisong halaga ng mga troso at mineral habang mahigit 400,000 naman ng mga uling ang kanilang nasamsam na nagresulta sa pagkakaaresto ng 306 na individual sa 372 ikinasang operasyon. Tiniyak naman ng PNP Chief na kanilang paigtingin ang kanilang mga hakbang sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Muna tayo muna doon sa mga nag-aasikaso na kung papasok ngayon. Ang mga lugar rong suspendido, walang pasok dahil po sa epekto ng southwest monsoon, habagat, ano ho? Yung typhoon Obed na si Saudel. mga ilang talaho din, mga lalibingan ng bayan, nagdeklaro ng walang pasok at lumipat na lamang sa alternatibong paraan ng pag-aaral, yung pong distance modular learning. Ito po ng Central Luzon, nahinatayin. Ang Pampanga sa Makabebe, suspindido ang face-to-face classes sa lahat po ng antas hanggang Agosto 26. Ang San Simon, suspindido face-to-face classes hanggang 28. Aliman po sa Concepcion Integrated School. Ang Santo Tomas, suspindido ang face-to-face at ng antas hanggang August 28. Napalit po naman, suspindido rin ilang mga piling paralan po ng Foslo Gonzales, Yoko MS, Macario Armado ES, Igi ES, Sampaga ES, Sampaloc ES, Sukad ES, Sampaga NHS at iba pa. Po naman sa may Mexico, suspindido po ang face-to-face na piling paralan dahil po sa baha, gaya po ng Laog ES, Santa Maria ES, Dolores Piring ES, San Lorenzo ES at Santo Domingo ES. E parte po ng Ilocos Region, Pangasinan, ang Bugalyon. Suspindido po, ha? Ang Infanta, ganun din, suspindido lahat ng hantas. Mangalda, suspindido rin po ang face-to-face classes po riyan. King Salingayen, ano ho? Sa La Union po naman, ang Santol, suspindido ang classes sa lahat po ng hantas dahil sa malakas na ulan. Yan po sa Mekar, Cordillera Administrative Region, Abra, suspindido ang lahat ng klase sa lahat ng antas. Asa Benguet, dyan po sa may Atok, suspindido rin face-to-face. Preschool hanggang senior high school. Sa Bugyas, ganun din. Ang Kapanga, suspindido rin po. Ang Kibungan, ganun din. Face-to-face, suspindido hanggang Agosto 28.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Patuloy na naghahanda po naman ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng panibagong bagyo. Sinabi po ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnold De Benza na kabilang sa kanilang paghahanda po naman ang preparasyon para po naman sa binhi pataba. Ganyan din sa insurance claims at quick response fund para po sa mga apektadong agricultural workers. Patayo sa pinakahuling datos. Umalo na po sa 1.7 bilyong piso ang halaga ng pinsala na mga nagdaang bagyo at habagat sa sektor po ng agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ang nasa 1.9 mahigit na ngayon, eh, no? Ang still counting. Higit po sa 2.2 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo. Asabat po ng mga otoridad dyan sa Sambuanga, Sibugay. Detali po dyan sa Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Sambuanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Sa bata mga otoridad, higit sa 2.2 milyong pisong halaga na mga puslit na sigarilyo sa isang intelligence-driven operation sabay ng Imelda, Sambuanga, Sibugay. Ito'y matapos maharang ang dalawang sasakyang kinaragahan na mga kontrabando sa National Highway ng Barangay San Jose ng nabanggit na bayan. Ang dalawang natimbog na suspek ay kinilala ng pulisya na sina alias Nick at alias Otoy na pawang taga-bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Nakumpiska mula sa dalawang mga suspek ang iba't ibang brand na mga sigarilyong may dayuhang tatak na isinakay sa isang Suzuki minivan at Bajaj sa Maxima na may tinatayang halaga na 2,292,000 pesos. Ang mga kontrabando ay nasa custody ngayon ng Bureau of Customs o BOC Pagdensery Office habang ang dalawang suspek ay nakapit naman sa detention cell ng Imelda Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Ang operasyon ay kinasa ng Provincial Intelligence Unit ng Zamboanga, Sibugay Provincial Police Office bilang lead unit kasama ang Regional Special Operations Unit 9, Imelda MPS, 1st Provincial Mobile Force Company at 903rd Regional Mobile Force Battalion 9 sa koordinasyon ng BOC Pagrensery Office. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Leslie Cubol, Zamboanga, Sibugay. May mga naganap palang paglindol kanina, ano, bagaman sinasabi ng Fibogs, lang na italang mapanirang lindol dito sa bansa, mga madaling araw. Pero may mga mahihinang pagyanig, ano, naramdaman niya sa Magsingal, Ilocos Zone, nihinig po ng magnitude 1.7, inang alas 4.14 ng madaling araw at may lalim na 6 na kilometro. Sa May Cortez, Surigao del Sur, nagkaroon po ng magnitude 2.2 na lindol kaninang alas 2.12 ng madaling araw, ang pong lalim na 37 kilometro. Naman sa may Mabini, Davao de Oro, nagtala po naman ng magnitude 2.2 inang alas 12.54, alim po naman 135 kilometro. Paalala naman sa Bulkang Mayon, Canlaon, ano ho? nanatili po ito sa alert level 2 sa patuloy na ash emission at mantapo ng volcanic smog. Itali po sa NDRRMC sa tanggapan ng Department of Health. Ingat tayo para pareho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tako tayo ng albay sa Bicolandia kay Bicol. Target po naman ang isa 10 milyong piya puno ng nyog sa pagsabit po naman ng 2028. Detalye naman dyan si Jerry Calcarillo, Radyo Pilipinas, albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Target ng Philippine Coconut Authority Bicol na makapagtanim ng mahigit 10 milyong puno ng niyog pagsapit ng 2028 ayon kay Regional Manager Dennis Andres. Diini Andres, bahagi ito ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na makapagtanim ng 100 milyong puno ng coconut trees sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Para sa taong 2026, target ng PCA Bicol na makapagtanim ng 7.5 milyong puno ng niyog sa tulong ng nasa 142,000 na coconut farmers at iba pang katuwang na ahensya at stakeholders. Layunin ng programa na mapalakas ang produksyon ng niyog at matiyak ang patuloy na paglago ng industriya bilang mahalagang bahagi ng ekonomiya at kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Albay. Dako naman tayo ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Coconut Festival at Trade Fair, sinagawa po naman sa lungsod ng Dipolog, Zamboanga del Norte, bilang bahagi po ng Philippine Coconut Week. Detali po dyan si Justin Bolano, Radyo Pilipinas Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isinagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Region 9 ang Coconut Festival and Trade Fair sa isang lokal na mall sa lungsod na Dipolog bilang pakikibahagi sa pagdiriwang ng Philippine Coconut Week ngayong taon. Inulunsad ng DTI Zamboanga del Norte ang 5 araw na aktibidad, katuwang ang Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority o PCA 9 at ang Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Itinampok sa trade fair ang samutsaring produkto na gawa sa niyog mula sa mga nakilohok na coconut farmers, producers at mga industry stakeholders sa natulang probinsya. Bahagi rin ng nasabing programa ang distribusyon ng Participatory Coconut Planting Program o PCPP Incentive Checks para sa mga beneficiaryo at ang Coco Cucina Cooking Demonstration. Nagsilbing platform ang trade fair upang itagwid ang pagkamalikhain, mga produktong gawa o mula sa niyog at mga oportunidad sa kabuhayan ng lokal na industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Justin Bulanon, Zamboanga. Sunod natin ang Tayong Pangasinan. Mga magsasaka sa Ilocos Region, sinanay sa makakalikas na sustainable farming. Itatali po dyan si Miller Kokia, Radyo Pilipinas Tayong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: 21 magsasaka mula sa 4 na lalawigan ng Region 1 ang sumailalim sa pagsasanay ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 para sa sustainable at profitable farming. Nakibahagi rin dito ang malaking bilang ng mga kabataan. Isinagawa ang 5 araw na pagsasanay na Growing Green Futures Training on Organic Agriculture Technologies for Sustainable and Profitable Farming sa ATI RTC 1, Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Sa pamamagitan ng mga talakayan, workshop at praktikal na gawain, napalawak ang kanilang kaalaman sa organic agriculture policies, pangangalaga sa kalusugan ng lupa, organikong produksyon, paggawa ng compost at vermicompost, at ekolohikal na pamamahala sa peste at sakit. Kasama rin sa training ang farm planning, pamamahala ng negosyo at marketing ng mga organikong produkto. Bawat kalahok ay nakabuo ng farm development plan at re-entry plan. Layunin itong maisalin sa aktual na pagsasaka ang mga natutunan kabilang ang pagsisimula o pagpapalawak ng organic production at paggamit ng natural na farm inputs. Hinikayat din ang mga kalahok na ipatupad ang kanilang mga plano sa kanikanilang sakahan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Marimildred Coquia sa Tayog, Pangasinan. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Abalos Family sa Tayog, Pangasinan. Kamusta ka na, Tatay Ben Abalos? Kamusta ka na? Yan na, no? Mapahinga. Okay, Tendenza Gutierrez at Prudente Family, mga nakatutok sa atin dyan. Good morning, good morning. Teka muna, paalala sa mga kababayan po natin. Ingat tayo sa sunog, oh. Kagabi ho ay nagkaroon po ng sunog, isang sunog na naganap kagabi. ang residential area po sa MS Del Pilar, Barangay Tugatog, Malabon. But po yan sa first alarm, agutuluyang napula. Parang naalala nyo sa Pasay, di ba nung Agosto 21, 22 ba yun? Apat po ang patay doon, 200 bahay ang kumpirmadong nasunog. Apat ang kumpirmadong patay. Mabog ni LPG. Ingat po tayo pare-pareho. Pabalik po kami, sandali po lamang. Ho. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kansada. Pakiusap lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Magandang araw. Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung natin o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
11: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
12: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
13: Mahal na Pangulo, maraming bagay sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
11: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
14: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
15: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
16: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
15: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Alam niya, maganda ho yung WTE na yan. Yung waste to energy. Nangunguna ho dyan ay yung malamig na klima ng bansang Sweden. Ano ho? At bukod pa sa Sweden, meron pong mga bansa pa rin dyan sa Europa. Ganon din yung klase ng sistema. Norway, yung Denmark, tsaka Germany. Ang problema kasi din na sa Sweden, ano ho? Ang porsyento lang ng kabuang basura na pupunta dun sa kanilang landfill. Kasi may pagka 1% lang, aktibo yung sistema ng pag-recycle. Eh dapat ganon din ang magawa natin. Epektibo rin tayo sa pag-recycle. Hindi nila binabayar, ano, iniipot yung basura. Bumibili. Ang bansang nagpapadala ho doon ay yung nagbabayad mismo sa Sweden. Tawag ho sila ron eh. Ang gate fee o tipping fee. Kunin sa mga bansa nila, dadalhin sa Sweden, doon ipoproseso. Sa atin, ganyan na rin ang gagawin. May nambasura din sa atin. O natin kailangan mag-ipot o bumili siguro. Ano? Mas magandang pakinabangan muna natin pare-pareho at matuto rin tayo sa recycle.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ako, tayo ng tayog Pangasinan, 18,000 Red Fast, Tilapia Fingerlings, pinagkulupuan ng Celeste Hughes sa mga magsakan naman dyan sa Nueva Ecija. Detali po rin ang Celeste Jimeno, Radyo Pilipinas sa Tayog.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggap ang isang partner farmer ng 18,000 red fast tilapia fingerlings mula sa Central Luzon State University sa pamamagitan ng University Extension Center upang makatulong sa pagpapalakas ang produksyon sa palaisdaan at pagpapataas ang kita sa rural na komunidad. Ipinagkatiwala mga fingerlings kay Rinaldo Ramos na miyembro ng National Empowerment for Development Exchange at partner farmer ng Techno Village Development Program. Isinagawang pamamahagi sa Barangay Calios, Piñeranda at sa Freshwater Aquaculture Center ng CLSU. Pinamunuan ni Science Research Analyst Mary Grace Padilla ng UEC team ang pakikipagtulungan sa FAC upang maisakatuparan ang distribusyon. Gagamitin ni Ramos ang pinagkalob na teknolohiya sa aquaculture sa kanyang pinalawak na 6,000 square meter na sakahan na matatagpuan sa Barangay Calios. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na programa ng CLSU na naglalaing mailapit sa mga magsasaka mga subok na teknolohiya upang mapahusay ang kalang produksyon at makalika ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan. Sa pamamagitan ng TVDP at iba pang extension program, patuloy na sinusulong ng CLSU UEC ang paggamit ng makabagong teknolohiyang pag-agrikultura para sa mas produktibo at sustainableng pamumuhay sa mga rural na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
2: Samantala, pinalakasan ng DA ang market early warning system para maagap na matugunan ang oversupply ng gulay. Ayon po nito, i-connect agad ang mga magsaka po naman sa buyers. Maiwasan ang pagkasira pagbibenta ng ani sa mababang presyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaura Jr., magbibigay po ng sistema ng alerto. Inasang harvest, weather disturbances, pabangbanta sa supply chain ng mga gulay.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Going po yung pagsasagawa ng mga cold storage facilities at mga vegetable processing plants. Na ayos na lahat dyan, in place na lahat dyan. Mababawasan na yung problema ng mga pagsasaka natin pagka may unos, may sama ng panahon, tsumbara at tsumbaratan. Iwasan na ho yan. Usapan natin, meron tayong mga kasama ngayon. Usapan natin, medyo kakaiba ng konti ho ito kasi magbukas mo ng rep sa freezer, may makikita kami isda, may tilapia, di ba? Natabi si nanay. Kaya pagbukas mo, may tilapia. Bukas mo naman, ba ice cream na? Baya ice cream pag-uusapan nun natin. Sa linya natin si Dr. Donna Vera Cruz, Faculty Researcher ng College of Home Science and Industry, Central Luzon State University. Amin nga natin ang usaping tilapia ice cream na yan. Kung parte ba, dapat ba filet lang? Ba yung ulo, pwede ba yung buntot? Buong laman. Di ba pwede kasi mapait yung laman loob. Mga uunawain ho natin at alamin natin mga bagay-bagay na kabalibot ho yan. Dr. Donna Vera Cruz, magandang maga po. Welcome mo sa Usapang Agrikultura. Si Kahir po. Good morning, ma'am.
20: Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sir Hero, magandang umaga po.
2: Ma'am, pwede bang Doke, ano na lang, Kahiro na lang para nagkakapit na kumakain tayo ng tilapia ice cream dyan sa mesa mo lang?
20: Sige po.
2: Nandiyan po kayo sa Nueva Ecija ngayon?
20: Opo, nandito po kami sa CLSU.
2: Okay. Kung tilapia ice cream, nadidinig na ito, pero mukhang may exclusivity pa. Mukhang talagang exclusive lang dyan sa CLSU at na dyan sa Nueva Ecija. Paano po ito nagsimula? Kinopya ba natin ito? Meron ba tayong pinagkopyahan? Paano ito nagsimula? Paano ito na-invento? Paano pumasok sa isip? At anong kinabukasan meron ho yan?
20: Opo, naku, matagal na po ito, no? It's actually 9 years of research and development dito po sa Central Luzon State University. Ang nakaisip po ng konseptong ito ay si Dr. Tereso Abelia, no, aming former president. Nakatikim po siya ng shrimp ice cream sa Taiwan. So, chinalenge niya po yung mga aming mga HRM students noon na mag-develop ng iba't ibang recipe ng tilapia. At ito nga po yung naging resulta. Nakadevelop po kami ng tilapia ice cream. Na ito naman po pala ay tamang naging tugon sa isang problema, no, ng ating buong mundong problema when it comes to declining fish consumption ng mga bata sa buong mundo. So ito po ay isang pagpapaanyaya sa ating mga bata na masarap at kumain ng tilapia sa pamagitan po ng pagkain ng ice cream at cookies. May cookies din po kami. So ito po yung isang katanggap-tanggap na lalo na po sa mga batang pagkain ng isang produkto na may tilapia. At ito po ay nagbibigay ng additional protein content po.
2: Ang tilapia ice cream na yan, hanggang saan na po ang lawak? Talaga bang dyan lang yan si LSU? O meron ng target kayo punta ibang mga lugar?
20: Ay, ano po, dito po sa Nueva Ecija, nakakapag-distribute na po kami. So, meron na po kami, talagang i-commercialize na po ito. Meron po kami yung shop dito, no? Yung first tilapia ice cream shop, na kung saan po ay talagang dinadayo na rin po ng ating mga turista at mga ating mga kababayan. Pero lalabas na rin po kami ng Nueva Ecija in soon. Yes po.
2: Pagka ilalako yan, bawa, may mga magtitinda maglalako, talaga ang sigaw yan, tilapia ice cream!
20: Yes po.
2: Oh. Okay, ma'am, dito ho, kasi nga tilapia pinag-uusapan natin, masarap naman talaga ang tilapia, malinam naman ho. Pero paano ang prosesong ginagawa? Anong parte ng tilapia ang ginagamit? Filet lang ba? O merong laki, merong lapad, merong edad ng tilapia ang ginagamit? Exclusive for ice cream?
20: Apo, ang ginagawa po natin, medyo ano po talaga, gusto namin kasi kalidad, no, ng tilapia ang ginagamit namin. So nakikipag-partner po kami sa ating mga fisher folks. So kinakapacitate po namin muna sila from tilapia grow out hanggang sa processing po, no. So ang ginagamit po natin dito ay ang fillet. So ginagamit po natin yung fillet, ini-steam po natin at roasted. So iba-ibang flavors po 'yon ng pinaggagamitan natin. And at the same time, ngayon po dapat walang tapon, no? No part of tilapia would go to waste. So lahat po ginagamit na rin natin, wala pong tapon. Meron po kaming programa na ilulunsad yung women and PWD empowerment through aquaculture biocircular bioeconomy, okay, enterprise development. Yung pong mga different parts ng tilapia ay ipoproseso na rin po natin para okay. Wala po.
2: Ma'am, pag pinag-usapan isda, hindi maiwasang karugtong yan, kakabit yan lansa. Ano po? Mm-hmm. Ano yung mga proseso po natin para mawala po yung lansa na yan? Ano yung mga ginagawa ho ninyo dyan para ika ngayon mawala yung pag-aalinlangan at dalawang isyu ng mga may interes siguro?
20: Unang-una po, mula sa pag-aalaga po ng tilapia, nag-uumpisa na po. No? And then yung pag-alis po ng lansa ng tilapia bago namin ma-process sa ice cream, ay yun po yung trade secret natin.
2: May trade secret, hindi pwedeng. Ibig sabihin na mayroong prosesong gagawin bago pa ihalo sa gatas saka asukal para tuloy mawala yung lansa nito.
20: Opo, medyo matagal-tagal at madami pa rin pong proseso ang ginagawa.
2: Oho. Ang ginagawa dun sa mga naluto ng karne ho ng tilapia para hindi tuloy ang humalo, kaya mamuo sa loob mismo ng ice cream mixture. Baka kasi namumuo ho yan, di ba? Ano ba yan? Dapat ba talagang pinong-pino yan? Hindi mo halatang may isdang kasama?
20: Yes po, hinahalo po natin to. May iba-ibang flavors po kami. Meron po kami yung niro-roast. Yun po yung sa isang flavor ng ice cream namin. Doon naman po sa shop, meron po kami ice cream rolls na talagang makikita po ng mga consumers na pag binuhos yung mixer, makikita nila andun yung flakes ng tilapia.
2: Siyempre, hindi kasama yung balat ho dyan, ano? Kasi pagkakasama yung balat, hindi na kulay puti ang dating yan.
20: Ibang produkto naman po yung ginagawa namin sa balat.
2: Pag balat, ano yung ginagawa ng chicharon?
20: Yes po.
2: Ang galing naman, ano ho. Okay. May mga pumapasok na text. Daw po ba? Umura po yan. Canada ho, ang bilihan yan.
20: Affordable po. Meron po kami iba-iba, nagre-range for from 65 pesos to 85 pesos. Tapos yun sa ganun po, per order po yun, o ano po, competitive po ang ating presyo. At syempre po, premium ito at napakasarap.
2: Okay. Sabi din eh, ano-ano yung mga pangunahing sangkap na pinaghahalo-halo daw po para upang maging base ng tilapia ice cream bago ilagay mismo yung isda?
20: Marami po. Katulad po ng usual ice cream, wala naman po tayong binago doon. Yung paggawa ng usual ice cream na may gatas, dito po kasi gatas ng kalabaw ng si Alessio ng Philippine Carabao Center ang ginagamit namin. Tapos, yun po usual na ice cream lang din, na mixture. Ang maganda lang po dito ay nalalagyan namin ng flakes ng tilapia, both steamed and roasted po.
2: Tapos yung mapagsama-sama na yan, ano yung pinakahuling hakbang ng proseso niyan? Pag napaghalo-halo na lahat bago ilagay sa freezer.
20: Siyempre po, kailangan natin ng ano ng freezing ano para masarap. So may iba-ibang form po kasi kami ng ice cream na iba-ibang flavor. So iba-iba pong steps yun ng paggawa. Meron po kami ng nakakap, meron po kami yung onion stick, meron kami ng sandwich. So yun po yung mga final na process na paggawa. Depende po sa flavor. At meron nga po kaming rolls.
2: Oh, ano po bang tamang sukat o timplada kung gaano karaming meat ang ilalagay? Masama ba pag sa sobra? Masama din ba pagkakulang? Paano yun?
20: Apo, dun sa po sa siyam na years na pag-aaral namin ng pagde-develop po na ito, iba-ibang variants po, iba-ibang flavor, iba-ibang dami ng tilapia flakes na nilalagay at ng roasted. Pag po kasi roasted, mas concentrated eh. No? So, ang ginagamit po namin tilapia dito at least mga kung iaalaw po talaga, tamang ano po ay mga 1 piece per kilo para po malaman siya, no? Pero mga minsan po pag talagang kailangan na kahit mga 500 grammers, yun po yung mga ginagamit namin.
2: Kumalabang eksena ang halimbawa, sarap na sarap ka nang kumakain ng ice cream. Ako, sarap nito, halos maubos mo na. Teka muna, natinig ako. Wala ba mangyayaring ganun?
20: Wala po, dahil ang ginagawa po naming proseso sa sa processing po namin ay talagang kalidad po, ano? At saka maingat na pag debone ng tilapia natin. Opo. Nung mga unang ano po, years na pagde-develop namin, talaga pong meron kaming nakukuha. Pero ngayon po sa loob ng mahabang panahon ay talaga pong in-assure po namin na maingat at kalidad po ang proseso ginagawa namin.
2: Napaka-extreme nito, Doktora. Ano? Kasi nga, tilapia, ginawa mong ice cream. Tapos, sa maraming flavor, marami kang experiment, bukang durian, idinikit nyo pa rin, pinagsama nyo. Kamusta yun?
20: yun po sa rolls namin, mga iba-ibang prutas, no? Ginawa na rin po namin as flavor. So, yun po, natutuwa kami kasi talaga pong yung ataas po ng consumer acceptance ng iba-ibang flavors po ng ating mga. Masarap po lahat. Sana po matikman nyo, Kahiro.
2: Oh. Ay, mamaya na ko, dililipad na kami riyan.
20: Sige po.
2: Oh. Yung bang avocado, lahat ng klase ginagamitan ho ninyo? Lahat ng klase ng prutas?
20: Pwede po. Apo, lahat ng prutas, cookies yan po. May iba-ibang flavors.
2: Yung mga nagtatanong po rito, Doktora. Di bang made to order, may sarili silang gustong prutas na ipagawa, ihahalo sa tilapia, pwede ba yung ganun?
20: Pwede naman po, pero syempre, kung bago po ito, kailangan po muna naming eksperimentuhan. Yan. Meron po kaming proseso na ginagawa bago po ilabas sa merkado yung ating mga bagong flavors.
2: Siguro, last question na lamang po bago doon sa huling mensahe po ninyo. Bakit itinuturing na ito ay may magandang potensyal sa negosyo? Yung paggawa ng tilapia ice cream yan para sa mga lokal na mangingisda.
20: Ay, opo. Kasi makakatulong po ito ipang yung pong ating makatulong no sa food security sa pamamagitan ng value adding sa ating mga lokal na tilapia. So, halip na po na ibenta nila sa merkado ang yung kanilang harvest sa palengke. Ito po ay sure na ano po, pag nakipartner po sila sa amin, sure market po ito. At tinuturuan pa po namin sila na kinakapacitate pa po namin sila sa paggawa at kung paano pag-fillet. So yung farm gate price po na 90 pesos no, na kinukuha sa kanila ng mga middleman, ito po kung makikipartner sila sa amin, sure na po ito, tapos fillet na po namin kinukuha sa kanila, that range around 250 to 300 per kilo.
2: Siguro so, sa huli na lang, Dr. Dana, paano daw makukontak ang inyong tanggapan? Pwede rin ba kayong makausap para sa mga nagdaga impormasyon? Sige po, baka meron kayong number na gusto ibigay.
20: Yes po, no? Ang aming pong ang Verabella Enterprises Limited Company ay as a AFTBI po ng Central Luzon State University, at meron din po kaming shop sa Fuel Star Gas Station sa Bantog Science City of Muñoz, Nevesiha, and there is Scoop and Bites. You can contact us at 0917-847-4982, at you can visit our Dairy's Scoop and Bites sa Facebook page po, and also our website.
2: Okay, ay Dana, maraming salamat po. Ah, siguro minsan magkaugnayan po tayo uli ano. At pagka may mga bago kayong flavor, pag-usapan na naman natin. Maraming salamat. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Ma'am, maraming salamat. Ingat ka po. Thank you po. Thank you, ma'am.
20: Thank you so much, Kahiro.
2: Thank you, ma'am. Salamat po.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Si Doc Dana ng DLSU, maraming pong salamat. Happy ice cream. Siyempre, taon na pala yun. Okay. Wala kaming oras, oh. Kala nila Roger, Jamari, Alvin, Arnel, Mark, Mary. Kasama pa rin natin sila Nida sa San Jamard. Diyan pa rin po sila sa Marisol Julius Camila Trona. Angalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Cusabete Rambolo, Piro Ilustrero Brigado nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Isang paraiso. Isang pa. Huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news, oh. Huwag tayong magpalinlang.
17: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, dalawang tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ilang lugar sa Luzon na makakaranas ng pagulan dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Department of Budget and Management naglaan ng 1 bilyong piso para sa pagpapalakas ng forecasting kaugnay ng pagbaha.
4: Headlines.
3: Luzon Disaster Resource Center patuloy sa pag-preposition ng family food packs bilang paghanda sa mga posibleng darating na bagyo at ng habagat.
4: Headlines.
3: Pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng habagat at mga nakaraang bagyo umabot na sa 1.91 billion pesos.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture naglaan ng mahigit sa 237 billion pesos na halaga para sa mga magsasakang naapektuhan ng habagat at mga nakaraang bagyo.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisitang mga evacuees sa mga OSA Bacolor, Pampanga.
4: Headlines.
3: 3.7 trillion pesos mula sa proposed national budget inilaan para sa 10 ahensya ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Tatlong opisyal ng Armed Forces of the Philippines sinasahang sasalang sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 25, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang typhoon o ang bagyong Obet. Gayunman ay patuloy itong minomonitor ng pag-asa. Batay sa pinakauling ulat, alas 9:30 ng gabi tuluyan ang nakalis sa PAR ang bagyong Obet matapos itong manatili sa loob ng monitoring area ng Pilipinas. Samantala, binabantayan din sa labas ng PAR ang Tropical Storm Atsani at Tropical Depression Gainari na dating tinawag na Neneng. Sa kasalukuyan, wala sa loob ng PAR ang tatlong tropical cyclone na ito, ngunit patuloy na nakatutok ang pag-asa sa kanilang galaw at posibleng epekto

0: bansa. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling updated at sumubaybay sa mga official na weather bulletin at abiso mula sa DOST PAGASA.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang PAGASA sa posibleng malakas na pag-ulan dahil sa southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon hanggang Huwebes, August 27, 2026. Abot na sa 50 hanggang 100 millimeters ang inaasahang pag-ulan sa Zambales mula Martes ng gabi hanggang Biyerkules ng gabi, Agosto 26. Mula naman Biyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng gabi, inaasa ng 50 hanggang 100 milliliters o millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Mataan at Occidental Mindoro. Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas ang volume ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Maaaring lumala ang epekto nito sa ilang lugar dahil sa naunang malalakas na pag-ulan. Pinapayuhan naman ng Disaster Risk Reduction and Management Offices na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan at Pampanga ngayong Martes dahil sa umiiral na kondisyon ng panahon. Sa Pangasinan, ipatutupad ang alternative delivery mode sa Mangaldan para sa preschool hanggang high school, habang modular distance learning naman ang gagamitin sa Bugalyon para sa lahat ng face-to-face classes. Sa Lingayen, lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ay lilipat din sa alternative delivery modes. Sa Pampanga, suspendido ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Apalit, kabilang ang Fausto Gonzales Sioco Middle School, ang Macario Arnedo Elementary School, Paligi Elementary School, Sampaga Elementary School at Sampaloc Elementary School. Gayon din sa Sukad Elementary School, Sampaga National High School, Senior High School Standalone, Apalit Christian Ecumenical School at La Verdad Christian School. Sa Minalin at Makabebe, lahat ng antas sa pampublikot at pribadong paaralan ay lilipat sa alternative delivery modes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 1 bilyong piso para palakasin ang forecasting ng pagbaha. Layunin itong paigdingin ang paggamit ng artificial intelligence o AI sa flood forecasting, real-time monitoring ng mga hazards at disaster prevention. Ayon sa DBM, makakatulong ang pondo upang mas maagang matukoy kung saan maaaring mangyari ang pagbaha at kung sino ang maaaring maapektuhan. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan na ilipat ang disaster management mula sa pagtugon matapos ang sakuna tungo sa maagap na paghahanda at pag-iwas. Sa kabuuang pondo, 935 million pesos ang ilalaan para sa research service, habang 65 million pesos naman ang para sa general management at supervision ng Project NOAA. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga kinakailangang information and communication technology, digital, technical at scientific equipment, gayon din ang pagkuha ng mga specialized personnel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Luzon Disaster Resource Center patuloy sa pag-preposition ng family food packs. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sa gitna ng patuloy na banta ng mga bagyo at habagat, patuloy din ang pagkakarga at pagdidispatch ng mga family food packs sa mga delivery truck ng DSWD sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, ipapadala ang mga relief packs sa DSWD field offices sa CAR, Ilocos G Region at sa Mimaropa bilang bahagi ng patuloy na augmentation at disaster preparedness operations ng kagawaran. Kasabay nito ay dumating na rin sa LDRC ang karagdagang supply ng bigas para naman suportahan ang tuloy-tuloy na produksyon ng food packs. Kaugnay nito ay umabot naman na sa 1.8 milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Nananatiling available ang nasa gitapat na bilyong halaga pa ng standby fund ng DSWD para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umabot na sa 1.91 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga nakaraang bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit sa 61,000 ng bagsasaka ang naapektuhan habang nasa mahigit sa 54,600 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Dinatayang umabot sa 7,800 metric tons naman ng agricultural commodities ang nawala dahil sa mga pagulan at bagyo. Pinakamalaki sa pinsala ang palay na mahigit sa 1 bilyong piso, habang nasa 610 million pesos naman ang naitalang lugi sa high-value crops. May pinsala rin sa mais, kamoteng kahoy, livestock, fisheries, irrigation facilities, farm structures at mga makinarya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, para makatulong sa mga apektadong magsasaka, naglaan ang Department of Agriculture ng mahigit sa 237 million pesos na halaga ng agricultural inputs, kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay. Maaari din silang makakuha ng pautang na hanggang 25,000 pesos sa ilalim ng Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Samantala, magbibigay naman ng National Food Authority ng magit sa 3,600 na sako ng milled rice sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Nag-deploy din ang DA ng mga kadiwa trucks para sa transportasyon ng mga produktong agrikultural at tulong, habang patuloy na minomonitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Lawak ng naapektuhang lugar sa Bulacan at Pampanga dulot ng habagat, siniyasat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paggawa ng daang-daang kilometrong dike. Kinukonsiderang maisama sa long-term plan para mabawasan ang pagbaha. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa gawa ng aerial inspection sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tinanawang mga lugar sa Bulacan at Pampanga na matinding pinalubog ng baha dulot ng mga nagdaang bagyo at southwest monsoon. Layunin ng ginawang aerial inspection ng punong ekutibo ang madetermina ang kailangang pagtugon at suporta ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Kasunod ng ginawang inspeksyon ay nailatag naman ang short-term, medium-term at long-term solutions na maaaring tumugon sa matagal ng problema ng pagbaha sa rehiyon. Ilang sa nailatag na short at medium-term na mga hakbang ay ang dredging at declogging ng mga daloy ng tubig, pagtatayo ng mga floodgates at pumping station at sabodam. Sa kabilang dako, inabanggit naman ng Pangulo sa ilalim ng long-term plan ang paggawa ng daan-daang kilometro hindi kaya naaabot hanggang sa pilar sa Bataan. Patatagalan na niya ito pero kinakailangan ng masimulan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada malayo yung aming tinitingnan hanggang pilar sa Bataan. That is about 100 kilometers kaya medyo matatagalan, pero pinag-aaralan na natin para at the very least meron tayong plano at meron na tayo masisimula.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga evacuees sa Bacolor Integrated School Evacuation Center sa Bacolor, Pampanga. Ito'y upang alamin ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Tinatayang 216 families o 836 individuals ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Sa buong Bacolor, nasa 11 evacuation centers ang nagsisilbi sa kabuuang 559 families o 2,200 individuals na lumikas sa pagbaha dulot ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Pinamunuan ng Pangulo ang pamamahagi ng family food packs at mainit na pagkain sa mga evacuees sa pamamagitan ng mobile kitchen.
5: Mabilis po yung pagbigay-bigay po ng tulong dahil po nakikita po namin na anuman pong oras po, meron po kami natatanggap na pagkain, meron po kami maayos po na tinutuluyan po ngayon, at yung pong tulong po na ibinibigay po sa amin ay natatanggap po ng lahat po. Hindi lamang po kami, pati po lahat po nandito po, pantay-pantay po na nakukuha po yung tulong. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po.
0: isa sa mga nasa evacuation center sa Bacolor, Pampanga, si Philip Perida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 10,000 pisong cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Layunin itong matugunan ang kanilang agarang pangangailangan ng mga naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyo at habagat.
6: Sa Bacolor, ma'am, hindi nagkulang yung pamunuan natin dito, especially the mayor. Alam ko naman, connected through president yan, no? So, nakamonitor kami lagi, hindi napabayahan kahit nasa sitwasyon kami ng kalamidad. So, hindi kami masyadong nakarandam ng masyadong parang panghihina sa sitwasyon namin. So, well support yung mga nasa government natin. Sa ating mahal na Pangulo po, maraming salamat po at nakapunta po kayo dito sa bayan namin.
0: Ang isa sa mga beneficiaries ng tulong mula sa pamahalaan, si John Mariano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mabilis at tuloy-tuloy na suporta, pinangako ni Pangulong Marcos sa mga binahang residente mula sa Central Luzon. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa gawa ng aerial inspection, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga upang personal na makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang sama ng panahon sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo sa aerial inspection na ito, si DPWH Secretary Vince Dizon na nag-ulat sa Pangulo ng mga gumugulong na na flood control efforts, maging ang proposed long-term solutions kontra baha. Nakita ng Pangulo mga komunidad na lubhang napinsala ng pagtaas ng tubig baha. Ang ibang bahay, halos bubong na lamang ang kita. Ang pagsisiguro ni Pangulo Marcos, hindi titigil ang gobyerno sa pagpapaabot ng suporta sa mga apektadong pamilya sa Bulacan at Pampanga.
7: So that is the situation that we have now. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandiyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. Sa patuloy yan, hanggat na ang kailangan ng tao, ay binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
11: Kaalamang Asyan.
10: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
12: Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Umabot sa 7.2 trillion pesos ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan para sa fiscal year 2027 sa kabuuang halaga. 3.7 trillion pesos o 51.4% ang nakalaan sa 10 departamento at sektor na may pinakamalalaking proposed allocations. Nangunguna sa listahan ng basic education na may panukalang budget na 976 billion pesos. Sinusundan ito ng public works na may 644 billion pesos at health na may 353.8 billion pesos. Kabilang din sa top 10 ang interior and local government, national defense, transportation, agriculture, social welfare, higher education at judiciary. Pinapakita nito na hindi lamang isang sektor ang tinututukan ng sa panukalang pambansang budget.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala naman ang Philippine Embassy sa Beijing sa mga Pilipinong nasa China at sa mga nagpaplanong bumiyay roon na sumunod sa mas maigpit na requirements sa visa, travel documents at naideklarang aktibidad. Magkaka-visa ang bagong Chinese Exit and Entry Regulations sa September 15. Ayon sa embahada, kailangang tiyakin ang mga biyahero na tugma ang kanilang visa sa actual na layunin ng pagpunta sa China. Maring hinga ng karagdagang dokumento o electronic records sa mga aplikante upang mapatunayan na lehitimo at naayon sa batas ang kanilang deneklarang aktibidad. Nagbabala rin ang embahada laban sa paggamit ng peke o maling dokumento sa visa application. Ang sinumang mapapatunayang nagsumite ng pekeng papeles o sadyang nagbigay ng maling impormasyon ay maaaring ma-reject ang application at ma-ban sa pagpasok sa China.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, maaari ring managot ang mga taong nagbibigay ng invitation letter para sa visa application kung mapapatunayang mali o peke ang impormasyong nakasaad dito. Pinapayuhan din ang mga Pilipinong kukuha ng tulong mula sa visa o immigration agencies na tiyaking rehistrado ang mga ito sa Chinese immigration authorities. Dinigyan din ng Philippine Embassy na hindi pinagbabawal ng bagong patakaran ang lehitimong paglalakbay at hindi nito dapat gawing mas mahirap ang ordinaryong visa applications para sa mga sumusunod sa requirements. Para sa mga katanungan, maaari namang makipag-ugnayan sa Chinese National Immigration Administration o sa Philippine Embassy at sa pinakamalapit na Philippine Consulate General sa China.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tatlong opisyal ng Armed Forces of the Philippines pinasabina ng Senate Impeachment Court. Naritong report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Tatlong aktibo at retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isusunod na isasalang ng House Prosecution Team upang patunayan ang umunimaling paggasta ng confidential funds sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Pinadala na ng sabina sina Colonel Manaros Borancing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Bajau upang tumistigo simula ngayong Merkules, kaunay ng pondong inilaan sa Department of Education noong 2023. Inaasahan papatunayan ng tatlong opisyal ng AFP na wala silang natatanggap kahit piso mula sa 112.5 million pesos na DepEd confidential funds noong si Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Kinumpirma ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua na nagpalabas na ng opisyal na sertifikasyon ng mga opisyal na nagpapatunay na wala silang hinahawakang pondo. Anya, gagamitin ng prosecution ang mga testimonya upang mabuo ang isang pattern o sistema na magpapatibay sa reklamong impeachment laban sa pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
15: Well, unang-una ang ini-establish natin is yung pattern. Masasabi natin na pwedeng impeachable offense. At maliwanag naman, yung tatlo na ipipresenta namin, sila yung mga nag-issue ng certification kung saan sinasabi nila na ni singkong butas, wala silang natanggap na pondo galing sa DepEd.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling umarap sa witness stand si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta nitong Lunes. Ito'y matapos na kanselahin ang dalawang araw ng paglilitis noong nakarang Linggo dahil sa malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, sinabi ni Acosta na siya ang nag-disburse ng 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President kay OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica. Alinsunod, umano ito sa utos ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, sinabi niyang hindi bonded o non-accountable officer si Lachica, kaya hindi itong opisyal na may pananagutan sa pag-account ng confidential funds. Sa pagtatanong ng private prosecutor na si R. Armando Ligutan, inusisa ni Acosta tungkol sa si Acosta tungkol sa ilang pangalan na nakalista sa acknowledgement receipts bilang mga tumanggap umano ng confidential funds. Kabilang dito sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Don Piang, Shane Ngitngit at Suniso Belat na may halagang mula 100,000 pesos hanggang 250,000 pesos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, ginit naman ni Acosta na wala siyang personal na kaalaman kung totoong mga tao o lehitimong recipients ang mga pangalang nakalista. Sinabi rin niyang kinuha muli ni Lachica ang mga acknowledgement receipts na ibinigay nito sa kanya. Samantala, tinanong ni Ligutan at Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kung siya ba ay napili bilang SDO ng OVP at Davao City dahil palagi niyang sinusunod ang mga utos ni Duterte. Sumagot si Acosta na wala siyang ideya kung bakit siyang tinalaga bilang Special Disbursing Officer nung panahon ni Duterte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tumaas ng bagya ang trust at performance ratings ng Philippine National Police o PNP sa ikalawang quarter ng 2026. Batay ito sa non-commissioned survey ng Okta Research. Ayon sa survey na sinagawa mula Hulyo 4 hanggang 11, 65% ng adult Filipinos ang nagsabing nagtitiwala sila sa PNP. Mas mataas ito kumpara sa 63% noong Marso. 13% naman ang hindi nagtitiwala, habang 23% ang hindi tiyak na nagresulta sa net trust rating na plus 52. Pinakamataas ang trust rating sa Visayas na may 70%, sinunda ng balanced Luzon na 69% at Mindanao sa 67%. Pinakamababa naman ito sa National Capital Region o NCR na nasa 40%.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine National Police. Kaysa sa pagpapalakas ng kamalayan sa mga paaralan hinggil sa mga posibleng insidente ng karahasan. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Bukas ang Philippine National Police na magbahagi na kanila kaalaman at kakayahan sa mga dapat gawin sa sandali may mangyaring hindi inasahan sa mga paaralan gaya ng mga naitalang karahasan kamakailan. Ito ay ayon sa PNP ay makaraang ipagpaliban ng Department of Education o DepEd ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill for Active Attack Incidents na dapat sana isasagawa ngayong araw. Sa halip, inilipat ito ng kagawaran sa unang linggo ng Setyembre dahil bukod sa maraming paaralan na hindi pa nakapag-face-to-face classes, bahagi rin ito ng tugon sa pangamba ng ilang grupo hinggil sa epekto nito sa mga estudyante. Ay kay PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyco, kaysa sila sa layunin palakasin ang kamalayan ng mga estudyante, guro at ibang tauhan ng paaralan upang paghandaan ang iba't ibang senaryo.
17: Ating Philippine National Police, meron tayong kinakandak na tinatawag nating security survey inspection. We will be inspecting institutions or structures. Titignan natin kung ano kahinaan when it comes to physical security at yung entry at exit ng mga tao. Titignan po natin ito lahat. And the Philippine National Police is willing and always ready to participate in any consultation with all groups concerned.
16: Ang tinig ni PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyco. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagtuturo ng good manners and right conduct sa at values education sa mga kabataan dapat pang paigdingin ayon sa isang mambabatas. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Isinusulong ni Paranaque VP Senator Brian Yamsuan na muling pagtutok sa GMRC upang mapatatag ang moral foundation ng mga kabataan Pilipino. Ayon kay Yamsuan, hindi lamang wastong asal ang layunin ng GMRC kundi ang paghubog ng mga kabataan bilang mga mamamayang may karakter at konsensya. Napatanya magsilbing wake-up call sa pamahalaan, mga guro at magulang, ang mga insidente ng bullying at karahasan sa mga paaralan. Nanawagan siya sa Kongreso at DepEd na repasuhin at palakasin ang pagpapatupad ng batas na nag-i-institutionalize sa GMRC at values education, gayon din ang anti-bullying act at mga batas para sa mental health. Git niyang dapat ituro ang GMRC bilang hiwalay na asignatura mula grade 1 hanggang grade 10 at bigyan ng kaparehong prioridad gaya ng math at science. Dapat inanyang bigyan ng sapat at tuloy-tuloy na training yung mga guro at palakasin ang ugnayan ng mga paaralan at mga magulang dahil hindi lang naman yung mga guro ang may responsibilidad sa character formation ng bata. Diin pa niya na ang kalidad ng edukasyon ay dapat masukat hindi lamang sa talino kundi sa paghubok ng mamamayang may mabuting asal at karakter. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Narito naman ang isang kapapasok lamang na balita. Hunger rate sa bansa bumaba sa 20.3% ayon sa SWS survey. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Alan, bumaba nga mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom sa nakalipas na tatlong buwan ayon yan sa second quarter 2026 social weather survey ng SWS. Sa naturang survey, lumalabas na nasa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger noong Hunyo na mas mababa sa 23.2% na hunger rate na naitala noong Marso. Naitala ang pagbaba ng hunger rate, partikular sa Metro Manila, Balanse Luzon at Visayas, kung saan pinakamalaking ibinaba sa Visayas region na mula sa 28% ay bumaba sa 22.3% ang hunger rate tong Hunyo. Samantala, tumaas naman ang hunger rate pagdating sa Mindanao na umabot ang 24%. Bumaba rin ang hunger rate pagdating sa mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap mula 27.5% sa 24.5%. Maging yung mga pamilyang itunuturing ang kanilang sarili na food poor ay bumaba rin ang hunger rate mula 32.6% patungong 29.9%. Isinagawa ang naturang survey mula June 20 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tanghalang Batingaw, naghahanda na para sa 50th anibersaryo nito ngayong Setyembre. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Ipagdiriwang ng Tanghalang Batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang 50th anibersaryo nito sa pamamagitan ng Gen 50, Encore and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang Gawad Tanghalang Batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence sa leadership, creativity at service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspirational...
0: Jolly! Babalikan natin maya-maya si Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, Ukraine. Nais ng kapayapaan ngunit hindi susuko sa Russia ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Binigyan diin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nais ng Kyiv ang kapayapaan ngunit hindi ito susuko sa Russia. Ginawa ng Ukrainian leader ang pahayag sa gitna ng paggunita ng kanilang bansa sa araw ng kanilang kalayaan nitong Lunes. Sa kanyang talumpati, mariing tinanggihan ni Zelensky ang demand ng Moscow na isuko ng Kyiv ang mga teritoryong hawak pa nito sa silangang Donbas region. Muli ring nanawagan ng opisyal ng karagdagang suporta lalo sa air defense systems upang maprotektahan ang mga syudad sa Ukraine mula sa missile attacks ng Russia. Hinikayat din ito ang mga kaalyado na dagdagan pa ang pressure sa Moscow at tumulong na makumbinse ang Russia na bumalik sa negotiating table. Maalala ng Pebrero ng 2022 nang ilunsad ng Russia ang malawakang pananakop nito sa Ukraine na magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Pinaniniwala ang 100,000 na ang nasawi sa digmaan na nakaapekto hindi lamang sa pandaigdigang supply ng pagkain kundi maski sa petrolyo. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balikan natin ang report ni Jolly Maracuyong mula sa Radyo Magazine kaugnay ng ika-50 anibersaryo ng grupong Tanghalang Batingaw. Jolly!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Ipagdiriwang ng Tanghalang Batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang 50th anibersaryo nito sa pamamagitan ng Gen 50, Anchor and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang Gawad Tanghalang Batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence, leadership, creativity at service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspirational message si LPU President Attorney Roberto P. Laurel, kasunod ang pagkilala sa mga founders, former advisors at former presidents sa Naturang Theater Organization. Kasama rin sa selebrasyon na ang Pusong Batingaw, isang legacy initiative na naglalayong magbigay ng mas maraming opportunities sa mga dati at kasalukuyan nitong miyembro, pati na ang Tanghalang Batingaw Theater Festival na inaasahang gaganapin sa Nobyembre. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa Formula 1, defending champion Lando Norris, wagi sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. Ang race report mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Back-to-back wins ang naitalan defending World Drivers Champion Lando Norris ng McLaren ngayong ongoing na 2026 Formula 1 season. Ito ay matapos magwagi si Norris sa 2026 Dutch Grand Prix sa Zandvoort sa The Netherlands noong Linggo. Nanaig si Norris kontra sa kanyang mga karibal sa karera na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes at Lewis Hamilton ng Ferrari para masungkit ang panalo sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. Tumapos sa 2nd pwesto si Antonelli, samantalang 3rd place naman ang kanyang teammate na si George Russell matapos depensahan si Hamilton para sa final podium finish. Susunod na karera ngayong season ay gaganapin sa Monza sa Italy sa susunod na Linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
22: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City. Sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
6: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
5: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley naka-alerto sa posibleng epekto ng enhanced southwest monsoon at ng bagyong Obet o Saudel. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Racho.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: April.
8: Naka-alerto ngayon ang buong Lambak, Cagayan mula sa posibleng epekto ng southwest monsoon na inaasahang palalakasin ng bagyong Saudel. Nitong hapon ng Lunes, nagsagawa ng pre-disaster risk assessment meeting ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o DREAMC upang higit na mapaghandaan ang anumang epekto ng bagyo, partikular na sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Kahit pa man napakalayo nito sa kalupaan, iniulat ng PAGASA na palalakasin ito ang habagat. Kaya naman, pinababantayan ngayon ng Mines and Geosciences Bureau ang mahigit 500 barangay mula sa posibleng epekto ng pagbaha at pagguho ng lupa. Partikular na pinatututukan ang lalawigan ng Batanes, Babuyan Group of Islands, ang Northwestern Cagayan at maging ang ilang bahagi ng Nueva Vizcaya at Quirino. Kaugnay nito, iniatas ni Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol sa mga kinuukulang lokal na pamahalaan ang tutok na paghahanda at huwag magpakampante upang maiwasan ang anumang panganib ng enhanced southwest monsoon. Bagamat nananatili pa rin sa white alert status ang buong rehiyon, nakahanda namang iangat ng mga local DREAMC ang kanilang alert status kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Adopt a waterway project, binuksan ng Baguio City sa mga civic groups upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig patungo sa apat na tributaries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joseph.
9: Hinihikayat ng City Environment and Parks Management Office ang mga individual grupo at environmental advocates na makibahagi sa pangangalaga ng mga waterways o daluyan ng tubig sa lungsod sa pamamagitan ng pagpapalawak ng programang Adopt a Park upang maisama ang mga ilog at tributaries. Ayon kay Chef Mohed, Attorney Renan Diwas, mahalaga ang pakikipagtulungan ng publiko sa pamalang lungsod upang mapangalagaan at mapabuti ang kalagayan ng mga pangunahing ilog at daluyan ng tubig. Bukod sa regular na clean-up activities, inaasahang makikibahagi ang mga adopters sa pagdidisenyo, pagtatanim at pagpapanatili ng mga halaman sa paligid ng mga waterways. Layunin itong mapanatili ang mga unti-unting pagpapabuti sa kalidad ng tubig ng mga ilog. Kabilang sa apat na pangunahing river system sa lungsod, ang Baliri River, Buad River, Ambalanga River, at Asingaliano River na nagsisilbing mahalagang daluyan ng tubig patungo sa mga karatig lugar sa Benguet at sa La Union. Sinabi ni Diwas na bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lungsod na madagdagan ang green cover hindi lamang sa mga kagubatan kundi maging sa mga water shed. Isinusulong din ng SEPMO ang naturang programa bilang bahagi ng environmental action at climate resilience ng lungsod, lalo na sa harap ng lumalalang epekto ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Ilocos Region, dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat, lumagpas na sa 1 billion pesos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
10: Aabot sa 1.17 billion pesos ang halaga ng pinsala sa 148 infrastruktura sa Ilocos Region dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Pinakamalaki sa Ilocos Sur, 481 million, sinundan ng Ilocos Norte, 320 million, Pangasinan, 184 million, at La Union, 180 million. Itong pinakahuling ulat ni Office of Civil Defense Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan. Ayon sa datos, subsided na ang baha sa 165 lugar sa rehiyon habang patuloy namang humuhupa ang tubig sa 88 iba pang lugar na pawang nasa Pangasinan at Dagupan City. Naitala rin ang 16 na rain-induced landslide sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan at 4 na pagkabuwal ng puno sa Ilocos Sur. Samantala, 277 road sections at 8 tulay ang naapektuhan ng masamang panahon. Hindi pinagdadaanan ng 47 kalsada sa Pangasinan at 7 kalsada at 2 tulay sa Ilocos Sur. Sa ngayon, 223 road sections at 6 na tulay ay passable na. Ipinabatid pa ni Pagsulingan na naitala rin ang 337 na bahagyang nasirang bahay at 29 na tuluyang nawasak. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Bicol Region Bureau of Fire Protection. Patuloy naman sa paghahanda sa school safety drills. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jerome,
11: nagsigawa ng briefing at rehearsal ang Bureau of Fire Protection, Pili Fire Station, katuwang ang iba pang lokal na ahensya para sa paparating na nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na ginanap sa San Agustin Elementary School ng nasabing bayan. Layunin ng nasabing aktibidad na patibayin ang kahandaan ng mga otoridad at paaralan sakaling magkaroon ng biglaang banta sa seguridad sa loob ng paaralan. Kabilang sa mga gagawing aktibidad ay ang pagrepaso sa mga safety protocols, pabilisin ang mga estratehiya sa pagtugon at evacuation procedures upang maprotektahan ang mga guro at mag-aaral. Binigyan din ng mga otoridad na ang kaligtasan ng mga kabataan ay isang pinagsamang responsibilidad ng lahat sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya. Patuloy na bumubuo ng mas ligtas at mas protektadong kapaligiran para sa mga mag-aaral ng Pili. Isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng direktiba ni na BFP Region 5 Director Fire Chief Superintendent Junito Maslang, OPFM Comsur Caretaker Fire Chief Inspector Josephine Janet Barandon at Pili Acting Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Dexter Prades. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga programa at intervention ng Department of Agriculture sa Palawan Agricultural Training Institute. Inilatag na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Lizelle.
12: Inilatag ng DA Press sa pangunguna ni Leonor Lotivo, ang OIC at Agriculture Program Coordinating Officer ng DA Press, kasama ang kanilang Information Officer na si Monica Vergara, ang mga programa at intervensyon na ginagawa ng Department of Agriculture para sa mga nasa sektor na agrikultura sa Palawan at sa iba pang probinsya at syudad ng Mimaropa. Kabilang sa mga ito ang pamamahagi ng mga binhi, fertilizers at marami pang suporta para sa mga magsasaka sa ilalim ng rice program. Binanggit rin ni Lotivo ang patungkol sa National Urban and Peri-Urban Program o NUPAP kung saan ay patuloy na nagkakaloob ang DA ng suporta para sa mga nagnanais na magtanim kahit nasa urban area. Kabilang aniya dito ang mga gulayan sa paaralan, pagbibigay ng kaalaman tungkol sa hydroponics, vertical gardening at pamamahagi ng mga gamit para mas mapalakas ang produksyon ng mga magsasaka. Ibinahagi rin ng DA Press na mayroon itong livestock programs, pati na rin suporta sa pagpaparami ng baboy at maging ilang suporta para sa manukan. Kaugnay nito, sinabi rin ni Lotivo na patuloy rin nilang hinihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mais sa halip na nakatuon lamang sa palay at dahil dito ay namahagi sila kamakailan ng ilang libong bags ng binhi ng mais para sa mga magsasaka sa probinsya ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 88,000 families sa Southern Leyte tatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang hatid ni Jevic Epiz.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jevic.
13: Mahigit 88,000 pamilya sa Southern Leyte ang nakatakdang makinabang sa rice distribution program ng pamahalaan kung saan bawat kwalipikadong beneficiary ay tatanggap ng tig 10 kilong bigas. Ang programa ay pinangunahan ng Provincial Social Welfare Development Office ng Southern Leyte bilang bahagi ng pagsikap ng pamahalaan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga pamilyang nangangailangan at makatulong nakakatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa pagkain. Ayon kay Jonalyn Gaviola, PSW officer ng Provincial Government ng Southern Leyte, mahigit 20,000 pamilya na mula sa bayan ng Sugod, Malitbog at Buntok ang nakatanggap ng kanilang rice allocation. Patuloy naman ang distribution sa iba't ibang LGU sa lalawigan na inaasahang isasagawa sa darating na linggo upang maabot ang iba pang kwalipikadong beneficiary. Para sa pagpapatupad ng programa, nakatanggap ang Provincial Government ng Southern Leyte ng mahigit 53 million pesos na pundo para sa rice distribution. Ang rice distribution program ay isang programa ni President Ferdinand Marcos Jr. na pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit. Sa pamamagitan nito, naipauubaya sa mga LGU ang pagpapatupad ng programa para mas direktang maihatid ang ayuda sa mga beneficiary sa kanilang komunidad. Sa patuloy na pamamahagi ng rice packs, layunin ng programa na makatulong sa food security, mapagaan ang gastusin ng mga pamilya at makapagbigay ng agarang suporta sa mga komunidad sa buong Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
26: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
0: World Cafe of Opportunities nagatid ng trabaho at oportunidad sa mga skilled workers sa Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pen!
14: 13 job seeker ang inineklarang near hired matapos ang isinagawang 2026 World Cafe of Opportunities o WCO ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Eastern Samar Provincial Office sa General MacArthur Municipal Covered Court. Sa 13 near hired, 10 ang napili ng Techron Resources Incorporated, habang 3 naman ang napili ng Chan Group of Companies para i-refer sa operasyon nito sa Borongan City. Layunin ng WCO na mailapit sa mga skilled worker at job seeker ang mga oportunidad sa trabaho, skills training, livelihood at iba pang serbisyo. Dumalo sa aktibidad ang mga TVET graduate, aktibong TESDA scholars at iba pang job seeker, kasama ang 23 technical vocational institutions, government agencies, employers, farm schools at training partners. Kabilang sa mga serbisyong inilaan ang job matching, toolkit distribution training support fund at libreng assistance para sa skills passport. Nagkaroon din ng skills demonstration, libreng haircut, manicure at pedicure, gayon din ang pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Isinagawang WCO sa ilalim ng Job Linkaging and Networking Services o JOLINS framework ng TESDA bilang bahagi ng paghahanda sa National Tech Voc Day na ipinagdiriwang tuwing Agosto 25. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Department of Agriculture, Caraga, sinusulong ang isang National Agriculture Program para sa seguridad sa pagkain. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Reggie.
15: Isinusulong ng Department of Agriculture Caraga ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP upang mapalakas ang produksyon ng pagkain sa mga urban at peri-urban na lugar. Sa media briefing noong August 24, 2026 sa DA Caraga Conference Room sa Butuan City, ipinaliwanag na layunin ng programa na matugunan ang food security sa kabila ng limitadong lupang pansakahan. Kabilang sa mga programa ang community at vertical farms, rooftop gardens, hydroponics, aquaponics, livestock at iba pang agricultural projects, pati training, kagamitan at production facilities. Maaari itong makinabang ang mga urban at peri-urban dwellers, LGUs, paaralan, farmers groups, kabataan at community organizations. Bukod sa pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain, layunin din ng NUPAP na makalikha ng kabuhayan, dagdag nakita at mapalapit ang produksyon ng pagkain sa mga komunidad habang nababawasan ang logistics costs. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radio Pilipinas, Radio Publiko Butuan.
26: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
0: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan naman ang pamamahagi ng programang bawat barangay makikinabang sa provincial capital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Laila.
3: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Naglalayong matulungan ang 5 mag-aaral kabilang sa huling taon sa kolehiyo at mula sa mahihirap na pamilya. Nasa 203 barangay sa buong lalawigang Tawi-Tawi ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Bawat isang barangay ay tumanggap ng 200,000 pesos kung saan ang kalahati nito ay ilalaan sa 5 eskolar mula sa mahirap na pamilya at sila ay makakatanggap ng tig 20,000 piso habang ang natitirang 100,000 piso ay para sa proyektong kabilang sa agarang pangangailangan ng mga nasasakupan sa barangay. Ang programang ito ay kabilang sa pagpapatunay ng malasakit ng pamahalaan at patuloy na pagbibigay kalinga sa larangan ng edukasyon at suporta sa mga proyektong makakapagbigay ginhawa sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 25, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo

0: bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Martes, August 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Tayo po'y sabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa mga kaibigan o kaibigan, pambungad natin ngayong umagang ito ng Tuesday. Narito ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas Traffic!
3: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
5: Good morning sa inyo, Samang Alan. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle. Mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. Ganon din po dito sa may West Avenue. Bahagyang bumabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may MRT North Avenue Station. Mabagal na rin ang daloy ng traffic pagdating ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy hanggang sa may Show Boulevard. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. After naman ng Buendia, dyan na lamang po sa may pag-ahon ng Pasay Road, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic, papunta naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan sa may FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy din po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. At mabagal din ang daloy ng mga sasakyan sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At may konting build-up na lamang po dyan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang bago umakyat ng Santolan na flyover. After naman ng Santolan, light traffic niyan towards dito sa may Balintawak. Dahil dyan sa may bagong baryo, nakakaranas din po ng pagbagal hanggang sa may General Latino. Pagdating naman dito sa may C5 Bata Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, mula po dyan na sa may pag-akyat pa lamang po ng Commonwealth Luzon flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan ng Ateneo. At muli tayo makaranasan ng pagbagal, papunta naman sa may service road ng Sevierville hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may C5 Eastwood patungo naman ng Green Meadows. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman po sa may TNDCitas at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating ng Kalayaan Elevated U-turn slot, nakakaranas na rin po ng pagbagal patungo ng market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan yan pagdating ng Canley Road sa Pasig, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Lanusa. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libis flyover. Apektado din dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, simula po dyan sa may Pico Azon, mabagal na rin ang daloy ng trafika at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal, simula po dyan sa may Labayan Road, tuloy-tuloy yan dito sa may Fairview Center Mall hanggang makarating na ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin sa may Susuaregi, papunta ng Tandang Sora, at tuloy-tuloy din ang pagbagal na yan hanggang makarating na ng Elliptical Road. Hanggang dito na po yan sa may westbound ng Quezon Avenue at Agham na kung saan meron pong vehicular accident yan sa pagitan ng isang motorcycle at isang private vehicle. Samantala, ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4 at bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating pambungad na traffic update ngayong araw ng Martes mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nozares nag-uulat.
3: Thank you. Thank you so much, Charlie Nozares. Traffic update, yan po mula sa MMDA Metro Bay.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito ho, base sa resulta ng survey ng Okta Research Group, 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
6: Alan, mayorya ng mga Pilipino ang nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang mga komunidad batayan sa July 2 ng mass survey ng Okta Research. Sa naturang survey, lumalabas na 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% naman ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga magnanakaw ang kanilang mga bahay.
3: Mary. Oh, we are trying to reestablish the signal ni Marian Bastasa. Yung kanyang report ay tungkol dito sa resulta ng Okta Research Survey na nagsasabing 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ayan, okay na ang signal ni Mary. Mary, go ahead.
7: Yes, Alan, mayorya nga no, ng mga Pilipino, itong nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang komunidad batayan sa pinakahuling tugon ng mass survey ng Okta Research. Sa survey, lumalabas na may 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga masasamang loob ang kanilang bahay. Pinakamataas ang porsyento ng kumpiyansa pagdating sa Visayas Region na umabot ng 84%, habang pinakababa naman dito sa Metro Manila na nasa 58%. Kung ikukumpara rin sa resulta noong Marso, bumaba sa buong bansa ang antas ng kumpiyansa sa lahat ng tatlong safety indicators. Ayon sa Okta, ang malaking pagbaba ng confidence sa Metro Manila ay maaaring may kaugnayan sa mas mataas na exposure sa mga balita at social media tungkol sa mga krimen na maaaring makaapekto sa pananaw sa seguridad, kahit hindi naman direktang sumasalamin sa aktual na antas ng panganib. Samantala, ang mas matatag namang pananaw sa seguridad sa Visayas ay maaaring umanong may kaugnayan sa tuloy-tuloy na presensya ng lokal na polis at community-based mechanism. Isinagawa ang survey mula July 4 to 11 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, si Marian Bastasa, mula po sa Quezon City. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Calabarzon. At alamin natin ang latest mula sa Calabarzon, kaugnay ng mga naging epekto ng mga nagdaang bagyo at maging ng habagat. Yan po sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. 20 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay hihingi ng update direkta mula sa Office of Civil Defense sa Calabarzon, Region 4A. Baka kausap natin ang OCD Information Officer mula sa Calabarzon, Mark Rafael Sasutona. Yes, sir. Good morning po.
9: Good morning po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat ng tagapakinig ngayong araw.
3: Kami po'y mangungumusta dyan sa inyo sa Calabarzon kaugnay ng mga naging epekto nitong nagdaang mga bagyo at itong matinding pag-ulan na dulot po ng habagat, sir.
9: Ayan na po. Magandang umaga po muli. Dito po sa Calabarzon, kasalukuyan, nakamonitor po kami. Standby naman ang ating RDRMC Emergency Operation Center na minaman po ng Office of Civil Defense and together with our member agency. So, sa ngayon po, meron na po tayong reported po dun sa total affected population na 275,782 families with 1,032,704 persons sa buong Calabarzon. So, mainly po dun sa mga dalawang linggo na patuloy na pag-ulan, ang heavily affected po nung first week po ay Cavite, ngayon po ay then Rizal, and then Batangas po, and Laguna po ngayon kasi since spilling na po, medyo may malaki na po yung volume ng tubig sa Laguna Lake, kaya may mga minamonitor pa rin po tayong flooded areas, specifically in parts of Laguna, malapit sa Laguna Lake.
3: Okay, so nasa malapit sa spilling level kamo ang Laguna Lake, kaya nag-spill ang tubig sa mababang areas ng Laguna. Ganun ba yon?
9: Apo, rather than spilling po, yung tamang term siguro po ay yung pagdagdag po ng tubig dun sa ating Laguna Lake. Kasi mayroon tayong threshold na per LLDA. So, last na 19 ng August ay parang almost 1.1 meters na lang para ma-achieve na niya yung threshold natin sa Laguna Lake. But definitely po, nakamonitor din naman ng ating RDRMC at ang Office of Civil Defense para dun sa mga areas na apektado. Specifically po, yung pag umuulan at marami pong tubig na nilalabas po yung ating Laguna Lake, yung mga areas affected po natin specifically, yung mga malalapit po na LGUs, ay talaga po medyo mabagal yung pag-subside ng pagbaha.
3: Okay, so sa ngayon, binabantayan pa, ika nga, pero hindi pa nagkakatubig dun sa mga mababang lugar sa Laguna?
9: Meron na. Meron na po. Actually, labas na rin po tayo ng ating RDRMC Memo number 137 regarding po doon sa preemptive and or forced evacuation doon sa mga communities po malapit doon sa mga areas na malapit sa Laguna.
3: Okay. So, nagsagawa na ng preventive evacuation sa mga residenteng nakatira na malapit doon sa mga communities na yes, nasa baybayin ng Laguna Lake pero apo, bahagi yes ng Laguna.
9: Apo.
3: Ayun, okay. Oo. So, merong figures more or less kung ilang mga pamilya itong sumailalim sa preventive evacuation, Mark?
9: Wala lang po akong data ngayon but definitely po, ito po yung mga LGUs natin, specifically yung atin sa San Pedro, sa meron tayong monitor din sa Bay, sa Calamba. Meron din po tayong monitored po sa Cardona, sa Rizal.
3: Mm.
9: And yung pong mga, technically po yung talagang laging binabaha kapag continuous po yung pag-ulan ng mga malalapit na LGU sa Laguna.
3: Opo. At yung mga sumailalim sa preventive evacuation, kumusta naman ang kalagayan nila dun sa ating mga evacuation center, including ang pagdadala sa kanila ng mga food and not food items, Mark?
9: Opo. Sa kasalukuyan po ay sustain naman po natin yung mga nag-evacuate po na through our local DRM offices, yung ating local DREAMsys at saka yung ating local government units with the support po ng DSWD bilang sila po yung cluster responsible para dun sa ating food and non-food items at saka po yung IDPs po natin.
3: Ayun. And as we speak, wala namang mga areas na may tuturing na hindi marating sa kasalukuyan o isolated. Halimbawa, baka nagkaroon ng pagbaha o nagkaroon ng mga landslides. Wala namang ganyan so far.
9: So far, wala naman po. And then, yung ibang mga nagkaroon po ng soil erosion and landslide na areas ay based po sa latest monitoring namin, halos lahat or karamihan na po doon ay na-restore na. So, kapag ka nakaka-receive po kami ng report, mabilis na rin naman po na gagawan po ng ating LGUs through their local capacity yung ating mga pag may mga landslide po, through the help din po ng ating DPWH, bilang sila po yung head ng ating debris clearing cluster po.
3: Ayun. So, ibig sabihin, hanggang doon sa level ng mga bayan at lungsod within Calabarzon, nakaposisyon kung sakali yung mga heavy equipment na maaaring magamit kung magkaroon ng mga landslides.
9: Apo, nakaproposisyon naman po kasi meron tayong district engineering offices din
3: yes
9: sa ating mga areas, specifically in buong Calabarzon po.
3: Mm-hmm. Sa ngayon, base sa reports na nakakarating dyan sa inyo, meron bang mga areas within Calabarzon na pinag-aaralan ang epekto sa kanila ng nagdaang mga kalamidad at maaaring mag-declare ng state of calamity, Mark?
9: Apo, sa kasalukuyan po, meron na po tayong mga LGUs na nakapag-declare ng state of calamity. But definitely po, tinitingnan po din natin din yung ating kung pumapasok po sa criteria. So, based po dun sa latest update namin ng report, ang province ng Cavite ay nakapag-declare na po ng state of calamity. Sa city of Imus, ganun din po. Parehas po sila noong August 10 pa.
3: Mm-hmm.
9: Municipality ng Rodriguez Rizal, nakapag-declare din po sila through Sangguniang Panglunsod number 145 ng 2026. State of calamity rin po nag-declare sa part ng Municipality of Cebu, Batangas per Resolution 185 sa 2026.
3: Ayun, okay.
9: Yung mga nag-declare na po tayo ng SOCs.
3: Mm-hmm.
9: So, yun po yung mga heavily affected po na lugar and yung need talaga na po makapag-declare.
3: Mm-hmm. Okay, Mark, salamat na marami ha, sa mga updates na ito.
9: Po.
3: Thank you, good morning. Mark Rafael Sasutona, Information Officer po ng Office of Civil Defense sa Calabarzon, Region 4A. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 28 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
4: 738 AM.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
12: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
4: 738 AM.
3: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 31 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Makakausap natin this morning ang DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations sa Luzon, si Attorney Norlito Eneran. Asek Eneran, sir, magandang umaga po.
13: Yes, Sir Alan, magandang umaga sa iyo at sa inyong mga taga-panood. Nagagalak po kami na nabigyan po kami ng oportunidad na makausap po kayo.
3: Opo, nako, kami ho'y nasisihan din at napagbigyan niyo kami ngayong umaga. Well, ang una, makikibalita lang kami. Of course, dito po sa nagdaang matinding pagulan sa maraming bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, nakita na ang isa sa mga matinding dahilan ng pagbaha, ASEC, ay yung pong pagbabara ng basura sa ating mga waterways. At we understand ang DNR-NCR kasama po sa mga nagsagawa ng matinding clearing operation sa mga waterways namin. Update lamang po at assessment tungkol dito, Attorney Eneran, sir please, ASEC.
13: Sir Alan, tama po kayo. Yung ating mga nagbarang mga drainage ay may mga accumulated na garbage dito. Kaya ito yung nadala dun sa ating mga dalampasigan. So ang ginawa po natin, in-establish pa rin natin yung ating 196 na installed trash traps all over Metro Manila.
3: Opo.
13: And yung ating stereo rangers dineploy pa rin natin at pinaigting yung kanilang pagpapatrol, pagkukuha ng mga basura. Kasalukuyan po, meron tayong 1,387 Styro Rangers na nakakalat yan dun sa ating 364 priority waterways sa 448 barangays all over Metro Manila. So marami na po tayong nagawa at kinukolekta lang natin ang data ngayon dun sa number of volume or volume ng basura na nakolekta ng ating mga Styro Rangers.
3: Okay. Medyo kakaibang dating nito mga Styro Rangers, ika nga. Basically, tell us more kung ano ang functions nila. Sila'y nakatutok, nagbabantay sa mga waterways natin all year round to make sure na hindi na matatambak ang basura sa mga waterways, ASEC Ineran, sir.
13: Yes, Sir Alan, tama po yan. Ito po yung ambag at obligasyon ng DNR dahil dun sa mandamus order ng Supreme Court. Matatandaan po natin na nag-utos ang Supreme Court na linisin ang Manila Bay dahil sa isang kaso.
3: Yes.
13: So patuloy kaming sumusunod doon at ito po na nag-create po tayo ng mga Styro Rangers para tutukan yung kaayusan ng ating mga waterways kasi ito po yung sabi ng Supreme Court na panatilihing nasa swimmable area yung ating Manila Bay. So parte ito ng ating pagpupursige na mapalinis natin yung tubig dito sa Manila Bay. Kaya po meron tayong 3,800 plus or 1,387 Styro Rangers na nakatalat po sa Metro Manila.
3: Ayan, may nagtanong na kagad dito at nag-text, ano, ito po bang mga Styro Rangers, sila po ay mga volunteer o sila ay directly employed ng DNR, sir?
13: Ano po sila, naka-contract po sila, contract of service ang tawag po natin sa kanila, job order.
3: Ayun,
13: na pinapasweldo po ng DNR.
3: Mm-hmm. So yun, ibig sabihin sila ay kumbaga mga COS, contract of service ng DNR at araw-araw ang kanilang pagtutok dito sa kanilang mga areas of responsibility, attorney, sir.
13: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
3: Okay. Kanina, sir, may nabanggit din kayong mga trash traps, more than 100 na nakatutok para, ibig sabihin, naka-install doon sa mga pangunahing waterways para hindi mapasukan ng basura yung mga daluyan ng tubig. Ganun po ba yun, attorney?
13: Yeah, tama po yan, Sir Alan. Kasi alam natin na sa isang lugar, hindi naman lahat ng gagaling doon sa isang barangay yung basura eh. Yung iba, inaanod,
3: yes,
13: galing sa upstream. Para ma-delineate natin yung ating saan ba nanggagaling yung mga basura na ito, nag-create tayo ng mga trash traps para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung mga basura. So with these trash traps, madali rin natin na hakot yung mga naiimbak na basura dito sa ating mga trash traps.
3: Ayun, okay. So ibig sabihin, malalaman kung saan naggaling kasi depending on which side of the trash trap. Uy, galing ito doon, galing ito doon sa kabilang side ng ilog, yung mga ganon. Malalaman kung saan galing at kung sino primarily ang may responsibilidad dapat doon sa pag-aayos ng concern na yon, sir. Ganun ba yon?
13: Yeah, tama, Sir Alan. Kaya yung ating 196 na installed trash traps, inaandun ito, strategically located dito sa mga municipality, cities, and barangays dito sa Metro Manila.
3: Mm-hmm. Ayan. Okay. Well, isa pa sa mga pinag-uusapan ngayon, ano? Guidance na rin galing mismo sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung waste to energy program. Dahil nakita nga ito, marami pa ng basura. Eh di pakinabangan ito sa paraan na ito ay magiging source ng enerhiya. Sa panig po ng DNR natin, gaano kahalaga ang mga projects na may kaugnayan po dyan sa waste to energy, sir?
13: Sir Alan, ang kami naman po dito sa DNR, dahil wala pa nga po tayong batas patungkol sa waste to energy, open po tayo dun sa mga teknolohiya na sa tingin natin magpapabawas dun sa volume ng basura.
3: Yun.
13: umaayon po kami sa deklarasyon ng ating presidente na meron tayong krisis sa basura. Kaya po lahat ng mga teknolohiya na makakatulong na mabawasan yung basura natin, kami po ay umaayon doon. So isa na rito sa mga teknolohiya na nasabi,
3: opo,
13: ay yung waste to energy.
3: Mm-hmm.
13: But of course, we're very careful, especially doon sa effect or impact nito sa ating environment. Kaya po we're assuring the public na i-evaluate natin at masusi nating pag-aaralan itong mga technologies na ito and make sure that walang adverse impact sa environment at sa kalusugan ng tao.
3: Opo, saka siyempre magtatayo rin ang kinakailangang mga infrastruktura at mga equipment na ilalagay dito sa iba't ibang areas ano, na siyang susunog o di, sa basura at maaring ito'y mapagkuna ng enerhiya, sir.
13: Yes, sir. Oo. So yung ating waste to energy, meron naman tayong dalawang klase doon, yung burn or non-burn na waste to energy.
3: Mm.
13: So yung burn, ito yung mga pinupropose ngayon pero wala pa po tayong na-aproban. May mga pailan-ilan na nagpumupunta sa opisina natin para magtanong kung ano yung mga requirements para dito. So ini-evaluate natin ito. As of now, wala pa tayong na-aproban na waste to energy sa Pilipinas pagdating sa burn waste to energy na process. Meron din tayong ibang klase ng waste to energy, yung non-burn. Ito using plasma and microwave.
3: Uy.
13: Para dun sa pag-convert ng basura into energy. So wala pa rin po tayong ganun. May mga lumalapit lang po sa atin, nagbibigay ng presentation about the technology.
3: Okay, yun ha. Burn at saka non-burn. Yung non-burn, gumagamit ng ano yun? Plasma at saka microwave.
13: Yes.
3: Ibig sabihin, walang byproduct na usok o mga ganun.
13: Yes, sir. Oo. Pero yun sir, wala pa tayong nakikitang modelo sa Pilipinas. But may mga pag-aaral na po tayo na nag-i-exist itong technology na ito.
3: Ayun. So, meron palang ganun. Burn at saka non-burn. Okay. Well, Attorney Ineran, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na dito sa area ng Metro Manila at ng Luzon para makiisa naman sila, ika nga, sa pagsugpo ng problema sa basura. Go ahead, Asek Ineran, sir, please.
13: Yeah, maraming salamat Sir Alan at kami po rito sa DNR ay umaayon po kami dun sa sinabi ng ating presidente na ayusin muna natin yung sistema natin. Kasi kung maayos ang sistema natin ay matutulungan yung ating mga kababayan na maitapo ng maayos yung kanilang mga basura. Pero sinusunod pa rin natin yung hierarchy na tinatawag natin pagdating sa waste management. Which is ang una talaga is yung reduction. Magbawas po tayo ng ating mga basura at wag lang tayong consume ng consume. Pag-aralan din natin kung pwede namang hindi i-consume, edi wag natin gamitin. Waste reduction. Kung hindi naman po pwedeng na mag-reduce tayo ng ating waste, well, mag-segregate po tayo. Sa mga kabahayan natin, ugaliin na po natin na i-segregate natin yung mga recyclables,
3: opo,
13: compostable, at yung residual, yun lang po yung mapupunta sa ating mga sanitary landfill.
3: Mm-hmm.
13: Kasi po, pag napuno yung ating mga sanitary landfill, yun po ang nangyayari ngayon. Nagkakaroon din tayo minsan ng mga aksidente, trash slide dun sa ating mga sanitary landfill, at yung nahihirapan na rin yung ating LGU at komunidad na kuhanin yung mga basura natin kasi punong-puno na dun sa sanitary landfill.
3: Opo.
13: So yun po yung ating panawagan sa ating mga kababayan na kailangan hindi lang po ito gobyerno, kailangan yung private sector ay tumulong din sa atin, yung household, yung mga kababayan natin, tulong-tulong po tayo para maibsan at mabawasan natin yung pag-generate ng maraming basura.
3: Okay. Yes, sir. Nako, Assistant Secretary Norlito Ineran. Sir, salamat po ng marami for the updates at sa mga paalala mula po sa Department of Environment and Natural Resources, sir.
13: Yes, maraming salamat din sa iyo, Sir Alan, at sa iyong mga tagapanood.
3: Thank you, sir. Good morning. DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement and Human Resources, si Attorney Norlito Eneran.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nasa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, maya-maya, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Department of Social Welfare and Development. Ang boses mula naman sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
15: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
16: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
3: Opo. Asek Irene, of course, itong 4Ps program at yung walang gutong program ay nakapagpababa ng malaki ano po sa poverty. Ano? Paano ho ika nga direct ang naka-apekto ito sa poverty reduction at paano ito nakakatulong ng direkta at nasabi ng ating mga kababayan na sila ay hindi na ganoong kahirap? Asa kayo rin?
16: Alan, unang-una, nais nating banggitin na positive development itong pagbaba ng poverty incidence sa ating pong bansa.
3: Opo.
16: Ito ay pagpapatotoo na yung whole of government strategy to address poverty alleviation ay nag-gain ng traction o nag-work. And nabanggit nga, Alan, yung 4Ps program, yun din yung walang gutom program at iba pang mga development programs ng DSWD ay nakapag-contribute sa pagbabanga ng kahirapan sa ating bansa sapagkat natugunan yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin, particularly the poor, the vulnerable, and the marginalized. Now, tignan natin ano ba yung mga objectives ng programa. Halimbawa, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, namumuhunan yan sa edukasyon at kalusugan ng mga kabataan, yung mga mahirap nating mga kabataan.
3: Opo.
16: It keeps the children in school, di ba? Kasi sabi nga natin, it breaks the intergenerational cycle of poverty.
3: Mm-hmm.
16: So kapag sila ay nakakapagtapos ng pag-aaral, nare-receive nila yung tamang healthcare, they get proper nutrition, they have better chances of getting decent work in the future. Kaya nga, pinagmamalaki natin, Alan, yung mga 4Ps beneficiaries dati na ngayon ay mga summa cum laude, magna cum laude, nakapag-ace
3: yes.
16: na mga licensure examinations. Kasi talagang nakapamuhunan tayo sa kanila at mas maganda na yung future na hinaharap nila. At alam mo, Alan, mahalaga din yung walang gutong program. Kasi yung walang gutong program, it provides the necessary assistance para hindi maging gutom yung mga kababayan natin. Kasi di ba pag gutom ka, nakaka-apekto yun dun sa productivity mo.
3: Opo.
16: Sa performance mo. So it becomes harder for children to learn and for adults to work. So, kapag na-address natin yung kagutuman, na-address din natin ang poverty. Kasi sabi nga, poverty is multidimensional. Now, mahalaga din yung mga safety net natin, kagaya nung assistance to individuals in crisis situation.
3: Mm-hmm.
16: Kasi, kapag yung may nagkasakit sa pamilya, may namatay sa pamilya, especially if breadwinner, even if you have the resources, may savings ka, pag minsan na-exhaust yung mga yan eh. Kaya kinakailangan na meron tayong immediate support so that hindi makaka-apekto yung crisis na nararanasan ng isang pamilya. So makikita mo, Alan, ano, tulong-tulong yung mga iba't ibang programa ng DSWD.
3: Opo.
16: And nagko-complement sila sa bawat isa to ensure that the level of well-being of a poor family really improves and it is sustained. Kaya nakita natin na ito ang naging resulta ng pagbaba ng kahirapan sa ating bansa. At talagang natutuwa tayo because ito ang nagpapakita at nagpapatotoo, gaya ng sinabi ko, na nag-gain ng traction yung mga programs na ini-implement natin.
3: Ayan. At saka, in previous conversations, Asek Irene, nababanggit nyo rin na may mga pamilya na nakaka-graduate na from the 4Ps, di ba? Ibig sabihin, talagang habang sila ay nasa ilalim ng o mga benepisyaryo ng 4Ps, unti-unti nakitaan ang pag-unlad o pag-angat yung kanilang buhay at sila nga upon reaching a certain level ay gagraduate dahil ibig sabihin umangat na ang level ng kanilang pamumuhay at ipapasa naman dun sa iba na mas nangangailangan ng tulong yung benepisyo. Asek, ano po?
16: Tama, Alan. Kung sa katunayan nga, as of July of this year, they get 1.7 million household beneficiaries ng 4Ps, ang gumanda na yung kanilang antas ng pamumuhay at nakapag-exit na sa programa. So, ibig sabihin lang talaga na yung programa ay namimit niya yung objectives niya, which is to break the intergenerational cycle of poverty by investing in the human capital, particularly in education and health.
3: Ayan, okay. Well, sa ibang puntos naman po, ang Sekairin, ma'am, makikibalita rin kami. Of course, ang DSWD patuloy sa pagtutok sa mga kababayan natin, lalo na yung mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. At nitong hanggang ngayon, umuulan pa rin in some areas dahil po sa habagat, Sekairin, ma'am.
16: Well, that's correct, ano? Diyan sa Hilagang Luzon ay patuloy pa rin yung pag-uulan. And patuloy pa din naman ang DSWD sa pag-perform ng mandato nito to provide augmentation support to the local government units para agaran natin na matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi i-anchor ko lang ito, ano, doon sa pagtugon natin sa kahirapan. Alam mo, Alan, yung mga disasters, yung mga calamities,
3: opo,
16: this disproportionately affect yung mga mahihirap nating mga kababayan and even those na nag-i-improve yung level of well-being. Kaya mahalaga na meron tayong immediate assistance kagaya ng mga food packs, non-food items, para hindi sila magutom, hindi sila masyadong maapektuhan ng mga kalamidad at makaapekto ito sa improvement ng kanilang level of well-being. Sa katunayan nga, Alan, nasa maigit 1.2 billion pesos worth of humanitarian assistance na ang naipapaabot ng DSWD. At yan ay binubuo ng mahigit 1.9 million na mga family food packs. And in addition to that, ay meron din tayong mga na-distribute na mga ready-to-eat food boxes,
3: opo,
16: non-food items, at yung mga financial assistance, nagkakahalaga na yan ng mahigit 14.3 million pesos. Kasi nga sabi ko, Alan, di ba, mahalaga na merong pang-caution o may immediate na tulong na nang sa gayon maprotektahan ang ating mga kababayan na lubhang maapektuhan ng mga kalamidad that could affect the improvement in their level of well-being.
3: Opo. Well, Asa Kairin, ma'am, salamat po na marami sa mga updates na ito at sa mga impormasyon mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
16: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD. Magandang umaga po.
3: Thank you. Good morning po, Assistant Secretary Irene Dumblao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
4: 738 AM.
3: Balita mula sa Campo Crame, pulis na nasawi sa enkwentro sa Pagadian City, pinarangalan ng Philippine National Police.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
17: Masalang magandang mga sinaliduhan at binigyan pugay ng Philippine National Police sa kagitingan ng kanilang intelligence chief sa Pagadian City Police Office na nasawi habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ito matapos mauwi sa enkwentro ang ikinasang operasyon ng pulisya sa lugar laban sa mga nasa likod ng iligal na pagbebenta ng mga armas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kanilang ipinagluluksa pagkasawi ni Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, kasabay ng pagpapabot ng kanilang kauspuso pagkikiramay sa mga naulila nito. Inilala rin na PNP Chief ang dedikasyon ni Pantaran na anya hindi matatawaran at magsisilpi ring inspirasyon sa kanyang mga kasama sa trabaho. Agosto 23, na magkasal ng isang bypass operation, ang pulisya na kinabibilangan ni Pantaran sa Puroka, Malipayon, Barangay at Iguma sa Pagadian City, Sambuanga del Sur. Target ng operasyon ang magkapatid na sina Johnny at Jerry Bravo Gomez na pinaginalangan sa angkot sa pagbibenta o trafficking ng mga hindi rehistradong baril. Nakapwa rin nasawi sa enkwentro. Kaugnay nito, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na matatanggap ng pamilya ni Pantaran ang lahat na nararapat na tulong at benepisyo para sa nasawing pulisa. Ipinag-utos rin anyo ng PNP chief na pagsasagawa ng ballistic examination sa mga baril na narecover sa operasyon upang matukoy kung ginamit ang mga ito sa iba pang kriminal na aktibidad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
18: As far as we know, yung natatanggap po nating feedback ay napakataas po ng moral. Of course, moving forward, titignan nga po natin kung paano pa lalo natin mapoproteksyonan ng ating mga operatiba. Ito po kasi ay nagpapakita ng dedikasyon ng ating mga kapatid sa on the ground. It's very unfortunate, it's very saddening yung pong nangyari na ito, but tanggap na rin po ng ating kapulisan, ng inyong kapulisan na parte po ito ng aming trabaho.
17: Yan ang tinig ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico. Para sa Radyo Pilipinas, may Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Campo Crame. Bye-bye time once again sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod sa ngayon pong umagang ito na Tuesday, August 25, 2026. Ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
4: 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
21: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
20: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
22: Rice farmer, sa miserable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
20: Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
21: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo sa
23: training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
20: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
24: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.